0: Grabe man. So, may mga ebidensya pangakulwaon, may pero na file ng kaso, ari na ni sa paghinakop ang suspect karon sa kapulisan natong katropang France.
1: Yes, na file na kahapon ang order. Ang kaso, no. So, amo na kita pa Wendy, wala ta lang ini. So, na man ni matasong mga proseso. Ang wasa sining kaso sang proteo sa mga strong membro sa LGBTQIA+. Naging patayket sa isa ka-estudyante.
0: Oho.
1: Kasi pa, when idugang, ito na lang din eh.
0: Oho.
1: Dahil sang kahapon sa hapon, 1.4 million pesos ng shabu.
0: Wow.
1: Ang nakuha naman sa isa ni ka-high value individual nga babae.
0: Big time, big time.
1: Oo. Edad niya 52 anyos na.
0: Uy! May edad na?
1: Yung kilala ini kay alias Mary Rosa.
0: Okay.
1: No?
0: Oho.
1: Residente ini sa Pork Star Apple 2, Barangay 27, Ciudad ng Bacolod, Petropang Irwin.
0: Mm-hmm.
1: Yun nun, sabi sa City Drug Enforcement Unit of CDEU sa Bacolod City Police Office,
0: mm-hmm.
1: ang anti-illegal drug operation batok sa suspect. Kag nakuha din kay Petropang Irwin ang alam sa mga sachet sa shabu, duha ka mga pulto, kag mga nandrag items sa tropang Irwin, no? So, nakahunong ni sa karon sa kusodiya sa kapulisan ng mga ang suspect sa tipasakaan sa nagkakaigo ni nga kaso, no? Ang nakuha ni siya 210 grams kay Shabu kag may kabugusan na balor sa 1,428,000 pesos. So, pailan ni siya sa kaso ng Republic Act 9165 ang katropang Irwin, no? Matapos nga amuling comprehensive dangerous drugs act of 2002, matapos ini ang ginapatigan nga nagaduso sa illegal nga droga. Kaya ito para sa information na lang ang nakuha, to anay priso ni siya, no?
0: Ah, okay. Kagina priso.
1: Anay priso man. Oo,
0: kagina priso. Kasi nagbalik lang.
1: Siguro sang tiyas, eh. Nagbalik. Balik ya. Kaya ito para win.
0: Oo. Pero abi mo, katropang France, 52 na ni, no?
1: Oo, 52 na.
0: Amo ni nga mga edad, katropang France, nga nagabalik loob na tas makaako mo? No? Kaya ti nagahinunod ng mga inadlaw. Mga tinuig ta.
1: Oo.
0: Ti ari sa iya, Japon. Nagabaligya, Japon, sa ano? Sa illegal na droga?
1: Okay na. Isa sa mga ano-mano? Mga bagay ba lang ito sa mga edad, ang iba niya, pawayuway na niya.
0: Mm-hmm. Nag-muni-muni na. Pagkatapos, nag-ano na, nag-hinulsol na sa mga sala. So, doon niya nag-apakasala pa sa iyo.
1: Yun pa, gindugangan niya, pagid niya.
0: Mm-hmm.
1: O, hindi sa patanin, si Kato Corwin, ang una mo itong kagayunan na napitukan, leksyon na to mo.
0: Leksyon na to?
1: Oo. Ama na lang, hindi which is to do yung mga realizations. Sige, tira pala.
0: Mm-hmm.
1: Oo nga, pagbuwa mo, mapago na gito ah.
0: No? Bago na gito ah. Masinbaan na ko yung permiya.
1: Oo.
0: Naginulsol na ko. Sige, mabago na ko. Nagka-realize mo ng mga sala, mga desisyon. Nagka-realize mo mga hindi insaktong ginimo mo sa isig tao.
1: Oo.
0: Gapangayo ka na sa patawaran. No? Preparasyon para sa gateway to heaven, da?
1: Yes. Oo, so, mga bago niya. Mabago na ko. Hinakagi na ko priso. Bago na ko.
0: Oo. Ang problema sa ato, problema sa atong katropang France, sabi gusto ta da sigay nga kwarta.
1: Oo. Eh mo nakaka pa rin ang masubot na no.
0: Mm.
1: Nang aliwat ako ah, mo nang sa sunod ko.
0: Mm-hmm.
1: Sa sunod sa presyo ni Mami Char kay gid na maliwat na ko mga guwana ko.
0: Mm.
1: Kali ni kiwat di kali ay balik ya.
0: Oo. Galing katropang France kuno balila sa presyo ni aro pagito tentasyon.
1: Ah, kaya mo na lang.
0: May ara pa Japon, padayon na negosyo to kuno mo.
1: Correct. Oo, so amuli siyang istorya sa aton di sa karon ka Tropawin, no? Ang illegal nga droga sa Bacolod, di padayon galing nga ginabantayan sa kapulisan. Pag minilyo ka pesos pang makuha. Tropawin naman yung update, ha? Sa patrol, inisika Tropang France at Roborgos, sila mga Bacol-Bacol sa Laman, at tumarap sa Santo Blas Gold. Para sa nag-audio niya, Pilipinas, Pilipinas, XFM News. XFM
0: Live Reports. Salamat kay Katropang France sa pinakamalatest balita na parte ni sa isa ka maestro nga ginpatay sang suspect. Pagpatay, maka makasakit tagi pusuon man nga pagpatay, because may maestro ni mga katropa, if intindihon tang sitwasyon, nagapangita man ni isang kumpanyo niya mo, nagapangita man ni isang upudya kag tawo nga mag hatag sa iya sang insakto nga atensyon kag pagpalangga, no? And masami nagakadto sa politik nga pagigugmabla, no? Because ang sitwasyon, nobody wants to be in the state of abnormality, no? And bisan accepted ni nga mga nga sahi, mga katropas komunidad ta, ga-adjust pa ni sa Japon mo. Hindi basta-basta ang sitwasyon nila. No? Hindi basta-basta. So kita naman sa komunidad, mga katropa, we're trying to understand sang sitwasyon, mga katropa, but this is happening. Nagakalatabo ini. And sa mga sitwasyon nga kalatabo ni, damo sa mga LGBTQ naton, gakabiktima sang krimen. Gina-take advantage mo. Ginahampangan ang inang balatsyagon sa tao to the extent nga may involvement na sang financial kwarta, no? Kag imagine, mga katropa, for this kind of being to spend for that happiness na gusto nila sa kabuhi nila, because it's natural for us to be happy, no? We want somebody to take care of us, di ba? If mahatag na sa tao, isa daw ka fulfilled ka, no? Daw ka secured ka, and that makes your living a bit normal, no? Nga mahabal ka, okay, kanami li sang nami sa sitwasyon nga may gaplangga, kag ginaplangga ka. Di ba? Na? Pero sometimes mga katropa, realidad, nagakadto sa kwarta, no? Ang inipagigugma, kagkalipay, nga ginapangita sa mga LGBTQ, often than not, mga katropa, they buy it, no? They spend for it, mga katropa. For that guy, for that person to stay with you. Di ba? Ano kasakit na? No? Sa mga sitwasyon ni mga katropa, even ang aton nga institusyon, ha? No? Ari nisla. Talented. May potential, eh. They become leaders, no? They become isa sa mga backbone sa mga institution, sa edukasyon. To, we understand nga, arin isa sa edukasyon katropa. Pero mga abyan, sa ato naman sa pagkakamakaturan, if ang issue nga ni, na nagadepensa ang institusyon, nga hindi dapat may istoryahan, then we are wrong, no? Kabulas tugana sa paglantaw ko ang aton nga edukasyon, kung you don't want to talk about this, but a lot of your staff personnel are like this, no? And they want protection. Hindi pwedeng hindi ito pa istoryahan kay krimen ni ang isa sang grupo sang LGBT ginpatay, ha? Because ang amon nga sistema subong. Now, if you don't want to talk about this, you're trying to keep the issue kag pabayaan na lang. Hindi pwede. No, hindi pwede. Gapamangkot sa pinakamarital, eh. May institution madis bakulod, mga katropa, nga instead nga irritate nila ang mga tao nga naghatag sa mga impormasyon angkot sini, mga katropa, they trying to cut it down. Kwaon pa nila? Daw mo na bla? Kung kisa ang DepEd ta daw ka budlay man, kung kisa mo. No, pasensya, no. But this is a crime, sir. Ma'am. Yeah, dapat istoryahan. Upod ta diya. Upod ta diya. Gambal ta di. Nga ang tanan mga krimen, hindi pwede. Ginadenounce na to na. Hindi pwede matabos na da. And that, if we talk about this, no, ang atong authorities, may pressure sa ila para magpangita sa pamaagi, para lagsun ang mga suspetsado, ang mga tao na nagpatay, naghihimo sa krimen. No? And that effort alone sa ato nga law enforcement, that make us a little safer sa atong lugar. No? nga hindi ni matabo because nga dakpan din mo, no? Look at sa natabo subong, no? Na aresto, na dakpan din ang suspect katropang. So problema na lang karon is paano natin, paano ang kaso? Anong kaso kay file sa ila? Diba? Hindi na solbar din ang kaso, katropang. Yeah. Naistoryahan mo. Natagan sa bugat mo. Naintindihan niya ti krimena sa hindi pwede na, di ba? Kung kisa institusyon tas gobyerno mga katropa mo na bla, kung kisa gabalat sibuyas ta naga depensa ta kay base ko ng kredibilidad, you know, come on, tapos na tada. It's not the way to do it. Hindi na sa mo nga plastada, no? Ang kung damo na magkalamatay damo pagpagihota. We expect you to issue a statement in support sa inyo personal. We expect nga may show kamo statement man para makita ta nga okay, gina-denounce man sang institusyon gani, ginahalinan sang isa ka maestro ang pagpatay sa iya. But after all, wala eh. Wala. Though gusto pa nato niya taguon, gusto pa nato niya hindi pag-istoryahan, no? You know what, mga katropa, there is Bacolod. Ang media is very articulate. We can get a source to confirm sa nagakalatabo, no? From your end, hindi nyo man ma-confirm, ina, we will find ways para ma-confirm namo nina. And this is how we work. Amo kami na magtrabaho. Daso nagtrabaho namon na embedded ni sa responsibilidad nga mahatag tang impormasyon, nagkakaigo nga balita para sa inyo, hindi fake news. Tita na obla. And we expect this institution will issue a statement to condemn the killing sang ilang staff. And after all, why na? No? So what have you? You're trying to keep it at that? Hipusantan lang ne? Why na lang? As if? Oh, di kayo na. The best eh. Diba? We commend sa mga teachers kung nagpalabot man sa mga suporta na ito, mga pasuporta sa aton, diri eh. Pasalamat man ta. Thank you, gina. That a little support, mga katropa, that really inspires us to do much na mahimo namon to denounce sa krimen na nagalunta diri sa atong sudan. Of course, we commend also our police station, police, for really focusing, magtutok sa ining pag-imbestigar, pagkuha sa mga ebidensya para ma-file ang kaso. Kung madakop ang killing suspect. No? Amo lang na ito na, pinakasimple lang ganyan sa itong mga katropa. No? Once crime may ginpatay, ginatutukan tada yun, ginabalik-balikan tada siya until makwata ang pinakabuod siya ng mga katropa. And that's what we've just found out today. Nga sa ining investigation, we found out nga atong first information nga nagwa man sa mga authorities nato, the grade 12 2 student, no, na rectify to student, it's a college student ang nagpatay sa isa ka teacher katropa, no, isa ka mamanudlo, and nahatag ang justisya para sa biktima. Why man ta kabalo kung ano ang lantaw sang pamilya? Huwag man takabalo kung anong take sang lugar, mga katropa. But plainly, it's a crime nga nakita natin dari. And dapat mahatag ang justisya sa biktima. Kagmada ko pang masuspetsado. Huwag man lang. So kung case closed na, huwag man problema. No? Okay na. And then let's move forward. At least nakapagwata sang sentimiento ta ang aton nga pagpakamalaot sang krimen nga nag-igo sa pinaka mga sektor sang aton komunidad, nadakop siya kag na-resolbar mga byan. Amo man lang nakasibot ta. No? Now if you don't want to cooperate, it's up to you. Why man ang problema ya? Why man ang problema? But ang proseso sang justisya magpadayon. No? Gusto niyo maghipos da? Gusto niyo pawala da? Gusto niyo kay adlokahan ka mo base may istoryahan, base magubang credibility? Ay, sa inyo palang ganigiho, daw magubang na. Daw dumaano na ta. Dumawad ang tas ang pagsalig sa inyo. Gusto niya taguon ang istorya. No? Oh, di, sige ah. Kayo na. Oh, padayon. Padayon.
2: Ari na sila! Larga na!
0: Oras mga katropa, 18 na sa pagpakalaga na ito mga katropa. Aryo, Sir Albert Nobing Loreno, salamat gid. Listening, Talisay Zone 15. Lilia Lobrado. Sir, good morning. Ma'am, good morning. Ang pinaka-ugat, kapigaduhon, katamaran. Init-init si Mamba. Morning lang. Salamat sa mga taga-Kabangkalan. Thank you for the support mga katropa na ginapatuhoy nyo sa XFM. Alright? Anyway, oras natin, 8:19 na sa pagpangaragan natin mga katropa. Let's pause for break. Balikan tayo ang pinakamalitest update natin. Dugay-dugay, istoryahan tayo naman eh. Ang nagkalatabo sa atong lugar mga katropa. Bla? Because lately, ang NEPSI, Negros Power mga abyan, nagpagwa na sa ilang final or final rate for June 16 mga katropa, which falls down to 13 plus pesos per kilowatt mga katropa saka sa presyo sa kuryente diri sa Negros Occidental. We believe this is just temporary, no? We believe nga mabalik mo ni sa nubo nga presyo mga katropa, but dapat may istruyan ta because in the next June and July may ekspektaran ta ang bugat nga presyo sa nga kuryente diri sa siyudad sa Bacolod, no? Because nagsaka ang generation charge, nagsaka ang presyo sa nga per kilowatt nga presyo sa nga NEPSI, no? Diri sa siyudad sa Bacolod mga katropa. So brace yourself. Storyhan tayo. No? Oras na ton, 8:20 sa pagbakarag na ito mga katropa. Let's pause break. Balikan ta pagkatapos sa mga panomdom. Stay with us.
3: Bullseye XFM 90.3.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
9: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainon ko sang ordaryo ng kape. Dato kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kang utok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
8: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
5: Mabili sa mga butika.
8: Premium D3 coffee mix.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
8: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
8: System Pain.
12: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
8: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
8: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix.
13: Mix sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
14: The Secrets of Health.
15: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
16: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabalik batyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, adito lang na isa nag-stay sa tonsil nga colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi success full or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
15: Plus gold. Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
16: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pa gani sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas.
15: Amo na kalaba ha.
16: Ambot lang kung paano nila takso na.
13: Santhon Plus Gold.
16: Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Pun magamit gid kita sang Santhon Gold capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding iya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
14: The Secrets of Health.
15: So if constipated mag inom sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
16: May fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule. Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sininga tinae sa pag release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
14: The Secrets of Health.
17: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sansaon Vitamin C. Mampibili sa inyong mga suking butika.
16: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
14: The Secrets of Health.
13: Santhon Gold Coffee Mix.
15: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Kaya sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang ang glutathione naga detoxify sa ato sa lawas. Ang collagen dako ang epekto yun to maintain sang manami firm na to sa skin at the same time nagapanami sa ato sa mga joints. So Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sa nga brain.
14: The Secret of Health.
18: Ikawan, ang sobra nga alkohol mahimong ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheat grass, barley grass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
14: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
19: Balancing ang mga komentaryo.
20: Further,
19: nag-atras ang public opinion objective.
20: Pangayon
19: ko naman ang kapirasyon sa mga kapirasyon. Pranka, kag-diretso sa mga punto.
21: Nga medyo isong pasalayan.
19: Ini ang Bull

0: Oras ka tara pa, alas 8:30 na sa aton nga orasan mga biyan. Basi mga kay katuan ka muna, may mara ka musang mga appointment today mga katropa. Just to remind you today, it's June 16, 2026. Basi may mara ka musang mga appointments bla. May kalatuan ka mo mga katropa. Check your calendars and your schedule. Basi bla, malimtan ta. Kagyang importante ito ka mga transaction. Ha? Kawawa naman. Kay basi makadugang-dugang pa to sa aton nga kita. No? Yawat pa to, no? Bulig mga katropa para sa aton pagpangabuhi subong. Medyo ipit subong eh, no? Kita ta, ang pag-drop sa aton ekonomiya sa responsod sa Pilipinas mga katropa. This is one of experience under Marcos administration mga katropa. Doon kabugat, no? Pero sige lang, no? Habang nila, resilient ang tao mo, ang Pilipino. Bisan ano nga sitwasyon, nag-survive kita. Bisan ano nga sitwasyon, ginakaya ta. Gayuhong pa na gani, no? Gabal pa na gani. Ay, nako, wala bugas, balay, sadyagid. Wala bugas, wala kapis, balay. Ah, sadya. Nagbumbahan, na ito slow, sadyagid. Rihanna Diestro, members ng class Southern Negros, mga katropa, may aga. Salamat, Gida. Ma'am Rihanna Diestro, salamat sa pagtutok, mga katropa. Pero ka mga latest balita dito sa Kabankalan, may isa to ka shooting incident kinagluntad mga byan, no? Sa Kabankalan, medyo kwaon ta pero ka mga details ni because nga ang may I think daw may na ano, may na patay to, no? Check on ta pero ka mga latest development makakatropa. Upod naton si katropang Winston Villanueva dito sa XFM Kabankalan, no? Angot sining isa ka shooting incident dito sa siyudad sang Kabankalan na nagluntad maabyan, no? XFM Live Report. Katropang Winston, good morning.
1: Katropang Win, mayon aga sa mo kag sa aton mga tag sa tagsa katag palamati. Katropang Win na ginkakibot sang mga residente sang Barangay 3, sudad sa Kabankalan, ining tawag ni G. Cordoba, no? You know, familiar, hindi sa mga danan, kaya malapit, hindi sa una sa mga danan, in G. Cordoba Street.
0: Uh-huh.
1: So, ining Shell ba lang?
0: Uh-huh.
1: Itawa Shell sa Kabankalan, sa likod sila may Barangay Hall, umunong Barangay 3.
0: Uh-huh.
1: Actually, atubang ini sa law office man sa nagtaliwan.
0: Uy.
1: Nga diyan aton nga abogado, nga si Attorney Adrian Arellano. Samtang karapon, kagabi, no, first night sang iyang haya, dira mismo sa atubang sang iyang building, may nagluntad nga shooting incident ka tropang win. Inbumado dire ang isa ka minor de edad,
0: at
1: sa maroon ini nga gindala sa Lorenzo Psycho District Hospital. May igo ini iyang wala nga kamot at sa wala nga paa.
0: Okay.
1: Nagagapong ko ini sila upod sa iyang mga abyan.
0: Oho.
1: Actually, mga upod dyan sini ang mga nagabata man sa nagtalambong sa nagapulaw ba sa nagbisita kay Atty. Arellano.
0: Oho.
1: Mayara nagpalapit sa ila, wala na makilala kung sino.
0: Oho.
1: Inali na lamang ininagabot sa iyang armas lutang kag-intiro ining minor de edad. Kag-edad ini 16 anyos.
0: Uy, bata pa.
1: Kag wala pa maibaluan kung ano ang rason nga gilutang ang ining bata. Kag kung ano sala. Isa ka empty shell. Kag isa ka slug sang wala pa maibaluan nga kalibre.
0: Sa
1: armas lutang nakuha sa crime scene.
0: Oho.
1: So kagila sa nga, gaging balikan nato ng area.
0: Oo.
1: Kaya kagabi, iti respeto kita sa mga tao dito.
0: Mm-hmm.
1: Sa nga, gaging tawagin nato, no, ang area.
0: Oo.
1: May ara sa nga buho.
0: Oo.
1: Sa may malapit sa iya na ginapungkuan.
0: Uy.
1: Galing kayo na igo, katropang sa may daw tulutapang ko na balabaligyaan.
0: Oo.
1: Na naglapos sa pihak daw na muna nakita naton.
0: Oo.
1: Gracias. Gintiro dampi.
0: Amunin sa lamesa ho, ang mga buho. Amunin sa lamesa ang mga buho. Agin isang bala, katropang Winston?
1: Yes, sir.
0: Lagko
1: yes,
0: ba?
1: Yes, sir. Amunin lang agin isang bala.
0: Oo.
1: Oo, amunin lang agin isang bala. Bali, isa lang katiro. No? So, nung galing sa ato na istorya, abiyar nga, abiyar na nahulog lang nga, bungas ang lubi o bungas ang tantol, inana, sila nga muna blami, nagkakaulog, dito wala naman sila, dito na nga nakibot sila sa nagkarangkara na ining mga magabyan ay, kagining nga, gaw dala sa isa ka-hospital. Actually, nakuha na sa information, bata ini siya, utang nga anay, policeman, retired police, oh, dito sa siyudad sa nga Kabankalan, but as of this time, wala pa na divorce, so kung ano gid ang motibo na ginlutang ining biktima, dag kung taon atong katopang win, hindi ini malayo ang area sa police station sa sudad sa nga Kabanggalan, duwa lang Kabangga, isa o duwa, tatlo Kabangga, police station na. Galing nga yung Manasig, dahil nakapalagyo ang wala pa makilala ng suspitado, ginagiray nga gawin na patigayon sa pursuit operation pag nakapalagyo ang suspitado at tropang wing ginigagaw na sa ospital sa Bacolod ining biktima katropang wing.
0: Katropang wing, Stan, ano, may motor, nakasakay sa motor, pinasa kabilog suspek, lalantaw de?
1: Daw sa lakyan eh. May ang nilalantaw nila ang daw may salakyan. May salakyan. Kaga isa lang ang nagtiro. Pero bangod nga posible, ano yan, no? Suwito yung lugar, suwito yung dalan. That is why Manasig siya naka, ano, nakapalagyo. Gina-check pa karoon sa aton mga kapulisan ang possible o yung mga CCTV footage yes, o CCTV ng mga na-install sa area kung may malantaw nga traces na posibleng makatudlo kung sino o kung anong isakyan sining shooter katropang
0: wing. Lantaw ta ang 16 anyos, why man siya involvement sa droga, why man ay threat primero, why man siya nakaaway antes pa manatabo ang ining insidente?
1: So, muna ang ginapadalman pa karoon katropang wing kaysa nga bigad nga gabi malapit man dira sa malayo o sa lugar sini nga bata daw may ara man sang shooting incident no nga natabo daw sulpak ang ginagamit daw may shotgun ang ginagamit posible may mga daan na tima-tima may daan na ini nga mga traso ang ini nga pamatanon apang muna no wala lang gid ma sentrohan no wala sa disiban wala pa maupo sa swerte may swerte pa kaga wala maigo nito, patal ang biktima.
0: No,
1: kaga nakaingat ko pa, tala sa ospital.
0: At least luwas niya subong ang biktima ara sa ospital, way mapatay.
1: Yes, sir.
0: Alright.
1: Yes, sir. Kaya doon nagpadalong eh. No? Kung nataon ta, ang direction sa ngayang atiro, nagpadalong kaya ang naigo niya, ang wala nga kamot kag ang paa. Wala kamot kag paa. Kaya ang area medyo hindi lighted, bulom. Kag posible base hindi man bala professional na shooter. No, kaya base bala may mga tima-tima lang din. No, kaga nakakita tansa, nakakuha tansa, gagalilutang iling na biktima. Kaya kung natanda, hindi ka tropang win, kago nilip ginbayaran ini possibly yan niya siguraduhon ang pagpatay o paglutang siling biktima.
0: Matyagan ko katropang Winston ano niya grupo-grupo lang nila circle lang niya.
1: Yes sir. Yes sir. So posible nga mayaran na karoon na idea o mayaran na karoon ang sa mga kapulisan sa kay kagabayari yun mismo Police Lieutenant Colonel Gary Alam Isuma siya yun mismo ang nag-agrupang kusista siya daw mayaran na sila sa nga initial na pag-inisuryahan na isupod sa mga investigador kaga kung matumod na hindi ka tropang win paibaloan man kita nila dila yun kaga magkapagawa man sa dila yun sa ilang progress report. So, ara na karon ang biktima sa isang ka-hospital dira sa sudan sang Bacolod para sa madugang na pagtatap sang iyang samad katropang Winston.
0: Abi mo itong tingalagi ko katropang Winston, kay daw ang shooter, way na kulbaan. Ang iyang gindala, hindi iya motorsiklo, which hapos ang motor mo, no? Salakyan gindala niya. Pwede maplakahan, pwede makuha ang color. Hapos nga i-trace ining niya
1: yes, ano
0: pwede makuhaan sa CCTV. I don't know kung nga pangalan pa karoon ng aton nga PNP da sang CCTV katropang Winston.
1: Yes, sir, no, kay posible may mga installed na CCTV dire bangod na barangay hall ini katropang Winston.
0: No.
1: Barangay hall dinhi sa barangay 3.
0: Oh.
1: Ilang building ilang building ni Atty. Arellano kag ang barangay hall is tupad gid ini kag masami karon mga barangay hall na may mga CCTV o may mga na-install lagi mga CCTV.
0: Yes.
1: So ginaulat na to na.
0: Oh.
1: Ginaulat na to kung may aragid man sa footages na nakuha ang mga CCTV malapit sa crime scene katorpang
0: Winston. Oh, sige. Balaante ni katorpang Winston. Pero ako ang ginarantaw ni di mata, hindi na madugayan, mabalaani, madakpan ni.
1: Yes, sir. Yes, sir. Sabi ang kamay katorpang Winston, apun isa man ka madinagon na by bus operation, ang ginpatigayon sa kamarkalan kong Ponel City Police Station sa isa ka pension house din sa sudad sa kamarkalan sa may barangay 3, no? Lapit lang, lapit lang ining lugar. Pero kabalo kung naway ka di kakadto. Kabalo kung naway ka di kakadto. Ang pangalan sa pension house is Jack's Pension House.
0: At agyan ko na.
1: Naman ini, agyan mo lang.
0: Agyan mo lang.
1: At ubang, ang muling pension house nga tubang barangay hall. Nabalaw ka kung mga kaipasulod ini skinita, na pagwa mo malihiling, hindi ka ginaanay at isa magwa.
0: Kinabas na mo tao na.
1: Oo. Pero katropang Will, wala agad mahadlok, wala mahuya.
0: Oo.
1: Isuspitado ka si Jubert, no? Si Jubert Itchensa, taga barangay Tagukon ini.
0: Oo.
1: O taga barangay Tagukon, pero siya ay galing nagahimo sa iya yung mga aktibidades sa sulod ng pension house. Nakuhaan ini sa mas o minus 20 gramos, no? 20 gramos sa ginasuspitsyon sa buo, kag nagangat ini sa 136 mil pesos na standard drug price value. No? So, ang atong mga kapulisan sa sudad sa Kabanggalan, sa giapon seryoso sa pag-nagas at pandakop sa mga kangaisini na aktibidades ka tropang win.
0: Oho, at least nabunbina na. Nagkaradak pa na ibang
1: yes,
0: ang ato lang din ngayon, masalbar na itong yes, kabuhin sa mga kabataan ta na hindi pag-engage sa legal na droga ito pang Winston?
1: Yes, sir, no? Sa ato mga katropa din sa Kabanggalan, maguro ang daman kita, mga kawatan ato din, no? Wala gin na nipili karon gagmay kaglagko ng mga sa paligyan kagabi, isaman kagamay ha? Gamay ng paligyan ginran sa katropang win ka ginkawatan ginkuhaan sa iya mga baligya ginlagari ang gamay nga dawalak no, o padlak ginlagari ini at nakasunod daw mo na gani bangod obseso ng ganaan subong wala na maayos ang trabaho ang iban nga mga mga kilala natin di na wala naging paliwansan ng ilayang desisyon na yun pagpangawat katropang wikag pangpangalit no? Silingali sa nga tagiya ulan init kung kayo saya daw kung ano lang masumpit sa ilang alawas para lang maka pangyabi pangita kwarta para sa pamilya galing may aragin niya mga tao yung paapos kagang desisyon pangawat katropang win no? So andi na yan no? Kamo na nga series of kinawatay diri sa mall sa sudan sa Kabanggalan galing kay kumadakpan man niya wala man mapasakaan kaso kaya mga ginakawatan kaya mo nagkakopirar no?
0: May nagkakapay kaso tama na
1: nagkasag ang batasan taga sinusina di ba tagyapon mapriso mapriso tayo sa kabulan
0: guwapa tagyapon.
1: That's why nagpadayon sila sa ilang aktibidades na katropang win may arang ikawatan ng nagdikat sa mga tanggi na itulod man motor ang motor dre alo sa sinimana katropang win may mga motor na nagkakaladula o wala untat nga kinawatay sa motor katropa. That's why magalong magandam sa sining mga aktibidades karon sa mga kawatan bangod na sulo sa ila isga dogid no. Ako na muna rason atong katropang win no. Dali tigay

0: urchin ko. That's why nga hindi kin magkalipat aton mga katropa na magalong sa dalan, kagalungan tama na aton nga kalawasan. Hindi lang tayo magalong sa dalan, along mata sa aton mga kalawasan. May mga produkto nga nagakaigo para sa aton yung mga kalawasan na pwede na baka sarang makabato kita kini mga pagbago-bago sa mga klima. Yes, well, products, mga katropa, na kumiga nga bulig sa aton. Daw hindi galit ko katropang win, magpati.
1: Oho.
0: Kulang taon ko akong panit karon ka sa
1: nagputi
0: una.
1: Nagputi na?
0: Salamat sa imo supply, ha? Salamat sa imo supply na disakripisyuhan mo gidala. Alin sa makulong pa kanto, di? Daw nag-amat, amat, yami sa akong bangod gali ini sang
1: collagen na
0: yon
1: kan collagen
0: oh sa bow amon daw ang akon pa bata ang nakadipara ang akon yung padunol naghamis-hamis
1: oh
0: ang akon suspect so wala na gidiban ang collagen kag glutathione sa Santon Gold Coffee Mix
1: oho amoning nami oh ayo patry mo sa ibang to
0: salamat gid sa pagdala. Salamat sa imo ka pagdala dire. Kabay nga susunod may ara pa.
1: Oh, may ara pa. Damo pa. Damo pa ready. Mapa batsag taman sa mapa tilaw taman sa mga kuturan tada. Eventually sa kaban ka na dito pang Winston.
0: Yes sir. Oh, sa padayo sa magpumati sa 90.3 kag 106.1 diri sa sudan sang Kabarkalan. Para sa nagugyon ng Pilipinas sa Pilipinas, si Katropang Wilson at Paris Villanueva. XMM News, Kabarkalan. XFM.
1: Reports. I hope mga katropa, thank you Sir Katropang Winston Villanueva sa Kabankalan mga katropa sa mga latest development, latest update. We hope nga makashare makami sa inyo kung ano blak nami ang Santon Gold Coffee Mix para sa ato mga kuturan, para sa mga estudyante, para sa mga professionals na ito, no? Sometimes gambal na kita nga grabe ng acid ko, grabe na nagpalanghugot guya ko, nagalain pamatsyag ko, makainom ko sa kape. Ang problema, why man taghimo sa pumagi, no? Karon miara na sa kape nga pwede mo imnon nga wala sang negatibong epekto sa lawas ta. Why sang delikado sa masakit ta katropa. Why problema sa kalamay kiti ang ginabutang ta sa ang ingredients sang Santon Gold Coffee Mix. Kalam, ano man sa mo ng sweetener niya is stevia, no? So wala problema sa mga diabetic. Plus nga ti para sa mga estudyante, para sa mga kuturan ta gusto magtahom. Kabalo kami nga gusto nyo nga pag reels nyo tahom himis. Nami gidya ko himis sa tutuon, hindi filter. Gamiton ta ang Santon Gold Coffee Mix. Ano may ara sa Santon Gold Coffee Mix, no? May ara na sa sang glutathione kag collagen. Ang collagen responsable sa pagpa-firm sang aton nga panit bala. Hindi siya magsag. So, ginambal sa gatik ng iban, ng mga kuturan ta, purposely para anti-aging. Hindi magkurinot, hindi magtigulang na yun. Ang glutathione ng mga katropa, ti kamalo naman kita, gapaputi na sa yam. Pero side effect na siya, no? Support sa aton kidney, katropa. So, kung nagkaputi, kagahimis ka, na, plus ang epekto bla, no? Nga, sa pinaka mga kuturan ta, nagagloom da yun ng ilang guya. Gahimis siya. No? So, marama katropa ang aton nga Santon Gold Coffee Mix nga gusto natin pa-feel sa inyo. Pero, kung mag-kanto ka sa pharmacy para magpangita sa mga katropa, hindi man magproblema ka. Kay like, for example, nagbakal ka to sang isa ka box abi sang Santon Gold Coffee Mix. Pwede nyo na ma-intra sa aton nga pwede nyo na ma-imo nga entry sa aton nga Santon na XFM libu-libong pa-premyo. Mahatag sa inyo sang tag 3,000 pesos every week, mga katropa. Every week, madaog ka sang 3,000 pesos. Okay? So, amunan nga aton nga pila ka mga pila ka mga development, mga katropa. Pila ka mga good news, no? Para sa mga kuturan naton nga nagapangapi, pero kung kis, nagapangindi na sila. Nga kay kapi ko, kasakit sa sulok-sulok, nagasakit ako sa sulok-sulok. Might be, nag-apekto na because sa kadugayong ginom. Pagkatapos, mga katropa, sa mga abiyan tabla, nga nag-testing pa Japon, pangapi, kawat-kawat, no? Hambal na sa doktor, nga hindi ka na mangapi, kay gakalamay ka. Plus nga, nag-resulta na sa palpitation, abi, no?

0: may heart problem ka na, hindi na siya advisable. So gina-limit ka na sa ato mga doktor nga hindi maghimo sang hindi mag-inom sa kape nga hindi na mag-inom. Let go ng kape. Di ganin ka subo ka tropa sa kabuhit. Wala sa kape. Di ba? Imagine ang aton nga attitude, aton culture, no? Part na sa aton nga day-to-day ah. Kadto ta sa Changi, kadto ta sa plungkuan to, tapos order ka chai, kape da chai. Oh, bla bla. So ang kape part na sa aton nga no lifestyle bla. Ako grabe ko pa kapihon mo. Pag pungko ko na iya. Mga pi ko na because kati although naghatag sa imobla sang ano, sang mobility, pagsik ka, attentive ka sa mga ginatrabaho mo, focus ka pa. Do bla bla. So nami sang epekto. Pero eventually tingala ka nga daw pagkada kape mo, ga plan loko, plan hugot guya mo, no? Tingala ka nga ga sakit sulok-sulok mo. Tapos, ang problema pa, kay pagka alas dos, alas noybe, alas jes, hindi ka na yan tulog. Pulaw ka, kalabanan, nagresulta sa insomnia. Ti, kung amuna nagkakatabo sa atong kabuhi, subong katropa, isa na sa kahudyat, sinyalis, nga baguhon ta na lifestyle ta. There's always an alternative, no? So we're offering nyo sa nga Santon Gold Coffee Mix nga makabulig sa aton. Kung ano ara sa Santon Gold capsule, katropa, we mentioned sa mangosteen, ara manda ang ampalaya, ara manda ang malunggay, ara manda ang spirulina, ara manda ang garlic, mga katropa, ara man as kape, ara man sa Santon Gold Coffee Mix. So, nakasupplement ka, plus, may glutathione ka, collagen ka. No? Ano ka tahom na mga katropa, luwas tayo sa delikado. Pinaman ang diferensya man, bakal ka 15, bakal ka 7, bakal ka 7. Hindi, mahal pa gani ang brood eh. Ha? Mag-brood coffee ka ha. Bakal ka 15. Oh, ang ibang da, tag-20 na, bichinko. Diba? Oh, kabangkalan niya, tipulo eh. So, wala na. Pero, pina, piso ang diferensya. Igambol mo gijam, hindi mo ikay gulawas, kundi, huwag punto. Hindi namin. Muna bla. So, muna mga katropa, try nyo bla. Ang aton Santon Gold Coffee Mix, makabulig-bulig niya sa aton mga katropa. Those mga katropa tangin consider na sa immunocompromise, may ara na sa mga masakit, may ara na sa ginabatsyag mga katropa, hindi na pwede kalamay, hindi na pwede sa kape because naghahatag sang palpitation kag kunano pa nga problema sa lawas naton, diri na kita sa Santon Gold Coffee Mix. No? I tell you mga katropa, ang aroma, balaan mo kung manukapi ka, ang aroma sa kape mo, importante mo. Ah, nga daw ka namit, kahamot kayo, mga feel mo bla. But eventually, pag tikim mo, uy, kape-kape pagid, no? Pero bulig sa liit sa itong lawas, hindi saya delikado sa lawas. No? Amor sang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Mamarvek, Jory Casten, Sir Randy Santisas, Ma'am Girly Sobrano, tistingin nyo ba, ma'am? Ha? Ang aton nga Santon Gold Coffee Mix. Si Ma'am Lia Lobrado, ya, way na yung problema kay Santon Gold niya nga capsule ang kinabanat ni. Kay Ma'am Lentalde, Santon Gold capsule niya. Si Ma'am Rihanna Destro, kape naman ang iyaya, no? Ang kinabanat niya. Ti kita mo, mga pagsik, mga katropa naton. Oh, nag-inop na nai kita di. May aga sinyo. Salamat, Gid. Ma'am Merivic Jory Casten, kay Ma'am Girly Sombrado. Ano ni siya, mga moms members sa Handumanan chapter na mga katropa. Alright, so oras na ton, 8:53 katropa. Kabalo kita sitwasyon naton subong, ari kita sa panahon sa Chimpos Merto, no? Ang Dries Negros Occidental gina-interpreta na naton sa sahi sang pagpangabuhi naton ekonomiya sang probinsya. Off-season, wala sang tanom, way trabaho sa mga kampo, wala sang pigaw ni net. Ang aton nga mga negosyante tiga agunto man subong ha, kay kun wala kwarta si Juan de la Cruz, wa ibakal si Juan de la Cruz mo. Wala man kita ang aton nga mga negosyante, aton nga mga sari-sari stores, aton mga grocery stores, No? Much more, why tayo problema sa mga ano, sa mga malls? Because nyo, mo na sila, yeah? May ara na sila isang subsidy nga ginahambal sa ano, bisan ano, magdubo, taas para da, kaya na nila, yeah? Ang importante sa mga katropaing sustainability sa negosyo mo, no? Pero kung problema ang bulsa sa tao, bulsa ni Juan de la Cruz, be, why sa Inugbakal, sakripisyo man sa resari store ta and kalabanan mga katropa nga kay go di ang aton nga small medium enterprise nga mga negosyante kay nga ara man sila mo nagadepende man ang kabuhi nila sa adlaw-adlaw nagadepende man ang sa ang ila kabuhi sa adlaw-adlaw nila nga kita ti kun pigaw kita nila apektado ekonomiya apektado ang pagpakabuhi mga katropa dira na da ginarilay ang estudyante ang tuition fees sa estudyante, pliti sa estudyante, pliti nila pagkadto sa eskulahan, ang balayran sa tubig, balayran sa kuryente, dira na datanan, no? Ang ining mga ano, ang ining mga bagay mga katropa. So, isa sang mga apektado ang aton ng mga negosyantes ng Cross Occidental, hipos lang nila pero gagunto, mre. That's why habang nila ganit sinya ang cost of living isa sa mga ginatutukan per me. That's why sensitive ni mga negosyante ta inflation rate, no, pagsaka sa mga basic commodities, no, kuryente, tubig, ang taxes ta, ang issues ng korupsyon, no, sensitive ni mga katropa ang aton nga mga negosyante, gina-check ang trend sa ekonomiya mga katropa. At this point of time, we are at a crisis dala sa pagsaka sa presyong petrolyo. Kita nag-aagunto man, saka ang tanan, and eventually may epekto na sa aton nga mga pagkinahanglan. Epekto sa ekonomiya katropa. No? Nag-recochain na siya mo. Libot na sa nagatandog na sa tagsa-tagsa ka mga ano tagsa ka mga sektor nga nagatagsa mga katropa. And I hope this message mga katropa, I hope this situation will touch the hearts of our legislators to do something about it, no? This is your job. Amo ni trabaho nyo nga dapat himuan pamaagi para at least malubantar ang aton nga pagpakabuhi sa aton nga mga kultura. Ang pinaka-recent ng mga survey, mga katropa, ang bottom 30, diba? Ang 30% of that 100% mga katropa nga nakita nga arada sa middle classes. Ang middle classes, mga katropa, amuni ang isa sang balasihan man, no? Nga pigado, apektado sila, no? Kay mismo ang middle class, apektado na sa inflation, no, nga nagpanatapos pungsod Pilipinas. Meaning to say, ang inima tao has the capacity to purchase. May kakayahan sila magbakal sa mga balaklon. Amuni sila ang nagakadto sa mall, kalabanan, nagapili sapatos, nagapili sa mga bayo, mga katropa, because may extra, no? May ara sila sang kapasidad sa pagbakal. Sa marketing mga katropa, ginakategorya mo na sa mo ang imong target audience, no? Target market mo siya. Like for example, nagbalik ka sa bayo. Sino ang target market mo? Of course, kalabanan mga katropa, ang aton nga mga kauturan nga may extra, may kwarta, makadto, no? Nga mabakal. Subongya, why na eh? Ha? Ba't sa gana sa mga malls na to disbong? No? Nga ang baklanay sang sapatos, sang bayo, no? Nagpigaw na siya, no? And most probably nakatutok naman ang aton middle classes sa kinahanglan nila nga balaklon sa daw-daw, pagkaon, ha? Mas-save ko kay basi sa ulihi, tumaas pagidli. No? Ang term nga saving makakatropa mi pikto ng ekonomiya ta. Nga hindi ta magasto bla. Pigaw ang sirkulasyon sa kwarta. Ga igo ga epekto sa ekonomiya ta. Ang epektos negosyo ta, no? Ang gadako niya ang ating gobyerno. Nga kay ti bisanano ka hambal o may crisis ka, obligado ka Japon nga magbayad taxes mo, no? Imagine, why ka obra? Pensyal mo why ka nagabayad tax da? Ay sus, matyagan mo lang da, choy. Ha? Tricycle driver ka gambal ka, why mo kuga ano? Gapagita man ko sa kadlaw-dlaw ko, why mo kuga bayad ta? Para sa mga kuturan ta nga ano, bisan ara ka bisan ako ano ka nang nagpasaka bla sang pasahero. Mabal ka, way makula. Way mako kobra, way mako ga, way magkasukot, taksa akon. Mga katropan, matyagan mo lang na. Sa pagbakal mo sa bugas, pagbakal mo sa tinapay, pagbakal mo sa soft drinks, mga katropa, add up da ang VAT, value added tax, kag iban pa nga mga taxes. Gabayad ka. Ha? Imo na. Ginasukot na sa gobyerno, sa mga kumpanya, sa mga distributor, obligasyon na nila nga i-remit sa gobyerno ang ining mga taxes kinabayaran nila. And don't say nga hindi kayo bulbado. No? And that's why ang tao subog ka panawagan na nga, uy, sus, amunag na eh. No? Ang kamuklatan sa tao, ginatry ta pa-insindi mga abiyan nga ang ekonomiya naton nag-dubo, nag-drop to its the worst scenario at this point of time. Ah, pero ang balon manta sa pila ka madagko ng mga politiko, why na? Hindi po sapat. Ari ho? Ayuda ho? O? Ipalistato bla? Kaya tagaan ka naman ayuda para makabulig ka? O? Di, mambal to si Juan de la Cruz. Ano ka na, miaw? Mayong galaw-galaw ni Kapitanaw. Tingnan, ay, di, nakalista na ko da? Oo, nakalista na ko da? Nalista ka na di. O, lista ka na ito, nakakadto to. O, di daw ka nami, man. Ha? Di daw spoon feed bla? Lagi na tagaan ka, huwag ka na gobra. Tapos may ara sa ayuda. Ngayon ako nami, man. Ang ini nga mga ayuda, mga katropa, but lain gidya ang ginpakabudlayan mo, no? Gina-treasure mo ang obra mo. Gina-treasure mo ang pagbakabaka mo, no? Nga hindi mo pagasto na kwarta sa wala pulos ka kagastuhanan because ginpakabudlayan mo na sa rather than ginhatag sa imo. Nga mahambal ka, okay, gasto ko na. May extra subong, no? Ang treatment sa Pilipino, yeah. Ang ayuda is extra mo, no? So, basi, pwede ma, ah, bakal ito sa, ano, bakal ito, party-party, tanay. Amunab la? Ati, may one for the road ta? Ito, amunab la? And eventually, ang hindi mga assistance, mga katropa, nagkakadula. So, that's temporary patch sa dako nga problema sa pungsod Pilipinas, which is ang aton nga inflation nga nagluntad sa pungsod ta. Hindi ba natin na yung maintindihan tanan mga katropa, ba't may epekto sa itong pagpangabuhi? Kung ikaw, ang imo nga sweldo, halusun mo na mapaigo sa isa ka 15, may problema ta. Kung ikaw, ang imo nga pagkaon, no? Gina-eliminate mo na, imbis 3 times a day na siya, makapikuan ng saga, kay para ma buhid-buhid ng tanaton, magdugay pang aton bugas, apiktado ka na. Kung ikaw, mga katropa, isa ka individual, nga nagkapaminsar ka, mabakal ng kumotor, kay kung magpliti ko, dako maiguan sa pliti ko. No? Isa ka sa mga apiktado sa inflation. Ha? Kung ikaw, mga katropa, naghambal nga makadto ko sa kalanan, imbis nga newly be, kadto ka na isa, turo-turo kay para makabarato ka, ikaw isa kapiktado sa inflation. Okay? So, amo ni mga katropa, tagsa-tagsa sa aton, may ara kita ginagyan ng mga sitwasyon. And we want this situation be understood sa pinaka mga politiko na itong mga katropa. They don't care because di may ara man niya sang hakab na mo, no? Sa ilan. Pero mga katropa, muna yung sitwasyon, tasbong, istoryan ta niya, no? Ma'am Lilia Lobrado, sinya, domino effect, pero tamangid ang pigado, wala na kwarta, mahal pa ang mga baraklon, nante. Batsagan man ni Ma'am Lilia Lobrado, di ba? Oo, simple. Muna yung mga reaction nga nag-akma sa realidad, tasbong. Ang pilata kamaliteres kay Dreaming, eh. Nagabatsag sila. Oo, sinyo. Naintindihan ko ang inyong, sitwasyon. Naintindihan ko ang sitwasyon sa mga pigado. Kay dura man ko naghalin, pero tito na bla, ang asset and net worth sa mga katropa, bilyon na yan. Paano mo maintindihan naman? Paano mo nanhan naman? No? Ang ini mga politician, mga katropa, they're trying to blend, no, sa ila experiences, ila kaugalingon, sa masa, sa mga pigado, nga, may benepisyos lang mo. If ang representation sa akon nga posisyon kag politika ara sa mga pigado, maka kuha kung ako kabuto. No? Pero sa realidad, mga katropa, lantong ta mga bangko nila. Bisan statement of asset and liabilities ng mga katropa, from the time nagsugod nga sa politiko, nagsugod sa panerbis yung mga katropa, nag-start na nas gamay. Pero pag pila ng katuig sa politika, mga katropa, nag-million-million na. No?
1: Hambala pa!
0: Oras na to, alas 9.40 mga katropa, let's take a break, balikan ito mga berita ta. Pagkatapos sa mga panumdam, standby.
2: Bullseye XFM 90.3.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
6: Vision Next, marami na ang natulungan.
7: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
6: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
8: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabe gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon ka dyan, Turbo.
9: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at klamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
9: Sister Pain.
12: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor.
9: Bili sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
15: X.
16: XFM.
15: FM.
17: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
18: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo. Further, nilag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
19: Nga medyo isong pasalaya.
0: Ini ang Bullseye.

0: hambal ni Sir Vincent. Tapos niya, nakita ko katropang Win nga nagsaka ang presyo sang tungod sang inflation rate amo ang bugas git. Ang bugas mga katropa nito sa pilaplan to, may 48 tas muna, may 45 sa muna, namin. Pero 45 months mong katropa, ay sosa, hindi naman na puslan, no? Okay, ang isa sa mga ginastrihan sa mga katropa, kahapon nagpatigayon sa press conference ang NEPC, no? Negros Power, angot sa presyo sang ilang per kilowatt mga katropa, may ara sang pagtaas sa generation charge nila, no? Now, para maintindihan natin ini mga katropa, ang pagsaka sang ining presyo sang petrolyo mga katropa mabatsagan ta sa per kilowatt, no, nga consumption naton, no. Ang per kilowatt nga consumption nato mga katropa medyo kinahanglan ta lang taon man tutukan man because kati in the next months mga katropa may ara pagsaka. So dirita ma dirita sa isa ka bagay nga ginalantaw ta maapekto naman sa pagpakabuhi ta, no. Ari ko sa linya nato mga katropa, we have Councilor Wilson Gamboa Jr. Angot sa ninyo pag-istorya ta mga katropa, angot sa isyo sa kuryente, presyo sa kuryente, paano naton ma agwantahon eh, anong pamaagi, no? Councilor, good morning, welcome sa programa, sir.
1: Mayong aga, Sir Win, kag sa tanang-tanang na nagpamati, mayong aga.
0: Aha. We just want to get your thoughts, Councilor, because ang saka subong is daw may 2 pesos sobra. And that makes 13.84, close to 14 pesos per kilowatt, no? May epekto. So anong take nyo si ni Councilor?
1: Ang kabat sang NEPC, sa ilang explanation nga hindi ba may tatlo ka players siling nila.
0: Aha.
1: Una, amoy na yung mga power producers o kung power providers.
0: No, IPPs. Yes, sir.
1: Yes. Ang kadwa, amoy na yung transmission.
0: Yes, sir.
1: National Power Grid Corporation. Kag sila abi.
0: NGCP.
1: Distribution.
0: Yes, sir.
1: Amoy NEPC.
0: Yes, sir.
1: Ginatudlo nila ang power provider.
0: Yes, sir.
1: Nga siling nila, nga may power plant outages siling nila. That triggered sang ginatawag nila nga supply shortages.
0: Aha.
1: Okay, may kakulang sang supply. Mm-hmm. Well, rason ni na siguro sang resulta sang kakulang man sang gatong.
0: Mm-hmm.
1: Kasi we are still dependent sa gatong sang paghatag sa atong sang kuryente.
0: Aha.
1: Okay, so nagsaka gid man ang presyo sang gatong.
0: Aha.
1: Alin by 100% butang ta.
0: Mm-hmm.
1: 100%. Now, hindi natin nga mahatudlo lang siling ko ang power provider sa pagsaka ng presyo sang kuryente. Kaya nga, devalue man bala ang aton nga peso against the dollar. So nadumduman ko before the war, Sir Win,
0: yes, sir.
1: Ara lang nagahampang sa 50-52 ang exchange rate at ng dollar.
0: Yes, sir.
1: Subong yan, nag-lumpat na sa 63. We're considering dependent sa Japan ang transmission ng mga National Power Grid Corporation at ang NEPC, isang mga isang dollar denominated na supplies, they imported. Hindi mo ang kalabanan nila ng supplies. We have to understand are imported. Ang kable, ang equipment, ang ilang facilities. So silingon ang ilang cost para magdulong sa atong sang kuryente kag magdistribute sang atong kuryente nagsaka man. So I am reason enough to believe nga ini tanan-tanan nga tatlo ka key players nagcontribute ini sila sa pagsaka sang atong kuryente. Hindi lang nila matudlo ang isa lang.
0: Aha. Alright.
1: Kaya ito, biskan pa, butang ka, ang NEPC, may mga loan man na sila. Kala denominated kalabanan ang loan na nila, utang, tagwa. Kung mo nagsaka ang presyo, nagdagdag ang presyo ng peso to i-dollar, but sila ngon, nagmahal, kaya nagsaka man ang cost nila.
0: Okay.
1: So, tanan-tanan ni Banwa, Sir Win, nag-contribute sa pagsaka sa atong presyo sa atong kuryente. So magasaka pagid na asampang naganubo ang aton na dollar as against to peso.
0: Oh. Yes, sir. Na-mention to because ang presentation to why not a choice kid. But ang NEPSI was then compelled to increase ang ila pa, ilang per kilowatt because nga mayara sang outages sang presyo. Plus, outages due to earthquake sa Mindanao, mayara sang pagsaka sa oil nato, may epekto man na siya. And inita na nakita tong na nag-impluwensya sa presyo sa spot market na ton sa ginakwaan sa mga electric companies dito. But aside from this, may charges pag abi councilor eh, no, nga dugang, like for example ang mga systems loss naton, which ay damo sa mga questions ini nga danay ka hindi niya party sang amon niya nga obligation kung tani mo mga system source kay gibat pang mga charges da councilor
1: kute ara banwa servin sa lagi i-vlog in deregulate din naton ang una bes ang energy power naton so ara man sa lagi nga ang tanan-tanan nga cost pass on una sa konsumidor dali na dala na ina ang system source nga ginatawag so why na tada may mo unless unless nga i-amend sa kongreso ang among nga layi. So well protected ya kayo ang aton nga mga power distribution company. So amo na eh that is the price that we have to pay nga gi-regulate ni naton ang aton nga energy and power. Vietnam tungod nga naka taking for example ang Vietnam ang ilaw nga price increase is only 19% as against 100% diri sa Pilipinas tungod nga padayon nga ginaprokeran nila ang oil price stabilization fund nga kung sa gayon ang gobyerno ya ang nagasalo sang instability sa presyo sang gatong in the world market. Unlike sa ato niya, binapass on lang yan ato niya sa konsumidor, kita yung nagalokdok o nagapasaan, tang-tanan-tanan, nga kapaltahan, policy, uncertainty sa gobyerno, hinay nga responder sa atong gobyerno, rason ba no, area, wala labot nga kita ang pinakadako nga pagsaka sa gatong paglupok sa sinindira dito sa Middle East, kundi kita ang unaya nga nasyon ang nagdeklarar sa energy crisis sa bilog na kalibutan.
0: Right, right. Yes, sir.
1: E kundi, numero uno naman ta. Wala labot sa korupsyon, kundi numero uno man ta, tanan-tanan sa ginatawag nga ton policy uncertainties kon government response sa sini nga crisis.
0: Councilor, Katie, you've mentioned sa state of national energy emergency which declared before pa sa pagtaas. And if we talk about sa energy, kabalo naman kita, ang aton policy is deregulated na and the government is wala sa kapasidad to intervene sa process sa mga energy producers natin diri sa pungsod Pilipinas. But ang aton nga national government can do something about it because nga ti subungo though may lugmok tas crisis and can they check sang anong rason nga may outages ta nga hindi functioning ni can they do some programs to support sa mga solar source na dun sa mga respective areas, Councilor? What are your thoughts, sir?
1: Ginabulaho na ako yan kung isang tagal ka pamati ini nga shift to indigenous energy if to renewable energy we have to be independent or energy we have to attain energy sovereignty wala man sa, balik man tayo sa Gyapon kung magdagdag naman ang presyo sa world market so dapat we have to be to invest we have dapat seryoso kita sa sininga tikang. No, protera nato ng aton ng mga kumpanya nga nag-shift to renewable energy. Anong natabo sa aton tong planta dito sa San Carlos? Why not? Nag-bracket na to, mm-hmm. isang biofuel. Mm-hmm. Why not? Kulang sa government support.
0: Toho.
1: So, contributory na, sir, rin, sa kanan-kanan nga incompetence ng atong gobyerno. So, si challenge na liwat sa atong nga sa din, lesson learned din na. In fact, tubo kayo, ganun nga 98% ng atong energy requirement depend, 90% or 98% dependent sa giyapon sa natawag natong fossil fuel. So dapat there must be a gradual shift. 80% kung wala akong nasa 80% or 80%. So we have to be dependent sa ginatawag natong nga fuel importation kung fossil fuel. Isa ganyan ang ginatang. Alco Serwin, inublang natural gas. Katakos ni din nga may ara kita na din. Kaya din natin pag-exploit na.
0: Yes, sir.
1: So, anyway, lesson learned. I hope na in the next and in the next crisis na ginatawag, preparado na ang Pilipinas from the lesson learned sa kining crisis na ginatubang nato sa gira sa Middle East.
0: If we try to look at sa pilaka ano, pilaka man charges, Councilor, 11% of total per kilowatt nagakadto sa other charges. And part of that is taxes kung ginabayaran ta. Is privatizing our electric company contributes to the increasing price of power, sir?
1: Yes, sir. Ang tindog ko, una, kaglabi sa tala, nalimpas sa sugod, nga dapat ang inyong mga major basic necessities like ang public utilities should be owned by the state. Di ba? Ang Malaysia, Indonesia, Thailandia, kung ano sila yan, ilang pinaprotera ni sila sa ilang gobyerno. Kita yan, din ka nakita ng National Power Corporation tag yung baligyata. In fact, isa na gidang nabili nila nato ng oil refineries, muning Petron. Na hindi man naton. But unlike Malaysia, Thailand, Indonesia, ang aton ng mga neighboring countries siya, padayon niya nga ginaproteran nila ang ilayang energy. So that is another lesson from us. Supposedly.
0: Gani man. Anyway, medyo lawig-lawig sa mga istoryahan if we talk about some policies sa atong nga gobyerno. And the sad part, Councilor, ang atong mga congressman, atong senador, why gito mag-inimus, di ba? Para mag-question man lang. Because kung nataon ta, we have distribution charges. That's 12% kina charge sa aton. Next, other charges, that's isa pa. Sa 11% ni nga charges, dala na da ang subsidy para sa aton nga mga elders, sa atong mga senior citizen. And top up na sa, we thought it's free na mahatag sa mga electric companies nga may discount automatic sa mga senior citizens naton. Ang transmission charges naton, which gained 8%. Ang capping sang daw kang ipanubo mo na gina-explicar sa NEPSI nga kami na panubo namon niya tigayon ang system just namon nga wala mo namon maximize ang 5% kina. Pero all of these charges is supposedly maiwasan kung mismo ang gobyerno may kamot sina di or sila ang nag-uyat sa distribution.
1: Correct, sir. Ako yung agapasigid ko. That is correct. That is why as far as energy, electricity is concerned, hindi gibla ko yung kaoyon sa pag-privatize niya. Consistent man ako sa ako na panawagan. No to privatization niya ako. So, well, although siya ginaubra sa bungsang Nepti, kontento naman lang ko. But I hope na dapat hindi naton sa giyapon pag itugaan ng bala. Entirely, kasi sa gwa subong niya, ang tagid mo ginatag, tagid niya ang control sa hindi ng mga privado ng mga kumpanya. So dapat padayon nga wala pag hindi na ang atong bala nga control or regulations sa gihapon may kamot mm-hmm. sa kini nga mga public utilities. Mm-hmm. Amo man sa tubig ah.
0: Uh-huh. Yes sir. Oo. Sir, palabot ko na lang. I hope may time ka pa. Ang question mo to, ang ginpalabot mo to nga daw inquiry to about sa nakabinbin nga kwarta bala income sang Central Negros or Electric Cooperative. Ano ka update, sir?
1: Well, it's high time. Nang pagwas lang sa press tubong, nabasahan ko wala lang dugay. Nga mag-ayot lang sa ganyan panglungsod na mag-asinapol
0: uh-huh.
1: para mag-presentar sa ilang audited financial report. Now, mm-hmm. finally, mm-hmm. hopefully, ha, that is why urak-lakon na natin. Kasi pila na ka mga individual grupo subong nagpadalas ang sulat nila sa atin. Ngayon, oh. kung tani, hindi lang yung ST lang yung pagbatiyo nila.
0: Uh-huh.
1: Dapat patawagin siya na yung banwas ang agma.
0: Mm-hmm.
1: Asimbliya mm-hmm. nga kung sabihin, ang tanan-tanan ng mga stakeholders, tag-iyas ang sineko, imbitado.
0: Uh-huh.
1: Not just to the sangkong niyang pang-sod alone because 3 years na ang nagbinigad doon oh, since the time nga nagpatawagin ni sila sa isa sa asimbliya
0: mm-hmm.
1: at kung nga siya ang plebisito
0: mm-hmm.
1: and then after that wala naging sila nakapatawag nga kung sa diin annually kung tani dapat mm-hmm. obligado sila nga magpatawag sa isa ka general assembly
0: uh-huh.
1: but at least somehow uh-huh. sa sining na sulat nila sa sangkunyang panglusod nga gusto nila nga magsinapulo po sa amon
0: mm-hmm.
1: well and good na ina siya but mm-hmm. This is not enough. Importante kayo nga magpatawag din ni sila
0: uh-huh.
1: sa isa ka General Assembly
0: uh-huh.
1: nga imbitado ang tanan-tanan ng mga
0: uh-huh.
1: member owners ng Sineco.
0: Pila to counselor ang income sang Sineco ngayon question ni mo?
1: Ang inab lang 70% ng asset na ginbaligya nila sa more power
0: uh-huh.
1: mga 1.9 billion ina nga balor mo.
0: Mhm. Uh-huh.
1: Kagawala labot ang ilang mga bill deposits nga ginpangulikta na nila before the takeover
0: mm-hmm.
1: ng next day.
0: Uh-huh.
1: Hindi pa na magkulang sa mga 300 million sobra.
0: Uh-huh.
1: Ang ato niya ng mga account receivables
0: uh-huh.
1: na hindi man magnubo sa 1 billion.
0: Uh-huh.
1: Ang collectible nila sa sidad, mga 200 million. Ano na ito ng tabo? Kasi sila mala na makapangulikta sa mga collectibles nila.
0: Uh-huh.
1: I-report man na nila dapat kag pinaayahan ang income nila, pilang panildo nila sa ilang mga board of directors.
0: Uh-huh.
1: Ayahan ba lang, magapabilin pa ng data sila dapat kay why naman sila sa magiging obra da.
0: Hmm.
1: Laki, sino naman ang nagapadalagang kag din nag-operate sa aton uh-huh. power distribution network. Uh-huh.
0: Pero, Councilor,
1: yes,
0: all of this asset yung gin-mention mo, well, we look at Sineco nga non-stock, non-profit. So, why they're storing money dira sa ilang lugar, sa ilang ano?
1: At among ganin na rason, badwa nga kung mga wala na sila nag-operate, iatag na na nila sa aton balik.
0: Oo, pwede na
1: ba?
0: Dividendo?
1: Ang ini nga asset sales nila, aton man na
0: correct.
1: Equipment. Dibla nag-gabaya, gantay, nag-aamot kita sa
0: investment,
1: capital investment na nila nila sa alin sa aton. So
0: yes,
1: aton ina tanan-tanan facilities.
0: Oh.
1: Aton ina da savings, aton na tiyak retained earnings nga ginahawiran pa nila da.
0: Mhm.
1: Ako nang gusto ko mabalan.
0: Makabulig-bulig po na tani sa aton nga kuryente ho.
1: Correct sir.
0: Mm-hmm.
1: Total wala naman na da sila yan. In the next 25 years wala naman na da sila moon kundi mangulikta sang renta.
0: Oo.
1: Sang ilan, sang aton nga building. Kaya nga abe nga nagapasildo pa na da nga pito kung walo pa na da dahil sa gihapon ng mga board of directors.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ang batin ko nga ang monthly expenses nila is higher than the monthly income nga ginabaton nila sa rentals ang ini nga mga building.
0: Uy.
1: So din na nila kwaon ang kulang. Kundi dito sa savings ta. That's why nagamat-amat, deplete ang aton na savings.
0: Mm-hmm.
1: Tungod na padayon sila nga nagabaton sa ilang nga sildo, sa ilang nga per dime.
0: Mm-hmm.
1: Hindi na bala siling ko income generating,
0: mm-hmm.
1: kundi losses every month
0: mm-hmm.
1: ang aton mm-hmm. sineko.
0: Mm-hmm.
1: So dapat i-report na nila sa aton.
0: Oho. With that, Councilor, thank you so much for your time, sir. Thank you so much sa imong pananaw, imong thoughts about sa mga issues na nagagawa diri, Councilor.
1: Salamat, Mr. Kerwin, kag sa tanan-tanan nga pamati, madamo, salamat, kag may nga.
2: Talakayan, one-on-one, talakayan. One-on-one.
0: Ang nga ginatandog nato ni nga mga tupiko, mga katropa, it's crucial nga It's important, no, nga matandog naton ini because nga sa trabaho naton, pilang nahot man lang. Ang 200 kilowatt mga katropa nga consumption, that will run about 1,300 pesos per to regular consumption, which 200 kilowatt mga katropa, no? 200 watts, no? Ang nota, ang consumption mga katropa, ma-convert nato na sa monthly obligation naton sa aton nga electric company. But more so, kaya hindi man matapos, kaya hindi man maplastar mga katropa ang ining mga natabo kung insakto kag solido ang pulisa sa aton gobyerno. So balik ta Japon sa pulisa sa gobyerno mga katropa, where ang nakita ta grabe nga mga charges para sa aton pumuruyo sa mga kuturan ta, sa mga consumers ta, sa consumption nila kuryente. Not just ta, we thought nga ang discount di ba sa mga senior naton mga katropa nga na ano na sa na nahatag na siya because may policy, no, may ara sang pamalakad, may ara sang layis na da nga 20% discount para sa mga senior citizens naton, no. Pero what had happened na natabo ni siya ang discount pero patong sa charges sa mga bill naton sa mga electric companies mga katropa, no. I-question man siya, no, dito sa ano sa kongreso, pero wala sang actual nga passage sang layi to really question sang, like for example ang systems laws, no? Kabalan man kita mang negosyo ta. There's always losses nga matabo. And ang aton mga negosyante, why man sa nag-pass on ang balsa, ti okay, depende ni akong makita ta kun why, pero ang losses is part sang negosyo mo eh, no? Depende kung paano ka mag-manage mo. Sa sistema sang distribution sa kuryente mga katropa, ang aton nga ginabaton, ang aton ginabayad, ang mga charges da sa per kilowatt nila, upod na da ang systems loss, no? Kumbaga, ini ang mga kuryente nga nakawat nga wala na regulate bla. So, ang problema is perdi niya sa isa ka electric companies, no? Nga ginapass on para sa aton, sa aton. Nga ginabutang sa bilta, no? Ang CAPEX nga natag sang DOED sila mga katropa or sang aton nga NEA is 5%. Pwede sila maka-charge na hindi maglapaw 5%. But 5% mga katropa is something nga napadako sa presyo ta. Lang taon ta, ang mga bills naton mga katropa, ano mo, nang okay lang, na makita mo, gamay lang ni, may ara sentimos lang na yun. Pero eventually, makita nga, once nga nagdamo-damo na nasa, may mga charges ta sa distribution, may charges kita, other charges, no, may ara kita sa transmission charges, which incurs 8% of that sa per kilowatt naton, no? Plus, ang systems lost, lang taon mo siya, ganako na sa plus. Ang mga taxes, ginabayaran sa mga kumpanya, mga pribado ka mga kumpanya nga naging distributor sa atong kuryente diri sa Pungsod Pilipinas, that's 12%, no? So karon ka balo kita kung ano panawagan man sa aton nga pila ka mga grupo, cut down the taxes nga gina-impose sa source o kung sa enerhiya na aton diri sa Pungsod Pilipinas along with sa fuel company, interrelated ni sa mga kontropa. Ang isa ka mga factors na nakita natin di is ang outages sa pila ka mga independent power producers diri sa Western Visayas nga nag-stop sang operation temporarily or nag-operate man sila in minimal capacity nga hindi nila ma-deliver what is expected nga i-deliver sa mga independent power producer because nga ti basta may guba or basta may mga issue naman na sa ila operation whatsoever, no? So they cut down sang ila power supply. Once na cut down, for example, may ara kita sang walo ka mga power supplier and ang kinanglan may ara sang eksaktong kuryente, may demand kita, like for example pila ka megawatt ng kinanglan sang Negros Occidental or Western Visayas, nag-shutdown tong lima, may ara sang nakabig naton ano shortage, no, kakulangan sang kuryente ahit diri sa atong lugar. no? Plus mga natural calamities nga isa man sa mga factors kay tropa nga naguntat sa operation, no? Ang mga independent power producers naton diri sa Pilipinas, plus ang nagasaka nga presyo sang oil. We thought a while hambal nila ti ari magkita sa ano man ta, hindi man ta may hydro kita, may ara kita sa, but you know, nagagamit man ta Japan energy, no? So whether we like it or not, there's a piece of that nga nagaka-contribute sa increase sa presyo sa kuryente nato dito sa atong lugar, no? So kulang nagresulta sa pagtaas ang presyo sang kuryente sa spot market. Ang spot market, ang wholesome electricity spot market, amuning merkado, mga katropa, composed of independent power producer nga nagbaligya sa kuryente sa isa ka electric company o kung distributor sang electricidad sa isa ka lugar. So pili na sila, di na barato, makantutos la, no? Sa unang proseso sa electric cooperative na mga katropa, nagpatigayon kita sa kontrata, no, sa isa ka power supplier. May steady na siya. So ang matabos na da, may ara kita sa pwede makwa nga supply sa kuryente sa spot market. Pero reserved na lang na siya, no? Kami kontrata kita, like for example, may Kipco Salconta, may ara sila sang obligation nga mag-deliver sa kuryente, amunay ka na moon, amunay ka na koon, no? Hindi ka muna og da. Now, if ever may adjustment da sa cost nila, ang electric cooperative or isa ka distributor sa kuryente, may choice pa Japan to outsource sang kuryente dito sa spot market, whatever o kun sa pinaka manubo nga presyo nga makita to nila, mga, no? So that's how the process goes, mga katropa. Pero subong nakita ta crisis kuryente, ang pinakapamangkot tuod bala nga nagsaka git, no, ang kuryente ta sa spot market, no, nga napiktuhan ang presyo naton diri sa lokal, mga byan, no? Kag anong kamot sang Department of Energy naton, to question sini, pagpamangkot sini nga nag-outage kamo, no? Okay? So question of permit, because may expectation eh. May deliverables eh. May commitment sila sa atong gobyerno, mga katropa. Kung pila i-deliver nila nga mga ano, plus ang issue, ang transmission cost naton which nagkanto na sa NGCP, dako-dako mo na siyang ano, dako-dako man ang charges, mga katropa. From National Power Corporation, ginhaboy ta sa NGCP. Ang transmission naton, it's public, it's government operated before. But, pagwa sang approval, sang franchise, sang NGCP, mga katropa, they are in charge na sa ginakabig naton na ginakabig naton pag himo sa mga transmission lines halin sa mga lugar, halin sa power source pakadto naman sa mga electric cooperative nga amo na ginabaligya, gina-distribute man sa electric cooperative diri, mga katropa. And that's about pila, and that's about 8% sa ginabayaran naton sa aton bill, no? 8% na sa gamay lang na sa mga katropa, pero kung damo milyon gibayad. Dako maniguan na. Oras naton 8:40, mga abyan. Ma-commercial ko lang ay. Haboy ko lang aton pila ka mga update, mga abyan. Dugay-dugay pagkatapos sa mga panumdum. Standby.
2: Bullseye XFM 90.3.
3: Supple Plus Gold.

0: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para mabust na ang aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
0: Chronic pain.
8: Ang sakit.
0: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Ang karang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Sunfon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Sunfon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Sunfon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Sunfon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
11: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
12: Balancing ang mga komentaryo.
13: President,
12: yung nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
14: Nga medyo isog pa sila yan.
12: Ini ang bullseye.
15: Oras mga katropa, alas 9:42 na. This time check is brought to us by Windsor.
16: Get ready, Cebu. The biggest and the most colorful running event of the year is here.
17: Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, 2026.
16: Starting 3 a.m. onward at City de Marie.
17: Choose your challenge. 6K, 12K, 16K
16: and run for a chance to win amazing prizes.
17: Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit, 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei free buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Avellana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
15: Oras mga katropa, 9:43 na. Istorya lang ta parte sa kuryente, no? Kay para at least mga katropa ma-istoryante rin. Kay kalabanan, abi ang pila ka mga nagkakalatabo sa atong personal subong ang aton nga suldo makadto na sa mga utilities ta, tubig, kuryente, bugas, pagkaon, plite, sudyante ta, kinagdata mo na tagaan sa kano, sa nga allowance, no? Ti ang imong 15-16 mil, basi, wala ko na na, no? So, dari mga katropa, amunay ni Kapo, nangin pagwa sa nga Negros Power, katropa, nga parti sa pagsaka mga piyan, no? Which, malabot na 13 pesos subong, no? Per kilowatt na nila. So, dari may ara sa pila ka mga power, independent power producer, katropa, nga nag-out may ara sa mga nagluntad ng mga power outages, no? Resulta, kulang ang aton nga supply. Like for example, ang aton expected mga katropa is 2,500 megawatt dari sa Western Visayas, but ang

wala ka mga rotational brownout, no, as imposed sa MJCP ngayon, subong, no, nga wala ka na chance, wala ka na sa ano, kinahanglan mag maghimo sang rotation nga brownout para ma-stabilize ang supply, especially sa mga peak hours na ito mga katropa nga tanan gagamit sa di. Now, nagsaka ni sa ang presyo sang per kilowatt karon sang ano sang kuryente diri sa NEPC, no. We expect mga katropa we expect nga basi temporary man ni, no, kag basi magbalik man sa normal nga lantaw naton 11 pesos. Sa 11 pesos mga katropa, for example, ako pinaman lang man, no, ang regular nga consumption sang household abi, no, though pila gina bayaran nyo subong do hindi naman lubo sa ano eh sa 1.5, no, sobra isang libo, no, pero at this point of time mga katropa, pamayaran sa increase, no, medyo saka-saka na ni mabatsagan ta ni sa sa dason nga bill naton kag epektibo ni sa mga katropa ang ini-increase subong adlaw, no, June 16 onward mga katropa sa dason bulan. Okay, so ang aton nga regular nga kinahanglan abis balay, like for example may ara kada sang equipments ang regular lang, ha, no, may ara kada sang TV, may ara kada electric fan, may ara kada sang kalimtan lang na ang ano, ang refrigerator, why ka naman aircon, ha? Ang regular consumption is 200 kilowatt mga katropa per month, no, sa aton pila ka mga ano sa aton nga resident, as resident siya. Kung may ara ka sang ref, may ara ka sang aircon mga katropa, most probably mataas na siya, no, it will come to fold, sabi for example, ha, kung pila ka bilog kuryente mo, pila ka bilog, that's why pila ka bilog suga mo, depende man na maabiyan, no, sa imo consumption nga magwa depende sa mga gadgets kag mga appliances mo aras balaya, no. So like for example naka-consume ka 400 or 300 kilowatt maabyan sa ano na sa inyong balay, so probably malabot mo na sa ano sa 200 para kada 13 na sa 14 or 16 probably dira ma range dira mga katropa or basi mga 12, no, okay, banto nagbayad banta ano bayad sila labot sa kliboy. Ang iba naman depende sa consumption, depende sa mga nga mga equipments ka appliances sa aras balay. Pero most probably like for example may buffer ka lang da no UV centos abi para sa mga kuturan ta way isang ano way isang suga kag electric fan lang gid kag TV abi. Ma-range man sa mga katropa pa 800 to 900, no, nga bill mo. So maglabot na sa 13 kilowatt mga katropa, most probably dako may dugang-dugang sila da. Mga sobra kani sa kalibo, no. Pero ang aton nga ang pinaka-concern natin diri mga katropa, because ang ini nga mga pagsaka na tuga ini tungod sa pinaka mga power outages sa mga independent power producers plus ang pagsaka gid sa presyo sa petrolyo diri sa Pilipinas, no. Why not tag expect ni mabalay lati hindi ba natama guro hindi ba apektado ang aton kuryente because nga ti kalabanan na sila hydroman may I don't know ang coal naton it's nagaconsume sila pero whether like it or not ang operation sa kuryente ta may ara Japan sang contribution ang ano ang fuel naton presyo sa fuel naton the responsibility amo mo gining pa-incentive sa aton sang NEPC mo ini-incentive sa aton sang electric company nga they are forced to implement sang increase kini due to these reasons nga dapat magpasaka git, no. Pero ang question ng mga katropa from this charges naton basi may mahimo ang aton nga mga legislator to contain sa mga too much charges nga ginabutang sa aton nga ano nga ginabutang sa aton nga bill sa matag adla sa kada bulan, no. Ang isa pagigira pamangkot de ang isa sang mga concern naton dire bala ang konektado ang transmission line sa Ilihan Dasmariñas lines ko mga katropa nga konektado ang 2,400 megawatt nga

0: kuryente. Nga kalabanan, nag-trip per me. No? So, anong problema sa dada? Or ang mismo linya sa NGCP para mag-deliver sa sining nga mga supply sa kuryente sa mga distribution ano nila, mga distribute power distributors katropa, no? Plus ang regulation sa DOE, because as of now katropa ara kita sa ano, sa state of national energy emergency nga may ara gahom mga tuon presidente para mag-regulate, mag-fix, abi, no? Nga hindi mapiktuhan ini mga katropa ang aton mga distribution sa kuryente sa bugos nga Pilipinas. Alright? Ang problema lang, mismo sa kuryente, na kahit ang pulisas, gobyerno, hindi amuna kasulido, katropa. When we talk about energy, hands off ang aton gobyerno because why kita gahom, no? To intervene sang presyuhan na isang kuryente mga katropa matapos nga gin-regulate na naton ang aton pulisa on energies, no? Gin-mention to ni Lee Gadman nga dapat may mga legislations na nga pwede na himo tani ang aton nga gobyerno because this is too much, sobra na nga bayranay, sobra na nga sukot sa aton, no? Let's take for example, no, ang pila ka mga ginakabig naton transmission charges na to mga katropa. We know nga ang transmission charges na to may ara man sa cost, no? That's 8% sa kinabayaran ta, no? Halina sa NGCP nga linya pagkadto sa mga electric companies, no? Ang systems loss naton, can we do something about it? Because basically na take advantage, anong fix nga process to check whether or not insakto ang porsyento sa systems loss nga kinukulikta sa mga electric companies natin dari mga katropa. Why sang gahom ang gobyernos na da, no? Unless may ara sa mga patakaran ang ERC to question and set sang fix nga meter para mabalaan ta kung pinagin naman sa system loss, because we don't know. Every single centavo sa per kilowatt mga katropa, if we talk about numbers of millions of families there is a function Pilipinas, that's billions of pesos makadto sa mga electric companies mga byan. Nakoy, no? Next naman ang universal charges natun, no? May ara sa mga ginasukot sa ato ng pinaka mga power sectors mga katropa, mga top up pa ni and kalabanan, dugang pa ni sa aton nga systems loss mana na, no? Ang isa sang kinalantaw man ding charges mga katropa, oh, pati na ning fit all, no, nga nakabutang sa additional charges naton plus ang pass on nga subsidy para sa mga senior citizen ta tinsata libre na sa. Because ti ang patakaran sa gobyerno, kung mag-lapot ka na sa senta, may ara ka na sang discount abing 20%. Pero hindi ka katabo, hindi mo na tabo. Kung ikaw, isa ka consumer, senior citizen ka, may discount ka, pero mga katropa, ginapass on man to sa pila ka mga, ano ta, pila ka mga consumers natin ang charges gani. Meaning to say, kung 20% gina-deducto, discount sa mga senior citizens, kung pila na isla kabilog, amuwa na sa ginapas ato sa mga non-seniors nga mga consumers, katropa. So, doon gina-question ni sa pila ka mga kulturan ta. Ang systems laws nga dapat nakaparti na sa sistema sa isa ka electric cooperative, electric company, nga hindi nila pag-pass on eh, because naturally, may ara sa problema, may ara sa negosyo na yan, gina-istorya nyo. No, nga ipasa ni Stau. No? Nga ipasa ni Stau. So, the most you could do is to strengthen sa inyo kampanya. Pagkatapos, imbak ka muli, invest ka mo sa mga equipments to check sa insakto nga consumption per area, kada area, tuloy sa Sures Bacolod, whether insakto ba la nga kuryente ang nag-consume or base may palapaw nga kuryente na. Plus, ang collection efficiencies. Kalabanan, mga katropa, sa atong mga local government, dagko pa ang utang sa mga local government, mga katropa, sa electric cooperatives, no? Nga, ti proseso man sa gobyerno, eh, no? Nga, ti dugay ang bayranay, kag naintsindihan ta. But, ti mismo, gobyerno mismo, mga katropa, way nga bayad. tuig-tuig. Marumduman ko pa to para ho ni former mayor Verde Flor katropa. Nag ano to sa mo? May utang sa Sineco. Ang sudad, kag naghambal ang sudad niya. Utdana Corinti ang sudad kay way ka mo nagbayad milyon-milyon mo, no? Nag-contribute niya sa losses ang isa ka sang electric cooperative. Tinagambal man to alcalde, sige testingin niyo bla. Inali gani, utdan niyo ka mga Corinti, ipabuldos ko na, ha? Ang inyo ang mga postedes makulod. Na? So mismo nga itong local government, why naga, hindi isla, they're not paying their obligation promptly sa itong electric cooperative that contributes sa losses man sa mga electric cooperative mga katropa. Pero I don't know kung pila ka porsyento ha, nga mapiktuhan. Plus, ang pila ka mga charges pagid, ang green energy, auction allowance, ang GEA all, mga katropa nga gina-charge man sa aton da, no? Hindi ka maintindihan kung ilang taon ta sa aton bill. Grabe, ha? Ang government charges naton plus ang value added tax and taxed energy nga kinapasa man sa consumers sa mga electric distributor, mga katropa, mga power distributor sa aton bill, no? Nga kung gobyerno nagapadlagan or may gahom mga itong gobyerno, mga katropa, they have to cut down sa taxes because makabulig na siya. But ang problema naman, mga katropa, ang gobyerno hindi man makakaya nga i-cut down yung taxes to, no? Because why sa proceed, dako man ang asset yung tani. But ang problema, if i-cut mo ang taxes to, mga katropa, they take advantage naman sa electric cooperative to pass on sa mga charges para sa mga consumers, no? Damo-damo pa, no? Nga mga gina-question di. Ang generation charge, no? Damo sang mga ginapasa din mga katropa para sa aton nga balayram. Independent power production, may ara pa na sang mga top-up nga mga charges da ang aton WISIM, kag iban pa. Pero this all boils down mga katropa sang problemas kuryente, responsibilities. And if this happen, wala sang konkreto nga sabat ang aton nga national government or pag-imbestigar sa negosyo sa kuryente sa pungsod Pilipinas, we will expect in the future masaka pag hindi masaka kag apektado tanan, no? Ang imo suldo da tsakto mo lang na bayad sa imong kuryente, ha? Ang imo nga kuryente da mataas lang mataas, no? T plus nga T, okay, may mga solar man subong pero ti mahal ang solar subong, eh, no? Nagtaas man taas sila na itong solar subong. Ang ini mga charges, mga katropa, bolts down sa policies gobyerno. No? Well, there's a call for nationalization of power industry. Ibalik sa gobyerno, hatag sa National Power Corporation, ang independent power producer will exist as an option para sa kuryente nga pwede i-blend, isuporta sa consumption ato mga katropa kung sa demand sa kuryente sa bugos ng Pilipinas. But how can we do that? No? Ambal nila sa EGCP na daan, 40% sang stock nila nag-kanto sa mga private companies, no? Private individuals, sa mga corporations. Ang malampayan nato mga katropa, which also will produce probably sa kuryente, 40% of that mga abyan is privatized, owned by private corporation in the person of Enrique Razon, no? And along with More Power and NGCP. Enrique Razon, mga katropa, one of the supporter sa presidente, mga katropa, mga abyan, no? Si Iyaman Politikay, no? Isa man isang nagagawa nga isa ka dako nga tao nga may kwarta maggamhanan sa pungsod Pilipinas, mga abyan, no? Gano'n-cooperate yung negosyo sa aton nga kuryo. But because nga deregulated ng aton nga polisa, there's a private intervention, no? Pinagi sa Ipera Law 2001, ginpasar ni siya, where ang independent power producer nag-intra na, gin-welcome na sa aton gobyerno para magbaligya sa kuryente, which exclusively gobyerno lang nag-operate sa unay. So from that Ipera Law, mga katropa, na-create ang spot market, ang wholesale spot market, ang WISEM, composed of independent power producer. Gapili tada sa pila ka Blackland, no? amo na yung barkado sa kuryente. Okay? Kung sino barato, dito ta. Pero, huwag ta ka ba no? Ang ining mga power producer, mga katropa, nag-istorya mo ni. Pila ito gani yung mutol. Tingnan, ariya ko na. Pulo ko piso ah. Dati, manubo-nubo lang ko, pila ka sentimo, okay lang si mo. Okay lang, basta hindi lang ta magnubo sa 8 at sa 9 pesos. Dira-dira lang ta. So makita mo, ang difference ng mga katropa, sentimos. Dira sa spot market. And the story goes, nga kita, marilay lang ta Japon sa spot market. But spot market, kulang naman supply. No? Because ang pila ka independent power producer, pawala naman to. Nag-outage sila. I mean, why nag-operate? Why na nag-produce ang expected power nga ma-generate nila para ibaligya, para ma-consume sa pumuloy yung mga katropa. Here's another catch. No? Ang transmission ta, gin-privatized man. And that's 40% of NGCP mga katropa owned by private corporation. No? So, in a nutshell, there's business. May negosyo sa kuryente. May kwarta sa kuryente. Sa mula ba sa uralan ni mo? May kwarta sang kuryente. And namonopolize na sang pila ka madaggo ng power producers, power distributors dari sa Pungsod, Pilipinas. And here's the catch, mga katropa. All of this nga mga franchisee sang kuryente sa mga lugar nagahimo naman karon sang pamaagi nga mangin power producer. So like for example, si More Power, they're trying to catch up with the supply nga kinahanglan nila mahimo. So kinahanglan nila maghimo man sang power supply eh, no? Nga maging supplier man sa kuryente, no? Because amo na Japan istorya nga hindi kami ka-rely sa spot market. We have to have our consistent, independent and solid nga support sa among kuryente. So we need to distribute and produce man sa kuryente para sa pumuloy naman, para sa distribution naman. No, amo na nagkakatabo sa mong. Pero depende pa ni sa politika sa Pungsod, Pilipinas, depende pa ni. Because if we talk about Enrique Razon, mga kabyan, ti Marcos eh. No? Pero kung lain naman ang presidente, ano naman ang faith karon sa Negros Power or sang aton nga sang NEPSI. Di ba? So, kanya-kanyang ano lang na. Kanya-kanyang diskarte naman na. No? Dason nga makatinuig. But ang ginambal subong, ang tanan, mga katropa, ang mga electric cooperative, amat-amat nang ina-privatize. No? So may sistema kooperatiba, may sistema man ang mga private corporation, mga katropa. Which, alang taon ta sa pila ka mga perspektibo, why na tagahom to check sang operational expense nila, how they spend their money, how much buffer ang kita nila. Unlike sa mga electric cooperatives muna, makita ta, pilang kita nyo, may ara tada dividendo, basi may kita pa ta, no? Basi may buhin pa ta, no? Sa ato mga bill, mga katropa. And we have that power to check their financial status. Subukway na na, nula na nakagawin sa ato. This is it. Amo na yung sitwasyon, mga bill. No? So, ang hambal sa Japon, ngati, kinanglanta maghimo sa mga power producer para sa Western Visayas. Oh, ginadoso tong coal, ginadoso ang hydro, katropa. But eventually, this nga project will be operated sa mga private corporation mga katropa. And we also, we will rely sa kuryente ginatang nila sa atun. Amo na ang sunfire. O ito oras mga katropa, thank you sa pagkupod sa atun latuntunan. Oras na atun, alas 10 na. Bukas naman na, no? Sa atun pagpakalagad. Rin sa programa. Thank you sa mga nag-upod sa aton nga palatuntunan morning. Sa members of MAMS, nakatutok man sila sa aton nga palatuntunan mga katropa. Salamat gid. Sa MAMS Bako sa Bacolod. Dries Bacolod. Okay. Sige. Hindi ko makita ang akon nga. Ano, dali lang gid ha. Para mabasa, tanti sa magpaalam. Sa kay Jerlwin, morning. Thank you. Thank you, sir. Ma'am Shirley Arablo, nakatutok mo sa ito, no? Si Ma'am Elvira Gilogo, Mary Jane Balioalio, thank you so much. Habalya sige sakto na dapat patawagin sila no para mabalaan ang financial status ng Sinecos Bong. Oras ta, it's 10:04 mga katropa. Paalam ta, bukas naman ha. God bless mga katropa sa kanan sa atong technical partner katropa ang Junel Apsay, sa atong station manager Mr. Mitch Lipa, sa atong CEO President Dr. Remy Lito Oy. Ako naman sa katropa Win Salinas. Until tomorrow, God bless mga abyan.
1: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi.

0: Blast Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa ka

0: pain. Fast and safe. Sis the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita na yun mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Blabos yung nami, pagkita mga DJs, nalakad.
5: Wala isang konkreto, mga sabat.
6: Wala isang katumbas nga rason, kung naka-X, kaka-X. Simply,
2: may how, kita, pag...
6: enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
7: Timo!
6: FM 103.9.
8: The Secrets of Health.
9: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa alusiman. Pwede gali ini makaon?
10: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
8: The Secrets of Health.
11: Southern Plus Gold.
10: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sa nga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, chymferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium, kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya, kag may zinc.
11: Southern Plus Gold.
8: The Secrets of Health.
10: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon, tagbalatian ng kurason, kag utok na ton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system, gusto naton sining mahalungan, which is ang problem sa mga sarjosil, ang isa sining sa number one cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman, gali isang makabulig para ma-prevent na ton, yun na. Tungod siya sining omega-3.
11: Southern Plus Gold.
8: The Secrets of Health.
9: Paano naton ipreparar ini, Doc Leo, to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
10: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
9: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
10: Yes, Sir Josil.
9: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dika.
10: Kung diba, kauno naton na ni in raw form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagid ni in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
8: The Secrets of Health.
10: Ang bintahan sa ni Sir Josil, kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat, like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang yasa rin nga oxalate, especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
8: The Secrets of Health.
9: And pwede, gakaon ka mo alusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas daku pagid ang minipisyo nga makuha na ito, Dok Leo.
10: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ito, kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3, may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ito, sari nga Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ito, that's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, nagpabakod man sa aton sa nga kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
9: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pariyos ang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balungay. Kung wala ka mo da balungay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santon plus gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santon plus coffee mix, Santon gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix, lunsay ini may balungay do.
10: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
8: The secret of health.
9: Maginom ka mo sang ultimate trial, Santon plus gold premium D3 kag Santon vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Santon plus gold premium D3 kag Santon vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Iloilo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
11: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
7: Jose Amelia.

0: Secrets of Health.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
2: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kag kalipay, may kapaslawan, kasakit kag kasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya o kon kinaandan lamang.
3: Subong! Pag wala sa makapugong sa akon! Wala!
4: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy! Kag nagasugata siya sa akon!

0: karon sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.
1: Talan haga nga tinuga?
2: Oh, sino ka?
3: Hindi na kinahanglan nga makilala mo ako. Ari ako. Agod pangapina na maayo batok sa mga malain.
2: Pwes! Ikaw ang unahon ko! Mga ilaga! Kanamo sa iya nga nagsalakay sa akon! Hoy, hoy, kamo! Nagatulog lang kamo sa akon!
3: Tilingala ini?
2: Oh, mga animo, kamo! Panirohon ko, kamo! Hai! Eh, hindi na ko yung mamag-o sa mga ilaga kayo na!
1: Husto ka, Ilias. Apang sinuong lalaki nga ina, mag-o lang siya sa panulo ko.
3: Magkatalanhaga ang nasaksihan ko, ini. Daw isa kadamgo para sa akon?

0: sa ginapanghampal sang tigulang ay ni. Daw may misteryo sa likod sang mga ini. Ah, di, tiyoy, ano ang... Bah! Wala na siya!
1: Jeep! Ari na kami!
0: Ah! Sini Detective Reyes? Jeep! Kagkaupo niya sila Ines, kag Elias! Sugataon ko sila!

0: amoy nang matuod, chief. Isa sa mga nagbulig sa amon, among lalaki ang nagkakapirusa. Kaya may ginasuksok nga boxing gloves sa kamot. Hindi ako makahangop. Kung nga hinali lang siya nga nag-ulhot, kaupon sa madamo ng mga ilaga.
1: Oh, Detective Reyes! Ano ba lang natabo sa imo?
0: Chief, nasalapuan ko ng katapusan nga bato. Kaya ang matuod na kahulugan sini.
1: Oh!
0: Ang katapusan nga bato, hindi ini isa kamanggad, hindi isa kabagay, o kun isa kalugar. Kundi ini isa kapagpanglakaton, padulong sa paghangup, kalinong, kagtunay nga kinaalam. Kagang veridiya, hindi na matago. Manginbukas na ini sa tanan, apang sa mga may matinlo lang sa kasing-kasing, kag matuod nga handong,

0: di ako magkapatay nga sa isa lang kapisok. Nakalambot kita sa among nga doog katsuri.
1: Sanasiling ko na! Wala sang imposible sa kaliputan sa mga inkanto, Jason! Kagbisan ng duwa kakaupot sa among nga pulis! Nakahibalo sang bahin sa mga katrupa ko nga mga ilaga! Apang nagpakalinong sila! Tungod sila!
0: Bilib na gid ako sa imo, Katsuri. Kagbugay kagid sa akon sang kahitaasan. Kagsubong, isa naman ka misyon ang ato natuman. Anong masiling mo?
1: Exciting!

0: sa mga panganong na balas. Ang mga sukat sa kahawaan ang nagkuha sa aking kalaga.
1: Hindi ka magulag! Ikaw ba lang ara sa Laragway sa Bituon?
0: Oo. At hindi lang kay ako ang ara sa Katalagman. Nakapatian mo pala sila?
1: Oo. Nakapati ako sanghibi sa mga bata. Anong natapos sa ila?
0: Ang pangulo sa mga sukat. Ginakuha sang kasanag sa mga bata sa inyo tuog.
2: Siya sa Elmeria Lumina. Kung hindi ninyo pag-iatag sa akon si Kael, antes magkalayo ang una nga Bituon Saga, ang bilog nga banwa mawasa.
1: Ano?
3: Hindi ka makalusot, Asmo Dios. Silveria, magkuha ka sang armas sa ginhimo sang mga handom sa idalom sang bato, sang mga pangako. Subong na!
1: Oo, Lola!
4: XFM 103.9 Santo Gold Live Testimony.
5: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Santo Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Pupili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag binabatchab ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagi ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko na ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagit ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. May bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
9: Sa mga may balatian, wala sang maayong adlaw. Pero ari ako subong sa pagatag na naman sang inspirasyon, kagkasanagan, kagka-impormasyon. Dari sa aton palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Welcome sa palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado, kagbapuslanon, ng mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule, kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
6: Edukasyon para sa ikayong lawas.
9: Istoryahan naton ang parte sa cancer. Bao may apat gali ka 4 main types of cancer, meaning carcinomas ang isa pagid, sarcomas ang isa, leukemias ang isa, lymphomas. So tibala nyo naman na siguro, i-research nyo bala, pero ining ato niya pag-aistoryahan nga klase sang cancer is carcinomas. Ang carcinomas, of course, damo-damo man na siya sang klase. May squamous, may basal cell carcinomas, may adenocarcinomas. Diri kita iya sa transitional cell carcinomas. Kaya doon dira agit na bilong ang aton sinay pag-istoryan ang anal cancer. Dito na pagpalawig yun, anal cancer na lang kita. Ang sintomas ang anal cancer, nag-bleed yan ang alatrasan mo, katol, tapos sakit, tapos may mayaran. Isa nga mga gagmay, nga mga habok-habok na nagapalibot sa imo sining anos. Malang ginaguaan sa ato ni ko. Kagperwisyo gid kung magpagwa ka sa imo sinihig. Ko. Sa mga nag-feel yaki dati, close your eyes and cover your nose and of course, especially your ears, tira, somewhere there, over there, da pa there. Agot pala na tao, ina, may mga series of test pa ina. Amot lang, basta doktor lang pamangkutan nyo. Ina ko ng luyag naton nga magastuhan, gid kita, tindi naton pagtagaan, protection, lawas naton eh. Ari kita diri iya, agot maghatag sang pag-asa, maghatag sang protection, maghatag sang prevention. So, istoryahan naton iya kung paano makabulig ang duha ka produkto ni Dr. Spinhico.
6: Evergreen Herbal Capsule.
9: Ang Evergreen Herbal Capsule nga may sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C, pito inasi sila. And of course,
10: Evergreen Coffee Mix.
9: Ang Evergreen Coffee Mix with Turmeric Malunggay kag Mangustin, nga kun i-challenge naton ang kaepektibo sining mga produkto nga ini o kun sang mga sangkap sang produkto nga ini, basi masulayan kita. Gina-challenge ko kamo kung gusto ninyo ipang research ninyo in your own capacity, no, damo sang pamaagi. Pero iniya may mga sources kami iniya, may mga pagtuon iniya nga nagasuporta. Nga ang curcumin, isa ka compound nga ara sa turmeric. Suno sa pagtuon, ini nagapakita sang potential nga anti-cancer effects sa mga nagkalain-lain nga mga mechanisms.
11: Edukasyon para sa igayong lawas.
9: Ang balunggay o kun malunggay ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule may promising anti-cancer properties sa mga nagkalain-lain nga mga laboratory and preclinical studies nga makabulig patay sa mga cancer cells. Ang saluyot o kun ampalaya, amo ni sinatawag nga Corcurus olitorius. Madamo nga mga pagtuon nga naga pamatuot nga inisya may antioxidant, anti-inflammatory, analgesic, and anti-cancer properties. Di masaligbat man ang amarguso, ang ampalaya. May triterpenoids, fatty acids, proteins, and carotenoids nga nagapakita sang anti-tumor activity. Ang tumor, siyempre benign niya. Ang cancer, iya, amo nang malignan. Salamat man sa high antioxidant content sang wheatgrass. Sabat ni wheatgrass, you're welcome. Nagapakita mo ng pagtuon nga ang wheatgrass makabulig man patay sa mga cancer cells. Ti ang barley grass, bebe, tika ang tabi. Updayon. Tika, oh, may ingredient ang barley grass extract, no? Nga ginagamit ini nga mag-prevent upon makapaganhagan sa mga nagkalain-lain nga mga balatian.
12: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
11: Edukasyon para sa igayong lawas.
13: Mamayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
14: XFM Cebu,
15: XFM Bacolod,
16: sa XFM
13: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Santuman!
1: Silveria, kuha ang mga bata sa sintrusang banwa. Ako na ang bahala sa mga sugat, Heidi.

0: tulog siyang mga bituol, siya mo mga bata. Tulog ka ang mga bituol. Sila ang imo kusog.
1: Mga bituon! Ihatag sa ako ng inyo kasanag! Sabong na!
2: Ah! Dulog! Wala! Tugtan ang mga tinuga sa duta na magsulog sa alagyan sa mga bituon!
3: Hindi ka mo magbalak!

0: nakamo. Wala na sa may mga pugong sa ako.
1: Dulong!

0: pa? Nakita ko ang pagkalawasak sa mga madamo nga mga crystals. Kag makita ko ang pagtuhaw sa kasanag.
1: Sa katapusan, naangkon ko na ang kahilwayan.
2: Hindi! Hindi may muli! Hindi!

0: na naman ang kasanag. Salamat.
1: Kanami sa mga bitoon, subunga kagahon.
2: Silveria, hindi ko pa mapabatsyag sa imo kung sa ano ko ikaw ginpasalamatan. Abang kinahanglan ko nga magbalik sa akong kalibutan. Kinahanglan ko man sila nga protektahan dito.
3: Hindi ko gidikaw malimtan, Haring Kael. Kadagabi, matulog ako sa langit. Sa sina, hindi ka madula sa hunahuna ko.
4: Wala ka nadaga isa hadon. Sugod subong, ikaw na ang manugbantay sang alagyan. Mahimo mo nga bisitahon ang tanan nga kalibutan kung kinahanglan.
2: Kung kinahanglan mo ang buli ko, tawga lang ako Silveria Lumina. Ang kasanag sa mga bituon, mangin kaupod mo permi. Paalam.
4: Oy, ato na siya. Makita ko ang pag-igpat-igpat sa mga bituon sa kalangitan, Silveria.
3: Mga bituon, ipakigbato ko kamo, Permi.

0: Nangin baganihan gali si Silveria Lumina?
1: Jason! Kinatungod sa kiya ka isog! Wala na hadlok ngay pakigbato ang maayog batok sa maluhin!
0: Kasubong mo, Katsuri?
1: May Jason!
0: Kasubong mo. Magagmay lang ang mga tinugas ang Ginoo ko.

Oo, matuod ka, Tsuri. Sa bulig nila, madamaw pa kita sa mabuligan ng mga tinuga nga ginapigos. Ta, sige na. Matulog na kita. Para manginhanda sa mabot nga bag-o nga buwas.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga buki ka.
3: Exciting!
4: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayaw. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
5: XFM 103.9.
6: Mga katropa, X

0: lang sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita.
1: Sentro. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro.

0: FM News Central.
1: XFM time alas 10:51 na mga katropa, may nga siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagunsanin ka man sa bungabain sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Sentro.
0: XFM News Sentro.
1: Adlaw kita sa buong mga katropa sang Martes, Hunyo 16, 2026. Kagsubong agang inyo diri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
0: Sentro.
1: Mga katropa, kita din mag-inupdanay, no? Agon matalakay ng pila ka mga importante ng mga issues diri sa lokal, national, international, kag iban pa. Sa mga nag-monitor, tinasubong sa aton sa XFM Bacolod. Umaling kayo niya pa sang agad, temprano pa nagbangon. Agon nga umpisa na din pag-upod sa aton. Tamiyawon, tas lablanay, sang good morning da.
2: Ari na sila! Larga na!
0: Sentro.
1: Mga katropa, ang XFM Bacolod, mabatihan ninyo kami sa radio frequencies ng 103.9 kag 96.7. Yan naman kita mga katropa sa Northern Negros, XFM, Sagay City. Sa radio frequency naman nga 87.5. Sa Southern Negros, XFM Cabancalan City, sa radio frequency mga katropa nga 106.1 kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency naman nga 101.7. Mga katropa sa social media, may mo nyo mga kamimalantaw kag mabatian sa inyo na nga mga Facebook kag sa YouTube. A Facebook fanpage na to na muning XFM Bacolod News and Public Service Authority. Sa YouTube naman mga katropa, muning XFM 90.3 Bacolod. And mga katropa, hindi ko po magkalipat, meron kita sa official streaming apps ang XFM Philippines. Inyo drama katropa, ma-download galibre tra sa inyo ng mga Android phones. Pangitaan nyo lang mga katropa sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-install kag ma-download galibre mga katropa. Kag inyo drama access ang kapin sa 60 ka mga on-air stations ang XFM Philippines. Halin sa Luzon, Visayas to Mindanao. And also mga katropa, meron man kita ha, sang atong tax line sang XFM Bacolod. Inyo diri mapadala mga messages ninyo, request and comments sa sining number ang 0915-628-7926. Mga katropa, talakayan ta dugi-dugayan pila ka mga importante nga mga issues diri sa lokal, national, international kag iban pa. Tingo anta ni karon makapakigangot diri kay Sir Manuel Amata, no? Especially sa subong panahon. Kung sa diin diri pila ka mga sugarcane planters sa Negros Occidental ang nagiduso na o kung pabor mismo mga tropa matapos kang ginaduso na sa Sugar Regulatory Administration ang cloud seeding. Kinanglan ako ng subong mga katropa nga buhato ng cloud seeding kay nga pugtak-pugtak ang ulan sa pila ka areas ng Negros Occidental. May ara, for example, diri sa Bacolod gaulan. Dito ay sa portion sang first district, second district, sang Negros Occidental, wahi ginaulan. Diri sa sur nga bahin sang probinsya, perting ulan. Pero sa norte nga bahin niya, wahi ulan. Tiyan mo ng problema. O, kahit yung mga katropa, pila ka hektaryas, dahan kung nisipon ta, kung sumahon, yun man ang kabugusan, nga talamnan, ilabi ng gitsang katubuhan, humayan, mga kapahuan. Dira, kagun ano, pagin mga katropa, nga mga utan, kag mga kaprutasan, na, dari sa aton sa Negros Occidental. Check na nakaroon mga tropa si Sir Manuel Amata, presidente sang UNIFEDA, no? And also, pasikon available makaroon si Kapitan Francisco Hilado Kaparan sa Barangay Felisa, mga katropa. Kay si Kapitan naghangyo sa siyudad sa Bacolod nga taning atagan na sang atensyon ang mabaho nga usbong sang sa landfill deras barangay. Kuwanta na sa karong kubento, ano ang ginahimo sa karon sa barangay angot sa pag-usbong sang mabaho, dira? No, nga dapya sang hangin nga halin mismo sa sanitary landfill. Ibang pagin yung mga updates sa siyudad kag sa probinsya, mga katropa, kag mismo sa kapulisan ng mga balita. Dari lang, bantayan sa sentro.
0: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, before ko plan ay magpadulong sa lakat sa panahon sa PDMPD, ipakilala ko na sa inyo yung ultimate trio sang Yes to Health.
0: Sentro.
1: Ang ultimate trio sang Yes to Health, mga katropa, ginalaki pa ninis ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C at Premium D3. Ang Santon Plus Gold, mga katropa, imoy ni Samangustina Marguso, Malonggay, Aos, Kagsperolina. Itingobi ni mga katropa sa isa kakapsula, agad nga makabuli, ginindula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man o kung malignant. Kag mataas mo sugar level, kag blood pressure mo, kag kung ano, pagkinabing ang mga balatian, nga nag-attack sinyo sa kabudlayan sa Tagsa, Kaadlaw. Mga katropa, everyday pagtumars ang Santon Plus Gold para malikaw kita sa mga balatian. And also, Santon Vitamin C, alkaline-based na vitamin C, mo naman din sa mangosteen. Spirulina, ang mga prutas nga magkaranong gid sa vitamin C. Para mga katropa, mabus ang atong immune system, kag malikaw pa sa kung ano nga balatian, nga dalas ang malalain nga panahon. And ang premium D3 naman, made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Makabulig ni pa-healthy sa atong mga cells, makapabakod sa atong mga katulanan, kag makalikaw pa sa atong sa kunanong infections, kadala sa mga bakterya, kag viruses, mga katropa. Ang ining mga produkto sa Yes to Health, inyo ini mabakal sa Yes to Health Wellness Center, ginamtang Drasadalan, Lizares. Barangay 39, siyudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores, mga katropa, kagay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, kag sa Generica. Kag ini ka mo magkalipat sa online sa Shopee, inyo ini nga babakal. Centro. And mga katropa, para sa ato ning gusto bala makigbahin man mga katropa, kay ang Windsor mayara sang color run, mga katropa.
3: Get ready, Cebu! The biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onward at City Dimari. Choose your challenge: 6K, 12K, 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit, four smart watches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei free buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Avellaneda Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, visit Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
1: Alas 10:58 na mga katropa. Sentro. Ato na nay padulungan balang PDMPD para sa lakas ang panahon sining adlaw. Check nato nang pinakalitest nga observation sa lakas ang tiempo. Ay mga katropa, dumay gin-announce kang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o kung ng pag-asa. Dumay weather app ni sila mga katropa nga gin-launch mo, no? Ginpangalanan to nila nga do panahon to. Kasi ma-download na sa Android phones ta for the weather update, no? Dubago lang na nila nga launch akong gani gina-search ko diyo. Kaya may-ari man kami din yung mga ano mo ginalantaw man namon, bala? May-ari kami din ang ginagamit update sa lakas ng panahon para makita tabla mga katropang ang lakas ng tiyempo, bala? Kung mabalanta, kung gaulan o kung wala o kung may bagyo. Arinaw? Nara na? Search lang mga katropa, oh. Panahon, no? Weather up sang pag-asa, no? Di may manini nga may-ari na sila. Ako nga, gin-install ko na di ako, no? Testing ako ba na ako, Andrio, no? Okay, may naman kami din, may mga tay, siyempre importante niya sa amon, niya sa radyo, labinigid sa amon niya trabaho ang weather update, mga katropa, kahit siyempre mga ang publiko, gabantay man sa aton mo, monitor man sa ato, nari na. O, 30 degrees Celsius, kita subong. Weather forecast na ito, mga katropa. 30 degrees Celsius, kita subong, no? Ang monitor, galis ang sininga panahon app, mga katropa, mula apare hanggang hulo. Weather app ang ilang temperature. Grabe, mga katropa, no? So, mas mayin eh. Mabalaan ta ang pinakauling lakas ng panahon. Check nato sa piyak linya from PDMPD, Sir Melvin Fierro.
4: XXFM weather update.
1: Central. Sir Melvin, may good to. Good morning. Kaupod mo sumusir si Katropang Andrew. Good morning da.
5: Yes, may nga si mo Katropang Andrew. Kasi tarantag pala mati-update nato sa pinakauling lakas ng panahon. Hunyo 16 kita tuwig 2026, Martes, Gadlaw. Sa kabilugaan pa rin yung nag-apekto sa ato ng Easterlies na nag-apekto man sa nasidlangan niya bansang Visayas, Mindanao. Ang Easterlies magadala sa magalumong tubtub, kasarangan tubtub mangin magulugalumong niya kalangitan, mabay mga isolated ng mga pagulan, kapapangilat ka po panag-uub. Yung mag-apekto man sa Eastern Visayas, Dinaga, Thailand, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Pagdaba Oriental. Samtang localized thunderstorms ang ga-apekto sa Metro Manila, kapila magkabahan niya sa nga Pongsan, Pilipinas. Ang Negros Island Region, lakit naman ang Negros Occidental, Kabakulod City, maka-experience kita sa fair weather. May mga chances sa Gyapon sa mga isolated mga pagulan, kapapangilat siya po panag-uob, nadulot man sa mga localized thunderstorms, kag-easterlies. Mahina itubtub sa kasarangan, uyop siyang hangin, ikan sa nabagat na nasidlangan, ang naga-impluensya sa kabukusan ni bahay sa ato nga probinsya. Ang kanagatan sa ato nga probinsya, may kasarangan, tubtub, mabulubalot. Ang adlaw ng butlak, alas 5.26 kayo nakamagatunod, alas 6.11, karoon naman niya sa hapon. Ang atong temperatura, ng sukot kita 26, magalabot kita 32 degrees Celsius. Ito si Melvin Piero sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Negros Occidental. Madamang salamat kagmayong aga sa luwat.
1: Sir Melvin, bali ang ano nang ma-expect within this week, no? Kay doko ko lang to tani sa satellite image dire do hawan gid sir sa area sang Pacific Ocean, no?
5: Yes, katrabaho ko na taon na ito na nakita sa kita ng mga pasibol pa sa buong na mga pasibol na tumalupan sa area. Pagwaag sa pilisato niya pwede pa narehabot sa possibility. So sabi natin, ispektaro natin ng mga tawag ito ng mga lakta-lakta o insulated ng mga pangulan mostly sa atin sa gabi, dalay na sa mga localized thunderstorms. Saka habagat na nag-amo ng weather na nag-dominat naman sa atin.
1: Gani man. Pero Sir Melvin, ang atoning nga bantayan, every time magtapak ang hapon, no? Magabot sa oras ang kapunan, no? Sir Melvin, doga ulan, gino?
5: Yes, so katotohanan.
1: Sige. Sir Melvin, thank you again for this update. Good morning.
5: Salamat po, may nga.
1: Yes, sir. Centro XFM Weather Update. Alas 11:03 na mga katropa. Inyo na batian ang update sa lakas ng panahon nga gindulo sa aton from PDMPD. Subong mga katropa, in speaking of this kind of weather. Tingo antani nga makapakigangot, no? Diri kita magsulod sa aton nga unang nga topiko nga aton talakayon subong adlaw. Kay mismo makatropa ang Sugar Regulatory Administration kon SRA nagapush na mismo sa Department of Agriculture nga ipatuman na ang cloud seeding diri sa aton sa area sang Negros. Kay ting mga katropa, amo nang na-mention aton kagaina, ang pagtupa sang ulan daan hindi bala uniform, no? I mean, hindi bala pagtupa sang ulan, hindi tanan nga porsyon sang Negros Island maka-experience sang pag-ulan, no? Kaya ito siyempre mga katropa, makita naton sa satellite image gani, no? Every time nga, sa Bacolod ga ulan, ha? Bisan gani within Bacolod, no? Dire sa barangay Takuling gaulan, dito sa may barangay Handumanan way gaulan, sa may barangay Alis way gaulan, sa may Granada, sa Banago way gaulan niya haw na. Pero dire sa may Takuling for example gaulan. So di mga katropa, dira mo mabasihan kay kisa ang cloud clusters bala, no, mga nagalinapta nga mga panganod nga may dalasang ukol mga ang galom nga galinapta ati may ara na kisa mga katropa nga among magadala sang ulan. Di na naton niya mapunggan mga katropa, no? Kag hindi ta na niya mapilit nga kamubitanan ng mga panganod diri kamo sa lugar na Montipon kag diri kamo tupas ang ulan. Hindi na niya mga katropa, no? Isa pa daan, influensya man sang hangin. Nga mo nang rason nga nagalinapta ang pila ka mga panganod nga magadala sang ulan, agod nga ti makatag sang bastante nga tubig bala sa aton nga mga pananom kay previous nga mga semana na batsagan tagid ang kainiton. Mga katropa, eh, no? So amuning aton diri nga bantayan kay kahaladukan mga katropa, ang El Nino nagahana na matamat na. Abi naton tigulula na. Pero gin-announce ang pag-asa nga mga katropa, tig-ulo akong tig-ilinit, El Nino ang batsagata subok. So, dari na ton nga malantaw, mga katropa, ano ay ang posible nga tikang sa aton dari nga gobyerno? O, ilabinigin sa sining nga mga natungdan nga mga hensya, especially sa bahin sa agrikultura, o, para sa benepisyo sang tanan sa mga konsumidores and also sa mga plantadores, mandiri. O, pero aray mga katropa, kung anta ni komento ang pila ka mga sugarcane planters, kahit siyempre mga katropa, pila ka bilyon sa pesos daan niya ang kita sa sugar industry diri sa aton sa Negros Occidental. Mga katropa, para sa kalinya makaupo na to subong adlaw si Sir Manuel Lamata. Centro. Sir, good morning. Welcome diri sa XFM. Kaupod mo subong Sir Sekatro Pangandro, Sir Man.
6: Hi, Sir Andrew. Mayong aga.
1: Thank you, good Sir Manuel. Sa mga time subong, Sir. Sir Manuel, kayo may mga information nga ginapush na sa Sugar Regulatory Administration ang nasambiting nga cloud seeding operation sa DA, no? Do you think, Sir Man, this is the right time na gidmaning patuman na gid ang cloud seeding even though nga may mga pagtupa na sang ulan, Sir?
6: Yes, definitely ginasupport ko ang ano niya, ang ginapangayo sa SRA nga dapat mag-cloud seeding na tasubong.
1: Yes, sir.
6: Kaya sa sunod sa report sa akong mga member, north and south, tugtak-tugtak ang ulan, kung may ulan gidman. Karamihan na wala gidya ulan dito sa north.
1: Mm-mm.
6: Wala gidya ang Cadiz area, sagay, Ortigay, Capigaw.
1: Okay.
6: So, dapat pa ulan, buta nga na cloud seeding.
1: Okay, sir. Pero Sir Man, based sa inyong observation, sir, ang sa inyo yung paglantaw, hindi gidya bastante ang amount sang ulan, no? Nga kinanglan nun para sa mga pananom ilabinig sa aton nga kampo, no? Sa mga katubuan, sir?
6: Ay, hindi. Bisan maglagaw ka lang, makita ko man sa mata mo, damo palaya.
1: Ay, okay.
6: Laya pang mga dahon sa atong katubuan.
1: Oo.
6: E kung eksakto na nasa tubig, green na dapat.
1: Mm-mm. Okay. Pero, Sir Man, no? Ano ni sa karon, bali sa inyong abahin dire, sa mga sugarcane planters, may ano, sir? May na-discuss yung man? Naka-hinun-anon? Magkamusur kung ano pa ginapasibol ng mga solusyon, sir?
6: Okay. Why na kita yung iba na solusyon na, sir? Cloud seeding lang yun, kay hindi man tanan maka-afford mag-pakalas ng irigasyon.
1: Oo, gani man.
6: So, kinalaan niya, cloud seeding yun.
1: Correct, sir. Oo, so rely na lang kita sa mag-amuni sa gobyerno. No? Pero, Sir Man, ano ang inyong mga natulupang dancer after for how many weeks man, no? Nga ang kainiton bala do sa gunson, gid bala? Sir Man, do nangin may ano man, may positive man siya nga effect, sir. Even though nga tito do nakabatsyag isang drought ang nagligad yung mga binulan, sir.
6: Ayos, positive ba ito? Itong mga ulan na isang bagko may bagyo na wala nagsulod.
1: Oo.
6: Dami itong lakuan, pero ito kulang, kasi malamalagi na nga itong duta.
1: Oo, gani man.
6: So, pareho lang na bala painom sa isa kabaso ng tubig.
1: Mm.
6: Dito lang na sa malagko makadto.
1: Okay.
6: Kulang
1: katama. Sige. So Sir Manti, ano ning inyo panindugan, sir, sa ginaduso sang SRA sa DA nga amo ning buhaton sa karon, sir, sa sining nga tiempo?
6: Yes, nagapanawagan ako sa Department of Agriculture. Please fast track the cloud seeding operations kay the whole of Negros needs it.
1: Mm-mm. Okay. Sir, Sir Bandugan ko na lang ang issue subog sa RSSI ni Blaser, mga red stripe soft scale insects. Even though nga tiari na may problema sa pagbagtik sang duta, malas ang duta bangod sa kainiton. Sir, ang issue subog sa RSSI, kamusta sir? Anong pag-address man sang especially sa SRA, Sir Man?
6: Okay, gina work out man sang SRA sa ina kapasidad.
1: Oh.
6: Ito, pinsan mo, juta na ni sila, personnel nila.
1: Okay.
6: Now, I know for a fact na daw nagbakala ni sila lima ka-drone, tag nagasigi na ni sila spray, kundi ito ang affected yung mga area. Karon, ang pinakadakot ng mga problema kay akon mga members, nagapangayobuling sa akon. Bilang presidente sang UNIFED. So ang akong mga members ni sa tanan nga area sang Negros ara sila bilang mga farm nila lakta. So nahibaluan ko na ang RSSI ara sa bilog ng Negros.
1: Okay.
6: hindi lang yan kay 1,000 or 2,000 hectares. Sa amon, sa ako niya kalkulo, masubra 100,000 hectares na nga ito affected.
1: Sa RSS?
6: Kung pinagigit ako.
1: Okay.
6: Pero hindi na niya lang ulango.
1: Gani man, sir?
6: Hindi na lang ulango. Hindi ni Magugay makungko ko kay Gob Lacson.
1: Okay.
6: Kay kinanlano na ni province, ang province na masabat kini. Kaya ipakol ko sa calamity.
1: Okay.
6: Na calamity na niya ito niya. Hindi na nilang ulang.
1: Okay. So, gusto niyo na i- ano sa mga inakamusang ano sa province ngayon announce na gid sir sa ano no state of kala ana state of emergency ang sitwasyon. Tama na?
6: Yes, it is an emergency.
1: Oo.
6: I am calling an emergency sa sugar industry for Negros.
1: Okay, sige sir. Pero sir Manari, no, bali ang na-mention mo sir nga pila ka hektarya na lunsay na tanan sir sa Northern Negros o kung sa Southern Negros ginatanan? Natingob na na?
6: Wala,
1: North and South na?
6: Ang ginabulubanta namon, halin sa tawag sa namon mga member.
1: Yes, sir.
6: Isa ka 100 to 110,000. Negros Island is composed of 250 to 260,000 hectares.
1: Okay.
6: Planted to sugarcane.
1: Oo.
6: Sobra lapit katunga na ang infected.
1: Okay. Grabe no.
6: Grabe ni maglapta, hindi lang ulang.
1: Dasig ni sila daan? Dasig sila magdamo, sir?
6: Yes, correct. Damo gid dasig kayo.
1: Sige no. So bali,
6: yes, na bala ni Sir Andrew.
1: Yes, sir. Oo.
6: Kabalo ka kung paano ni sila maglapta? Ang ilang mobile troop. Subay.
1: Ano sir?
6: Nasakay ni ang ilang mga buto
1: sa
6: likod sa ang subay.
1: Ay, ila?
6: Ang subay, among galakat.
1: Grabe ba?
6: Amon ang ilang mobile na ginasakyan.
1: Berte ba? Oo. Amon na gali, yes. No? At tatapos, amon na ibilin sa subay.
6: Yes, wala na sila galupan.
1: Ang itlog?
6: Dala na sila yan, nagyapang itlog sa likod sa daon.
1: Tapos? Karon,
6: kung lapit na nga mapatay ang mga bugs ni, mga itlog sila.
1: Okay.
6: Pero before that, naghahaboy sila sa baba nila sa mga juice.
1: Do enzyme?
6: Amo na ang ginadapo sa subay.
1: Ah, ginaamag sa subay.
6: Yes, amo na ginaamag. Once mag-amag, ang ilang buto kasakay sa likod sa subay.
1: Grabe.
6: Naway kalibutan ang subay.
1: Pero tema ng ilang galingan. Amo nang rason, sir. Mag, hindi mo mapaktan, no?
6: May alien sila nga karga. Wala balo.
1: Amo nang hindi mo mapaktan nga gulpi na ilang galinapta, no? Kay based sa physical appearance ang sinidaan nga bugs daan niya, why siling niya nga pakpak? Or hindi sila siling niya toon nga makalupad mo, no?
6: Hindi nila kalupad, hindi nila kalakat.
1: So, by,
6: ang ilang subay ang mong inasakyan.
1: Grabe, no? Subay ang ilang. Galingan, mode of transportation nila sa itlog, sir, mano?
6: Paano yung special forces sila?
1: Gani man. Sige. Pero sir, man, saan ang inyong plano nga mag-discuss sa province about sa sining plano nyo nga i-declare na ang issue sa RSSI, sa ang atong province sa issue sa RSSI nga mangin, ano na kita, no? Padalam sa state of emergency?
6: Oh,
1: sir?
6: Next week, mga meeting na kami ni Governor Lacson.
1: Next week? Are you planning next week? Dason simana, sir.
6: Dason simana,
1: sir, man.
6: Yes.
1: Okay, sige.
6: Dason simana. Oh.
1: Okay, sige. Pero sir, man, may mga nakita ko mga videos ang ginasprayan sa SRA ang pila ka mga areas, sir?
6: Yes. Ara. Gagiho ang SRA, wala question.
1: Okay.
6: Galing limited ang sources, limited ang personnel.
1: Okay.
6: So, kinala na niya national government mag-iho.
1: Gani man, no? Kag isa pa dahil niya, sir, man, niya, hindi mo man niya dahil matutdan kampo mo, no? At ilabi na gid ba lang ang mayo ng tubo sa tubo, di ba? No? Para madula,
6: yes,
1: lang na, hindi na solusyon, no?
6: Yes, sa aton.
1: Oo. Di ba?
6: Correct. Hindi takatutod, eh.
1: Hindi takatutod. Kagisa pa dahil, Sir Manti, ang munang pinaka-dasig, kaga munang pinaka-epektibo, kung pinsaraw talang gid, di ba?
6: Yes, correct, correct.
1: Mm-hmm. Sige. Sir Man, thank you again sa sininga tiyempo, sininga diskusyon. Salamat, kid. May nga ka.
6: Madamang salamat, Sir Andrew.
1: Yes, sir. Sentro. Alas sa 11:16 na mga katropa, ito na batian si Sir Manuel Amata sa nga unified mga katropa, ano? Ti grabe no, nabalan tagid man nga ginakakarga galis ang subay ang itlog sang RSSI ning mga bugs ni. Oh, ang RSSI mo ning red stripe o kon red soft scale o red stripe soft scale insects na sila. No, red stripe soft scale insects. Matupana nila yung mga tropa ang dahon sang tubo pag pila ka semana dugi-dugi paglantaw mo gayilo ng dahon. Sentro. Ganiwa ang tubo. Kaya ang duga sang tubo, ginasop-sop to nila, amuto mga katropang siling ni Sir Manuel nga ang ginapaamag nila sa subay. Ga-release na sila galis ang do juice to or enzyme nga medyo nga tamis. Nga amutong amagon sang subay, kagamiton galin nila mga katropang subay bilang manugkarga sang itlog nila. Sentro. Grabe man o. May ara na sa ginatawag eh. Anong term na gani man sa mga mutualism blas ang sapat? No? Mutualism ng term, no? Nang ilaba lang environment, dira, no? On how sila maggamit sa isa kag isa. Mga katropa, muna galing ang bal na to, rin na to mention diyan, gali, no? Nga, muna ang ginatawag ba lang may balance, balance of nature. And also, mga katropa, may purpose kadyang kada isa. No? Pero galing mga tropa, to, no? Ang inang mga size sa mga kasapat na nagapangabuhi lang man. Pero galing mga tropa, dakong epekto sa pananom sa aton nga mga mangunguma. Not only just sa RSSI, also mga sa humayan. Siyempre mga tropa, no? Grabe ang gasto sa mga small farmers. Ilabi na gid ni Bisanti to, ginagmay lang man yung imo. Bila lang dabi, butang tabi. Tunga sa isa hektarya lang dabing duta mo. Ba? Ito siyempre mga katropa, ginagmile na yung kita mo dira. Ang abuno mo pa, ang labor pa sa mga manapas dira, sa matanom dira, no? Sa truck mo pa nga kargahan, kung ano-ano pa mga katropa, ng mga galastuhon mo da. Ilabi na gid kung ikaw isa ka, plantadores. Ilabi na gid sang tubo. Same as aton ng mga rice farmers, mga katropa. Oh, wala labot sa tiyempo. Ara pag-aid ang presensya sa sining mga kasapatan nga makaapekto man sa plangabuyan sa aton nga mga mangunguma.
0: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Alas 11:19 na. Pa, pasudlong ko na yung mga balita ni Sir Mitcho. No? Dugay-dugay, pasudlong ko sa dugay-dugay. Pero try ko kung available si Regional Director Engineer Albert Barugo sa Department of Agriculture, Negros Island Region. Basi ko na available man siya makatropa, no? Kay doon nagaplano to ang mga sugarcane planters sa payag to kay ni Sir Manuel Amata nga he is planning to have a meeting with our Governor Bong Lacson para madeklarar na ni ang sitwasyon sa karon sang nagalala nga issue sa RSSI kay sa payag ito kay na more than 1,000 hectares na to or 1,000 na hektarya sang katubuhan ang napiktuan sang sining mga sapat ganin mga katropa no eh gapangabay man sila nga kinanglan ni sang intervention sang national government o gobyerno nasyonal mga katropa para ma-address na ni sang gusto kag mauntat na ni ang kabudlayan sa karon especially sang tanan ng mga mangunguma mga katropa diri sa aton sa isla sang Negros. Budlay man na ay, di ba? Mulang ginabining source of income mo. Tiwain, ang ibang ganing ati, mga manggarano, yung mga dagko, nagigyan nga mga plantadores, yan, siyempre, nga problema, manas lang mga tropa, eh, no? Pero ano pag itayan ng mga gagmay tadaya, no? Mga farmers, tadabi yung mga small planters, tadara, nga ati, amun na yung sa ilay mo. Amun na lang ginaya mga tropa, muna lang yung ilay ang reliable source para sa ilang mga plangabuyan. Sentro. Para sa ilang kita sa tagsakadlaw eh. Galing din mga tropa, muna lang yung ibang gabakas lang, pananom. Doon lang alang, gid si engineer. Sige lang. Alas 11:21 mga katropa, Ipasudlong ko na lang yung balita ni Sir Mitcho ah. Kahit yung mga katropa, madamo ugid ko no, sang numero or nagsaka ang numero sang mga baboy nga napatay. Mga katropa, eh, no? Sa sur nga bahin, bangod sa pagkambyo sang klima sa karon. Health issues, no? Mga katropa. And also mga katropa, wala labot sa panahon and also ang ilang mga ilistaran. Siyempre mga sapat ni sila pero kinanglan gina mga katropa yasang gusto man nga pasilungan. Bala. No? Pero ari sa piya kalinya, kung ano mga balita, kahit yung nagligay pa ng issue mga katropa ang African Swine Fever, ba siguro mga bilin-bilin pa ni. Check natin sa piya kalinya mga update, dugang balita ni katropang Mitch Lipa. Central. Sir Mitch, good morning. Please come in. Okay, sige, balikan ta. Kung ano yung mga balita, no? Another concern naman yung mga katropa about sa agrikultura, ta? Oh, amon nga itong istorya sa buong agrikultura. Proti issue to sa baboy, yung supply sa baboy, yung mga katropa, sa piyak linya. Sir Mitch, please come in.
7: Yes, katropa do. Balogi naman, gin-confirmar ni Rick Lauron, ang mangulo sa Hog Waiters Association sa Negros Central, yung may massive group nga nagkalamatay ng mga baboy dito sa southern area, particular sa Humainan. Bangod yun isang ila initial nga finding
1: okay.
7: Nga bangod sa sudden change of weather pag wala siyang saktong housing at yung mga swine ang mga daw damo ang nagkalamatay.
1: Okay.
7: So actually nangababay ka itong mga dungin palabot man na ito na katapos ang media sa kay gobernador tag si yung press conference mga aging pahay sa gobernador nga dapat mo si sa nagilayon sa ngaton nga provincial veterinary office. Wala sa ginahangot na posible na mga recurrence sa African swine fever apang posible na mga lain naman yung kamalatian
1: okay.
7: Nag-iigabi sa itong kasabatan na binapartikular sa itong swine.
1: Mm-hmm.
7: Ang ating swine industry sa Negros Oriental Katumlando alamang sa takong capitalization namin yung kasi samong kita sa backyard hog racing aplikado sa sining kutagrat tayo ng kamalatian. At commonly, bisan sa Office of the Governor, nakalambot mo na balita nga ang inisyal niya ba pag-assess niya ang matayin sa mga baboy natin sa karon, RIS of Space na tungod, may change of weather, no? May change of climate, tabi, pag ang ilang housing may problema. So, pumatiyad ang malipot statement ni Sir Rick Lauron ng Herano.
8: Nakalamatay niya mga baboy dala sa southern area. Ano na kalambot na ni si Matensyon or anong himuon ninyo sa Rano?
9: Yes, Sir Mitch, actually, continuous po nga nga ito yung assessment and monitoring kay medyo daw may panic due tayo nga ito yung mga grazer tungod sa nagkalamatay bala sa ito yung mga area. Subong ang aton nga advice sa aton nga mga grazers diri nga ipapasko ko na aton gidanay nga aton nga mga fundamentals pala nga mga moves sa aton nga grazing. Number one ti nga aton gig nga biosecurity ang aton nga housing and management kiti may araman sa atin of change ang panahon subong, manin suporti nga init subong ti sunod-sunod naman ang ulan ti ang aton bilang mga backyard racer in terms ang housing. Medyo may aratala dutay nga problema sila. That's why nga nagka-contribute ina sang aton bala subong nga daw mga masakit nga nag-igo sa nga itong mga baboy. So kung ati ito, nagkakalamado.
1: Yes, o. Ano ba, Mitch?
7: So, inang malibot nga payag sa ito ni Sir Rick Lauron na niya confirmar sa ang itabo na may pasigil natin massive ang pagkalamatay sa nga itong mga swine sa southern area sa Negros Central. So, inalantong, siyempre kung magdamo yung nakatabahan doon, makapekto yun sa pasyuhanay naman sa nga itong live na swine tayo lang. At yun ang bit natin sa merkado, no? Alig lang sa gobernador man niya sa mga timbaro ng panahon, alantaw na kung ano yung bulang kabangganan sa pagkalamatay sa baboy. At yung katapangan doon, hindi lamang sa Southern Negros, may report, may initial report na napalisa sa Northern Negros, no? Kung galing ibang tinuwala lang ma, nun din, submit niya report sa EBO. That's why kung ipuro yun doon, hanggang kung palaryo ang common closer, so isa kabagay naman niya, libugan sa natin ng BBO, plus magpagingangot naman kita sa animal industry, kung bala may bago o kapalapian, o kung change of climate lamang, no? Ang problema sa housing, ang kinkamatay sa natin na tabong kapaboy, no? So, ipalap na ni Katumahan doon naman sa PBO, maybe tomorrow, doon makausisa na si Dr. Placida Limana sa grupo man sang pila ka mga Grazers Association sa Northern Negros, kung bala palariho ang kapangganan sa pagkamatay sa ning matabong swine doon sa Negros Oriental, siling Epison, Katumahan doon. So, tapos yung report, no? So, anyway, Katumahan doon, ang atong nilugang ito dyan, sa baso na naging palayag, kahit tungkol din na follow man sa ibang niya, sektor, ang inyong balita, kasi indeed pa hindi yan i-confirm, no? Kaya ba si Bala, tungkol may recurrence ng ASF,
1: okay.
7: Palayo lang, para hindi tayo man yung namahalitan ang ibang. Kasi kung di ko para sa pag ASF, kaya kumando, dolayin niya nga senaryo, kasi profit ang pagkalamatay ng maboy, unlike sa ASF time na massive ya isa ka Kabuyan o Bosquet. So yun ang balita dito sa Hubisang Capital, Mitch Lipa, Exacan News.
1: Centro. Manamong nga salamat sa kay katropang Mitch Lipa, mga katropa, no? Sa pagdulong sa aton sang sining update tangot sa kaimtangan sang hog industry na mandri sa aton sa Negros Occidental. Ti lapta-lapta, mga katropa, hindi man siling balang nag-tingob lang sa isa ka distrito, no? Sa isa ka porsyon sang Negros. Lapta-lapta, mga katropa. So, posible, muna balang ang balbel na naton, aratay sa sapat, balang. Pero mga katropa, posible may different factors ina, no? May mga kanya-kanya ng mga kabangdanan kung nga nagalabot ni sa sining sitwasyon ang kamatayon, no? O kung kamatayon sa mga kasapatan, kakaisang baboy, mga katropa. E nagligad to, muto ang problema, nagmahal ang presyo sang supply sang sang kilo sang baboy kay Bangod. Ano man mga katropa, no? Nang ano bla? Due time supply, to siyempre taas ang demand. Alas 11:28 na. Mga katropa, mag-a-pause kita for a while. Sugpunan tayo ni karoon ng ibang pagiging mga discussions and topics. Diri lang sa sentro. Please stand by.
10: XFM 103.9
11: Supple Plus Gold.
12: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
13: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
12: Marami na akong narinig na testimonya
13: tungkol sa Santon Plus Gold.
12: Kaya sabi ko, try ko rin.
13: Laking pasasalamat ko talaga.
12: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
11: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
15: Vision Next, marami na ang natulungan.
16: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
15: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
17: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid. Na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
18: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalihin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
19: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong

0: Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmasko, gag na gwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: Yes to Health!
2: The Secret of Health.
3: Ang dapat tatagan, 2 to 3 hours ang ato niyang pagkaon before ang ato siringa pagtulog.
4: Number 1, dari kung nga ang sundo naton kung may mo palangin ng 2 to 3 hours before bedtime ang ato siringa pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kaya nga man, Sir Josiel, kung late na kita nagkakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba, manotis na ton. Katapos kaon daw kanami, gidihilay-hilay, kaga asta na lang iban na diritso sa pagtulog. But, kung halimbawa gali, late na nga ton kaon, Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux, so kung heartburn, kaga especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
5: Xanthan Plus Gold.
3: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Xanthan Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
4: Nagabuli-gali pa nami sa aton sininga pag-tulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Xanthan Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sininga sleep akong sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sininga digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, nagatumar kita sa Xanthan Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuo katon pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagiging aton sa nga digestion. Iupod pagiging aton ng garlic na sangkap sa Xanthan Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema, Sir Josiel, sa pagkaon sang late na sa gabi, gataasin mo kolesterol, taasin mo sa nga blood pressure, cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sa nga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kung sige-sige naton inisya gamit. Ginupod na sa mga sangkap sang Xanthan Plus Gold Capsule.
5: The Secret of Health.
4: Ang premium D3 capsule, Sir Josiel, with VCO and malunggay oil, nag-support niya sa mood regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig mas pa improve sang sleep kung sige-sige ang aton sininga pagkatumar. Okay gidang ila sininga tulog.
1: Yes to Health.
4: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatya kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT, so kung medium chain triglycerides, nga maka-promote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga-low carb na mga pagkaon. Ang oil, nga halin sa liso sang malunggay, nga ginupod diri sa premium D3, nagabulig man panami sa aton sininga pag-tulog, nagabulig panami sa pag-function sang aton sininga atay, kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas na aton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga kalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Xanthan Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig pa namin sa digestion bangod sa sininga mangustin, kag iban pagid yung mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang kolesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sininga digestion kag absorption, magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-huna kag paminsaron.
5: The Secret of Health.
3: Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime pwede kamo kapangapi. Xanthan Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
4: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kun brain benefit ang aton pag-istoryahan.
5: The Secret of Health.
3: Kung wadaan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo, sweetener stevia para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
5: The Secret of Health.
3: And then, naman yung Xanthan Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
4: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan, Sir Josiel, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sining lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Yes to Health.
3: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sining nga lugar.
5: The Secret of Health.
1: Mga katupa, exciting!
6: Kung vitamins kag minerals ang imo ginapangita, dire ka na sa kumpleto ang benepisyo. Mga produkto ni Doc Prespin Hico, ang Evergreen Herbal Capsule na pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C, katimbang mo sa ikaayong lawas. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. FDA approved, mabakal sa mga butika.
7: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
10: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
11: Centro XFM News Centro.
12: XFM time alas sa 11:38 na. Mga katropa, nagabalik na ito ka pala tuntunan ang Centro.
13: Centro.
12: Malayan niyo rin nga kaupod si katropang Franz Sandro Burgos. Kag mga katropa, tingo antab lang makapakigangot kay Kapitan Francisco Hilado, kay Kapitan Paran sang barangay Felisa, mga katropa. Kasi kung makatag siya sa aton sang ligwa, tagang iyaman nga tiyempo, angot ni sa problema, dramismos nga ginadala sang sanitary landfill sa barangay Felisa. Kahit yung mga katropa, kabaho, gidman, no? Mahalang kita sang tiyempo nga lipot nga tiyempo ni Kapitana, no? Kasi makatag man siya sa aton, malasang ligwa. Kahit even though nga si Kapitan masako man subong, mas maini nga mapalabot man ni Kapitan Dugang Bla. O kag ma-address man sa syudad ang ining sitwasyon dra mismo sa barangay, no? Kahit yung nagligan mga katropa, do amo na nang issue subong mo, no? May issue na dadaan mga katropa angot sa sanitary landfill dira. No, kag do may tukuron pagdating ng facility mismo sa Barangay Felisa. Tidaan mga katropa. Do nagalaom at kapitan nga kinanglan man sila or kinanglan gid sang istorya. No, sa syudad sang Bacolod.
13: Sentro.
12: Ate, sige lang. Sige, ano? Basic na available si, ano, si Councilor Romer Baez. Tistingan ta siya, be.
13: No? Centro.
12: Tistingan ta si Councilor Romer Baez, ha? Kung hindi si Kapitan, hindi kay Councilor ta, eh.
13: Centro.
12: Sa Committee on Environment ni si Councilor Romer Baez, mas maayo pag hindi nga matalakay man bala. Kahit nga swims mga katropa, gitawagan tamang kaina, pero do hindi sila na magatag sa komento. Pagtawag ko kay ina kag nagpakilala sa media do gin kulbaan ang ice swims man. Mamangkot lang man kami ah. Masi ko may mahimo man slabla, di ba? Pero di mga tropa, ari mga magkita sa aton nga lipot lang gin nga chimpo with Councilor Romer Baez Manua, no?
13: Centro.
12: Para ma-discuss na eh. Mga katropa, respiya ka linya, ang chairman sa Committee on Environment sa SP with Councilor Romer Baez. Councilor, may gandera, kaupod mo subog si Katropang Andrew, sir. Good morning. Councilor, good morning.
14: Yes, good morning. Ongoing din ang program
12: ay, ako sige, sige.
14: Sa government center.
12: Ay, so sige. Councilor, si Katropang Andro niya sa XFM Bacolod, ah. Councilor, may istorbo ka na, makadali lang gid. Councilor, ano ni Councilor ang inyong pag-address ang concerns ng Barangay Felisa bungod sa mabaho na nakuno ang ginadapya ng hangin from landfill? Sir?
14: Well, officially, wala ko kabaton sa letter regarding sa binaho na sa landfill. May nakamuno lang. Isa dirit isang Saturday or Sunday may mga nagpatigayin mga nito sa anti-planting ang mga abogado natin.
12: Oo.
14: Ang IBP pati anti-planting.
12: Yes, sir.
14: Kaya subong bulan mayarak sa ulo kito sa environmental month. That's why yan yung masinima na ma-planting.
12: Oo.
14: That's why no kami ang ginahambal na ang baho wala what is 24 hours give ya baho upon may ara lang tayo mga nag-binaho. Ika-check ko pa. Kahit ako officially wala ko may nabaton na sulat.
12: Okay.
14: I think sa DNR or sa mayor's office sila puro.
12: Yes, sir.
14: That's why hindi ko ka...
12: Sige lang.
14: Maka-address kita okay sa total na scope ng problema.
12: Okay, Councilor.
14: Kaya wala gin kasulod sa office ko. Batihan ko lang.
12: Oo, sige lang.
14: Ang partisan ng issue.
12: Okay lang. Pero at least, Councilor, maayo man ini kay sa imuning nga committee. But dati, Councilor, ano ni man ang gusto ng proseso sa diretsyon ni kay Mayor? Diretsyon ni kay Mayor? Or maagi man sa committee mo sa imong office man? Councilor?
14: Well, ang isyoguro sa pagbinaho, di marikta ginaya sa Benro.
12: Ah, okay, sa Benro.
14: Na among mag-atupang sina
12: okay.
14: Plus ang atong city health.
12: Ah, okay.
14: Among ma-address. Di ako sa sanggunian, di magsulod. Dira, may mga, kung magsulod, di na official sa opisina ko. Kaga kontraraksyonan hindi pwede ka trasina.
12: Gani
14: pero as of now, wala po officially ka baton ang nabatihan mo lang.
12: Yeah.
14: May amo sina na
12: yes,
14: problema.
12: Okay.
14: Hopefully, baka kitari man kami dari sa labi sa buong ari man dari si Attorney Jack sa Benro.
12: Oo.
14: Napamangkuton ko na lang sa kung ano na ang aksyon na nahimo nila. Good ma-address ang ining problema sa ginareklamo dira ni Kapitan Paranta sa mga tumuloyo dira sa barangay Siglisan.
12: Gani man, sige, sige. Councilor, di ba si may ano ka na lang? May palabot ka na lang kami sa mga tumuloyo. Councilor, before kita magtakop pa.
14: Well, actually, ang bulan sa Hunyo, morning environmental month, ongoing sa pangdirigani ang pila ka mga programa like Adapt a Forest,
12: okay.
14: Urban Biodiversity.
12: Yes, sir.
14: Kag mga mangrove tree planting. Kag, may araman na nakaschedule na tree planting dala sa Eco Park sa Felisa. Hindi mo ginaman na matako kung grabe itang binaho dala. Felisa mismo ang gasinata dala ang nagpananom. Mareklamo kina kung ano itkabaho ang gina-claim ni Kapitan. Isa ina na gusto tama storya dugay-dugay. Si Attorney Digna Dice.
12: Okay.
14: Kung ano na ang aksyon nga nahimo sang Benro to address ang sinang reklam.
12: Mayo man, sige. Councilor, salamat kasi mga time even though nga sako. Ang ginaga bless you, Councilor. Salamat, kid.
14: Yes, pasensya, kid.
12: No problem. Kaya
14: hindi ka gahol sa area.
12: Sige lang.
14: Manamo pa na salamat.
12: Sige. Mayata. God bless you, Councilor. Salamat, kid.
15: Sentro sa mga balita.
16: Sentro sa mga impormasyon.
15: Sentro.
12: Mga tropa, ano ba si Councilor Homer Baez? No?
15: Sentro.
12: Kinanglan gina ipaagi man sa Benro. Benro, mga katropa, para ma-address ng baho. Dira and also sa City Health. Kasi syempre, baho. Dahil niya sa basura, mga katropa. Imagine ba lang, tanay nga basura sa syudad sa Bacolod, tipo nun, kagdara na yung panghaboy. Nakasalod kami sa nagligan pa itong tuwing, 2 years ago na. No? Sa ato nung servisyo katropa sa una. Pao Diyos ko mga katropa,

0: Amo na nisubong nga ito nga ga-collecta sa basura mga katropa rin sa syudad sa Bacolod. Ti imagine bala no, pila ka to nila da every day ang ginahaboy dira nga basura para ma-address lang ang aton diring management sa aton nga waste segregation. So ti mga katropa, update kita kahit si kapitan di man available. So posible nga ti basic ma-address man sa Bacolod, nagpalabot man ni siya sa yaman nga concern siguro, no? Para mabalaan dito kung ano to ang husto mga katropa nga tikang nga pwede mabuhat dira para matap nang ining ginaligar pagbaho sa basura sa landfill. Siyempre mga tropa baho gid man ina, no? Pilaguro ka may pilaguro ka kilometros ang distansya sina sa mga pumuluyo. Da, kalapit na lang damo, no? Titapyas ang hangin mga katropa, malabot ginis pumuluyo. Da, sentro. Ang usbong mga katropa sa baho sa basurahan sa landfill. Siyempre sakam gid ang mga pumuluyo dai. No? So dapat ani do may bisan ano pa na mga katropa kad pila pa naka distansya away from the residential. Pero ti hangin na yung mga katropa mo dalon ginayas ang hangin ang baho. O, tuyom-tuyom nga baho sang landfill dira. Sentro. Tuyom-tuyom ginang baho sina iya. Ga kaon ka mo? Humampak ka nga ang mga dapyang hangin. Bow. Ah, siling pa sa commercial sa isa ka fast food chain, langhap sarap. Ba? Sa kamo ginadaya, haklo nyo gina. Di mga katropa, ang punto naman sa ato nga konsyal, 24 hours ginadanga gamo ng baho. Posible ginaguro kaunselor, eh, kaya siyempre lapit na sila mo. No. Bati, wala tonta ako na nung pwede may mo sa syudad, ang ngot dari sa pagbinaho dira sang landfill sa Barangay Felisa. Alas 11:48 na ko ako ng mga balita ni Katropang Wendell, no rerouting ko ni Patuman sa adlaw sang charter day. Kinyintos ko na mga sasakyan ginalauman nga mag-upod sa parada. Charter day sa Webes ha? Oh, sa Bacolod wala sang obra. Oh, Webes sa Bacolod wala obra kay charter day dere sa aton. XFM Live Report Central. Ako Katropang Wendell, please come in.
1: Yes, Katropang Wendell, sama June 18, 2026 sa ika-88 na charter anniversary celebration sa Bacolod City. Kung sa diin Katropang France nga tasubong pa lang gina ano na daw gina preparahan sa daan ang nasa Marilla. Mga vehicles ang matapos na sambil sa para sa Katropang France program

0: kain pala sa reclamation is that project pala sa Dakamol sa except lang may pala sa bakit ay mga kapindog para sa after sa ngatotang at sa pitiyang ano no nga parada. So po ang sikangin na trato kuman may closure nila sa North Capit Road may closure kapang prasa sa bakit sa Tutakdo sa Sigmatan sa Street lapit pala sa Kalog Port that closure sa Luzriag Street lapit sa SM ay arap man sa sang closure at dahil na sa Lizari Street sa Tutupan sa Murang Street closure kasi okay. Sa balo naman ni ang nagabiyak niya din ang lang scouting area kasi ang nagbis magkatikoy mas DCMB sa 60 sa mga personnel sa hindi nga na nagkatapakran sa mag-abantay sa transport at the same time for na tihawa ng dalanon. Sa kapoy na ang makipatabo sa pakanda sa media at yung din sa start sa day of the day after elevation ng suka. Sa saan sa mga ang pag-uusin ng komentar ng provinsa sa dugang tanino sa mga palabot sa mga kapitan sa mga isa no nga bako sa ang sanitary ticket. Wala na ito gaya ng pangkat interview na ito. Si attorney at kabilog to nga tabi na doon. Tapos ko si Tiktak ako.
1: Amo na galing.
0: Pero nag-deploy ang sad sa tao dito. Sa CEO, ang CEO dito para i-check sa propang plan. Sa pinting time, lang ako na. Sa pong diin kong dabaho, pagtong diin at saan ako. Pero sa pagkato nila po na, at say that visit man yung flex to ang gabi na patak sa kamit mamat sa letter, wala man sila sunod sa yari sa ako. Ano, wala man sila sa
1: last lang may napamahuan.
0: Yes, ang dito sa sabod ng letter ay mga pagdabay ng mga garbage truck na galapay nila ang mga garbage truck na kaling tumay sa Sari Landfill. Ang na sa matikya sa ato ni attorney ni Dignadise ipakita niya mismo no, sa ato sa tulok ni Pasad na katong katikat niya ipakita siya na may documentation
1: kada
0: kada sulod at pagwa sa katikil ginagawa niya may area na nakatupang truck at may mga kung bala kang sabit na mag-asport sa drug at hindi sila pag-wagid sa sabit nga sabit at hindi ka lang sa abuwan ng ipahayag man pero action ng PC na may pagkata dito sa mga personnel from CEO pati ang sunod tayo ka ipag-upta naman buwas kung ano na mga finding o sang sa HO yung kapatang front kasi sa ilan kaya nga bahin ang alam ko siya kada patpan istrikto no sa nasambit yung kapag ikang nila kasi sa saya tatubok ado ado tabutak sang bisita sa kapag ang team amo nila butak kita kasi pang sa babaw na kabasa tapat ka di tayo turn sa wag ako hindi makakbo so dami kini gina butang pero tapat ko na pagkinag pero kailan taon tala
1: okay
0: sa mga tang tayo
1: patro ate sige. Wala tonta na ano kay amo na ang ano na ton subong kay kapitan si Kapitan Boy pamakasabat. Kay ti at si Councilor Romero Baez nagsabat man pero ti si Ben Rogi ni ang makasabat sini no. Sige, salamat gay kira pang Wendel.
0: Yes, kira pang Prasa pick up pick up kasiya sa mga government center sa kapampan sa pulpot sa lapat sa mga parang sa kita. Unda plus mo. Kasi nakaugin na pick up sa kapampan Wendel Barina. FM News.
1: Sentro. Napatihan na itong balita sa siyudad sa Bacolod. Angot sa sining mga impormasyon, mga topiko sa karoon mga katropa sa aton nga siyudad. Alas 11.55 na ang oras ko doon ginakulabos sa mga katropa. Pero before ka nabila magtakop, mga produkto sa Yes to Health, mabakalinitan na sa Yes to Health Wellness Center ginamtaan tayo sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod. Kaag sa mga drugstores, kaag sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, Generics Pharmacy, mga katropa, kag sa South Star Drugstore. Don't forget sa online, sa Shopee. Sa mga nag-monitor, good morning sa inyo, tanana, no? Salamat, good, no? Mga katropa, good morning sa kay Jelwin. Good morning, dira, no? Kay Albert. to Loreno, Rodel, kay Sir Rodel, kay Rason Agon, kay Evelyn Cagado. Good morning sa inyo, no? Good morning. Dara ko na siling ni Sir Norbing Loreno, dara sa my Zone 15, siyudad sa Talisa. Centro. May nga kadras tanan sa mga katropa nato. Salamat kayo sa inyo din nga pag-upod sa amon, mga katropa. Matay ninyong XFM Network News. Magabulos na. Salamat ninyo ang korban si katropang Franz Sandro Burgos. Nagapasalamat kayo may ngunto and God bless us all, mga katropa.
2: XFM 103.9.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag-vitamin D3.
8: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainong po sang order yung ang kape. Gato kang pagit-pagka-nerbioso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na mianggit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kang utok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
7: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3 coffee mix.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
7: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
12: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo, wala nang sakit ang ako likod.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
7: Santone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian ko ng Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Dulot ang stress-free kag malawig nga kabuhi upod ang puno sang sustansya. Mga produkto ni Dr. Spain Eco Evergreen Herbal Capsule, pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyon, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C katimbang mo sa ikaayong lawas. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. FDA approved, mabaka sa mga butika.
2: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
0: Mga katrupa, exciting!
4: Sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
5: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Gopi Mix. Blue Ribbon Event na inanunso ni Mike Defensor, kansilado. Double Gem EDSA, iginiit na wala pong kaugnayan sa mga organizers.
6: Headlines. Dating Ilocos Sur, Governor Chavit Singson, iginiit na may ilalabas na ebidensyang makakapagturo kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez bilang mastermind umano sa flood control anomaly.
5: Headlines. Senator Erwin Tulpo, nag-inhibit sa investigasyon ng flood control.
6: Headlines. Nationwide earthquake drill isasagawa sa June 18 ayon sa Office of Civil Defense.
5: Headlines. Pangulong Marcos naman at German President, tinalakay po ang kooperasyon ng Pilipinas at Germany sa nilang bilateral meeting sa Malacanang.
6: Headlines. Sa Baldwin at Ateneo Coach Sandro Soriano, hindi humarap sa NBI ngayong araw.
5: Headlines. Malitang regional, mga katropa, labi ng basketballistang si Bobet Baterbonia nasa Talacogon, Agusan del Sur na. Public viewing magsisimula po ngayong araw.
6: Headlines. Sa balitang international, Strait of Hormuz magiging completely open sa Biyernes ayon sa kay USA President Donald Trump.
5: Headlines. Showbiz, Daniel Padilla spotted sa birthday ni John Estrada.
6: Headlines. Sa balitang sports, sa Ateneo de Manila University, wala pang desisyon kung aatras sa UAAP Season 89.
4: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
5: Mga katropa, pananghalian tayo ngayon ng Martes, June 16, 2026. Live po tayo sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
6: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
5: Kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
6: Ako si Brian De Paz.
4: XFM News Nationwide.
5: Unahin natin ang announcement po ng Double Gem EDSA Garden Events Place. Hindi na matutuloy ang nakadakdang Blue Ribbon Committee event na dapat sana idao sa kanilang venue. Sa inilabas na opisyal na pahayag ng pamunuan ng Double Gem, nilinaw nilang wala silang anumang kaugnayan sa mga organizers, kalahok, o kaya po isa usaping tatalakay sana sa nasabing event. Ayon sa management, nagsilbi lamang silang independent events venue provider para sa aktibidad. Dagdag pa nila, anumang bagong announcement o updates kaugnay po ng event, ay ilalabas umano sa pamagitan ng opisyal na channels ng mga organizer. Nagpasalamat din ang pamunuan ng Double Gem sa publiko para sa pag-unawa at kooperasyon.
4: XFM News Nationwide.
6: Hindi pinayag ang makapasok sina Senador Aimee Marcos at dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa Double Gem at sa Garden Events Place sa Mandaluyong City kung saan inaasahan sanang gaganapin ang inanunsyong Blue Ribbon Committee hearing. Ayon sa mga nasa venue, hinihintay pa umano ang venue contract bago buksan ang gates ng compound. Hindi rin pinapapasok ang ilang miyembro ng media, vloggers at iba pang nagtungo sa lugar para dumalaw sa nasabing pagdinig. Kabilang din sa hindi pinayag makapasok si Attorney Harold Respicio, ang Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Sa pagdating sa venue, nanawagan naman si Singson sa publiko na magkaisa upang malaman ang katotohanan kaugnay ng mga isyung kinakaharap ng bansa. Iginit din ito na mayroon naman silang ilalabas na ebidensya laban kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng umano'y korupsyon sa mga flood control projects. Samantala, hindi pa nakikita ng media ang presensya ni Defensor na siyang nag-anunsyo para sa pagdinig sa nasabing lugar.
4: XFM News Nationwide.
5: Naka-deploy naman mga katropa mahigit sa 200 pulis ng Eastern Police District sa paligid po ng MRT3 Ortigas Station at sa EDSA Garden Events Place kaugnay ng pagtitipon sa sinasabi nga na Blue Ribbon Hearing na inannounce na ni dating Congressman Mike Defensor. Nakabantay sa lugar ang matuhan ng Civil Disturbance Management habang unti-unti pong dumarating din ilang supporters ni dating Paulong Rodrigo Duterte at mga vloggers kaninang pasado alas 10 pa ng umaga. Nagkaroon na rin ang tensyon sa pagitan po ng ilang media at pro-Duterte vloggers sa lugar pero in-announce na ng mga otoridad na kontrolado pa rin nila ang sitwasyon. Samantala, muling nilinaw ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Erwin Tulpo na wala pong opisyal na hearing na itinakda ng komite at hindi autorisado ang nasabing aktibidad.
4: XFM News Nationwide.
6: Nilinaw ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na walang planong magsampa ng kaso ang ahensya kaugnay ng Blue Ribbon Hearing na inanunsyo ni dating Congressman Mike Defensor para sa kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Ayon kay Matibag, hindi niya idineklarang illegal ang hearing kundi ipinaliwanag lamang na maaaring magkaroon ng reklamo kung may maghahain ang kaso at magpapatunayang walang basbas ng Senado ang aktibidad. Nagdag pa niya, hindi kikilos ang NBI para maghain ng reklamo laban sa mga organizer o dadalo sa hearing. Una nang sinabi ni Matibag na maituturing na press conference lamang ang umano'y pagdinig ngayong araw dahil matatandaan na sa unang pagdinig ng Cayetano Block na ang abogado ng 18 bodyguards ang siya lamang nagbibigay ng mas maraming salaysay.
4: XFM News Nationwide.
5: Si Senator Erwin Tulpo ay nag-inhibit sa investigasyon ng flood control. Katropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
4: Live Report.
6: Nag-inhibit si Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo sa pamumuno ng investigasyon kaugnay ng umano'y anomalya sa mga flood control project matapos siyang madawit sa mga aligasyong ibinato ng ilang testigo. Dahil dito, itinalaga si Senator Kiko Francis Pangilinan upang pamunuan ang subcommittee na magsasagawa at magpapatuloy ng investigasyon sa naturang usapin. Matatanda ang pinangalanan ng ilang dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico si Tulfo bilang isa sa mga umano'y tumanggap ng mga maletang may lamang pera, isang aligasyong mariin niyang itinanggi. Sa kabila ng kanyang pag-inhibit, tiniyak ng kampo ni Tulfo na hindi maaantala ang investigasyon dahil magpapatuloy ito sa pamumuno ni Pangilinan at ng itinayong subcommittee. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
4: XFM News Nationwide.
6: Sa iba pang balita, nagpahayag ng pagdududa ang Makabayang Block sa Kamara kaugnay ng ipinatawag ng special session ng Kongreso bukas. Ayon sa pinagsamang pahayag ni na ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, Gabriela Party List Representative Sara Ilago at Kabataan Party List Representative Rene Co, tila hindi umano pangunahing layunin ng pagpapatawag ang pagtalakay sa mga priority legislative measures kundi ang isyu umano ng pagbabago ng liderato sa Senado. Kasabay nito, nanawagan ng grupo sa publiko na bantayan ang mga magiging kaganapan sa Senado at sa mga desisyong maaaring makaapekto sa pamumuno at proseso ng lehislatura.
4: XFM News Nationwide.
5: Naghahain ang House Prosecution Panel ng mahigit sa 30 witnesses sa kanila pong pre-trial brief para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni House Prosecution Spokesperson at Kabataan Party List Representative Renee Koh na kabilang sa listahan ang mga personalidad na makatutulong para po mapatibay ang diskusyon kaugnay sa statement of assets and liabilities and net worth ng Vice Presidente. Nilinaw din ni Renee Koh na ang mahaharap na testigo ay hindi po kasama sa newly discovered evidence ng prosecution panel dahil ilalantad pa lang ito sa pre-trial. Tiwala naman ang kongresista na hindi magre-reklamo ang kampo ni BP sa mga iharap na testigo ng prosecution sa kanyang pre-trial case.
7: Hindi naman po, dahil nakita naman natin itong pre-trial period, ito talaga yung opportunity para itong dalawang partido magpalitan. No, ito yung gusto namin introduce ng witnesses, ito yung ebidensya gusto namin ipakita. No, bali yung nangyari sa House Committee on Justice, bagamat hinihimok natin si VP Sara Duterte na umuti, hindi itong trial yung naka-last opportunity niya na makapagbigay ng sagot, makapagbigay ng ebidensya, at na-ebidensya ang pagsusuporta ng ebidensya niya. So ito na po yun.
5: Mga katropa, yan po si House Prosecution Spokesperson at Kabataan Party List Representative Renee Koh.
4: XFM News Nationwide.
6: Samantala, hinikayat din ni Kabataan Party List Representative Renee Koh ang publiko na bantayan ang magiging proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Renee Koh na mahalagang informed ang publiko sa simula hanggang dulo ng paglilitis para makuha ang mga sagot at accountability na matagal nang hinihintay ng mamamayan.
7: Hinihintay na natin ng matagal to, no? So gusto natin hindi mapalagpas yung mga sagot na matagal na namin hinihingi, at siyempre gusto natin makapagbigay explanation kung bakit may nawawalang tamal, nasaan na siya, no? At bakit kung may mga ganong salitang binitawan si VP.
6: Yan ang tinig ni House Prosecution Spokesperson at Kabataan Party List Representative Renee Koh. Dagdag pa ng mambabatas, ang bantay campaign ay hindi lamang nililimita sa impeachment case dahil maaari rin itong gawin sa iba pang mga government hearing cases tulad ng flood control anomaly.
4: XFM News Nationwide.
5: Ini-announce mga katropa ng Office of Civil Defense na isasagawa po nila ang ikalawang quarter ng Nationwide Simultaneous Earthquake Drill sa Webes, June 18. Magsisimula ang drill sa ceremonial pressing of the button dyan sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, kasama iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kasabay rin itong ilulunsad ang Harmonized National Contingency Plan para po sa posibleng high-intensity earthquake o yung tinatawag na The Big One sa Metro Manila. Bagay rin na activity ang isang tabletop exercise na magsisilbing simulation ng magnitude 7.2 na lindol mula sa West Valley Fault para masubukan ang kahandaan at koordinasyon na maahensya sa oras ng sakuna.
4: XFM News Nationwide.
6: Umakyat na sa 68 ang kumpirmadong nasawi matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao noong nakaraang linggo. Ayon yan sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Nasa 1,339 naman ang sugatan, habang 33 nakatao pa rin ang nawawala. Mahigit 1.3 million na individual o higit 337,000 ang pamilya naman ang naapektuhan ng lindol sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Ayon pa sa NDRRMC, halos 68,000 kabahayan ang napinsala, kung saan mahigit 12,000 dito ang totally damaged. Tinatayang umabot rin sa mahigit 148 million pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura sa ilang rehiyon, kabilang ang BARM. Patuloy naman ang pamamahagi ng tulong sa mga apektadong pamilya at lokal na pamahalaan.
4: XFM News Nationwide.
5: Ang Pangulong Marcos at ang German President tinalakay po ang kooperasyon ng dalawang bansa sa kanilang bilateral meeting dyan sa Malacanang. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
8: Tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si German President Frank Walter Steinmeier sa Palasyo ng Malacanang para sa bilateral meeting ng Pilipinas at Germany. Sa kanyang opening statement ay sinabi ni Pangulong Marcos na mahalagang bahagi ng matagal ng ugnayan ng dalawang bansa ang state visit ni Steinmeier. Ayon sa Pangulo, ito ang unang pagbisita ng isang German President sa Pilipinas sa loob ng 63 taon. Huling bumisita sa bansa ang isang German head of state noong 1963. Sinabi ni Pangulong Marcos na tatalakayin sa pulong ang iba't ibang larangan ng kooperasyon sa bilateral at multilateral fields, kabilang din sa inaasahang mapag-uusapan ang mga hamon sa kapayapaan na kinakaharap din ng iba't ibang mga bansa. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
6: Transmission rates ng NGCP bumaba ngayong buwan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Live Report.
9: Inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na mas mababa ang overall transmission rates para sa buwan ng Hunyo ayon sa pahayag ng NGCP. Sa electric bill ngayong June 2026 ay 0.56 piso lamang kada kilowatt hour ang sisigilid para sa paghatid ng kanilang serbisyo. Ipinaliwanag ng kumpanya na ang pagbaba ay bunsod ng mas mababang transmission wheeling charge, ang bayad para sa paggamit ng kanilang linya sa paghahatid ng kuryente. Dagdag pa ng NGCP, bumaba rin ang karagdagang serbisyo o gastusin para sa mga pass-through service na nagbumula sa reserve market at iba pang provider ng mga kontrata sa kanila. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
5: Sa iba pang malalaking balita, katropa, hindi po humarap si na dating Ateneo Coach Tab Baldwin at Ateneo Coach Sandro Soriano sa National Bureau of Investigation kaugnay na investigasyon sa pagkamatay ni na Rene Batibornia o Baterbonia Divine Adili. Tanging abogado lamang ni Baldwin na si Attorney Carl David ang nagpunta sa NBI Homicide Division at sinabing wala umano sa maayos na kondisyon ng kanyang kliyente kaya hindi ito nakadalo. Samantala, sinabi naman na abogado ni Soriano na si Attorney Raymond Rojas na nakaranas ng emotional stress o distress ang 27 anyos na coach at kasalukuyang sumasailalim sa counseling. Ayon kay Rojas, inasaan pong haharap si Soriano sa NBI sa Webes na at handa umano ito na may pagtulungan sa investigasyon. Tiniyak din ng kampo nito na hindi aalis ng bansa ang Ateneo Coach habang nagpapatuloy ang investigasyon.
4: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
5: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din yung napapahinggan sa pamagitan ng XFM Palawan, katropa, 104.7, XFM 96.5 Galibo, at sa XFM 97.1 Rojas.
4: Balitang regional.
5: Diretso tayo sa balitang regional, labi ng basketbolistang si Bobet Baterbonia na sa Talakogon, Agusan del Sur na. At yung public viewing po ay magsisimula ngayong araw. Natropa natin sa balita si J. Salvan Luy ng XFM San Francisco.
4: Live report.
10: Dumating na sa Municipal Evacuation Center Gymnasium sa Barangay San Agustin, Talacugo, Agusan del Sur, ang labi ni Rene Claire Tabobeta Baterbonia, ang kilalang Rising Shine MVP at karangalan ng lalawigan. Sa pag-uwi ng kanyang labi mula Davao Region patungong Agusan del Sur, iba't ibang bayan ang nag-alay ng tribute at honor convoy bilang pagkilala sa kanyang makulay na buhay at malaking kontribusyon sa larangan ng sports. Libo-libong mamamayan ang nag-abang sa gilid ng mga kalsada mula sa Davao Region hanggang sa Agusan del Sur, dala ang mga kandila, habang ang iba naman ay nagsuot ng puting t-shirt bilang simbolo ng kanilang pag-alala at huling pagrespeto sa batang atleta. Magpapatuloy ang public viewing araw-araw hanggang sa huling vigil nito ngayong Hunyo 23 taong 2026. Layunin itong mabigyan ng pagkakataon ang kanyang mga kaibigan, taga-suporta at mga residente na maipadala ang kanilang huling pakikiramay kay Bobet, na nananatiling ehemplo at inspirasyon sa kabataan dahil sa kanyang dedikasyon sa edukasyon at sports at ang pangarap na maiahon ang pamilya sa kahirapan. Sa kabilang banda, malaki ang pasasalamat ng ina ni Bobet na si Rovelin Baterbonia sa pakikiramay at suportang ipinakita sa kanilang pamilya ng mga mamamayan mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon sa kanya, naramdaman niya ang lahat ng ito at patuloy siyang nagdarasal na sana ay unti-unti niyang matanggap ang biglang trahedyang nangyari sa kanyang anak.
11: Dili na dinim, nawadaan ko o gana, pero inyong ipakita sa ako ang mag-inog yapan ko dili para sa kukunong anak. Sakit man, pero tala, tabangan ko ni Lord na mahinay-hinay yung madawat o tabangan ko ko ni Bobet na maangkon ako, madawat na ako ang iyang pagkahinuna. Then, salamat ni Ini, salamat sa inyong mga tabang. Dili na ko may isa-isa, pero na nagmura gilog kita sa kumunang-una tanan gikan sa 1-year-old hangkot 90 years old nagduyog sa amuha. Ang dagang salamat kay bisan tood ing anak lang ang amuang kuan na dumog po may entero Luzon, Visayas, Mindanao.
10: Mga katropa, kapiban na puno ng mga health benefits mag Santorm Plus Coffee Mix mula dito sa AXFM Agusan del Sur para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang CJ Salvan Luy, AXFM News.
6: Guro sa Bacolod, patay matapos pa inuminumano ng muriatic acid. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng AXFM Bacolod.
12: Sinampa na ang kasong murder laban sa 24-anyos na suspek na umano'y pumatay sa isang guro sa loob ng kanyang bahay sa isang subdivision sa Barangay Alihis, lungsod ng Bacolod noong gabi ng Hunyo 12 sa pamamagitan ng pangbubugbog at panglalason. Ayon kay Police Captain J.R. Reyes, ang station commander ng Bacolod City Police Station 7, noong Lunes, Hunyo 15 ay sinampa na ang kaso laban sa suspek sa pamamagitan ng inquest proceedings. Hinihintay na rin nila ang resulta ng post-mortem examination ng biktima. Dagdag pa ni Reyes, nagpapatuloy ang kanilang investigasyon upang matukoy kung matagal nang may relasyon ng guro at ang suspek matapos umanong ilang beses na magkapunta ang suspek sa bahay ng biktima. Kasalukuyan din kinakalap ng mga otoridad ang iba pang ebidensya kaugnay ng krimen. Matatandaan na inimbitahan umano ng biktima ang suspek na uminom sa kanyang bahay hanggang sa nagkaroon ng sensitibong gawain ng dalawa. Kalaunan ay itinali umano ng suspek ang biktima bago ito pinainom ng hinihinalang muriatic acid. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
13: Samantala, 17 anyos na binata suspek sa panggagahasa at pagpatay sa kanyang pinsan sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
14: Tuloy sa sasambahan ng kasong rape with homicide ang isang binatilyo na muna'y suspect sa panggagahasa at pamamaslang sa mismong pinsan nito na natagpo ang patay sa loob ng isang banyo sa Kapisaan, Cebu, Nueva Vizcaya. Batay sa impormasyon ng Cebu Municipal Police Station, nalaman na may pag-aamin umano ang suspect na ikinokonsiderang child in conflict with the law sa harap ng kanyang magulang at MSWD officer. Sa pagsisiyasat ng mga kapulisan, magkasama umano ang biktima at ang CIC ATL na nagmula sa isang kasal gabi ng June 12 at magkasamang umuwi gamit ang motorsiklo noong June 13 bago matuklasan ang krimena. Nang hanapin ang biktima ng kanyang kapatid, nakita ang sapatos nito sa isang abandonadong tourism center bago makatuloy sa audiovisual room na sinarado umano ng pinaghihinalaan, kaya naman umalis din sa lugar ang kapatid ng biktima. Nakita ang wala ng buhay na katawan ng biktima sa loob ng banyo nang bumalik ang saksi hapon noong Sabado na pinaniniwala ang pinas lang gamit ang sariling belt ng CICL at wala ng saplot pang ibaba. Sa inisyal na pagsusuri, nakitaan ng sariwang sugat sa ariyang biktima at sakal sa leeg na dahilan ng pagkamatay nito. Sa ngayon ay tuluyan ng maharap sa kasong rape with homicide ang naturang 17 anyos na suspect. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang Altea de la Cruz, XFM News!
6: Sinakong expired soft drinks itinapon sa Haro River sa Iloilo City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
15: Diskubrihan ang sinakong soft drinks na tinapon sa Haro River sa Iloilo City. Ayon kay Barangay Tikod La Paz, punong Barangay Roy de Choson, na ang mga nasabing soft drinks ay expired na at galing sa depot sa Barangay Banuyaw ng nasabing distrito. Napag-alamang mula sa Haro, inanod ang mga nasabing bote ng soft drinks papunta sa kanilang barangay. Sa panayam kay de Choson na inamin mismo ng pamunuan ng depot na may binabayaran silang tricycle driver upang magdala ng mga expired na soft drinks at magtapon nito. Posibleng hindi nagsusupervise ang depot kung saan itatapon ang mga expired na soft drinks at nakita na lang ang mga itong palutang-lutang sa ilog. Hindi bababa sa onseng sako ng mga bote ng soft drinks ang nakuha ng mga opisyales ng Barangay Tikod, La Paz. Samantala, ipinasiguro naman ni Engineer Niel Ravina ng General Services Office ng Iloilo City Government na kanilang sasampahan ang kasong responsable sa pagtapon ng mga ito. Maliban sa Barangay Tikod, may nakolekta ring expired goods mula sa ilog na sakop ng Barangay Baldoza, La Paz. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
13: At lalaking papunta sana sa Lamay sa Balamban, Cebu, Binaril. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
16: Isang 25 anyos na lalaki ang nasawi matapos barilin sa sityo Laray, Barangay Buanoy, Bayan ng Balamban, Cebu kagabi. Kinilala ang biktima sa alias na Paul, may live-in partner at residente ng sityo Bangbang, Barangay Nangka sa nasabing bayan. Agad isinugod sa Cebu Provincial Hospital Balamban ang biktima, ngunit ideklara itong dead on arrival. Ayon sa Balamban Municipal Police Station, nangyari ang pamamaril bandang alas 11:45 ng gabi. Batay sa salaysay ng live-in partner ng biktima na si alias Mary, umalis umano sila sa kanilang bahay at papunta sa nasa lamay ng lula nito sa sityo Saksak, Barangay Abukayan sa nasabing bayan. Ngunit bago makarating, sinabi umano ng biktima na kailangan niya maghatid ng delivery sa Barangay Buanoy. Pagdating sa lugar, isang lalaking nakasuot ng jacket ang lumapit sa biktima at pinagbabaril ito ng ilang ulit. Agad tumakas ang suspect matapos ang pamamaril habang humingi ng tulong si alias Mary sa mga residente sa lugar. Sa follow-up investigation, tukoy na ng mga otoridad ang dalawang persons of interest kaugnay sa insidente. Patuloy naman ang investigasyon ng mga pulis upang matukoy ang motibo sa pamamaslang. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhon na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
4: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines.
13: Katropang Brian, patuloy na maranas ng pagulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa Easterlies. Ayon sa PAGASA, kaya tinasang maranas din ang isolated rain shower, thunderstorm ang Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte at del Sur at Davao Oriental.
6: Katropang Buddy, dahil dito nagbabala ang Weather Bureau na makakaranas ng localized thunderstorm ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ngayong araw.
5: Mga katropa, 527, nagpakita ang araw at inasa ang lulubog mamay alas 6.26 ng gabi.
4: Balitang International.
5: Atid po sa atin to ng Santon Gold, pwede niyong subukan, katropa. Inahayag na ni US President Donald Trump na naging completely open o magiging completely open sa Biyernes na po ang Strait of Hormuz. Anya bahagyan ang nabuksan ang mahalagang shipping route na naapektuhan ng 3 buwang blockade matapos i-announce ang pagkakasundo. Nasang malaki ang magiging epekto na muling pagbukas ng Strait sa pandaigdig ang presyo po ng langis at supply ng enerhiya. Sa ilalim ng Iran-US peace deal, nasa magkakaroon ng 60-day ceasefire at negosasyon kaugnay sa nuclear programs ng Iran at iba pang issue sa rehiyon.
4: Showbiz News!
17: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Spotted si Daniel Padilla sa 53 na kaarawan ni John Estrada kasama ang kanyang rumored girlfriend na si Kai Estrada. Sa mga photos na ibinahagi ni John, makikitang kumpleto ang kanyang mga anak na sina Ina, Moira, Kyla at Yuan kasama pa ang ibang bisita at ang kanilang mga partner. Sa isang hiwalay na video, makikitang personal na binati ni Daniel si John, nagkamayan, nagyakapan at nagpalitan pa ng I love you ang dalawa. Samantala, sinabi ni John sa isang interview na wish niyang maging masaya sina Daniel at Kyla bagamat hindi nito kinumpirma ang relasyon ng dalawa. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, exciting!
4: Balitang Sports!
5: Atid naman po sa atin ang sports ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Inanunsyo na ng Ateneo de Manila University na wala pa silang desisyon kung aatras o kaya po'y lalahok ang kanilang koponan sa UAAP Season 89. Tapos ang naging insidente ng dalawang Blue Eagles players na Rene at Divine. Ayon kay Ateneo President Father Roberto Yap SJ, ng mga manlalaro at coaching staff ay kasalukuyan pong nasa ilalim ng trauma at kailangan muna ng panahon bago magbalik sa kompetisyon. Bukod dyan, inuuna rin ang pamantasan ang paipagtulungan sa motoridad sa isinasagawang investigasyon sa insidente.
4: XFM News Nationwide.
5: Alas 12.31 na katropa sa XFM News Nationwide. At live mula dito sa XFM News Center Manila, Philippines, sumayin niyo na po ang ating balitaan ngayon pong araw ng Martes, June 16, 2026.
6: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
5: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyo mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
6: Ako si Brian Tipas.
5: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
6: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
18: Exciting, bro!
4: Santon Gold Live Testimony.
19: Apur, balit si Niloal Laguna. Laging nga CD, kaharing gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Last Gold.
4: Mabibili sa mga butika.
20: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
18: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
21: Ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
22: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
23: Sister Pain.
24: Ako si Sarah sa mga kutipan.

0: Strong Pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sunthorn Gold. Coffee

Mangyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani-dani na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Maayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki ginaton, nga mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Opdin nyo naman kami sa isan man kinisyon sa ato sining pagparagad sa paglulong sa inyo sa mga mapuslanon sining health tips and information. Ang ato sining tinutuyo sa programa, mapainchende sa tanan kung paano naton mahimo malikawan ang mga pamalatian. Pinagi sa holistic approach sang paghatagtabala sang dugang sining sustansya. Vitamins, minerals kag kinanglanon sa ato sining lawas para magpag-on ang ato sining immune system. Kay may mga ginahimo gali kita kun kaisa, ang iban sini ginakaon ta pa nga hindi gali insakto ang pamagi sa aton pagkaon, hindi gali kita dapat magpadamo sang pagkaon kag kun pwede likawan naton ina nga mga pagkaon kag ang mga alternatibo nga mga sources sang vitamins and minerals. Para nga makalikaw kita sa mga malala nga pamalatian. Okay, basic. Kung may mga questions ka mo dira, may mga palamakotanon sa ato sa ring topiko nga ginatalakay diri sa programa The Secrets of Health, feel free sa pag-comment sa ato sa ring live Facebook streaming sa Facebook page sang XFM Radio Patrol Iloilo. Or irigani i-text sa ato sa ring text hotline 0950975697T. Live ang ato sa ring program nga mabatian sa tanan sa ring mga XFM stations sa isla sang Panay kag Negros Island Region. Kag sa ato sa ring pagparagad sa gihapon and as usual, upod ang ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Welcome Sir Jocil. Thank you ano. Kag sa aton man sir mga tagpalamati nga nagaupod sa ato, nagaabang-abang kun ano na naman ang aton sir pag-share sa ila. Nga topic sa ning edisyon sang aton sa ning pangalagad kagabay pa ngara kamo gyapon sa mayo sa ning kondisyon sa piyak sini sa mga challenges mga kondisyon or mga pagpanghangkat sa aton sa ning ikaing lawas kag isa na naman ka topic ang amon sa ning share sa inyo nga tama ka simple ni Sir Jocil ano nga paghimuon naton kon mga sangkap kon makita man lang sa aton sa paribot pero tuman kadako kag vital nga organ naton sini ang iya pwede gali sini mabenepisyuhan kag maproteksyonan.
0: Mga musta lang kita na Doc Leo. Kamusta ang heart nyo?
1: Sana atani okay lang gyapon ninyo sa ning tagipusoon.
0: Oo.
1: Puno sang gugma sini kag indi sini mga ginatawag kapaslawan o kon mga huaay bala Sir Jocil ma-meet ng mga expectations.
0: Ang kasakit kong kisa sa balatsyagon gina-refer naton kasakit sa ato sini nga korason. Tikabay pa nga ang kasakit nga inyo mabatyagan sa inyo sini nga korason kag balatsyagon temporaryo lang, sometimes importante ini para ma-realizar ta ang ginatawag sining katamis sa likod sang kapait kag kasakit, Doc Leo.
1: Correct Sir Jocil, kay hindi man kuno naton may pressure kadaragan kun way kuno sing kapaslawan.
0: Tanan sini may pelandigan kita mahambal nga hindi mo kuno ma-appreciate ang matamis kun wala sang pait, hindi mo ma-appreciate ang kasanag kun way sang kadulom.
1: Correct.
0: Hindi ko ma-appreciate ang kalibutan kung wala ka.
1: Ay, damo nang pinakamanami.
0: Oo, damo nang daw ginakilig siguro sa inyong ginahambalan mo. Pero, dari kita ma-sentro, kay ginpangamusta ko gid ang heart ninyo, namo ni Doc Leo. Kamusta ang heart ninyo? Kay may mga remedyo gali para mapapag-unta nga to sa inyong function sa korason, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Kay may mga balatian sa ato sining korason ang isa dira ang pagdamol sa ato sining wall o kon covering sa ato sining heart pagparanig sa ato sining mga ugat nga nagalapos sa ato sining korason nga nagasuyop kag ginaagyan sang ato sining dugo nga naga-function sa ato sining lawas, Doc Leo.
1: Yeah, correct Sir Jocil no kag tituman kadako ang papel sining ginatawag aton nga korason para mapabilin kita nga mabuhi. May mga expression gani Sir Jocil nga antes pa na pormang utok nagapitik na iya ang kurason dito sa taguangkan sang isa ka Iloy.
0: Oo. And mind you nga kon ang tao abi clinically

0: Eh, kasubong balangan na may kaugalingon iniya nga power plant sa Rosil nga makatrabaho sa iya sang iya specifically mo ning pag batyag na to na nagapitik siya o ko nagabita nga ton korason.
1: Hindi lang namon bibian ni pag-isa-isahon introgid ko na no mga masakit as korason e kadamo sa masakit kita. Diri kita na isa kayo sa no heart health tabi. If we speak about heart health ang tawag nato sa ni is condition mayo nga condition sa ato sa nga korason. Ano ang buot tambalon sa ni Doc Leo Hao? Ang heart disease ni Chenyan tabalati niya. May ara sang acquired ang iban sa ni may ara man niya transfer the genes and blood. Pero ang heart health ginbunag kita nga almost perfecto man ang pagfunction sa ato sa nga lawas. Only that because sa ato sa nga lifestyle sa ato sa nga pagsinalayo, amunay kon kaysa nga nagakapaltahan lawas ta, bangod kay nagabalatian kita. Now, speaking of heart health, Doc Leo, if we speak about heart health, what do we mean? Anong butang balon ta sa ni Doc Leo?
0: Nagapakita ni Sir Jose, alo kong butang balon sa ni pagambal na ton sa nga heart health, ang kondisyon sa nga ton sa nga korason. How well our heart is working. And how well our blood system is taking care of our body. Kaya kung nga tuman ka importante ang papel si Sir Josil, kaya ang neutrina, mga sustansya, oksihina, nakasalalay ni Sir Josil sa maayong blood circulation. Kaya sino siya responsable sa pagpa-circular among aton sa nga kurason. Kumbaga Sir Josil, ara na ang source sang tubi, ara na sa nga aton sa nga pipe or hose, paano mag-circulate na? Ara ang water pump. Oh. Nga kinahanglan nun. Kasubong sini ang function sa ngaton sa nga korason. Kag, kung manami ang blood flow, manami ang blood circulation, manami ang pag-function sa ngaton sa nga korason, nagahimo sa sangiya obra, suno sini sa ngayon disenyo sa ila, amo ng butambalon sa heart health, Sir Josil.
1: Ang aton korason actually daw submersible pump, daw bomba jetmatic, siya ang tagapagsag-a sang dugo nga nagasulod sa korason. Ang nagapasulod sa korason, amo ni ang gina-oxygenized. But tambalon siya ni, may karga na nga carbon dioxide. Tapos, bumbaho naman na sa korason, kay nagaginhawa kita, kargahan niya naman na oxygen, amo naman i-distribute sa bilog tang halawas. Ang sistema yan, daw katulad niya sa jetmatic pump, nga ang iya sini nga ginatubod, ginabalik yaman dito sa buho. Kung sa din, ginakaka naman to, kaginakuha, balik naman sa ato sini nga korason. So, if it functions just like the pump, Doc Leo, specifically, ano mga ginahimo sa ato sini nga korason para mabuhi kita, Doc Leo?
0: Tiyan mo na yung Sir Jose, lang umbra niya, no, ginatulod niya sini ang dugo sa bilog nga lawas naton. Siyempre, sa kutob sa madangatan sa aton sini nga dugo, ginapush o kung ginapampin sa korason. Kagupod sa ni dugo, Sir Josil, ara ang oxygen, ara sa ni ang nutrients. Pagkanto sa atong utok, pagkanto sa atong muscles, pagkanto sa ibang pagid naton sa nga organs. Kag, ang pabalik sa ni Sir Josil, diri man ang mga higo, mga basura, kinanglan maklear, kinanglan matinloan sa aton sa nga lawas.
1: Oh. Kiti kon may ginatawag kita sa nga healthy heart, may unhealthy heart man na. May ara ang ginatawag bala nga tao nga buhi, nga mapagros kag tao nga buhi nga masakiton. So pili ka mo sa healthy heart or unhealthy heart, sa tao nga nagakabuhi nga mapagros o kon sa tao nagakabuhi nga masakiton. Tilaban-laban daw ay gigor ti may mapili sa nagakabuhi nga masakiton, no. Speaking about healthy and unhealthy heart, what really separates siya ila sa ni Dr. Ano nagsiparar siya ila? Paano mo sila nga, ay, may unhealthy heart ikaw, ay, may healthy heart ikaw, Dr. Leo?
0: Actually, Sir Josil, may mga pamaagi sa ni, no, kung may difference ang heart o kung normal siya, pinaagi sa ni sa pagpamati sa nga pagpitik. ti mabalaan sa mga naga-studio Sir Josiel sa biology ano kag sa medicine ani ban sa natural medicine anatomy physiology aray na ang healthy heart Sir Josiel nagapumps ang blood easily ang blood flow smoothly through clean blood vessels kagawa ay Sir Josiel ano sing halos extra effort na ganihimo nga ton sa ringa kurason samantala kung unhealthy naman nga ton sa ringa kurason

0: has to work too hard. Ang blood vessels ni Sir Josil, nagakitid ang alagyan tungo nagadamol ang posibleng mga bara-bara dito sa sulod. Kag ang blood doesn't flow smoothly. Kumbaga, Sir Josil, sa report na paghambal, kung healthy heart, clean, wide pipes, easy flow. Kung unhealthy naman ang heart, dirty, narrow pipes, hard flow.
1: Pero ti, anong delikado, Abido Cleo, if you have an unhealthy heart? Mabalikaw nga importante gid ang ginatawag nato sa ring heart health, Doc Leo.
0: Tuman ka importante, Sir Josil, ano, nga ton sa ni korason. Kati nakasalalay, Sir Josil, ang pagbaton naton o kung pag-receive sa mga organs naton, tissues naton sa sustansya, kag-oxygen, pinaagi siya sa ni maayong pag-bomba nga nag-aagi sa aton sa kaugatan. That's why may mga mensahe ina ginapadala sa aton Sir Josil. Kung may problema o kung naghihina ng heart kag aton sa nga kaugatan o kung ang cardiovascular system naton, why na sa nagatrabaho sing lubos ang maayo para sa pag-sustain sa aton lawas, may mga ginapakilala o kung ginapadala sa nga signal Sir Josil. Like for example, madali kag masami ka nagabatyag sa kakapoy, gamay lang nga ubra karon dayon mo na pahuway kay daw tuman nakalapyo kag daw ginakulabos ng emosyon nga pagginhawa. Ang iban sa ni Sir Josil, nagahuot ang ila pamatyag sila sa ringa dughan, kag ang iban may pagsakit pa nga batyagan. Kag ti kun mapabayaan bala Sir Josil sa ugali bala naton nga daw makaya pa man pabuyan-buyanan, daw masustener pa man. Kag hindi bala kita, Sir Josil, nagahatag sa seryosong atensyon sa mga signs and symptoms. Posible, Sir Josil, magapadulong ini sa seryosong problema kasubong sang heart attack nga hindi naton mapaktan kung saan umatabo.
1: Ari, kay almost ginhatagan kita sang perpekto sining lawas. Except sa may mga defects inborn, ha? May mga depekto na daan na pagkabunag. Nga importante, Doc Leo, yung natawag nato sa nga heart health. Kay almost perpekto gani ang hatag sa aton, or perpekto gid ang rhythm, ang synchronization sang pag-function sa ato sa nga lawas. That's why nga ti nagakabuhi kita. Why sagod bala kon sa preno, kon sa masalakyan pa. Fully condition bagong halingid sa kasa. Why kagid sa isaway. Ano ang nag-apekto sa ginatawag nato sa nga heart health? Why is it nga hindi nato nini ma-achieve? Hindi nato malamalabot ang almost perfecto man sa nga kondisyon niya up to the last day sa nga to sa nga pagkabuhi, Doc Leo?
0: Kung magbakal ko kita sa lakyan, Sir Josil, kung may kaya, malang pinakamanami ko nung brand new ginang aton baklon mo. Kaya along with that, sa aton ginbakal, Sir, may ara sa owner's manual o kung vehicle's manual, Sir Josil. Dira na aton basehan kung anong aton sa nga dapat, tagadi dapat sa nga himuon. Pero, ara man, Sir Josil, sini ang risgo sa factory defect. Diba kung kaysa may mga gina-recall sini nga mga salakyan, mga units. Kay may problema, galing amuni nga system niya. Amo man sa aton lawas, though gin-perfect kita, ginhimo kita, Sir Josil, nga halos perfect. Pero bangod sa ginatawag genetics, may diprensa ang nanay o kung ang tatay, dira nga posibleng magsaylo sa bata. That's why may ara, iban nga pagkatao nila, may diprensa na sila sa ila sini nga ikaing lawas. Pero may mga ginahimo, gali kita, Sir Josil, ukon nakagawian naton, ukon ginpasa-pasa bala, Sir Josil, nga naandan naton. Nga halin pa sa pagkabata, amo na lang imo namataan, amo manitudlo mo sa imo sa kabataan, sang lola sa kaapuhan, sang kinikanan sa kabataan. Ano ba lang nag-aefekto sa aton sa nga kurason para mapabili nini nga healthy ukon madasig siya nga magluya? Mahimo naton gali nga mapadasig ang pagluya sa aton sa nga kurason, Sir Josil, kun ang gawi naton masami kita nagakaon, especially sa kabataan, naging paanad sa Sir Josil sang permi pinrito. Permisi ni nagalanay-lanay sa mantika nga mga kalanon, too much salt. Ang bata, Sir Josil, ay maanad na sa alat, mareklamo gina.
1: Oo.
0: Kung gaan mo sang salty nga pagkaon, ti labot pa dira, Sir Josil, ang pila ka mga bisyo, like smoking. Pero, mind you, sa aton sa mga tagparamati, even why nag-smoke ang isa ka tao, Especially yung bata o yung nag-smoke. Pero kung nag-panigarilyo, kung nag-smoke ang ganikanan, mayara sang second-hand smoke, mayara sang third-hand smoke, yung makahatag sa ila sa gyapon sa ginatawaga. Disbintaha, especially pag-abot sa korason. Ang bata, Sir Jocel, ginpaanad sang tanaw o kung pungko lang kag-monitor dira o kung hatagan sang ginatawag gadget instead of physical activity. Kag sa mga dlagko man Sir Jocel amuman, kun kulang sa exercise, ginapahina man aton ng aton sa ng korason. Kag ti sa mga dlagko Sir Jocel masami mo mabatian sini o kun sa iba na batian, tani gusto ko magbalik sa pagkabata ba.
1: Ah, oh.
0: Why halos ang stress, why problema, why bills, why obligasyon? Hampang lang, kaon lang, tulog lang, chatra.
1: So ti amo ni ang mga ways na to na. Habit naton kung nga hindi naton masustain ang longer existence ang tawag naton sininga healthy heart.
0: Correct Sir Jocel, kapin pa kung ang ginikanan Sir Jocel hindi aware kung hindi maidid sa ikaing lawas. Maswerte ang kabataan Sir Jocel ang ginikanan nila aware kag padayon niya nagtuon sa ikaing lawas kay mahalungan nila kag masudlan nila sang husto ang almost empty vessel nga ginhatag pa sila Sir Jocel. Magambal kita empty vessel Sir Jocel ti ang bata. Kung ano ginatudlo mo, anong gina-feed mo, amo man ang iyasan niya, sundon, amo man ang iyasan niya kaunon.
1: So, pasalamat kamo kung may ginikanan pa nga naghambal sa inyo. Oops, kaun kamo ano, isang utan ha, kay masustansya, ina, hindi kamo ubra ka kaun, sina kami kapalain na sa inyo lawas. Be thankful.
0: Correct.
1: If may mga ginikanan, kamo nag-amo sina, or somebody, nga nag-olikid sa inyo, butang mo lang sa inyo, hindi, lang inaya basta-basta ang hambal lang, kay inaya para ginaya mabuhi kita't malawig healthy.
0: Correct.
1: Para ma-maintain na to ng healthy heart, balik kita sa supplementation gihapon, Dok Leo.
0: Correct, Sir Jocel. Ang pinaka-importante o kung isa sa importante nga pundasyon sa healthy lifestyle, Sir Jocel, nutrisyon. Amugin na ang isa sa hindi naton biyaan, nutrisyon.
1: So, dapat inom kita or kaon kita may healthy food. Siyempre, prutas, vegetables, iban pa. Nga mga kararuton, for example, in exchange of carbohydrates, ining kanon lang hinakaon ta, dapat mag-exercise kita. Way man tayo kasi linga, adlaw-adlaw, gid ma-jumping jack, gid ka mo, ah. Mm-hmm. 30 minutos, gid, ah. You know, sa adlaw-adlaw lang ang tanan, umpisan mo 5 minutos, kag maanad ka mo, first 5 minutes lang every day, ah. Maanad ang lawas, yung habol, himuon ko, blasunod 10, mark my word. Basta gani nga maanad ng lawas nyo, pangitaon nyo, ginamambal nga, doga padugang, padugangan ko, abi 5 minutos, simon ko pulo ka minutos kada adlaw.
0: Correct, Sir Jocel. Kapin pa kon kumbinsido ng utok mo nga, naganami ang kondisyon mo, naganami ang pamatyag mo, ikaw na mismo, Sir Jocel, sinadondi ka na, doon di ka na mapahamtang, bla?
1: Oo.
0: Nga, liba, busy ka, mamiss mo sa kadlaw, doon manugon ka na, Sir Jocel.
1: Mm-hmm. Especially kung may tiyempo, malang kagway mo, ginsist ang tiyempo, mahinulsol ka lang the following day, mahambal pala ng kitlawas. Lipatan ko, galing mag-exercise kahapon.
0: Mm-hmm.
1: Isa pag idariti, dapat insakto nga pagtulog. Insakto sa oras, and have a good sleep. Ng kada oras blaw kag bugtaw-bugtaw,
0: mm-hmm.
1: At least mga 7 to 8 hours per day pagkatapos ang enough sininga fluid. Hindi inang di color ha, kaya ang iban sini tagaan mo gani sang tubig lang bala, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Ano man sini do gid sa burba,
0: do sin kaganagana,
1: do hindi ka katig-aba. So kinanglan na plain water. Pagkatapos ti tandaan tagid permi ang aton sining heart health equals healthy man ang aton sining pag sinalayo kag aton sining bilog nga lawas. Now, kadto kita sa supplementation, Dok Leo. Ang mga tawag nato sini hindi man readily available no, pero ang mga amang damo-damo in terms of availability ng available balabisan din kala magkadto, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Nga supplementation o kon sources of nutrients good for the heart. Ano ini, Dok Leo, primarily? Ang dapat nato sini prioritize ka kanon if we want to have a healthy heart, Dok Leo.
0: Actually, pag-abot sa fruits and vegetables, Sir Jocel, special mention dari isa balunggay eh.
1: Oh.
0: Pag-abot sa utanon. Pero bago sa balunggay, diri anay kita Sir Jocel, dumduman itong kilala kung may ginabitay nilapit sila pertahan sa ila sa kusina. Ba, sing ko, pala kaon gali ka mo dari ahos, very good gid na, no?
1: Hmm.
0: Sige, why kami na nagkakaon, Mig? Mig tawag yung sakon mo. Sige, para nasa, no? May para sa lain ginhawan.
1: Para ako na kung may lain ginhawan, ni kasulod sa balay. Hasta lang sa sagwa, kahit may banggas per tahan niya ahos.
0: Correct, Sir Josiel. Especially kung ano yung native balang ahos and gagmay bala.
1: Uh-huh.
0: Which is, ginarecommend ginman sa ton, Sir Josiel, as much as possible, bilang Pilipino, pag-abot sa consumption na ton, ang dirigid sa aton gamiton.
1: Gali kaya nga husgin butang to, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Kahit manamit perming pagkaon na susulod, pero hindi healthy.
0: Mm-hmm.
1: Para nga pagwa mo, puksi ka lang to isa ka bilog pagkatapos usapon para nga makapian-pian to maintain good heart condition.
0: Correct, Sir Josiel. Dako katama ang mabulig. Yakapin pa nga house ng native, Sir Josiel.
1: Mm-hmm.
0: Mas makahang siya, mas mahumot, at mas saburuso sa compared sa mga hybrid. Nga ginagamit tag na andan na ton na subong. Pero generally sa pangkabilugan, ano ba lang ara sa nisa garlic nga makabulig kun kauno na ton pag-abot sa ton sa nga kurason kag sa ton sa nga kaugatan. Ang garlic, Sir Josiel, nagapanghikot na susulod sa nga ton sa nga lawas labi na gid sa ton sa nga kurason. Tungod may ara sa ni Sir Josiel sa isa ka special natural compound na ginatawag nga alisin. Amo gani niya kun mag-prepare kita sa nga ahos, dapat paon na ton anay kag hulat kita 5 to 10 minutes para nga magwa ining alisin nga may ara sa ginatawag binipiso sa ton lawas. In fact, ginatawag ni Sir Josiel, ginaterminuhan ng alisin sa Ingles nga like clean up chemical. Ang makabulig sa aton sininga blood vessel. Kung aton gaunon, nagabulig pa relax sa aton kaugatan, nag-reduce ang inflammation, ginapanami ang blood flow, kag ginabuligan panubo ang harmful fat sa aton sininga dugo. Kumbaga, nagabulig siya para nga makalikaw kita sa pagbara, kag-relax lang ang aton sa ni nga blood vessels. So, paano naman niya karon makabulig pag-abot sa aton sa ni nga ginatawag kaugatan, kag sa aton kurason, tungod nga manami ang ginatawag blood pressure, manami ang blood circulation subong sa aton nga blood vessels, makabulig siya para nga hindi basta magtaas ang aton sa nga presyon, makabulig sa para nga ariglado ang circulation, kag mabuligan, Sir Josiel, nga hindi mapuwersa ang aton kurason sa duga nga pagbumba kun nagakitid ang alagyan sang dugo.
1: Ang kalimbawa, igalisini, ang kaugatan takon sa mga salakyan, makina sa salakyan, may mga hose.
0: Mm-hmm.
1: Ang hose, kung mahinay ang flow dira sang liquid niya nag-aagi, may mga plak nga nagakalabilin dira, lagtok, lagdo, tawag na ton, lagtok or lagdo. Kung hindi normal ang pressure. Kaya sa salakyan, may gina-maintain man dapat nga pressure mo.
0: Mm-hmm.
1: So kung hindi normal ang pressure, may gakabilin nga lagdo, kaya dapat ang lagdo na, maupod na somewhere dito. Kag sa makina, may ara na da-exhaust ya mo, may ginagwaan.
0: Correct.
1: So kung kulang ang pressure, buta mo rin may lagdo, amo nang problema ta kay kun sa ugatan na naga-build ang may build up sang tawag nato sa ni lagdo amo ning tawag nato sa ning mga bara sa ato sa ning kaugatan. And remember, ang mga ugata ay kita nyo punta sang dagom, mang iban sini gamay pa dira, Dok Leo.
0: Correct.
1: Tinano na malana kun may lagdo pada karon, kundi mahina ang iya sa ning circulation. So ang gwa gali sang ahos, Dok Leo, siya ning tagapaglimpyo, no? In short, sini, naturally, kung bastante nga ito sini nga pagkaon sa ahos, ang ahos magabulig para ma-maintain ang normal nga pag-function, including ang pressure, sang dugo nga nag-aagi sa aton kaugatan, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josiel. Kaya once gani nga magproblema kita, may balance ang aton sini nga blood pressure, like masami, Sir Josiel, tinaas bala?
1: Mm-hmm.
0: Nagataas ang risk na aton sini sa ginatawag plaque.
1: Oh.
0: Or plaque build-up. Kagang kuraso na ton, Sir Josiel, ima-persa gani. That's why, kung masaming matiga o kung persadong kuraso, Sir Josiel, sa pagbumba sa dugo, gamatamat man sa damol, gamatamat man sa dako.
1: Mm-hmm. So, ang mahina nga pagpitik sa ton kuraso, kung ang pagbumba, is not good for our heart. ang sobra-sobra naman nga pressure, Doc Leo, is not also good for our heart.
0: Correct.
1: May mga deformities nga nagakahinabo nga nagaresulta sa pag malfunction, hindi insakto nga pag-function sa ngayon sa nga korason. Pero ang ahos makabulig, ang pamangkot, paano naton ini pasulod sa lawas ta, Doc Leo? Kinang nata, ano, pwede lagaon ni or usapon dapat pareho sang tudlo naton sang una ang mga episodes diri, specifically ang ahos, para mapuslan mo dapat papaon mo anay kag usapon, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josel, papaon mo nay isa tubtob duha ka liso sa isang ahos, no, sa kada adlaw nga consumption bala, Sir Josel. Papaon mo anay tapos pabay-an lang dira, hulat ka up to 10 minutes para nga timagwa niya sa nga alisin. And then pagsulod mo sa baba, basta matolerate ang kaya lang, ha, amo na nga ito sa nga premise, ha, basta kaya lang matolerate why ka stomach upset sa ni kag dapat usapon gitsang mayo, Sir Josel. Hindi ba lang pagpamuhulat ka 10 minutes tapos lumiyon mo lang padalundunan tubi, hindi ina amo, kundi usapon mo gid.
1: Kaya ang iban siya ni kumo kayo ng pa na Doc Leo, ang bal nila ti ay gurub-gurubon pagid sang kutsilyo. Pagamay na lang butang sa baba pagkatapos padalundan tubig tulundayon.
0: Unless siguro convinced gid or medyo gulang-gulang lang sa alang-alang sa pagkapino gid la, Sir Josel.
1: Oho.
0: Ang imo siningagin himo.
1: Downgraded, no?
0: Correct, Sir Josel. Pero panila, ganyan lang kaya ba? Sige karong pagwa, ahos magyapon bala. Abot ang balon, why na mausap, why na marigas mayo.
1: Oo. Ang purpose ko nga may ngipon kita, kaya ang tanan nga pwede tani rigason na isang ngipon ta para hindi manbudlayan tunaw to nga to sa nga digestive system.
0: Correct, Sir Josel. Kag isa ka kuana, isa ka bonus, Sir Josel, kun husto gali ang pagtunaw naton or husto gali ang pag-usap naton sang aton maginakaon, Sir Josel, gina-practice tabla ang husto nga pag-chew, may benepisyo pa sa aton nga memory, Sir Josel.
1: Buta malo sa niya exercise aton sa niya pag-ang, no? Kag-ang ba, Doc Leo, could also affect our memory?
0: Correct, Sir Josel. That's why sa iban ganing nag-review or before exam ganit, Sir Josel, ano? Nag-balon sila sa chewing gum.
1: Oo.
0: Pagkatapos, samtang nag-tuon na sini, kaya nag-bulig siya para sa aton sa niya memorya, kung may gina sa ulo, kaya ginabasa kita or nag-review kita.
1: Amo na nga, hindi lang gali, mani per se. Kung ano nagapaalam, kag nagapaktibo sa imo brain function, ang pag-usap mo gali sang money contributed a lot.
0: Correct, Sir Josel.
1: Oh, hindi lang gali ang money per se, ha. Ang pag-usap.
0: Correct.
1: Ang pag-nguya. Now, tika ba ipang mauyunan yung garlic? Sa mga hindi kauyon ka garlic, mangita kita karon sang suplemento kung paano ninyo i-take. Labi na gina mga supplements sa may mga garlic. Katulad abisang Santon Plus Gold Capsule. May garlic ina, may mangustin, may palaya, may malunggay, may spirulina. Paano nato ni take to take care sa ato sa nga korason? Istoryahan na muna karon, ha. Ihatag na muna sa inyong tip ni Doc Leo. Now, magluwas sa garlic, Doc Leo, na mention mo kagain ng balunggay. Ano naman yang may ara sa balunggay? Kaganong ginahimo iya sini, Doc Leo, sa aton korason?
0: Pag-abot sa korason, kaugatan, Sir Josel, isa sa gina-recommend gid, amo ang ginatawag balunggay. Queen of all vegetables. Kag nga maayo ini sa aton sa nga korason, bago din idagaya sa antioxidant, makaprotect sa aton sa nga heart cells. May aras ang potassium para makontrol ang aton sa nga blood pressure. May fiber para nga malower, Sir Josel, ang cholesterol nga halin sa aton sir ginakaon. Though, gamay man lang ang maabsorb halin sa dietary factor o kung sa food bala, Sir Josel. Hindi magintuman kadamong cholesterol nga maabsorb dira. Kay mainly, ang cholesterol, Sir Josel, ginaproducer niya sang lawas mo.
1: Mm-hmm.
0: That's why, bisan hindi kita magkaon sang mga ginasiling nato niya makolesterol nga pagkaon, gahimu yung aton sa nga lawas. Pero madugangan lang, Sir Josel, kung why magkita nagahalong sa aton ginakaon. Pero kung may balunggay, dira pala nga dan sa aton tinae, mabuligan, Sir Josel, nga hindi na matamaan dito, no, sang absorb. Pag ko madugangan tungod sa fiber kag tungod nga may aras sa ginatawag plant compounds, Sir Josel, nga nagabulig para sa inflammation. Mahimo kag pwede naton paminsaron, Sir Josel, nga ang balunggay kasubong ini sa ginatawag nutrient protection para sa aton kurason.
1: So bali ang balunggay Ang ano ha, nutrin siya makuha tas balunggay dok Leo. Hindi lang kay balunggay per se, hambal tinakaon ko tok balunggay. Galing kay balunggay mo ay kaon dok Leo, mo nang hambal nila nga kapulo na kuno bukalan. So again kun paano na karon i-take ang balunggay amo na nga diskusyon na ni dok Leo. So in short ni ang contractual isang korason tagidya dok Leo is the LDL no, the low density lipoprotein.
0: Once nga ma-oxidize so kun maguba or ma-damage na Sir Josel dira sina ang katalagman.
1: Ti always damage it every day siguro damage gid na ang LDL naton dok Leo because of our bad habits.
0: Correct Sir Josel no, kapin ba kun mayara kita sa ni isang chronic inflammation. So expect taron gid naton ina.
1: Ang problema tas korason, ginatawag na to ni number one is blood clot. The blood clotting. Nag-clot ang dugo. Butang mo rin nag-bara ang dugo. Kung kaisa sinatawag na to, sinimag-clot bala, nag-bilog ang dugo. Kung inaya sa naked eye. Pero sa microscope, gamit ka mo sini, makita nyo gid na ang iya sining properties kung paano siya maglapuyot kag magbilog. That may cause artery clogging. Mag-clog ang artery sa sulod sa ato sining inawas. Now, abi, simple nun ni mo, or if not, Dok Leo, ari kita na is balunggay. Ang balunggay, Dok Leo, anong better way to take balunggay para sa protection sa ato sining korason?
0: Ginarecommend, Sir Josel, para makuha mo ganyan concentration sa nutrients bala, imo siya nga air dry, tapos pulbuson mo.
1: Maghambal ikaw air dry, room temperature lang na, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel.
1: Ihagay mo lang da at room temperature.
0: Hagay mo lang hasta nga magmalas Sir Josel pagkatapos imo siyang galingon o kon na kumuson mo si Sir Josel. Pagkatapos imo siyang sift o kon imo siyang ayagon. Kag ang mapino niya sina nga ginayag mo amo na ang consumption Sir Josel kon konsumuhon mo pwede mo na Sir Josel mabutang sa imo luto na nga utan. Or pwede mo man Sir Josel mas sprinkle sa imo sa nga pagkaon.
1: Pare sabi may vegetable salad kada sprinkle ni mo sang gin kumus ni mo sini no powder form nga air dry nga dahon sa balunggay pwede na Dok Leo
0: pwede gid.
1: Okay, ang problema sini kon air dry sa kwarto lang room temperature bayan ta kon kaisa base bala kon pati itik-atik dalablas kumus mo bala Dok Leo.
0: Kaya ang iban sa ni Sir Josel ano air dry nag-expect sa lang air dry pagkatapos balik ang galing nila nag-amag-amag gali. May mga molds na.
1: Isa pa na kung hindi matinlo ang palibot nagka-mold siya. So mag kung ato naman sining i-proseso lutuon ta dapat na halob lang iniway kay nalata ah. Correct. Halob lang ah, hindi kay lata Dok Leo.
0: Correct. Hindi pagpatamaan sang init.
1: Kagkon kauno naton bilog dala ang nang bilog yagid bala sini nga dahon kay ti may fiber pakita dara insoluble fiber nga makuha makabulig para sa mayad nato sini nga pagpamuhin. Ti usapon ta naman mayad kag indi lata ha. Amo na dapat indi lata. So mabudlay ang processing sini actually pero good for our body and for the heart. Butang tabi Dok Leo, kombinahon na to ng garlic kagang balunggay, how potent ini sa protection sa ato sa ninyo korason Dok Leo?
0: Kung updon ta Sir Josel, you know, ining ginatawag phytobiotic o kung natural antibiotic sa ninyo garlic, kag ang superfood queen of all vegetables sa ninyo malunggay, makabulig sila Sir Josel sa pagsuporta sa mas matinlo nga kaugatan, mapanami ang aton sa ninyo blood circulation, kag makabulig sila sa ginatawag long-term heart strain nga ma-reduce ini o kung na malikawan. Kag ang manami pagit sa ni Sir Josel kay base sa pagtuon kung nag-consume kita sa ni regularly sang ahos kag sang balunggay abin ko nga no sa aton mga tagpalamati ang ila sini nga epekto hindi lamang siling na instant but long term ang aton protection tag benefit dere.
1: So mas potent gali ubot tambalo sini mas dakong protection nga mahatag sang ahos kag balunggay kung insaktong preparasyon.
0: Correct.
1: Kag insakto ang pagkaon Dok Leo.
0: Correct Sir Josel, kag mas malawig ang protection naton dere. Hindi bala nga daw nag-okay man ang imo sa nga response sa pamatyag subong pero basi subong lang adlaw kung subong lang ang simana.
1: Tang iban si Dok Lema gipay na mangkot sila niya kung pugaon ko bi ang balunggay ginahabu, ihaboy ko sila niya ang nabili niya ang duga lang ang akon nga imnon.
0: Pwede-pwede lang yapon, Sir Josil. Amo na nagaling te ang soluble fiber dito te ginahaboy mo. Mo na magsulod sa aton sa ninga lawas. No. Kag te kuntuman kaya kasensitibo pagabot sa sabor. Tigamiton ko ang termino sa kilala ko, Sir Josil, nga siya te posible digwa mo gid.
1: Oo. Oh. Amo na hambal nila ako gabusong kasi doon haraasan ka mo. Sa kapait, ha?
0: Correct, Sir Josil.
1: Dugangan mo pa sa makahang ahos.
0: Mm-hmm. Kag mismo ang balunggay, Sir Josil, may gamay ni nga doon makabatsyag kasi na medyo kahang-kahang nga slight, eh.
1: Oo.
0: Oh. Once nga imo sa inumo na niya sa ringang fresh extract.
1: Mm-hmm. So, in short, sini, dako ang mabulig sang naproseso na air-dried, prepared in such a way approved sang Food and Drug Administration ang Santhon Plus Gold Capsule, Dok Leo, nga may garlic na, may balunggay pa, may upod pagid niya mangustin ang palaya kag spirulina.
0: Correct, Sir Josil. Amuning pinakamahapos nila sining option. Mm. Pag abot sini sa consumption sang garlic kag malunggay, hindi na makahang, hindi na mahapdos sini sa tutunlan, hindi na malangto, hindi na mapait. Kag iban pagid niya mga mabatian naton, Sir Josil, nga complaint pala.
1: Oh.
0: Amo na ginihambal naton nga tama ginang hambalan nun sa Tagalog eh. Na kapag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Ang mga hambal nga mga pait, mga kahang, ina. Kung kaisa sa iban, Sir Josel, balibad na malang ina mo.
1: Mm-hmm.
0: Hambal ganyan isang asawa sang isa ka client naton. So una nga, siya nakahangan sa dok magkaon sang balunggay o kon mag-usap sa isang daon sang oregano. Pero kon pula nga kabayo, ganyan ka dalhay mo lang tutunlan niya.
1: Kon bilog gani kon kaysa hindi na masindihan, puro-puro na lang, tulon pa.
0: Amo gani.
1: Oh. Ang isa pa gid diri, Dok Leo, magluwas sa Santhon Plus Gold Capsule, no. Nga may balunggay, may garlic, added pa gid ang mangustin ang palaya kag spirulina. Ang premium D3 soft gel capsule naton, Dok Leo, may virgin coconut oil, may malunggay oil. Now, can we get also the nutrients needed to maintain sang healthy heart? Halin sa malunggay oil nga ra sa premium D3 soft gel capsule, Dok Leo.
0: Actually, mismo, Sir Josil, ang vitamin D3 makabulig para makontrol ang blood pressure. Mabuligan para nga mabalanse sa ni Sir Josil o kung makalikaw kita sa ni sa inflammation. Kag may benepisyo man siya sa aton sa niya blood vessel. Kasubong bala, Sir Josil, sa ni sang ginatawag regulator. Ano ba lang ginahimo ta para makagamit kita sa isang gas para, Sir Josil, nga may double protection kita. Dapat may ara kita sa isang LPG regulator. Dire na ito ang ginakontrol, Sir Josil, kung dakuon na ito ng abre o kung gamayon na ito ng abre o kung totally aton i-close, magluwas dito sa aton sa nga pihitan sa aton nga burner for double safety. Kasubo sa ni Sir Josil na ginahimo sang vitamin D3 nag-serve sa as regulator nga nagabulig para nga aton sa nga kurason kag nga aton sa nga blood vessel magpabilin nga balanse ang ila sa nga kondisyon kag ila sa nga ginatawag pag function kag base sa pagtuon, Sir Josil, kun manubo gali o kun ang manubo nga vitamin D3 mataas ang risgo, Sir Josil, sa hypertension, sa heart disease kag sa stroke. Kagbasi mo sa pagtuon, ang vitamin D3 makabulig para ma-reduce ang risk. Though, indirectly, pinaagi sa pagpa-improve sang blood vessel function, kag inflammation control. Bota balon, Sir Josil, kung may nagkakaigo kita sa ninga vitamin D3 sa lawas, tungod nyo may anti-inflammatory effect niya, less damage sa aton artery walls, kag slower ang ginatawag plaque build up. Kun regular kita sini nga nagapasulod sa lawas through supplementation, kun hindi man kita, Sir Josel, regular nga makapabulad sa silak sang adlaw.
1: Kunting bun mo bining tatlo, Dok Leo. Balunggay, ahos, kag ang vitamin D3, kag malunggay oil. I-refer tala ni sa malunggay ang oil abi, no? Pud sa malunggay man, nga ara sa Santhon Plus Gold Capsule. In short, sini, mas maganami pagid ang epekto niya para sa ato sa ring protection sa korason, Dok Leo?
0: Mas maganami pagid, Sir Josil, ang epekto kahit ang mga risgo sa kakulangan naton sa nutrients like vitamin D nga nagaukunam na angot sa Radiosel sa high blood pressure, sa heart disease, sa stroke, mapanubo na nga daan. Magluwas nga ara sa Radiosel ang nutrients halin sa balungay sini, kagang anti-inflammatory properties and protection halin sini sa aus. Sa kunting bon naton sa Radiosel, may ara kita sang mabakod sa nga proteksyon, hindi direkta tagon ta sa Radiosel ha. Hindi sila direkta gid nga may epekto, kumbaga ha, pareobla sa mga bulong ang target Sir Josiel kung ano ang problema dito gid bala. Pero ang iban sa nga mga bulong gani mga medicine, prescription medicine, may mga mechanisms of action man na sila eh. Amo man pag-abot sa ni sa food supplementation. Nya kunting boni mo ang Santhon Plus Gold Capsule kag Premium D3 tungod sa mga sangkap nila nga ini nagabulig sila pabakod sa aton sinisirkulasyon o kung panami sa sirkulasyon, pabakod sa ugat, palikaw sa bara, nga in effect Sir Josiel, may binipisyo sang dako sa aton kurason kag kaugatan.
1: Ang guwaya galisin ni Dr. Leo, saguran ninyo itmayad ang inyo sininyalawa samtang wala pa kamo masakit. Kay laban-laban, ilikaw ya kamo sa masakit. Nga kung may masakit na gani kamo, ang ginabakal ninyo, temporary yung alibyo lang sang iya sininga mga simptoma. Kung kaisa, may harap man nga nagabulig a good to ma-cure. Pero ang importante diri, nga wala kamo nagmasakit. Nga pwede man lang galin naton mahimo, pareho sabi sakit sa kurason, dako ang bulig sang balungay, sang ahos, sang malunggay oil para sa proteksyon sa ato sininga kurason, para makalikaw kita sa blood clot, makalikaw kita sa iban pag sininga mga balatian sa ato sininga kurason. Kung wala kamo sina sa ahos, di kamo kuyon, di kamo kuyon ka balunggay, hilaw abi, or if not half cook prepared, may ara man kita sininga sources, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule. Ang pamangko sini Doc Leo is okay, ang vitamin C needed yun niya sang lawas tadlaw-adlaw. Kombinaro na ito nining tatlo. Vitamin C, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule. Nga may balunggay kagang ahos kag vitamin C. How potent for the protection na ito ini sa kurason, Dok Leo?
0: Makasiling kita sa Radiosel nga dako gid ang advantage na ito with regards to sa protection and prevention. Ang problema ni Sir Joseph, ginahambal na ton, pili ka mo, prevention or prescription. Kay better ganyan prevention compared sa prescription, Sir Joseph mo.
1: Amo nang hambal nila, hindi ka gid magkaon, nabisang tugabang, hindi ka gid magkaon sa una sa lug, batit itanawa na, kundi nangita kay mo, sa linya sang derumun ko nang ginabakal mo pa.
0: Correct, Sir Josiel, no? May kilala, ganito sa nangasin niya, Baudok, halos adlaw-adlaw, tag-isa ka, adlaw-adlaw, halos tag-isa ka platito. Ang akon, sinigina inom ng mga prescription medicine.
1: Hindi na ganis ak-memorize, eh. Isang pangalan, bala?
0: Hindi na, Sir Josiel. Kung ano lang ginabutang na sila misa, ginapasunod, ginapangpudyot na lang, ano, sa kunting bondo, halos isa sa nika, platito. Samantala, pwede magaling nato na malikawan, Sir Josiel, kung kabigo naton nga ang aton bulong, amo ang aton sa nga pagkaon, food as medicine. Karon pag-abot naman niya sa vitamin C, ang problem sa ganamuan sa kagtanan, Sir Josiel, nga problema ha, kung nagaproblema sa kung di kita kabalo sa nga mag-consume o kung kulangan kita sa pag-consume, kay waay nagihimo sa vitamin C nga aton sa nga lawas. That's why kwaon naton siya sa source, sa sagwa, pinagi sa mga utanon, kagprutas, o kung through food supplementation. Ang bintaha, Sir Josiel, kung nagatumar kita sa nisang Santhon vitamin C, kay di ba ang mga tao nga ma-stroke, Sir Josiel, either nga nabarahan ng ila sa nga kaugatan o kung naglupok ang ila sa nga ugat. So malikawan galin nato ni Sir Josiel, ano, like ang paglubo o kung paghabok sa aton na ugat o kung paglupok sa ni, kung may nagakaigaw kita nga vitamin C adlaw-adlaw, Sir Josiel. Kaya nga man, ang vitamin C nagabuli galin, Sir Josiel, para mangin mabakod ang aton sa nga blood vessel kag manami ang iya sa nga flexibility o kung ang pag-unat-unat niya sa pag-handle sa stress o kung pressure sa nagaagi sa nga dugo. So isa ka-importante nga vitamin na nga mapasulod naton sa lawas para sa protection naton para nga hindi mabarahan, magluwas ng mabara, magbukol o kung maglupok ang kagwatan, amo ang paginom sa isang Sunthon Vitamin C nga mas nadugangan pagit na naglamo, kag naglapad pagit ang binipiso sa ni Sir Josiel nga aton makuha. Pag-abot sa ni sa cardiovascular protection, kuni upod pagit naton siya sa premium D3 capsule kag Sunthon Vitamin C.
1: So, kabay pang nakakuha ka mo ha, sang ideya para sa protection sa ato sininga korason. May isa diri, Dok Leo, silinga tigapangapi ko iya sang ginabakal kong iya sang Yes to Health na nga kape ang Sunthon Gold. Siya ti may nagalutaw gani na silinga nga pinudpud gidya nga balunggay. Makabulig man ina silinga para nga magnami ang kondisyon ka korason ko.
0: Kung hindi ka malang imoya sa texture na to na, kung hindi ka malang imoya caffeine sensitive, ati mo kabulig gide.
1: Oh.
0: Kati ara ang balunggay, ara ang palaya, ara sa ni ang garlic, ara ang santhon, halin sa ni sa panit, sang mangustin, ara ang spirulina. Plus, may ara bagit Sir Josiel sinisang duha ka ingredient nga nagabulig pahuben sa aton. Amuning glutathione sa ni kaga collagen. Kung may Sunthon Gold herbal coffee mix kita nga giniinom. Kung amun ang yasin na giniinom Sir Josiel, pwedeng-pwede gid. Kung hindi ka malang suliton ko, kung hindi ka malang iya caffeine sensitive, kita mo kung bataon pang isa katao Sir Josiel, why salos yung nabatsagan.
1: No.
0: Kati manami pa ang yasin nga ginatawag heart and blood vessel function. Pero kung nga agindala na to nining garlic kag malunggay Sir Josiel for heart health, inabangod nga madamo sa mga Pilipino ang nagkakapatay Sir Josiel because of cardiovascular disease. So dapat mangin maid-id kita sa aton sila maginahimo, ginakaon. Kagbisan pa Sir Josiel sa mga nagapangafedra, total hindi makamumpunggan kon magkafegil man ka mo, pilion nyo na lang iya ang healthy nga kafe. Ang bagay na isang kilala ko sa Sir Josiel, sinya bisan punggano pa na, hindi man na magpapugong iman siya pati lang ko. Storya lang na yung mga paper pagkaga, mangita, mangyapon na kafe mo. Pilion na lang nato ng healthier options ni isa sa ni Sir Josiel, amo ang may utanon kag prutas nga sangka plus 2 beauty ingredients, collagen and glutathione, diri kita sa Sunthon Gold Coffee Mix.
1: How about Dok Leo sa Sunthon Plus Coffee Mix? Why niya caffeine mo? Malunggay, pagkata or moringa powder, soya powder kag mangustin powder. May benepisyo man nga makuha dira sa pag-inom sa Sunthon Plus Coffee Mix sa Dok Leo for the protection sa ato sa nga korason.
0: Atuman ka dako Sir Josiel ano? Kagari ato gina-recommend naton sa mga caffeine sensitive ya.
1: Yeah. Oh.
0: Nga mga tagpalamati naton kati hambalo na gyud naton, may mga tawo ya Sir Josiel na gusto magkafe pero why sing caffeine. That's why iban sa nga inom sang rice coffee, sara-sara bala. Ang mga kilala ta sa ni sa Kabisayan Sir Josiel, mga Cebuano corn coffee, ginsanlag balang mais. So diri sa aton sa ring ginatawag Sunthon Plus Coffee Mix, ang manami diri kay may ara siya sang sangkap sininga importante pag abot sa aton sa ninga cardiovascular protection Sir Josiel. Kay magluwas sa balunggay, magluwas sa ni sa ahos nga ara dira, may ara sa Sir Josiel sang soya bean powder. Ang soya bean powder nga may lecithin, may of flavones nga makabulig para nga magnami ang aton sa nga brain function, mabulig para magnami ang level sa aton sa nga cholesterol, triglyceride, magnami ang aton sa nga blood circulation, and even makabulig pa Sir Josiel balance sa hormones sa may mga hormonal imbalance sa mga symptoms ng mabatsagan, especially sa kababayenhan na edad 40 pataas nga iban Sir Josiel nagasugod na sa pagmenopause bala. Nga hindi nila mentiondihan man gani o kaysa kung anong ilagi na batsyag sa nga kilala ko sa nga Dok, ipos-ipos na lang ko, ay kung nalagi nasupukan na sawa ko, bakal na lang ko sang Sunthon Plus Coffee Mix, kaya nagabulig para mag-relax kag magkalma kung makapangapi siya.
1: Naligan ni magsingki ang panimuot sa sawa nyo, tunghuli nyo lang Sunthon Plus Coffee Mix, ha?
0: Hindi nyo lang pagsupuki.
1: Oo, pahambal nga. Sakto na bala, nari, di kapiho. Ako na, alang-alang siya, ti ako pamtimpla para si imo kun.
0: Na, kundi, nagtauhay da yon. Ano mo, Sir Josiel, kay may iban nga mga asawa, ganihong kaisa, nagapasong-ol-song-ol na lang kagapapansin-pansin, supukan man niya sang iban?
1: Oo. Muna ko noya sa pangabuhi, kag sa pangabuhi mag-asawa, to maintain a healthy relationship, do not get angry at the same time.
0: Kaday Sir Jocil, muna yung balbla sa mga may edad-edad na Sir Jocil.
1: Oo.
0: Siya, kung tubi ang isa, kung kalayong isa, dapat tubi ko ng isa.
1: Oo, pero you can take both of you at the same time. Sanson plus coffee mix.
0: Correct, Sir Jocil. Para tauhay lang ah. Humble plus ang kilala to, Sir Jocil. Gusto ko, happy ka.
1: Abi ko man si pamangkotanay. Yati tamis imo.
0: Mm-hmm.
1: Ang isa yung mangkot nga hati mo, hindi tamis. Kung kaysa siya, dalaw mo na silang lango. Mas matamis ka sang sa kapi ko.
0: Wow. Kundi tauhay lang.
1: Oo. Nag-lighter pa ang sitwasyon. Pero sa premium D3 coffee mix ya, Doc Leo. Do you understand? Ang premium D3 coffee mix, tadamo man isang cup. Pero isa man dira ka sang cup, ya, balunggay man, Doc Leo. Galing kiti medyo may sipa ini. Ang dugang nang niya, kiti may vitamin D3, Doc Leo, sa kape.
0: Correct, Sir Jocil. Kati may santhon palin sa panit sa mangustin eh.
1: Mm-hmm.
0: Kagang problem sa ni Sir Jocil sa mga manog cafe, bala, kung di kita mangin mahinalungon sa pagpili sa aton sa ni coffee mixes o kung mga sangkap sa aton sa ni coffee, kapin pa kung kaisa, Sir Jocil, doon na nagamind ang iban bala sa ginatawag sangkap.
1: Mm.
0: Para sa ila, matamis.
1: Mahumot.
0: Mahumot. Basta makapangafe lang, bastante na para sa ila. Pero dugay-dugay, Sir Jocil, naghilab ang tiyan.
1: Mm.
0: Dugay-dugay, nagdasig ang pagpitik sang korason. Dugay-dugay, nagtaas ang blood pressure. Pagpa-blood chem, Sir Jocil, taas LDL, taas rin triglycerides. It is because of isa ka ingredient nga ra-dira. Mahimo ang kalamay among may labot sa nadira, Sir Jocil.
1: Mm.
0: Samantala, kung premium D3 coffee mix ang aton sa naginainom, ari sa gusto mag-try ha, magluwas siya sa damo na nag-try siya ni, nga nabinipisyuhan sila. Matamis man to siya sa aton panamil, pero ang gingamit siya ni Sir Jocil ng pampatamis is stevia.
1: Oh.
0: Kag ang santhon halin sa panit sang mangustin, kag ang vitamin D3 mismo nga sangkap na rin, nagabulig pa Sir Jocil para ma-improve ang insulin sensitivity nga mo ni problema sang may mga type 2 diabetes, Sir Jocil. Control nga control sang blood sugar, pero why natutukan, Sir Jocil, ang cause ni nga insulin sensitivity o kon insulin resistance.
1: So aside sa problema sa korason, nga mabuligan na gusto ini mag-set in ang mga problema at orbalatian sa korason, may iban pagin sinang benepisyo kita makuha, bisan sa kapita lang, for example, sa premium D3 coffee mix, kung may ara na kamo problema sa diabetes or insulin resistance, mabuligan niya pa. Kasi hindi lang korason, gali ang mabuligan niya, Doc Leo. Kung magkaon ikaw sang malunggay, magkaon ikaw garlic, mag-inom ikaw sang kape as our alternative source and sources sang nutrients yung makuha tas malunggay, makuha na to sa garlic for the protection sang ato sininga korason, Doc Leo.
0: Yeah, correct, Sir Jocil. Kag ang problema, pagid kung may concern kabalan sa cardiovascular, Sir Jocil,
1: mm-hmm,
0: problema kas kaugatan sa imo sa niyang korason, naglala pagid ang imo sa niyang kondisyon kung ikaw pagid sa niisa ka-diabetiko.
1: Budlay magalayong tanan mo sa niyang masakit basta diabetic ka na eh. Hmm? So dapat na ito ninitandaan. Initanan mga produkto ini ha, part line isang madamo nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Pangitaon yung Tatak Yes to Health ha. Ang logo yung sinay is green, pagkatapos may orange, and partly may yellow. Amo na ang logo ha, sang Yes to Health Incorporated. Mabakal ninyo ini sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, sa Watsons, even sa Shopee kag sa TikTok Shop, pwede ka mo na ka-order. Kon makakadto ka mo sa Bacolod City, ara da kompleto ang produkto sang Yes to Health Incorporated yung mabakal ninyo sa Yes to Health Store. Iagin na yung sang Yes to Health nga store, ara da located sa Lizari Street, Barangay 39 sa Bacolod City. Atubang ina sang Marayo Bank. Taas na da ang location sang pangalan sa Marayo Bank. Atubang yagin sina amo ng Yes to Health Store, kompleto na da. Dali naman sa siyudad sa Iloilo, pwede ka mo di kabakal, kompleto gidya ang produkto sa clinic Yes to Health Wellness Center. Ang address niya is A Young Building, Yulo Street, Iloilo City proper. Atubang ina sang Midtown Hotel. Sa mga nagabakasyon di, kag nakatulog sa Midtown Hotel at ubang niya sina is Yes to Health Wellness Center Clinic. May libre da nga konsultasyon kay may consultant kita dere naga duty. Bukas ang clinic from 9 o'clock in the morning. Waay bayad. Ha, libre ang konsultasyon. Sa mga lugar nga wise ang mga chain of drugstores or if not ingin panglawag na ito sinay madalag ko sinay drugstores and pharmacies, kanto lang mo sa suki niyong butika kagmamangkot sang produkto sang Yes to Health Incorporated. Pagbakal ninyo mangkoton gin ninyo produkto ini sang Yes to Health, kay base bala kon hindi iya sang Yes to Health produkto ang ihatag sa inyo. Na dari kita Doc Leo sa protection naman sang ato sa ninyo mata. At yan mo na importante gin man matata mo. Kung nagainom ikaw, Doc Leo, sa protection sa ato sining mata, supplement to maintain good eyesight. Just like for example, sang Visionix Plus. Is it safe for us to consume also sang malunggay, garlic-rich nga mga supplements just like Santhon Plus Gold Capsule? So, gainom ka na Santhon Gold, gainom ka pa Premium D3, gainom ka pa gin sang Visionix Plus, Doc Leo.
0: Away man niya problema, ina, Sir Josiel, ano? Kay for example, ang isang kape ang lutin kag siya sang thin, direkta man niya Sir Jose lang nagpanghikot sa aton sa ating mata. Pero ang bintaha pagid naton si Nidri, kay ti ang ginatawag beta carotene nag vitamin E, may ara pagid added benefit iya sa magluwas sa mata sa aton sa ating panit Sir Jose. Kung nagainom ka man niya sa aton Ultimate Trio, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C, partly may benepisyo sila sa mata, pero kung gusto ka Sir Jose nga, may focus pagid sa imo sa ating kalimutaw dira o kung sa eye health kag eye protection ni Mundara, pwede ka mag-try kag magdugang sa nadira sang Visionix Plus Soft Gel Capsule. Especially sa mga nagaedad na Sir Josel, 30, 40, pataas, kay dira na nagaamat-amat Sir Josel, pabatyag, ukon nagapakita. Bisan pa masiling ng ibang kay isa Sir Josel nga, hindi ko na klaro makita. Kati mata mismo ang problema mo, dira ka mo sana mas mag-take sang ginatawag Visionix Plus Soft Gel Capsule. Nag-blur ang panulok. Dumduman ko Sir Josel, may nag-message sa aton. Nag-aburon iya sa ni panulok. Doon nag-kurog-kurog bla Sir Josel. Tapos na doon may nag-lutaw-lutaw Dok Sakon sa niya panulukan. 1 month nga pagtumar sang Visionix Plus Capsule twice daily. Daku ang improvement. Ang naglutaw na dula na ang pagburon Sir Josel, ara pa pero nabuhinan sang daku nga nag-amat-amat na tinaw iya panulok.
1: Amo ni budlay sa mga lalaki kon pigado ng inyo sa ninyo pananawan bala. Buron na bala Doc Leo. Inang isa ka dupay ni ka na bala ka muraro ka mulalong kon sino ang tao bala. Hindi mo na makilalaan sa Hagyo na lang. Pagkatapos lalaki ka nakapangasawa ka bala may kapid Doc Leo. Kaya may bakasyon sa balay mo. Abi mo bala kung asawa mo gali kay kapid yan ha.
0: May duha ko ni Sir Josel qualifier kung nagalabo ni mo sini panulukan. Either mo uyatan o kung ni mo simutan.
1: pwede ha. Lain lang sila kung parehos man sila habon kag shampoo na gamit.
0: Disgrasya.
1: Ti ambal nila, ti depende naman kung sa size eh. Malain sini ko na muamo man sila nga to ha.
0: Identical gito.
1: Kay parehos sabi nga Santhon Plus Herbal Soap na gamit nila Doc Leo. Parehos niya clear skin na gamit nila sa guya.
0: Kag pulo pareho man na ang ito. Siyempre, kay identical ganin Sir Josel mo. Para sa tindog, para sa korte, para sa porma. At yung problema ganin Sir Josel kung malabo sa nang pandulukan sa isa sa pinakamahimo na ito. Sa mga kalalakinahan na halungan nga na nga ito sa nang mata, likaw sa bisyo, likaw sa tuman niya pagpulaw, bantayan sa nang blood sugar, kag regular nga magtumar Sir Josel sa Visionix Plus Soft Gel Capsule.
1: May pinamangkot naman dari. Actually, nasabat na ito ni isang naligad. Sila niya nagabaho ako ni Ilok. Sila niya hindi ko mag sala sila niya ano na gid ni ang sod na gid ni si ati amo ning nawian ko kay kung kaysa siya do hindi makuha sang halaka haplas haplas ko lang sa ilo ko haw. Anong pwede ko magamit sini tani kung may habon lang ba
0: sa mga nakatry Sir Josel damo na naka-appreciate sa isang Santhon Plus Herbal Soap. Kaya may ara sa isang natural nga mga sangkap, ara ang bayaba Sir Josel nagabulig ginatapna sa mga kagaw bakterya. Ang problema, Sir Josel, kung nagamuad ang bakterya, dira sa ito, halimbawa ilok ka, no? Tapos malhason kita, bao magkita ay magtabuay gani na sila, pangalis ngaw ang resulta. Mabuli gani na, kung nagagamit kita sa isang Sunthorn Plus Herbal Soap, pati magluwas pa Sir Josil nga may aray na sang balunggay nga sangkap, may ra sang kapayas, kag iban pagit sa mga sangkap nga nagabulig papino sang aton sa nga panit, sa aton sa nga lawas. So pwede ka mag-try sina, kaya hindi man ta makasiling sina nga makuha, o kung hindi makuha, not until nga matry ni mo, kati balan mo individual ang response sa Sir Josil, pero sa kadamo na sa nagpamatuod na nagamit sa ni nga nabuligan nga may mga body odor nga ang iba na hagan-hagan ang iba Sir Josil na solusyonan gid upod pagida sang healthy lifestyle ginupdan nila sa Sunthorn Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ang Sunthorn Vitamin C damo na sa nakapamatuod sa na Sir Josil.
1: Eh, sa pagidari ka pamangkot Dok Leo, selingya gapanghimos ako sa balay na bakirasa na nga konsininga kamot selingya ginbanyusan ko lang kay may available ako nga Sunthorn Plus Herbal Oil. Nag-ayo man siya, pero mamangkot lang ako, okay lang ini.
0: Okay lang, ito yung nag-ayo mo. Kaguay ka man sinisang iban nga reaksyon sininga na batyagan. Kapin ba kung superficial malang Sir Josil? Di magambal kita sininga bakiras. Di, hapaw katama.
1: Babaw lang gin yung layers ang panit.
0: Yes, babaw. Magluwas lang kung may puncture o kung may natuslok. Dara, talay naman ang istorya, no? Kati, since ka nag-okay naman lang, di ba tumalan, okay, kagahiyang man sa imo sinikaw galingon, dag sa imo sinikaw panit. Kaya kung nga ang naghiyang, agang iban sinin, nagpamangkot, ano blang rason nga kung nga manami, mangkuno sa panit, it is because of two essential and good fats, Sir Josil, and oils. Amuning VCO, virgin coconut oil, and moringa oil. Nga ara, dira sa aton, sari nga, Sunthorn Plus Herbal Oil. Pero may isa ka-importante nga sangkapin na Sir Josil, kag-importante man ang iya sa nga protection sa aton. Maprotehiran kita nga makalikaw sa nga dengue infection, Sir Josil. Amo ini ang peppermint oil, nga ara, dira sa Sunthorn Plus Herbal Oil, nga hindi lamang protection para na mapalapitan sa sapat-sapat na glamok, kundi lakip na Sir Josil ang palang-alay, palamuy-poy, nagasugod sa nga palamaol at palanakit sa kalawasan, mabuligan niya matapna sa peppermint oil, ina mismo sa ato Department of Health base sila sa nga pagtuon.
1: Siling niya 59 anyos na ako, kag halos twice a month ako nagagamit sa turbo supplement. Siling niya, okay lang ni sa edad ko. Twice a month lang sa ako nagagamit, Dok Leo.
0: Ang kilala ko ganun, Sir Josil, 45 yasa na nga edad. Sa isa ka simana, kaduha sa magamit. Kag okay gid ang iya sa nga pamatyag di samantalang iya twice a month. Tibo tambalon kun okay ang imo sa nga performance ti naga nami o kun manami man ang response imo sa nga lawas kag ti kun satisfied ka naman iya kag okay naman lang sa imo hindi bla paros ang kilala ko gani nga sa siya do kundi kundi gani tungod sa turbo dietary food supplement kag na tumar ko kinabatian ko sa program nyo sige makasiling yung edad ko na lang galupok mo
1: diniya guro Dok, ano na lang, duha ka best na lang sa guro ka pa na po, guro ka kapag ka diya kada bulan.
0: Ang realidad, hambal sa kilala ko, Sir Josil, sa niya, bisan 5 hasta 10 minutos, okay na ko iya. Kisa sa wala, nagid. Pero sa mga nakagamit, Sir Josil, sa turbo dietary supplement, kadamo sa makasiling na nabuligan gin sila. Pag hindi lamang, Sir Josil, sa sexual performance, ha?
1: Oo.
0: Kundi sa pagpapagsik sa lawas, kung ikaw sa ni stress, ikaw sa ni kapoy, ikaw sa ni nagapulaw. Kag sa texter na ton, kung twice a month, kag okay naman lang sa imuna, kag base man sa imo sa nga edad, so, i-maintain mo na lang, o kung dira ka na lang sina nga dosage, o kung dira ka na lang sa amo sa nga ginatawag best sa pagtumar, pero kung gusto mo yung madugang-dugangan, ti-adjust mo lang imo sa nga ang dose, like, gusto kaya thrice a month, o kung ginatawag
1: apat. Siman?
0: Semanal.
1: Semanal?
0: depende ya sa imo sa nga preference.
1: Oo. So, kamay pa nakahatag kita idea. Why man niya problema kung mag twice a month? Amo na gani ang balin, Dok Leo, pwede gani niya twice a week mo. Depende sa ginatawag sini sulukion kung kaisa. Insurgent, depende sa buluksan. Kiti sa giti mo da karon ka bitbit kaliyabi kung nita na magpabukas karon ng portahan.
0: Gusto?
1: Kunit nagbagtang di mo karon. Ang isa pag-idari, selling niya, umpisa lang sila yung sigisiging ulan, grabing pala nakit sa akon sining alawas na nabatsyagan. Okay lang ni mag-inom ako sang assist the pain.
0: Kung always ang qualifier na ton, Sir Josil, kung ang sakit is nagadisturbo na gid sa ton, Sir, nga panghulag, like kung nagahigda, kabudlayan ka magbangon, nagapungko, kabudlayan ka magtindog, o bisan magliso, dira. And even sa may mga migraine, headache, stiff neck, sore throat, dysmenorrhea, joint pains tungkol sa arthritis, pwede, Sir Josil, makainom sang assess the pain. Kung ginatrangkaso ka, pinuotin mo paginhawa, napungtan ka, makabulig mo din ang pagtumaras ng assess the pain.
1: Okay. So, nami patani pamangkot ang iban nyo siningin na pa dalaman rin sa ato ni mga palamakutanon, pero we're very sorry kido nang ala nagikita sa tiyempo abi rin sa ato siningin pagparagad sa programa The Secrets of Health. Sunod naman yung edisyon sa ato sa nga pagparagad kay Ulay Hunon tang inyo sa nga mga palamangkutano na paano gagaling di na matag. Thank you lang gali daraga pamati gid sa ato sa nga pagparagad Dok Leo, si Lori Jane Cabaya or Gomez Cabaya, si mama mo ni ni mama, mami eh. Kung ni mami, ti. Thank you sa pagpabati ka kay Josani Chavez. Thank you for listening dari sa XFM. Well, lastly, kuanta na lang sa iya sa niya parting words sa ato sa niya certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc?
0: Nagadamo, nagidsubong, Sir Josil, sa mga tagpanamati na ito, nagidatawag lifestyle disease kumpara sa mga infeksyon o kung makalalaton yung mga baratian tungod sa hindi nato nusto sa niya pangginawi. Pero, pinaagi sa pag-correct sa aton sa niya lifestyle ka, damo sa ginabatsyaga baratian nga mahimo galimaremedyohan kag masolusyonan. Isa sa pamaagi sa pag-improve sa aton lifestyle, magluwas sa proper diet and exercise, and husto sa nga pagtulog, amo man ang pagpuno sa kakulangan sa aton lawas through

0: Certified Naturopath Practitioner and Consultant, Doc Leo Amos. Sa tanan nato sa ring mga tagparamati sa Isla Sang Panay, kag Negros Island Region, sa malabutan sa ato sa ring pagwaragwag, salamat sa inyo sa ring pagupod. Para sa XFM Panay, kag Negros, ako naman si Katrupang Josil Banyas, XFM News.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: May lakas, ah. Pinubuan ba ang parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Canton Gold. Thank you, Lord, talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Canton Gold.
0: Santhol Plus Gold. Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santhol Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhol kag Vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyant, isaga pala no kap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhol kag Vitamin D3 ka pa. Mabibigay sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhol Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina ha?
6: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, gali, diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santhol Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhol Plus Herbal Oil.
0: System Pain.
8: Mas gari mo sa kaservice ko. May arapos sa mga chronic back pain. Ako ginangapos. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamises. Yan ang tumarapos ni. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
0: System Pain. Galang pain, fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhol Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santhol Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: XFM 103.9.

0: agad na kapahami sa nabuta.
1: Suwabe ang aroma. Santo Blas Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santo Blas Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santo Blas Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at ZSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just rin pala ng Tagum City.
4: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis.

0: Kinis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
3: Sakit.
2: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkan ang pain. Fast and safe. Yahoo! Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.

0: istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
1: Nay, makagraduate na gitman ako. Mabuligan na naka mo ni tatay.
2: Bog ako. Pero top-top solis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
0: Makahatag sang leksyon.
3: Ikaw nga may sang akong ginadala. Panindugay ako.
4: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Hala, kres ka buhi mo.
5: Amo, ginangambal ko sa imo balilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo? Haite! Sino ang amay sina?
0: May mga istorya man nga makahatag sa konsumisyon.
4: Pang! Pakuta ako bisan ka isa lang, be! O, ari, oh, 1,500 ina, ha? Abi-abi.
0: Sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes tubtob Biyernes, ala una imecha tubtob alas tres imecha sa hapon sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City Capiz. Katropa mo, exciting X-Rated.

0: tropa. What's up, what's up, mga katropa peeps? Kabusta, kabusta, kabusta po nga hapon. Welcome na ha sa programa nga X-Rated. So mga hapon mga katropa, tiba yung kaupon nyo ha, inyong mga DJ Chika Babes sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Yes, mga katropa, kabusta, kabusta, kamoderab. Ati, for the yellow naman ang ato nga outfit and subang aga Martes nga adlaw. So mga katropa is June 16, 2026. Wow, sweet 16 naman para sa mga katropa nato. Ay, te mga katropa, this afternoon, ululupod na naman kita hanga mag-istorya hanay.
1: Magtamya wanay.
0: Ka?
1: Magbardagulan.
0: Yes na yes. Tiway naman makapugong sa ato na sa ato nga pagbardagulan subong nga hapon. Kamusta ang balang mga katropa nato? Nagkapaniaga na balaihan ka mo dira? Di anong mga sudaan nyo dira? Kahit yan mo ni katropang Joy, isda. Tunga lang kami kay tipid-tipid. Alright mga katropa, ato na nga pagpanamiyaw sa ating mga katropang listeners sa radio, transistor radio manina, bluetooth speaker manina, upo ng mini radio, landala sa mga bipat na ginagamit nila, tiway dayan yung afternoon sa inyo tanan ha. Kag syempre sa pila man ato, andara ka mga katropa nga nakamonitor, nakatutok na. Wait, thank you so much gira sa walang sawa nga pagpabati diri sa inyo nga mga katropa sa XFM Roja.
1: Yes, of course, once again, mga katropa, happy, happy Tuesday afternoon, gidha. So, Martes na kita kadlaw subong once again. And of course, ang aton nga pagpanamiyaw sa inyo tinan sa liwat, sa isagid ka, maitahid nga hapon. May nga pagpulo pa matitra sa aton kung ano man ninyo ginahimo o dira sa subong mga tinion, nga pahuway-huway mga kamodera. Mayang pagpamati ng dira sa inyo mga katropa. Kaya syempre sa mga naka-view man or naka-lantaw subong sa aton nga Facebook Live, happy, happy viewing mga katropa. Sa di man ka mga bahin, diri sa syudad sang Roja, sara magkamusta sa mga kabanwahanan naton sa bugos nga probinsya sang Capiz, kag syempre sa mga kaiping naton nga kaprobinsyahanan all over Western Visayas, all over the Philippines, or around the world man ikaw katropa as an OFW naton nga katropa peeps. Thank you so much for having X-Rated program as your background program. Dara subong hapon, kagabay pa ati subong hapon, makahatag na naman kita liwan sa inyo home sa inyo mga bibig deray.
0: Mayong hapon anay dira ho sa bahiya Gina Carenderia. Standagado ilog man kay katropang Ernesto anaga replay man sang mga live sang iya nga mga katropa diri. Thank you so much dira ha, especially dira kay Ma'am basta Ma'am kag saya dira partner. Kag saya dira baga kabataan nga ti kuan gid kanami gid sang ila nga luto. Once again, good afternoon dira sa inyo Ma'am ha, kung nagatuto Tokman Kamusubong. Welcome sa programa nga X-Rated. Kag syempre dira man ha sa Family Bautista ni Ma'am Lorna sang Barangay Lunoy kag sa Luktugan. Good afternoon lang kay Kristen May, kay Jed Andre, kay Chris, kay Gladden Bufiel. Saya dira mga kaapuhan. Kag syempre always kid ko na sila nagapamati ah, lalo na kung X-Rated na. Thank you so much Ma'am Lorna. Amo man dira ha kay katropang Uncle Pinky. Syempre hindi tagi din na balipatan. Ang aton nga katropa nga ti solid nga katropa na di uniforme pasang Zandon Gold Coffee Mix nga t-shirt. Ay, te, sige ko, alam mo kit anay taliwat, tagaan takaliwat para may bulus-bulusan ka. Nakita ko katropa Joy daw medyo ano na eh, medyo na-use na walang yan nga t-shirt. Okay. But, wala mo sa katropang Pinky once, twice o thrice a week niya guru ginasuksok. O diba, bongga ganyan nga ito nga katropa. Mayung hapon dira sa imo call ha, kung nagapulo pa bati ka man, subong kag sa imo dira mga kaupdanan, imo dira mga katropa nga ti nakaka-avail ba sa imo dira ga radio nga ginapatukar subong. Mayung hapon mga katropa peeps. sa mga Martes, mga katropa. Ano ba lang pabangkot? Ang ato naman, pag-asabton. Ay, di mabala, antay na later. Abo, may bago kita galing katropa. Dala sa technical side ho, si katropa ang Elmer Derecho Estimar. Ang pogi ko no. Yun. Alright, katropa ang Elmer. Ready na drang ato nga question of the day. I-flash mo na yan. Abo.
2: Aray ko.
0: Grabe, at train na train ni katropang Neil. Alright mga katropang, aton nga question of the day subong nga hapon. Ti mga katropa, pila bala ka percent ang inyo nga pagsalig sa inyo nga mga best friend? Sa inyo dira nga mga abiyan, sa inyo nga mga barkada, tropa? Abi-drop na kung pila ka porsyento, basi kag wala sinakatunga sang isa kagatos ha. Balaan tagin nga ay mga fake friends gid.
1: Sige katropang, ay ano naman kita subang percentage na makita? Yes. For sure baka related diri ha si Tuto Val. Hindi na ni about sa love life to, about naman sa mga abiyan. Tibi la pila ko no bala ka porsyento ang girahatag yung pagsalig sa inyo nga mga best friends. Yeah! So, hindi lang basta friend ha, best friend ang gila pumangkot diri katropang ay.
0: Yes, amagani. Ay tiya sa akon katropang Joy. 100%? Wala niyo mga katropa, basta barkada na ito niya. Baga friends ta, best friend, ti palangga ta ina i, kagang aton pagsalig sa ila, ti. Hindi mo niya tiaw-tiaw kay man. Tanan niyo sekreto mo, ginasugid mo sa ila. Diba? Ganiya. Shout out nila sa mga friends ko ha, sa mga katropang geng-geng. Kay katropang Ivy, kay Mary Rose, kay Lizelle, bao ang quadruplets. 100% pa na ang pagsalig ni katropang Ira. Kay syempre, bisan sa lipot lang ang panahon, kami ang nagkilala. Hi, ati. Though naging comfortable man kami sa isa kag isa. Ah. Kagamo na to na-develop na ang trust nga ginatawag doy.
1: Isa ba katropang, hindi mo man makabig nga best friend no, kung wala mo giginasaligan. Kumbaga, sang 100%. So, para sa ito, 100% man. Ah, wala sang kuhan. Wala sang pabulo pabilin kay Manti. Kung para sa aton, kung magsiling ka nga best friend, di ginasugiran mo na siya sa iyong mga sekreto, mga screenshots niyo, ara, dira akong kaisa.
0: Ang inyo mga pagpangliba.
1: Ang inyo mga code name sa inyo mga ginalibak, di isa niyo lang katulog kay alam na.
0: Ay, may ara, gani, GC nga tatlo lang. Ay, pero ilang ginalibak, mga 100 na.
1: Ay, may kilala ko sila katropang ay.
0: Ay, basi kita man.
1: Naghimo sa da group shot pero tatlo lang ang miyembro.
0: Yes, amo gani. Mayara kung pwede lang gani duwa ka tropang Joy o galing di man pwede no. Ti one by one na lang ha. Kung kamo mag-chat tay kay ti pwedeng-pwede gid. All right, ti kami ni ka tropang Joy diri ha, 100% kid ang pagsalig namon sa amon nga mga tropa peeps. Sa amon nga mga best friends, sa amon nga mga abiyan barkada. How about you mga ka tropa? Pila ba na ayhan ka porsyento ba si 99.9 ha? Ano germs? O si katropang Kenneth Silinya ho. Good afternoon katropang Ira and Joy. 100% ang pagsalig ko sa imo. Ira, guwapo. Gawin siya kung may ka-best friend ha? Dapat friendly ikaw katropang Kenneth para damo may magapalangga sa imo.
1: Sige, bawa damo nagsalabat katropang ayuda. Sige sila kung mga porsyentohan ay ang pamangkot ka. Di unang dinagsabat sa ating question of the day ho si katropang Greg's Steven. Wow! Sa linya first time here katropa. Aba, may first timer sa ating comment section katropang
0: ay. Nakarinich siguro.
1: Kagdasig sabat niya 80% kuno 80%.
0: Abo, hindi nga man. Sige ah. Importante pasar sa gihapon. Line of 8. Amo na yung importante katropang Greg's. Tia, sige. Pero si Toto Val ho, siling niya hatag ko sa iya 50%. Iya 50 man akon. Ay, guwapo ka to eh. Sino mga abiyan mo to ha? Ang imo man rin mga katropa. Basi imo man yung naginapin ang away abi eh. Amo na gati kung wala sila salig sa imo ay ka man eh.
1: Mo na ginatawag nga upod-upod lang yung katropag tutuval pero wala gipagsalig ang wala tutuval.
0: Pero si katropang Eric, ho, 10% lang po, no? O kung ba, si nag-gamay lang ang isa ka si Rome.
1: Ay, si bala.
0: Ay, pilain ito, od katropang Eric, 10 lang mangged. Ahoy, grabe, naging naiya. Dabo ay, naging yan naka tunga-tunga. Ay, katropang Eric. Daw may kuhan ka gina, kalain sang buot. Si katropang Lloyd, ho, pila iya, 99.9% of trusting.
1: Wow.
0: Ay, grabe ba?
1: Si katropang Greg, sabi may explanation, 80%, kayang 20% ang saskuhan ka bala or tripan kanya dinaskal.
0: Ah, sige, 20% ang saskuhan. Ah, ano katropang Joy? Oo. Explain na, babe.
1: sa 20% niya ginpabilin ka trapang ay kaya basi bala mo mga time nga gindas ka lunch siya ginprank siya sa iya nga best friend di may 20% siya nga ginareserve para dira.
0: Ay sige ate, sige abaw gina hatagan gigali na porsyento ni katropang Gregs bala mo ato mga katropang yung mga abingan niya ti dambo ginaya pakulo sa kabuki iya kis ang mga prank da nila abaw kis ang tutuod na iya patangiso kapaanay nila at this way humble it's a prank
1: diba? Si katropang Rafael abo 100% man ko katropang ay 100% si katropang ma'am Sanalin sa akon mga ma'am 45% lang
0: ah. Ay oh, grabe, wagi nakatungtong sa 50, ba? Ay, abi ko, Ma'am Sanalin, damo ka biyan. Nano, man.
1: Si Dudoy, winner, gina 69% ko nung ginahatag ni Dudoy.
0: Ay, grabe naman si Dudoy. At naging itugangan mo na lang 1% para bilog na 70.
1: Ay, wakig, hindi, ha?
0: Oh, hambal yung katropang Ernesto. Hambal mo, hatag ka 100% para hindi insakto imo pagpalangga kay Ira. Hi! Oh, si katropang, sino pa ding nagsabat ho? Ah, nung nagsabat ni Kaina, si katropang Chris eh. Tulokan na di wala katropang Joy. Sige. Kita mo, dangi ang answer.
1: Wala, dahil. Sige, basta una, ako di nga nabasahan nagsabat si first-timer nato nga katropang Gregs, nga 80%. Pero si, kwano, si katropang Eric, kaliko na 100%, kaliko na katropang Ay.
0: Ay, okay, nagamay lang galing isa ka zero.
1: Nasa Kara, makita sa 10.
0: Ay, abagani. Sige, dogi na prank man kita ni katropang Erica. Gabi yung hapon, tara sa inyo ni tatay mo sok ha. O, si katropang Duy Arthur Vonga pag hindi ang katropang Joy. May 0.1 pag hindi nga paman. 100.1%. Duy, gin may naka-answer sang 106.5 ha. Nalimtan mo na totoo, Val. O, si katropang nag-answer dito si katropang Rundel Hote. Sige niya, mayong hapon sa inyo mga katropa peeps. Sa iya ko na iya 10% lang ang para sa iya. Ano? O sa akon, 100% tanay DJ Joy and I. Full tank na ng akon motor. Wow, awan. Sugaton, takakaroon DJ I kay sweldo kahapon. Wow, full tank na kunong iyangat motor.
1: Sana all full tank.
0: Ay, sige, aga tropang rendang. Basta importanteng imo sabat. 100%. Ambal ni katropang Rafael, 100% kay para wala sugiray.
2: Ay.
0: Dira, ganina gasinugit katropang Rafael. Pero hindi tagi niya mapunggan. Oy, shoutout na yan sa ito niya, 21,000 viewers. Ay, bongga mga katropa na ito. Drop na lang inyong answer ha. Nagahulat-hulat kami diri ni katropang Joy.
1: Oy, si katropang Ernesto, katropang ay nagpalaga sa inyo sa bato.
0: Uy, pila kuno iya.
1: Hasiling niya ako mahatag sobra pa sa 100. Ano ni? Pa-send sa imo, wow. DJ Ira?
0: Ay, ano ina? Send? Send sa GCash? Sige, thank you so much ha, katropang Ernesto Alvarez. Sinig ni katropang Totoo Val, bo nag-in-English naman siya diriho. Mm-hmm. The more I try to you understand, you the more you feel understand to me. Abo. Ano yun na to? So it means Hindi siya naintindihan. Hindi pagsaligit to. Oh, napapa-English ka, tol. Balba, ay. Believe ka naman, Sir Chris. Ay, thank you so much sa mga tropa nato na nga nagpakigbahin sa nila ng mga sabat sa atin nga question of the day. Alright, mga katropa, padayon lang kamudra sa pagsabat. Kay ti padayon, may na nato na later nga lawagon sa kahanginan. Kay for sure, ang iban, ti dapat kung pila ka porsyento may reason ha kung nga man amo na ka-percent ang inyo nga pagsalig. Sa subunganay nga mga tinion mga katropa, syempre nagapalayag na kita ha sa tag sa kalilisuan sa inyo mga radio all over Panay Island. Tropa tunuga na baskugan ang inyong mga radio, ang inyong direct mga speakers, ang inyong mga bluetooth speakers, para te mas madabo pagidang makabati sang mga tingog diri sa inyong mga katropa peeps. Mga katropa, kitang naga palayag pinagi sa FM band sa 106.5 MHz sa probinsya sang Capiz. Mabatian man kita dito sa 93.3 MHz sa XFM Antique. Daraman sa 96.7 sa XFM Bacolod. Oy, shoutout ang dira sa mga viewers nila hati. Kay man live na live man kita dito sa Subong. Sa 106.1 MHz sa XFM Kabangkalan. Good afternoon dira sa inyo tanan-tanan. Sa 87.5 MHz sa XFM Sagay City. Kamusta, kamusta dira katropang Dolphy Langka. Good afternoon gidra sa Taranga staff sa XFM Sagay. Sa 98.5 MHz sa XFM Kanlaon. About kamusta mga katropang sister station naton. Bisi-bisihan naman bala kamusubong. Sige lang ha, importante matapos sinadarang inyo nga mga ginahikot para later di tauhay na in. Shout out na ha sa inyo nga mga station manager. Once again, happy, happy Tuesday!
1: Yahoo! Yes, of course, sa mga katropa nato ang tinagapamatiya sa atong subong. Ay, once again, happy, happy listening, happy, happy viewing gina sa atong Facebook Live. Mga katropa, mabatian, makita pinaagi sa atong XFM Radio Network. Yes, you heard it right, mga katropa. Tibasig, wala pa kamadras ang application nato. Abati, mag-download na sa inyo mga cellphone or tablet mandras ang XFM Radio Network. So, pangitaalan sa inyo mga Google Play Store ang atong application, mga katropa. Kagbasi masaling kamot, ano na mo ni katropa enjoy. Abati, syempre, as long as may connection ka, mga katropa, din makamaya magkanto, din may kantuan, magkamo may laktan, kamo magahulat kamo sa isa ka lugar, di pwedeng-pwede gid magpamati sa aton, pinagi sa pag-open sa aton nga XFM Radio Network app. Yes, of course, isa nyo lang ka-open, di pwede ka mo dakapili-pili na. Pwede ka makascroll-scroll sa mga frequencies nga gusto nyo gitpamatian sa bilog XFM Philippines. Mabatian nyo na mga paborito nyo nga program, mga favorite anchors nyo, mga anchor woman sa XFM Philippines. Luzon, Visayas, Mindanao, anytime, anywhere, ma-access nyo kita, pinagi sa aton nga XFM Radio Network app.
0: Right now, mga katropa, ti live na live man kita ha sa atin nga secondary Facebook page, ang XFM Rojas 106.5. Nga ti may ara, gata sa nakodako nga good news, katropang joy. Kay man, ang atin nga followers, ti 3,000 na. O diba, katropang joy, kahapon pila lang to?
1: 2.78?
0: Yes, bodo ay kita ka himutar sang 2.9 ha, naglumpat sa 3,000. Ay, thank you so much gid ha sa mga katropa naton nga ti naka-like and follow. Tinyo dere nga mga katropa way gid nagasawa sa pagpasalamat man sa inyo nga suporta. Kag sa mga wala pa dira ha, ti gina-encourage manamon kamo nga ti mag-like and follow na. Saliwat, i-search lang dira sa inyo nga Facebook ang XFM Rojas 106.5, kag pindutan na ang like and follow button. Subong mga katropa sa mga nagalantaw sa atin nga live. At ayaw nyo man pagkalipatan hanga i-power share ang atin nga live. Para mas malayo pagid ang malabutan sa atin nga programa. Dara naman niya sa atin nga comment section. Do you feel free good ha to drop your comments sa inyong nga mga pa-share route? Talamiyawan, ano man nga special nga ganap sa inyong nga kabuhi? Nag-celebrate pala ka madra sa kaadlawan? May gusto bala ka madra nga kamustahon? O kung basi may gusto ka mo nga i-shout out, i-drop lang dira sa atin nga comment section. Basi miyara man ka madra sa mga banat, mga pick-up lines para sa inyong nga mga crush, sa inyong nga mga pinalangga dira sa kabuhi. Ay, pwedeng-pwedeng hindi ang mga katropa. Balay niyo. Basi amon ay na ang reason, ang mawaragwag dira sa kahanginan ng ilang pangalan para makayuhom sila kag syempre sabton kamu i pokon i crush back kani mga katropa hindi na maghuya-huya kahit tanan basahon ina ni katropang Ira and katropang Joy.
1: Sige, te para naman sa mga katropa na ito, nga tinagap-prangka, kay katropang ay, wala sila ko doon sang data. Wala sila ka pa-unly data para maglantaw sa ato yung Facebook Live. Pero may gusto man sila tanitam, yawon subong adlaw, may gusto man sila ishara route. Aba, di no worries, mga katropa, basi may mga extra load ka mo dara nga pang text. Yes, mga katropa, pwede mo sa gihapon mag-text sa ato nga XFM text line number. Just like sa mga katropa na ito, hanga nag-text kahapon, tinabas sa hangit ni katropang Ira ang ilang wow! mga chats messages. So i-save na kato dira nga numero 09088625225. Basta may mga panawagan ka mo dira or kung ano pa man ti mag-text lang ah sa atong XFM text line number. Kag syempre hindi pa magkalipad sa mga katropa nato dira nga may mga YouTube tuloy. May mga TV, smart TVs kag internet sa ilang mga balay. Pwedeng-pwede na kita matanaw mga katropa pinagaya sa atong YouTube channel. Yes, pagkita lang ang 106.5 XFM Roca City Capiz. Or pwede mga nga kantuan yung ato yung Facebook Live subong. Ara dira nakapin, nakakapsyon ang ato nga mga social media links. So pindutan lang, madiretso ka na ito dahil sa ato nga YouTube channel. Siyempre, kung ato ka na ito, don't forget to subscribe. Karbanti wala gitbayad, mag-subscribe mga katropa ha. And like yung sa kay Lulumet sa Facebook at may ara. So sa YouTube yan, wala. Sang bayad mga katropa, mag-subscribe sa ato nga YouTube channel. And of course, don't forget to hit the notification bell, ang bell icon, para always ka mo i-notify ni YouTube every time nga mag-start na inyong mga programa, ginabangan nga programa dari sa XFM Rojas. Kag syempre, ang gina-promote agin sa inyo mga katropa, ang ating secondary Facebook page, ang XFM Rojas 106.5.
0: Mayong hapon anay kag shout out dira ha sa family Jaime and Picasso from Abu Dhabi. Wow, dira kay katropang Mom Nins Arlans Picasso Jaime. Dato dira guwapa-guwapa nga tita. Abaw, kamusta ikaw dira ha? Ti good afternoon and dira sa imo. Halong-halong lang dira ha kag saliwat. Shout out sa family and Picasso. Alright mga katropa, subong nga hapon, nagaupod na sa aton nga programa. Uy, consistent si katropang Dewey Arthur. Wow! Nagpa-present na siya. Yahoo! Thank you katropang Dewey, early bird, ikaw subong ha. Ginabuluban tayan mo gina as always ang amon nga live ba. Thank you so much gid ha, mayong hapon ko na sa aton katropang Joy. Nagalantaw na kag nagapamati sila dito sa West Villa Flores, Maayon Capiz. Thank you katropang Dewey, kag good afternoon dira sa inyo. Nagapangaduan naman si katropang Ma'am Senaline Finiquito Tabige, ang hindi na busy-busyhan nga person so bungho. Ay, kalawi guro sang time niya dira sa school canteen. Nagpa-highlight na, nagpa-followers, kag nagpa-top fans pa. Wow! Ang only nga katropa. Thank you so much, Ma'am Senaline. Si katropang Ma'am Emmy ang third honor. Ay, Asta lang kita subong kay Ma'am Emmy ha. Asta lang kita sa third. Congratulations sa inyo nga tatlo. Salamat sa pagpa-highlight, Ma'am Emmy. Kamusta, kamusta dira ang Jack's Laundry Hub? Wow! Nakapanyaga na pala dira ang Reyna ng mga? Alam mo na yan. Sige, tropang Rafael Digno Turbo. Maayong hapon, mga guwapahon. Diwata DJ I and Diwata DJ Joy. Ibaw nagatutok na kuno ah, ang mga Mia Bros ang tirik todo sa XFM Rojas kay X-Rated na samtang gapahuway-huway. Ay, thank you, gidha, sa mga kaupdanan mo, dira. Shout out dira ka tropang Rafael ha sa Tirik Toda Boys. Ilabi na sa inyong founder nga si katropang Sir Melbs.
1: Yes, of course. Tinagasunod man sa ila. Pangpila na niya si katropang Tutu Valman. Panglima.
0: Ay, why na? Asta na ba sa third ah?
1: Oo, nagapanglima si katropang Tutu Val. Tinagatika-tika sa iya nga hello. Nagpaulan na sa iya mga emojis. Pakislagpok, pakul, paheart. Kag, of course, nagkiradlaw naman siya. Maayang hapon ko no, Manang Ira. Kag maayang hapon man, Tita Joy. Sige, lulupan. Mayroon nga po naman sa Pure Flow Water Refilling Station sa Bahinsang Dao Capi. Sige. Good. Namali pa yun. Subong si Tuto Val. Ano kayang meron?
0: Ay, syempre kay qualified na siya sa pag-answer sa question. Amo na nga, mali pa yun siya. Finally, kuno hindi na about sa mga jowa.
1: True. Kag makarelate na siya katrapang, ay kag may inusabat, tingin man siya.
0: Yes.
1: Mm-hmm. Si katrapang Chris, Blanca Flor Concepcion, maang hapon ko na DJs watching live in La Caron Dao. Ay, mga taga Dao hari diri sa comment section natin. Subong, si Tuto Val, si katrapang Chris, timang hapon gidira sa mga taga-Dao. Kamusta, kamusta, kamudira? Siyempre, si katropang Ma'am Liza Tigala, mapaulihi pa bala. Nagpa-number one. Nagpa-highlight pa-follower kag. Ari na naman. Damunamu na naman iya nga highlight kag pa-follower ya. Yeah. Thank you so much, gira katropang Ma'am Liza Tigala. Diray sa bahin sang Pontevedra. Maayang hapon ko ng katropang two beautiful ladies, Ira and Joy. Gatutok na kag nagalanog na ang amon din nga radyo. Basta X FM number one kid. Pa shout out sa family Digala kag family Divino. Salamat kid.
0: Alright, thank you, good Mama Liza. Ha, you're the best station, gid ko, no? Yes. Kay katropang Taimusok Biring, abaw, nagpa-highlight na siya, ho. Yahoo! Thank you, Tay, ha. Kag mayong hapon, dira sa inyo ni katropang Eric. Si katropang Krias, siling niya, Tol Rafael, tida mo na collection mo, da. Pwede na sa kabayo. Ay, na-influence siya, ha. Nakamon ni Toto Val. Ay, titiman ina-ina ha, kay temprano pa ini. Puga-puga, anay, kamuasang inyong manobela kay ti para nami ang sudaan nyo karon. Leksyon nga manok. Sige, tropang Rio Vincent Hame, mayad nga hapon DJ I and DJ Joy. Happy Tuesday sa inyo. Ay, thank you ha, kay tropang Rio. Ti, kamusta ang life mo da? Nag-duty-duty ka bala subong samtang nagka-chiniin sa 106.5. Thank you gid ha sa paglantaw man sa aton kag pag-monitor.
1: Sige, sa katropang Lloyd Dina Valles, good and nice afternoon katropang Ira and Joy. My essentials have beer or bear fruits of more knowledge, skills and wisdom. Sige. Wow. Thank you so much katropang Lloyd D. May pagpulupamati dira sa mga taga Bacolod City. Si katropang Kenneth Pasete, good afternoon kuno katropang Ira and Joy. Palagi kami nagapamati diri sa barahin sir sa bahinsang Barangay Poblacion Norte Sigma Capiz. Thank you so much katropang Pasete sa always sarang pag-monitor diri sa atin nga programa.
0: Alright mga katropa, tipa tayo ng kamusta pag-comments dira ha, pag-drop sa inyo nga mga talamiyawan dira kay later on, balikan ina naton. This time, we're gonna say BRB Danay, that's Be Right Back. Mga katropa, mag-aboy lamang kita sa ang pila kapahanumdom, so kindly stand by.
2: X FM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health

tama na diabetes. At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaring makasira sa iyong retina. Ang

tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative

0: control sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
1: Vision Next, marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision X. Epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health. At

0: Cold. Nanay Christy?
1: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog. Nanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Santon Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Gold.
3: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit.

0: the secret of health.
1: Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigi kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.

0: Triple Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng ginistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
0: The secret of health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you

0: Janice Ulo, 31 years old.
1: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit.
0: Dahil mabilis akong kapitan.
1: Pero dati yun,
0: ngayon,
1: hindi na.
0: Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.

0: ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sandol Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Magsanton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Magsanton Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Clear Skin Beauty Zone.

0: Espresso, a quality product of Yesto Health Incorporated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ako po, si Isel Complicado, Ibalo Pantiki. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Paaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus
0: Herbal Oil. Sister Pain.
3: Ako si Heidi, retired

0: clean, fast, and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026. Katropa, yari na nga itong winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa premium.

O, ikaw man katropa, may chance na kapakapagdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghibo sa entry. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium V3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: 2:53 na sa hapon. And we're back, mga katropa. You're still tuning in to your favorite katropa station here on XFM 106.5. Ang katropa niyo. Kaupod niyo, sige hapon. Ang inyong mga DJ Chika Beef sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Sa programa nga, X-Rated.
1: Katropa, ang ina nga programa ang buhilog ng gradulong sang Xanthan Plus Herbal Soap. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis ang atong kutias, ang sabon nga makapatay sang kagaw kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang himo sa mangosteen extract halin sa prutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property nga nagapahugot sang atong panit kag nagabulig sa pagpasarado sang mga buo-buo sa itsura nga paditipunan sang balhas kag higo. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang mayaram sa virgin coconut oil nga makapatay sang kagaw kag nagapabasko gid sang humusang mangosteen bangon ang VCO, isa sa maginakabig nga good carrier oil. Kag isa ni ko herbal oil, mga katropa, nga kun ilakot mo sa ibang ingrediente hindi makuba ang iyang properties kag ka-epektibo. Gadero pang ginahulat niyo para sa natural nga pagpagwapa, mag Xanthan Plus Herbal Soap ka na. Mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar, pwede man mabakal online na pinagi sa inyong mga shopping kag TikTok shop. Xanthan Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
0: Alright, mga katropa, balik na kita ha sa aton programa subong nga hapon. At ginagawit na ginanay dira ho si katropang Ma Melanie Martisano sang Sitio Lapakduldol, Barangay Robles, La Castellana, nga nakachin ina subong dira iya sa may wahin sang Bacolod City. Kay katropang Dong Jojo, ang driver sang traditional nga pulang jeep sang Bacolod City. Kay katropang Buster Budoy sang Hyundai Iloilo, good afternoon. Amo bandera sa taasan and Helado family sang Unga Iloilo.
2: Yahoo!
0: Ay, mayang hapon gadara sa kaya katropag Tatay Jim Francisco sang Barangay Bolo. Amo bandera ha kay Ma'am Rosa Andakilania and Jovelyn Gabasa Batelier sang Tanzazur Panay.
2: Yahoo!
0: Alright, mga katropa, sa atin nga pagpadayon, tibalikan tanay nga atin nga mga katropa sa comment section. Kay ti for sure masunggod ini sila kung hindi mabasa ang ilang mga panamiyaw. Sige tropa, ang Rio Vincent Hamet, pwede gid kuno ka init dito ya sa Antique. Ahay ati, okay lang ina ang katropang Rio, and to sala nga nang init ay mga pila ka adlaw ti lamig na naman ang mabatsyagan mo. Ika tropang Ma'am Liza Digala, good afternoon ako na sa aton. Shout out lang dira sa Family Digala and Family Divino. Ika tropang Chris, sambal niya katropang Kenneth, pabati na tol para makita mo na si DJ. Sige, mo bahala. Pero si katropang Sir Melb sa nagpa-highlight na. And good afternoon, XFM, kag mga katropa worldwide, especially kuno sa aton katropang Joy. Abaw nakatutok na kuno ang The Pumpkin Boys, kay Foreman Marlon, kay Engineer Y. Ligo, kay Christian, kay Archie, kay Bonbon, kay Junjun Arlon, kay Buku Guapo, kay Justoni Vance, kay Rudel, kay Jasper, kay Joey, kay Bogart Catalan, kay Jerry, kay Ernie, kay Jovert, kay Vanjer. Ang ganda mo ang tropa tips ni katropang Sir Melb. So, ang moment ganoon kay katropang Elmer sa batching plant, ang operator nila nga si katropang Melchor, kag ang transit mixers nila, kag drivers, kag mga helpers.
2: Wow!
0: Sige, more energy para sa imo mga katropa pips, Sir Melbs. Gabay nga maganahan sila dire sa ilang nga trabaho kay ti nawaragwag ang ilang nga pangalan sa kahanginan.
1: Sige, sa katropang Ma'am Senalin, mayang hapon ko ng mga guwaps and to all katropa, God bless everyone. I'm watching now na. Ay, mayo lang nga pag lulantaw dira katropang Ma'am Senalin ha. Ara ka ba na subong sa inyong school canteen? Abati, palantawa man ang imong mga kaupod nga nagahulat-hulat sa school canteen para sira man makalantaw sa aton nga live. Si katropang Lloydie, the 25 years of my dear Toyota Motor Philippines since I was trained in this country is a strong testament to the success of that partnership. Oy, 25 years na katropang ay nga nakipartner si katropang Lloyd sa Toyota Philippines. Sige, si katropang Neil Lozada, nagpa-followers man kagpa-highlight. Thank you so much katropang Neil. Luyo sila ni katropang Eric Bering, amo man nagpa-highlight kagpa-follower sa ating live program. Si katropang Pasada Kenneth, ang favorite ko gid nga DJ, si DJ Ira sa XFM.
3: Wow!
0: Oy, thank you gid ha katropang Kenneth. Pero dapat favorite mo kami diri tanan nga mga katropang mo. Dapat wala sang may mabilin para okay ta.
1: Sige, thank you so much katropang Kenneth. Si katropang Sir Melbs nga nagalin sa iyang bakasyon, nagpa-highlight na sa atin nga programa. Shout out ko na kay katropang Ernesto Alvarez, mali katropang Rafael Torbodigno, nga guwapo na tesoy na or tesoy pa pogi pa. Hindi lang solid, liquid pa. Galagubong XFM Roja sa iyang Bluetooth speaker sa aga hasta sa gabi. May replay pa. Ay, sige.
3: Wow.
1: Thank you so much na kay katropang Ernesto Alvarez. Kung may pinaka-solid nga award sa katropa, di wala na sang iba niya si katropang Ernesto. Ganakot nga inominate katropang I.
0: Ay, speaking of katropang Ernesto Alvarez, ari na siya ho.
3: Yahoo!
0: Legazpi Ilawood. Tingin na shoutout. Tingin ko no ang Legazpi Ilawood Barangay 5. Gapamati na subong sa programa nga X-Rated. Thank you so much kay katropang Ernesto. Amuman ko na sa Matcom Board sa atubang sangbang tinapay nagapamati gida hasta live nyo ginatanaw ko gid. Ay, super appreciated gid si katropang Sir Ernesto Alvarez.
3: Yahoo!
0: Thank you so much si katropang Sir Melbs. Bigger, louder, share route man sa tropang Buklan kag mga Marites dira sa Poblacion Sur Ivisan Capiz, especially kuno ha sa iyang Maricoy.
3: Yahoo!
0: Si katropang Ma'am Lord na Dolorico Altamea.
3: Yeah,
0: kalsabayawak niya ko nga Shemenet, Shemenet.
3: Chupapi mo niya.
0: Sige, si katropang Ma'am Senaline, nagalantaw sa giyapon sa atin nga programa. Si katropang Kenneth, ho, hi katropang Ira, kamusta po ikaw? Ay, okay lang kita diri. Okay na okay, alive na alive.
1: Sige, si katropang Sir Mels, may palagas nga shararaut sa mga 5-cell boys. Kay Herman Panuot, kay Ryan Wasak, kay Engineer Palpa, kay Jellard Baog, kay Astig Benjamin, kay Ruel Damog, kay Robert Bobe, kay Jan 34, kay Boss Claudio, kay Jack Alog, kay Ralph Calvo, kay Donny Lagtok, kay Castor Baog, kag syempre sa founder nila nga si Romeng Supot. Sige, the best kirang founder ha, Supot. Sige, kay katropang Romeng ko no, abati, syempre ara na ha, katropang Sir Mavs, ti sadyahan mo na guli mo mga katropa dira nga malawagan sila dira sa atin nga programa. Si katropang Tutuval, tol ka Kenneth, kaon ka pinaisan nga tanga para hindi ka na oy grabe ito tabaga pinang-away na mo siya.
0: Dukay na ko na nabatian katropang Joy sa imong pinaisan tapos ginalawag na darin ni Toto Balo. Grabe kagibala to, amo na nga wala salig ang mga katropa mo si imo kahit hindi ka masaligan. Ay, karon makig naman da si katropang Meta sa imo. Ikaw na pala pagkaon si katropang Ma'am Eleanor ho. Good afternoon katropang Ira and katropang Joy, watching and listening as always here in Barangay Linaw, Kabangkalan City.
3: Yahoo!
0: Good afternoon na sa imo Ma'am ha, upod sa imo nga husband nga si June, pretty in yellow.
3: Wow!
0: Yes, thank you Ma'am Eleanor for the yellow ang mga chika babes dito sa buong akay man Tuesday. Sige tropang Sir Melbs, about gina Shout out yung manangiyamaga tropa dira sa New Capitol, sa driver kay Raymark Makmak Risi. Yeah! Oh yeah, sa atin nga katropan classmates man. Wow! Nga ti kahugod man. Yeah! Grabe mag-overtime, pero ti grabe man ang kabi. Oh, shout out dira sa imo ha katropang Makmak Risi. Kag sa New City Hall ko no, sa SG Boggs Gardose, kag kay Joseph Patiman kay Adong. Wow! Ay, ti, sige, along-halong lang sang pagmaneho ha sa mga katropang driver naton dira. Yeah! Especially na sa mga driver dira sa New Capitol. Ti, na-mentionar man ni katropang Makmak ang sa malayo pa siya kuno nagabiya. Yeah! Along-halong gid ha mga katropa peeps. Si katropang Ma'am Crystal, bawari na siya subong ho, nagpa-heart-heart na, in lababo naman ang babakitang ito. Sino pa dyan?
1: Sige, si katropang Dudoy. Yaba, good afternoon ko na DJ Ara kag DJ Joy. Kamusta ang mga guwapa? Maniaga, tasang the best Bulalo, Katagaytay. Yahoo!
0: Ay, grabe, nagalupad-lupa. Nagkaparik-parik ka lang, Doy, ha? Sige, dapat magbalik ka di. Kuhan ka na, ha? May unod-unod ka na, ha? Dapat tambo ka na, Yadoy. Kahi pala kaon ikaw, dera.
1: Sige, basi tapos na ni si katropang Dudoy kaon.
0: Ayaw mo gani.
1: 34 minutes pa ni ago yung comment. Sige lang. Si katropang ang ilang mga sabat din kay nakatropang ay din ka dapat mag-comment sa kay DJ Ira kung crust mo gidman sa para mamalaan ni Ira kung paano ka mag-discarte sa iya ko no? Katropang Kenneth.
0: Award ka naman katropang Kenneth. Oh, diba? Sigihan nyo ba da kay si katropang Ernesto gidang makakalaban nyo?
1: Oo, nag-pang-award niya siya sa ComSec si katropang Ernesto. Si katropang Dudoy, nagpata-fun. Thank you so much, katropang Dudoy. Si katropang Elma Sobrevega, abari mo sa ating programa as always. Mga katropang mga guwapa, good afternoon. DJ Ira and Joy, listening na kurusubong. Si katropang Mom Elma Sobrevega dito sa bahinsang Antique. Si Paira, pagkulo pa mati, tira sa mga taga-Antique, sa mga Antique niyo, abadi. Basta mga taga-Antique, solid, good nga listeners, manasang X-rated program kada
0: hapon. Oh, si katropang Kenneth, yeah, siling niya 99% lang ko nung iya pagsalig kay katropang Rafael Turbo Apruebo. Ay, di naman kulang pag-inha. Huwag mo nalang ginadugangan siyang 0.1. Sige, ay mo man na iya desisyon. Ay, di anong mahambal mo dira katropang Rafael kay kulang isya ka porsyento ang iya nga pagsalig sa imo, ho? Wow, ang nga man katropang Kenneth, nga man katropang Kenneth kulang isa, abi explain.
1: Ay, best friend, galing sila ni katropang Rafael.
0: Ay, sige.
1: Sige, ay, hindi ka man best friend kung wala ka gina-mention. I mean, gina-mention kada program katropang ay. Sige, thank you so much kira sa mag-best friend rin ah. Nga, si katropang Kenneth, kag si katropang Rafael. Si katropang di na kita dari. Si katropang Dudoy, this ano, naghahalo na ilang mga comment to.
0: Delikado ko no.
1: Oo.
0: Kung 50-50 karga ka sang ambulance. Iti amo na iya ang gusto ni Toto. Val, ah, kay man, ikarga na siya mismo sang iya nga kabayo nga pula. Nabali, katropang Toto Val ho. St. Peter, dayon iya tupa tuldoy. Mabaw, ayaw man to. Basta ikaw, ha? O, bali, katropang Dudoy. So look beautiful, Miss Ira kag DJ Joy.
3: Wow!
0: Sika tropang, ano ho, sika tropang Solomon. Siyempre, ari naman. Bisan late, sika tropang Solomon. For sure, ato naman na siya dito sa idalom sang manga. Nagpa-drop na sang iya nga baga feeling subong nga hapon. Cool naman ang ato nga katropa at the same time. Happy man siya. Kag number one, ginang XFM Rojas.
3: Wow!
0: Thank you, katropang Solomon. Di mainit-init ko nga hapon to beautiful ladies, katropang Ira and katropang Joy, watching live samtang pahuway diriyo. Huwag ganda magsala sa inalong gansang mangga. Galanog na ko nga X-rated sa banwasang Ponte Fedra kay naka Bluetooth speaker siya. Thank you, Sir Solomon. Same to you, ha. God bless mandra sa imo.
1: Sige, sige, katropang Crystal Maria Joy. Good Tuesday, everyone. Kuro hello, katropang Ira and Joy. Pa-shoutout na kuro as always sa family or sa iyang family sa Barangay San Jose. Sa iyang beautiful girl nga si Rogelyn Crystal Joy. Pagaling ka na kuno little pie. Kaga, syempre kay Mother Maria Libardo nga gawori gid. Ara sila sa balay sam talaga pamati sa cute niya nga radyo. Thanks gid and more power to your program.
3: Wow. Sige.
1: Get well soon sa imo nga little girl katropang Crystal. Kay Kwandera, kay Crystal Joy or kay Rogelyn. Tipa ayo ikaw ah. Upon si Lula mo, Mother Maria. Si katropang Ernesto, ari akong gusto nga comment yung katropang ay pinagusto mo ihatag ko sa imo nga percent, DJ Ira. Ikaw yay na pamangkot.
0: Sige, walang iba, 106.5. Kaso may gidabi, may nagsabat, inalimtan sang ibandera ho. Sige, si katropang Kareens. Nga ni Tol, ito samtang katagay ang sumsuman ko no, patayog-tayog storya. Ay, grabe. Basta ang mga katropang boys na mag inom-inom. Ba, mga sugid nila pang lalapaw na doon hindi mapatihan. Bisan why pagani nakainom. Si katropang Ronel, ba, mayad ko nga hapon. DJ Ian Joy, gina-shoutout niya si katropang Crystal. Yes, hasta subong na lang ko sa XFM kay malakat na ko sa abroad.
3: Oh no!
0: Hala gaman ka tropang Ronaldo, bago ka lang gani halin dira sa Yamaha, malakat ka na sa abroad.
3: No. Aba,
0: bisan ato ka sa abroad, pwede mangyapon ka pa mati sa XFM ka. Sili nga dito na ko mag-guard sa Saudi, mag-miss ko. Kamo DJ Ian Joy, halong kamo pierme sa inyong programa. God bless sa inyo. Crystal, nasa kana siguro ang akon nga true love. Nami-miss ko, mami-miss ko si DJ I. Di mo paglipatan imo ati para ha, kay di ko na ina mapadala sa Lazada. Sige, akatropang Ronald, ati kong legit maninang imo nga pagpa-abroad, halong-halong nang sa biyahe ha.
3: Yahoo!
0: Kay katropang Nils, Arlans, Picasso, Jaime, guwapagin ang akon pamangkin. Ay, sige, plus points ikaw sa akon. Si katropang Crystal, ho, yahoo sa akon. Yeah, of course, 100%. Kay best friend, never give up. I love you guys. Mwa, mwa.
3: Chupapi mo niya.
0: Ay, sige, 100% ganang pagsalig ni katropang Crystal sa iyang mga abi. Bi-drop, bi, shoutout mi mga abiyan mo.
3: Yahoo!
0: Kung pabatsyag gabi sa ila o kung nagapabatsyag man sila sa imo.
1: Sige, si katropang di na kita tari, si katropang Lloydie. 106.5% kuno ho.
3: Wow!
1: For katropang Kathy, katropang I, because she gave me 106.5 score when I'm singing there.
3: Yahoo!
0: Sige, daw wala ginang kalipatan ni katropang Lloyd ba?
1: Sige. Si katropang Ma'am Delilah Y. Wow, beautiful DJ. Ira and Joy. Pa-shoutout ko na sa Abelio family sa nga Panitan Capiz. Sige, may pagpulo pa mati dra sa Abelio family sa Panitan Capiz. Nagpa-highlight man siya. Thank you so much, Ma'am Delilah Y. Si katropang Tutuval, UD, Bagor, Diban, si Ma'am I. Hi, wala kita na.
0: Uy, pinabuang ka lang mula to, Val. Why na, hindi na Bagor, Diban to. Nagpagunting lang kita sang baga 5 inches. Sige, nag-DIY gunting lang kita sang aton nga buhok. Pero thank you to, ha. Kay katropang Idol, Andy, Jaime.
3: Wow,
0: dancer na kuno dol.
3: Yahoo!
0: Thank you so much, dol. Hi, titi mo pag i-shout out, imo dragon. Karon, bugahan ka naman sinakalayo. Sige, hagin na nga pa mati siya mala subong. Yeah! Or may pag-drop abi sa mga sweet messages mudra para sa iya. Wow! Kaya para maganahan man siya dito. Uy, halong-halong lang dira ha, katropang Andy Jaime.
1: Oo, pasararawat mga kami dira ha, katropang idol Andy Jaime sa mga vlogs.
0: Oo, dalaman kami dira.
1: Sige, si katropang Mosok, tapos na ko invite mga ma'am. Uy, thank you so much, kadatay Mosok. Sa pag-invite man sa iyo mga katropa peeps dira. Muman si katropang Solomon, dan share na ko no. Muman si katropang Eric, tapos na sila invite. Si katropang Ronel, siling niya ako no katropang ay katuanta ka mo or katuanta ka after 5 years.
3: Wow!
1: Thank you sa inyo nga program. 5 years na ako nadula sa inyo nga program, my dear. Ingat palagi. Ikaw din, DJ Joy, sa inyo, Crystal. Bye! Kay Saudi na ako. Ingat din, salamat at nakilala din kita. Request ako ng song. Ay, malakad ka na, ma-request pa ka.
0: Mm-hmm.
1: Katropa Ronel, makita kang muli. Salamat kasi inyong dalawa. Ay.
0: Grabe nga ba gamin sa akin. Ila katropang Ronel ba? Mala MMK?
1: Oh.
0: Sige, ate, alung-halong ka lang ha. Ang gamon nga ginahambal. Bisan ato ka sa Saudi. Di pwede ka ganyan rin sa XFM sa gihapon. Sige, hagin ba na ba si Rasones? Walang ina ha.
1: Katropang Abby, kuya, si katropang Crystal, di ba? Malali ka nang maaburin ka ng seminar.
0: May plot twist, gali.
1: Nag-seminar ng medical.
0: Si katropang Ronel na lang kuno, ipasa niya. Kaya always yung man ginapasa. Ay, si katropang Sir Chris, mayong hapon. Tita Guapa, have a great day. O, sinong tita mo katropang Chris? Thank you, DJ I. Sali ni katropang Nins Arlan Picasso Jaime. You're welcome as always. Kay katropang Greg Steven, shout out ko no sa Sapianon katropa. Abo, kababayan, galing ni katropang Tintin. Sige, shout out na sa mga taga Sapian ha, sa mga solid nga katropa. Mayong hapon na sa inyo. Kay katropang Andy Jaime, good afternoon DJ I and DJ Joy. Arat lang siya kuno sa Tanaw sa Higad Suba sang Plaza sang Roja City Capiz.
3: Wow!
0: At alung-halong ikaw ha, basi bala kag itapik na lang cellphone mo kag magtabog sa Suba. Tapos gidloropon mo ginaalang-alang. Saliwat, good afternoon kag thank you good sa pagtanaw sa aton nga programa katropang Idol Jaime Vlog.
3: Yeah!
0: Katropang Bam Sobre Vega Elma, thank you so much sa pa-highlight.
3: Wow!
1: Si katropang Leonard Menias, maayang hapon ko na Ma'am Ira kag Joy. Pag-rate lang sa Revisco kag Creamline Warehouse sa bahin sang lawaan. Ay, ari na si katropang Menias pero kahapon may representative siya kay wala siya. Sige, maayang hapon lang dira sa mga taga Revisco ha kag Creamline Warehouse. Sa inyo dira mga guwapohon nga secretary, sa inyo mga guwapohon.
3: Wow!
1: Ng mga security guards, mga warehouse men, kag syempre sa talan dira ang mga empleyado sa inyong warehouse. Thank you so much. Si katropang Robbie Marcelino. Ari man sa ating comment section, shout out ko no kag-watching siya subong. Aba, thank you so much kada katropang Ma'am Robeline. Tagadiin pala si katropang Ma'am Robeline dari sa bahin sang Rojas City or sa Capiz. Si katropang Ernesto Mabasco ang Red Horse ni Toto Val. Dizon, lima na sa ka-comment.
0: Ay, grabe si Toto Val ba. Ay, shout out ha na kay katropang Johnny Ordonio. Good afternoon katropang Ira and Joy, watching live in Baguio City.
3: Yeah!
0: Yes, good afternoon dira sa mga katropang Johnny. Thank you so much. Amo man kay katropang Margs Esparas. Good afternoon DJ Ira and Joy, watching from Buena Vista, Morcia. Uy, mga katropa nato dira sa Bacolod City. Thank you gid sa pag-drop sa inyong comment. Happy happy tuning in. Si katropang Solomon, abogi na miyaw niyo man ang iyaga mga katropa peeps. Kaya katropang Ryan Sena de la Cruz. Ang mga katropa lang din nga wala na mentionar ha. Kaya katropang Yan Yan. Kaya katropang Mam Nene Bacas de la Tia. Regina kay katropang Toto Joanne Belves sang Hamulawon Panay. Amo man kay katropang Sammy Dilandao kay Ma'am Lilith Bacanto kay Ariel Fanugan kag kay Sir Joel Billiones sang Hamulawon Panay. Good afternoon gid ha sa mga tropa peeps ni Sir Solomon ilabi na sa mga katropang class members dira ho nga very active gid sa atin nga bardagula.
1: Si katropang Dolphy Langka aka katropang Noranyan Alakapa, God bless sa inyong dalawa katropang Ira and Joy. Shout out lang kami diri sa XFM Sagay. Good afternoon sa kay Kenneth Halyorina and family Oliver Saho sa Igtuba. Sarah, happy wedding anniversary kuno kay katropang Bing and Cecilia M. Nase. Salamat gid. Sige. Thank you so much gid sa mga taga XFM Sagay kay syempre sa mga katropa ni katropang Dolphy Langka ngayon in-mentionar subong. Sining ni katropang Ma'am Shanaline, yes ko no, ato siya sa school canteen subong. Katropang wow. Ay. Ma'am Ay, always kagin sa mind ni Kenneth Pasete. Bali Ma'am Shanaline.
0: Ay, amo gani katropang Ma'am Shanaline. Ang balon ko siya gani nga ti. Pwede si Ma'am Shanaline anay. Bisan one day lang. Okay na si Ma'am Shanaline. Oy.
1: O, diba kay lutoy-lutoy na ko na si katropang.
0: Yes, amo gani. Halin sa sign on to sign off. Pero ti, ginapasalamatan. Tamanin na ang katropa naton. Si katropang Manias, bagin siya, gina-shout out niya da ko no, si Bor Warren. Thank you, gid ko no, kahapon. Kay man, siya ang nag-shout out kay katropang Manias. Subo nga wala siya, si katropang Manias naman. Amo na iya ang real friend. Ay, ti pila ka person ang sa Lig mo dira kay Bor Warren. Si katropang Andrew Smith Vlog. Nagpa-followers and pa-highlight. Thank you katropang Andrew. Welcome back ha. Kay katropang Toto Valo siling niya. Ma'am ay, gusto mo coins piso son?
3: Wow.
0: Ay, gustong-gusto. Ginanako niya to. Bisan ano lang ati. Pwedeng-pwede. Gid. Basta mga isa ka plastic ha. Inang plastic nga large. Sige tropang ano ho Louis J. Dimo listening na subong nga hapon. Good afternoon lang sa imo Sir Louis J. May rayad lang nga pagpulo pa mati.
1: Sige sige tropang Ronel sana all ba na ka yellow. God bless sa inyo. Last ko na to. Last ka rin pero makomment. Sige last ko na to nga sa inyo nga program my dear Ira enjoy kayo malakat na ako sa Saudi. Crystal ingat ka palagi. Chris DJ Ira, mamista ka, dear DJ I. Sige.
3: Wow.
1: Salini ka, tropang tutubal, Ma'am Ay nga man maalat ang tubig sa dagat.
0: Kay may asin. Hambal ganin nila to, pwede ka kuno kakuha tubig dira sa dagat tapos ibulad mo sa init. Kay mag-asin ina. Ambot kong tuod.
1: Okay. Sige. Sige, tropang. Sige, tropang Menyas. Salini niya, may lagtok man gali di Ma'am Ira kag Ma'am Joy. Abi ko si Dundon dadap lang. May ara pa gali.
0: Ay. Nanotis, magali ka tropang Manias. Thank you, ha. Sige, ati. Chindihan nyo lang naton ka tropa. Kay ay. Man.
1: Grabe si katropang Manias. Sana magala, pero may agi man. Sige. Si katropang Elmer Valencia Bienes Jr. nga taga Calzari Mano. Good afternoon ko to katropang Ira kag Joy. Kag syempre, nag-drop siya sa iya mga pa-emoji. Number one, may pakilig-kilingin na may heart kag may palakpak.
0: Aba, grabe. Kini. Inaguro, subong ang ginabatsyag ni Sir Elmer Valencia Bienes.
1: Do stepping, manasang saot katropang
0: Ira. Ay, basi eh. Basi nag-practice na sila dito sa ngila nga presentation kay man group 1 sila. Kay katropang Ernesto Alvarezo inaayain sakto nga pagsabat. Ay yes naman kay tropang Ernesto. Kay katropang Rafaelo naman 99.9% lang tol Kenneth ang pagsalig mo sa akon. Ginasunod ko man imo hambal nga i-shout out takakag taka mo na duwa ni DJ Ira.
3: Wow.
0: Okay. Ginimo ka lang galing yan Sir Rafael nga sa lugoon tapos kulang pang iya nga pagsalig. Ay, kung ako ya, hindi na ta.
1: Tama niya lang ang shout out.
0: Gani.
1: Oh, si Ma'am Sanali, no, katrapang ay. Ma'am ay, naga pa kayo na inabulig sa akon about sa imo, maluoy ka.
0: Ay, Diyos ko, Lord. Ay, ikaw anay, ma'am, ha? Ikaw anay akong ibulo sa baron kasi katrapang Kenneth. Oh, dumay bago kasi lang ang katropa, katropang Joy.
1: Oo, oh, refresh tabi. Kaya di ko di makita sa akon.
0: Oh, si katropang Eric. Thank you, good kuno ha, as always. Sir Solomon Antonio, sa imbaga mga pag-greetings. Kita mo na katropang Joy?
1: Hindi, di ko makita. Sa babaw ni katropang Ma'am Sinalian?
0: Hindi, di lang. Ay, nagkakuret-kuret, abe, dari yung karun. Masunggod naman ini siya.
1: Hindi na kuya nga lupalok, man.
0: O, oh, si katropang ni Maria Junray. O, kung ni Maria Junray. Good afternoon, DJ Joy and Ira. Yahoo! Oy, thank you so much, ha, katropang Junray, sa pag-drop sa inyong mga comments. Wow! May ayad mandra nga hapon. Mga katropa, bawa na wili, nakataya bardagul. Karon og tasa naman kita ni Sir Chris. Story na, ma'am. Sige. Excited na ka mo kung ano ito nga istorya sa mga Martes. Mga katropa, inibalaihan makahatag na naman sa aton sang leksyon.
1: Mm-hmm. Inaihan makahatag sa aton sang inspirasyon.
0: O kung basi, konsumisyon.
3: Oh, no.
0: Importante, happy kita sa imbukada sa aton nga programa. Alright, mga katropa, balantayan kay later sa aton nga pagpanumbalik ti ato na ina pagabasahon. Magaboy lamang kita sa pinaka pahanumdom, so kindly standby. Ang oras, alas 3:24 na sa hapon.

si Malo, isa ka teacher. Sa Sige Tindog sa Bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Napatiyan ko ini sa radyo ang Santong Gold

0: sa mga butika. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
3: Mag-Santone Gold Herbal Tea.
2: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
3: Santone Gold Herbal Tea.
2: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
3: Santone Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Clear Skin Beauty.

0: Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, nagkakitik dati para dating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.

oras, alas 3:29 na sa hapon. Mga katropang inaninga, programang builong ang ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men nga mayara sa makakaglavuwaska herbal extract nga popular gid sa South America nga nagapapagsik, nagapabaskog sa enerhiya kag nagapataas sa libido level sa lawas. Yan sa mga katropang boys na tondera hati, gamitan nyo ini 30 minutos antes sang labing-labing kay Missius. Magtumahar sang isa ka kapsula, sigurado nga mas marami kag mas mabako ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong quality time. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, ang kalidad gid nga produkto sang Yeso Health Incorporated, FDA approved kag safe na safe gid kung inumon. Mabakal ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kung pwede man ma-add to cart sa inyo dra nga mga Shopee kag TikTok Shop. Turbo Dietary Supplement for Men, solid ka kun nakaturbo ka. Alright mga katropa, balik na kita sa aton programa sa mga hapon. Di ka basta nakapabahaw na ka mo, nakapangihi na walang iban, o kung ba si Arsta Commercial naga full support sa ngihapon. Sige, thank you so much, gida. Gina-greet lang dira ako sa gina-afternoon. Ang mga tandod naton dira sa naglain-lain nga barangay, ang mga BHW officials. Mayong hapon gidira sa inyo, especially ha sa katapos ng PNP, Philippine Army, PCG, and BFP. Wow. Alright, mga katropa, no. Tia, syempre, sa mga hapon, hindi tira pagpaduga yun. Buksan tira nga ito nga istorya kay Manbalaan namun nga excited na kamo. Yahoo! Alright mga katropa, standby kaya hindi nga yung story ang ginting unuhan. My best friend and my worst enemy.

0: Chika Babes. Mayong hapon to all katropang listeners and viewers. Ako si Mitch. DJs, gusto ko lang i-share ang story between me and my best friend. Si Danica ang best friend ko. Best friend ko siya for almost 12 years. High school pa lang, pirme na kami updanay nga duwa. Hasta sa nag-college kami, di wala gid may nakapabulag sa amon. Yes, DJs, upod kami nga nag-eskwela sa college, kag same course pa ang ginkuha namon. Si Danica man ang nakabalo sa ngakon nga mga sikreto kag mga problema. Siya man ang ako naging karamay sang tion nga ginbayaan kami ni Papa para sa iban nga pamilya. Gani para sa akon, DJs, hindi lang si Danica makabig nga isa kaabyan, kundi pati utog man. Yes, DJs, daw magulutod na ang paggabig namon sa isa kang isa. Siya ang klase sang tao nga wala nag-asawa pamati sa mga kadramahan ko. Kag kung may problema ako, mahambal na siya nga, dali, di bala? Ano na haw? Ihambal sa akong tanan ah. Kay willing, gid ako mamati. Don't worry, kay hindi tagad ikaw pag i-judge. Kag DJs, nagpati man ako. Nag-graduate na kami sa college, kag may kanya-kanya na trabaho. Naging mas busy na ang kada isa sa amon, pero close kami ya sa gihapon. May kaugalingo naman kami nga pangabuhi, pero kung may problema ako, siya sa gihapon ang one call away ko. DJs, siya lang giniya ang safe place ko.
1: Last year, may natabo sa family namon, DJs, nga sobra gid kabugat. Nalubog si mama ko sa utang tungod sa business niya nga online selling. Sari-sari ang iya mga ginabaligya sa online. May mga bale siya nga ginakuha nga mga dessert kag frozen foods kaga mo nang ginapa-order niya. Kag wala niya gininigin sugid sa amon nga daan. Nabalaan ko na lang sang may nagaalabutan na sa balay ng mga nagapanukot sang iya utang. Siling ni mama nagumpisa ko noong tanan sang wala na nagarimit ang iya ng mga resellers. Kag wala naman nagabayad ang mga may balanse sa iya. Kuno DJs, puro na lang utang kagtugan. Hasta nga naubos na ang kapital ni mama pang tabon sa mga balayran. Mga DJs, ako ang nagsawo sang tanan. Ako ang nakikistorya sa ila. Ako ang nag-obligar. Ako man ang nagbayad.
2: Sana all.
1: Kapoy na ako sa tungatay, mga DJs, kag wala ko kabalo kung maakig bala ako o kung maluoy kay mama. Ang inimo ko, nakipag-meet ako kay Danica, nga best friend ko, just to share everything. Grabe gid ang hibi ko sa iya, mga katropa. And I told her nga hindi niya gid ini pag-isugid sa iban tungod nga nahuya ako. Kag isa pa, hindi ko man gusto nga istoryahan sa iban nga tawo ang pamilya namon ilabi na si Mama. Mga DJs, ging kapta niya ang kamot ko kag gintapik-tapik ako sa likod. Of course, Bess, hindi man ako mina nga tao. Aton-aton lang ini ah.
2: Sana all.
1: DJs, dito ako naging okay. Kag mas better na ngakon nga pamatsyagan tungod nakapaliwaliwa na ako. Tungod man sa akon best friend nga handa magpamati sa mga runs ko in life. Pero after pila ka semana, mga katropa, may nanonotice ako yung galain. May college friend kami nga gulpi lang nga nag-message sa akon nga, Mitch, okay ka lang? Bati ko, may financial problem kamukuno. Daw nag-loading pa ako, DJ Ian Joyce. Ginpamangkot ko siya kung sino ang naghambal sa iya. Pero wala siya naka-reply gilayon. Pilapaya ka minutes nga typing siya. Tapos ang reply niya lang, concerned lang kami. Kami? Dito na ako kinulbaan. Ang next nga eksena sa birthday sa ngamon nga common friend. DJs, lain niya ang tulok sa mga tao sa akon sa palibot. Mayara pa gani nga nagpalapit, kag nagsilinga, Mitch, salig lang ha? Normal malang na nga may utang ah. Kaya mo na. DJs, nag-smile lang ako. Pero deep inside, daw gusto ko na lang mag-disappear. DJs, wala ko man niya ginagkahuya nga may problema kami kagkautangan. Ang ginalain lang ginsang buot ko. Kaya hindi pa ako ready nga i-share ini sa iban. Yun pa mangkot ko si Danica. Dan, may nasugiran ka about sang problema namon. Ba nakibot siya? Kagulpi nga nagyuhong? Girl, gamay malang ah. Concerned lang man sila simo. Wala man ko may na-mention gamalain ah. Siling ko pa ah. Pero diba hambal ko nga aton-ato lang to anay? Sumabat man siya nga, Mitch, friends man na naton sila. Kagbasi nga may mabulig man sila sa imo. Sa mind ko na lang mga DJs, kung gusto ko yung nga magpangayo bulig, ako mismo ang mahambal.

0: Jays, dito na nag-start maglamat ang tanan. Pero tungod kay palangga ko siya bilang abyan, ginintindi ko na lang. Kay ba si concern lagi man siya matuod sa akon. Hasta nagabot ang tion nga manabalaan pagid ako mga DJs. Nag-away kami sa nobyo ko nga si Mike. Kagindi ini about sa cheating issues. Nakapoy lang irabi kami sa to pareho kag this time nag-storytelling na naman ako kay Danica. Kay halos hindi ko na kaya ang patong-patong ng mga problema. Two days later, nag-message ako na pakaisa ni Mike nga boyfriend ko. Mitch, kung hindi ka na kay Mike, abi paghambal ka lang kay kaluoy man sang pakaisa ko. Aba mga DJs, napapungko na lang ako. Wala ako sang idea kag wala ako kabalo kung paano niya inabalaan. Gintawgan ko dayon si Danica. Danica, nag-communicate ka ba sa pakaisa ni Mike about sa amon nga relasyon? Gahipos lang siya. Kagang sabat niya sa akon. Kay Esang, kung malang ito ginhambal, close man natun ato, di ba? Kagisa pa, base may advice man siya sa imo or sa inyo? Mga DJs, dito ko na wala mapungga ng akon mga luha. Nga halos tanang nga gina-share ko sa imo, kinahanglan mo man ikonsulta sa iban, how? Siling ko sa iya. Aba, naingit sa mga DJs. Kagsabat niya sa akon. Grabe ka man. Ikaw ning permi madrama. Ginabuligan ka na gani eh. Tapos kung ako mag-share sa iban, kinabubugatan man ako sa mga problema mo. Malain pa ko. Napapanumdom ako sa ginsabat sa ako ni Danica. May point bala siya? Base mabugagin man bala para sa iya ang mga problema nga ginasugid ko. Pero hindi bala mga DJs nga dapat ginahambal ni Anay ini sa akon tanan? Kung hindi niya ni kaya dalon, agot hindi ko na siya pag-istorbohon pa every time nga may problema ako. O mga DJs nga sala ko man tungod nga naga-overshare para ko. Pero di bala normal malang sa mga mag-best friend? Kaya man basta BFF gani, amuna ang kasangga mo sa tanan? Ang ginadalaganan mo? Kag-ang kinasaligan mo?
1: DJ Joyce, one time sa reunion namon, may nag-joke about sa akon. Uy, Mitch, okay na bala ka mo ni Mike? Basi may part 2 na naman nga drama, ha? Sabay kinadlaw. Gintulo ko lang si Danica, nagalikaw pa siya sa akon. Siling ko, balaan nyo na iatanan? Naokian sila mga DJs. Si Danica, gulpi lang nga nagtingog. Mitch, ayaw ka din mag-eksena kay kadamo sang tawo, ho? Tulog ka bala? Huwag ka na huya? Nga manabi, mahuya ko, Danica. Total, dari mo naman ginlapnag ang tanan. So, dari ta naman ini tapuson. Mauna mula ang fesslock niya. Sorry na bala, hindi ko man tungod. Hindi hungod. Pero paulit-ilit mo nga ginaubra. Ang problema sang mama ko, ang relasyon ko, pati ang mga bagay-bagay nga ginashare ko sa imo nga dapat aton-aton lang, naging topic na galiyas ang iban. Sabat ni Danica, best friend ta ka, concerned lang ko. Best friend tagani. Amo na nga nagsalig man ko si mo. Wala ko naghambal nga maging reporter kasang kabuhi ko ah. DJs, nagpuli ako nga nagahilibion. After sa mga eksena, nag-text siya. Sorry ko no. Pero ako na mismo ang nag-adjust. Wala ko siya gin-block. Wala ko man siya gin-siraan bisan kay sino. Ako na lang mismo ang nagpalayo ah. Mga katropa, always remember nga hindi tanan nga nababalaan mo, kinahanglan mo ihambal sa tanan. Hindi porket nga friendship ka mo, may right ka na nga ipanghatag ang mga information sang kabuhi sang isa katawo. Isa katawo nga hindi niya gusto ipabaloy na sa iban. Yes, masakit madulaan sang tawong abi mo, safe place mo na. Pero mga katropa, mas masakit gali magstay pa sa mga tawo nga hindi masaligan. Tub-tub na lang diri ang akon nga istorya. Sa liwat, ini na lang si Mitch, and this is my X-rated story.

0: katropa, ang inedeng programa ang buylog ng gradulong San Clear Skin Herbal Soap. Ang katropa, panahon na agad nga ipamper imo ko galingon gamit ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap ang mayaras ng glotacogic kag virgin coconut oil kon VCO nga nagabuli gagud nga mapunggan ang early signs of sun skin aging o kon pagtigulang sa atong selula sa panit. Iniba na nagabulig agud nga mapaputi kag mapakinis ang atong supat gamit ang natural nga mga ingrediente nga yara sa Clear Skin Herbal Soap. Pwede man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya nang ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap. Ganihin mo ang natural ang pamaagi sa mga pagpagwapa mga katropa magamit ang Clear Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, kag pwede man mabakal online pinagi sa inyong mga shopping kag TikTok Shop. A Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Alright mga katropa, tinabatian ta no ang istorya man nga ginapakigbahin risanto ni katropang Mitch nga di tuman gid kasubo sa naging ending sa ngilang mag-abiyan. Sa ngilang relasyon sa ngilang best friend nga abi niya best friend niya ini forever kay man ginatrust niya gid ini sangga sobra pa sa 100%. Galing kay ti ina gidya hindi tagid mapunggan nga baga excited na sa kabuki ilabi na kong ka-exciting sa mga sekreto nga ginatago sa imo kasi aya natatabilas man inang dila mo hindi mo man mapulupunggan.
1: Yes, sa katrapak ay so iya ginakabig nga best friend kasi sang letter sender nato nga si Miss Mitch nga si Danica ti ang sistema nagapabutsag siya sa iya mga problema katrapang ay kag every time ti nagkuhan niya nagalusot nagaawas kumbaga iya nga mga ginapangbuyagyag diri nga mga problema mababatian na nandiyan sa ibang katao kung ginasukma siya.
0: Yes, abagani. Iti amo rin nakatropang joy kay Dok Hanugon sang 12 years ho. Yahoo! Mala Kincho and si Yan Lim gali sila dinaig pa ang katnil. Ay, grabe. Sige, akay man. Halin pa siyang bata. Sila sang high school sila ho. As na nga naging college. Tiwa, igig ko naman nakapabulag sila. Amo lang ining mga galawan to the moves ni katropang Danica ho. Naging rason kung nga man nagkalamat ang ilang relasyon bilang mag-abiyan. Ay, tia, kay Atugani ang first nga eksena sa may problem ini si katropang Mitch nga about sa iyang family kay mama niya nga ti nagkalubog sa utang. Nagkabaon-baon sa utang tungod sa mga reseller niya kung nga wala nagabayad. Puro na lang utang kagtugaan hasta nga naubos ang iya kapitan. Kaga siya na nag-inabuno ya hasta nga waay na siya sang inubayad. Ay to the point naging katuan na siya guro sa mga kinautangan niya dito sa balay nila kag dito na na ano ni ka na bala ni ka tropang Mitch nga ay amo na nagali ang sitwasyon sang iya nga iluya.

0: katropang ay gishare na kay katropang Danica sa iyang best friend ang natabogin palusot na naman ni katropang Danica sa iyang kakilala dito. May ginsugiran siya kag di one time ginsukmaan siya, no? Nga yes. Kaya mo ina ko may financial problem ka si katropang Mitch sa iyang mga college friend. Oy.
1: Yes, di okay man tani na katropang Joy, at least bala may naga kun may naga concern sa imo, may naga pa bakod sa buot mo. O galing ini siya katropang Mitch, o gusto niya, hindi pa siya kuno ready nga i-share ini sa iba, that's why nga sa iya nga best friend. Mm-hmm. Kag kung sa mind niya pagani, kung gusto niya kuno ya magayo, di siya ya mismo ang mahambal sa iban, hindi na pag ipaagi sa iban. Ay ti do kan lang gid man, ah do ka unfair lang gid man ini sa part man ni katropang Mitch, kay ti ginpakalat ya sinisang best friend niya ho nga si Danica. Sa una nga eksena ti siling niya basi concerned lagid man kuno amo to nga ginintindi niya ini ang iya nga abiyan o galing na sundan pag ideya sa nagka problema sila sang iya nga nobyo. Mm-hmm. Basi bala kung ano-ano naman nga mga kadramahan naging sugid ni Danica, that's why nga nag-chat ginang pakaisa sini ni katropang Mike ho kay katropang Mitch nga kung hindi ka na kuno kay katropang Mike ti hambal lang kay doon naluoy na siya kuno saya pakaisa. Ibig sabihin katropang Joy ginpakalain naman ini ni Danica dito si katropang Mitch.
0: Kung ano-ano na siguro ang lugang sa istorya.
1: Abo gani ina. Kis ang mga istorya kulang-kulang o kun nagapang lalabang.
0: In short, kini may pagkamarites kini sa katropang Danica ho. May dugang pa. Sige. Kag ang next tong eksena katropang IT.
1: Sa nag-reunion sila.
0: Amo gito ang kwan git sa tanan.
1: Ang highlight.
0: Ang highlight.
1: Kay ti dito na siya gin binukayo sa niya mga kaupdanan kag pinatauan pa. Basi ko na may mga part 2 naman nga drama. Uy, man sila nagdrama ha. Naglabuay sila ko niya kay man. Pareho sila nga kapoy. Kag wala man niya sang cheating issues. Ti ang inyo nasagap nga mga impormasyon na kay katropang Danica. Ay! Basi kag ubra-ubra niya lang inabalahaw.
0: Grabe, guro mga eksena sa iya mga pagibansugit.
1: Amo gani. Wow, ako hindi into yung nag sariling pangabuhi na sila si Danica. Nagkinulang-kulang pa yun. Dito pa ng tubo ang iya nga sakit. Ay, ambot sa imo, Danica. Konsumisyon ang drama kay katropang Mitch. Ay, kundi na may hangganan ginang inyo nga pagiging mag-best friend.
0: Yes, katropang IT. Para sa ato ng letter sender, ti kung sa ako man yung natabo, katropang IT, FO, mania, yes. Friendship over. Kaya kita yung aduha ko na mo malang ng istorya.
1: Yes, abay gani, katropang Joy. At sige, ang importante, sakto mo na naging desisyon ni katropang Mitcho. Ti kung may ano kaya sa family mo na lang isugida, at least safe na safe ang imo nga mga problema. That's why ang imo man mga ano dira, mga sekreto. O si katropang ano-anay, si katropang Rafael Salinya sender, basi may alam sa babae mo best friend muna hindi mataguan sikreto. Ayaw mo gani katropang Rafael Salinya gani kung niintong dako na siya dito pa nagtubo iya sakit. Ay Salinya katropang Ma'am Sanali naman niya ma'am 45% lang kay wala ako masyado nag-trust sa ila kay may mga attitude nga plastikan.
2: Wow.
1: Ay grabe bongga pag ininigay Ma'am Sanalinya. Sige, mama, kilatisa. Nandiyan mo nga mga abiyan.
0: Si katropang Rasamputan Vlog, mga katropang DJ Joy, good afternoon. And Ira, gaganda niyo. Shout out ko lang ang XFM sa guy.
2: Sige.
0: Si katropang Dundon, kamusta? Kamuda? Hi po, katropang
2: wow.
0: Ira and Joy.
1: Salamat don ha sa pag-dumdum diri sa aton.
0: Sige, si katropang Give Heart. Good afternoon, katropang Ira and Joy. Shout out kay Buddy Elmer Bienes Jr. Girakilig-kilig. Good. While nagapamati sa inyo.
2: Yeah!
1: Pongga, wag yun nga ito nga katropa.
0: Abi, paano ang kilig? Sige, sa katropang Jeric Celaro, maaari man sa ating comment section. Pa-shout out ko na Ma'am Ira.
2: Wow!
0: Sa mga katropa sa Cream Line sa Lawaan Warehouse.
1: Ay, basi mga tropa pips. Marinini katropang Menias. Ay, amo gina na namianta kay katropang Menias.
2: Wow!
1: Kay, ginahagad niya man ang mga abiyan niya din nga mag-bardagul. Thank you so much, ha, katropang Jeric Celaro. Si katropa ang ano ho, Solomon ay nagpinatawa lang siya. Hindi siya kuno ka-relate. Ang balik katropang Ma'am Senalin, correct gin.
2: Wow!
1: Hindi pala.
0: Sige, sige katropang Margs. Esparas dito sa bahin sa nga Bacolo, DJ Ara and Joy. Hulat ko dayon sang live naman ni Tita Sexy D kag ni Tito Uncle Bob kay Gasigabong. Gasigabong ko ng XFM D sa LDI Farm Buena Vista, Mursa.
3: Wow!
0: Thank you, Aba. Thank you so much. Sa kay katrapang Margs Esparas. Sang nag-comment siya sa page ng XFM Bacolod. Thank you so much. Grasa sa pagpalabot. Sa inyong mensahe subong hapon.
1: Yes. I think sa imodra katrapang Mitch, ha. Thank you so much man sa paghatag sa imoga sulat diri. At least may nakuha man ang mga katropa natin nga lesson. Nati sa sunod, ayaw ginanay magpakampante. Think anay before magsalig.
3: Wow!
1: Tiga pa nga maliwanagan ikaw dira ha kay basi may part 2 man ni nang imo nga istorya basi mag-comeback man kamo sang mag-comeback man ninyo nga relasyon bilang mag-abiya ni katropang Danica. I can't wait ah. Ipadala lang diri sa amon. Sa sabang mga katropa, at isa naman kay istorya sang kabuhi ah, ang ato na buksan nga puno-puno sang leksyon.
0: Puno man sa inspirasyon.
1: Kag puno man sang consumisyon.
3: No.
1: Oh no talaga. But na sing mo katropang Danica. Bala ka na nag-iisa ka na lang sa buhay mo. Sa mga katropa natin, niragupod sa atin subong nga hapon. Thank you so much, Gid. Alinong pisada hasta matapos ang atin nga programa. See you naman tomorrow, mga katropa. Naging kaupod nyo na lang yung mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
0: Kaga katropang Joy.
1: Partner natin sa technical, katropang Neil Luzada. Dali lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa nyo. Exciting!
3: Exciting!
1: Ang oras mga katropa, alas 4 in punto na sa

0: The Secrets of Hell.
1: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini, Dr. Leo.
2: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
1: Okay.
2: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga ma-notice sa mga tao sa aton palibot, sa aton sunod nga panimalay.
0: The Secrets of Hell.
1: Daw amo ni nga klase ka ginabatyag ta, Dr. Leo, nga waisang instant solution.
2: Kinahanglan gid ang tayo yun nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
1: Ang triggering factor lang makita na to na kag mabatyagan kay ti aralan na sa guwa mo. Dili mo problema in chinian, or if not daw gulpi lang ginit ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid nga
2: budlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho, kag bisan diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman tagit hindi umano basol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon ning hambalbal sang iban nga gamay diferensya ginapadako tungod na isa sa mga nagkalain-lain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
0: Santhon Plus Gold,
2: ang Santhon Gold capsule gina suggest gina recommend gid naton sa may mga mood swings base sa iya sini nga sangkap. Pag ang mga sangkap gintun-an kun anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambalgan kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, challenges, nga hindi kita mag-react daso-daso, kundi mabulo-balanse ta anay, makapulo-paminsar ta anay makarelax ta.
0: The Secrets of Hell.
2: Ang moringa nga sangkap sa Santhon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton siringa brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton siringa parts ang brain, irritated kita. Madali kita mag-react.
1: Short-tempered ikaw.
2: Yes, so.
0: Santhon Plus Gold.
2: Ang isa pagid sa manami man, ang mangustin nga sangkap sang Santhon Gold. May aras ang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain, kag sa aton sininga nerves. Ng isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton, nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
0: The Secrets of Hell.

0: para nga masigurado pagid magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secrets of health.
2: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
3: Yes, to help!
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan tanaman nga mahilig magkape. Dapat nga kung magkape kita, siguraduhon tang kape ta, may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara yat, may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
4: Oo.
0: More ka sa ginatawag benefit.
4: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
4: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag inom kape eh.
0: Mm-hmm.
4: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimoy. Ginadetox siya nga itong lawas sa napagwaya. Ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa. Infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
4: Sa mga diabetic nga gusto gidya magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix. Kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muna sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine. Kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad. Bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine.
1: The secret of health.
3: Hala! Ka-exciting!
5: Daw pareho lang nga nagakaon kasangutan kag prutas sa pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule sa sustansya kumpleto. Pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ambalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Katimbang mo sa ikaayong lawas kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Dr. Spin Hiko, FDA approved. Mabakal sa mga butika. Madamong nang balati anon ang nabuligan sang duha ka produkto ni Doc Crispin Hiko, ang Evergreen Herbal Capsule nga pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ambalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C ang katimbang mo sa ikaayong lawas. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: Bacolod!
1: Yes, good afternoon mga pinalangga ko, mga katropa.
0: And syempre, no, shoutout sa tanan natin ng mga katropa nga nagtutok subong, no? Grabe, pulo. Dahil nga tanan ko sa akong nga pulo. Dahil nga karisma ni Sexy Dia. Kaya kung magsiyara sa iya, no, doga damo ka mo, pero kung ako isa lang, duha, tatlo, giya nyo ah! Alas 4 na sa ngapon, kag petsa subong is Hunyo, this is sa is, 2020 sa is.
1: Kag nakatutok mga mugiapon diri sa inyo nga paborito nga programa nga Extra Service every Mondays to Friday 4 PM to 6 PM. Syempre kaupod ang inyo nga sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag kasadya nga hindi nyo gid malipatan kag si
0: Uncle Bob ninyo, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Kavokal, there is Extra Service sa 103.9 XFM Bacolod! And syempre, may mga katropa man kita, Sexy D, no, nga nagalantaw sa aton sa, syempre, walang iba sa YouTube channel, ang aton nga XFM 90.3 Bacolod live stream.
1: Kag syempre, live na live kita subong sa amon nga page nga XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kung may ara ka mo diya gusto nga ipatamya or greetings or may mga birthday da be, parang pwede nyo gidya ma-comment sa aton niya nga live diya.
0: Kurik, kurik, kurik! Thank you! Kag syempre, mga katropa, no, ang may ara makita sa XFM official hotline number 0915-628-7926. Ayun, mangkot kita rin kung mayroong mayara kita class, no? Mayara bala klase siya? Ay, wala na naman. Timsking din ka. Tuk-tuk to yung kwarto gina. Wala siya, haw. Okay, wala gali yung motor. Alright, kamusta, kamusta ka na, Sexy D, no? Kamusta ang imo nga bantay bata 163?
1: Siyempre, kamala na ikaw mga katropa nga si Sexy D, yung mother of dunia, diba? Diya. Nang hindi lang niya siling yung DJ di Sexy D. Pagbugtaw daan sa aga,
0: mother.
1: Di parahon ko pa yung akon niya anak. Kaya sa gabi pa lang daan ang tatay, ginadipara na, no? Tapos magkalaga, ang bata.
2: Papa! Sugi, takap lang ka mama.
1: Ang bata naman ginadipara. Ti, mas ko ilan ang bata. Pagalina nila, ako naman ko galingon, di parahon ko. Ti, amula nagyapon ng routine ni Sexy D. Karoon sa gabing bana, ako naman ang liwat, di parahon ko.
0: Ah, gabi, no? Di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di. Diba, sana all gadyan, no? Muna yung ginatawag ang kapisan sa isa kailoy. Muna gani, no? Nga, hindi gadyan madali ang responsibilidad sa isa kananay. Muna gani, mga katropa, no? Kung may time pa lang enjoy yun yung pagkadalaga nyo, enjoy yan yung anay, ha? Hindi ka mo magdali. Yeah. Kay once you enter what we call the motherhood, medyo masakripisyo gid ka mo. Wala ko kamo ginapahog ba? Hindi na ako magbata kay ginapahog ito ni Uncle Bob ni Sexy D. Lagi ko nuya katama. Hindi awa tayo minis. Siyempre, ining mga babae, guys, sa pag-deliver pa lang sa bata, grabe na ang risgo nila sa pagpadako. Ang tataya makaya siguro makakatulugan pataya pero sila ni wala sila choice kundi bugtawan ng ilang bata kay di siyempre madidi sa ila no ti masinabad pang tatay madidi no? Ay ganahan no man na aman
1: ay mura kay mga katropa kung basi kagapon matingala ka mo nga wala Sexy D kay sang aga nagpa-immunize ako sa akon nga agot sang sang ugto naman nagattend ako meeting sa eskwelahan sang iya ka parent and teacher orientation ako no chocho bercho na ang inyo sex din nagot man gani isang hula to sa meeting ka ko do gabang killing nga akong balas di nga bloated pa ko tapos ara balang gabi na ako na to yung baba ko
0: grabe kay man ah, sa subong medyo do gina ano Japan ang time sa pag-aamo na no kabudlay no kay libre being servisyo no correct ti normal pangmasa damo man makadto kay ti mabil sang libre nga bakuna ti kabudlay pero kung
1: pero believe ako sa bata ko ha kay nga wala siya nagibi
0: ang nanay ang nagibi
1: ang sunod sa iya tatay nga kusiun mo bala hindi mo mga gano at mo lang ang bamo bala ga selos man ay wala bisang kusiun mo hindi ka ba siya
0: siguro kung
1: Nabili pang nurse ay kay hello la siya nang gibi manid si Toto.
0: Grabe no, iya guru tagi puso nang kamuna. Okay. Sakit ba? Ay, nurse baby pa ko. Wow, agaya.
1: Ikaw wala kang tuod, no?
0: Masuloy, wala mo lang ini. Sakit.
1: Yahoo!
0: Ang tanang mo lang tanang, no? Nablang, agaya. Ayaan ba? Sakit.
1: Ikaw, saan yung bayaan ka? Gamaw mo ka man, ha?
0: Ah, wala na, wala na. Si stop it. Ah, kayo ka, sakit. Yung mga sakit-sakitan pa na kanin. Yung dumanta ko para pagbagrong itong...
1: Nagkutang ka tayo, nagkutang ka sa libe.
0: Wala, wala. I think normal, gid siguro, no, bawat relasyon na mag-end kay may kompleto na kasubo, kasakit, kag tanan. Ang una nga nagbabaga ang palita! Alright, siyempre mga katropa, speaking of sakit, no, para hindi tayo magkasakit, eh normal nga, asikasuhon tatong nga, kalawasan naman na gani nga si Sexy D nagapaka-healthy gid always para na iya sa iya nga pamilya kag siya ko galingon. Imagine nyo mismo ang isa ka iloy nga magmasakit, paano na lang kabataan, paano ang tatay, di ka didi magutman, hindi na mahimsong, hindi na ma-healthy, wala siya lot kun tamsaking, di ba? Amo na gani nga kina-introduce tagid sa inyo ang aton nga ultimate trio. Ini nga aton nga ultimate trio, hindi lang ni basta-basta yung nga gina-endorse sa inyo kay kawala gid siya silbi sa lawas ta. Importante ni gani sa aton, amo ni gani nga dapat ipahealthy tagid ang lawas ta pinaagi sa pag-inom sa nga aton nga ultimate trio. Walang iba ang nagapanguna, Santon Plus Gold. Ining Santon Plus Gold mga katropa bi, though abi mo lang gamay lang no, pero siksik ini sa laman, niyara ini sa mangustin, antioxidant naman ang trabaho sang mangustin, tanan niya toxic kaka sa atong kalawasan, niyara mo siya sang malunggay, ining malunggay nga nagabulig man hatag sang vitamins and minerals nga makuha ta sa mismo nga malunggay leaves, at the same time niyara ini siya sang ampalaya. Sino ba lang nga tao mapangos ang palaya o dadlaw mansyado kapait, kapait na sang kabuhi mo, kapait pa sang ginakaon mo, di ba? Amo na naging butang na siya sa kapsula para hindi ka na magpangos. Pag tumar mo, ara dang ang palaya sa lawas mo. Pag regulate naman sang blood sugar mo, kag pag pa-lower down sang kolesterol ang ginaubra niya sa lawas. Plus may garlic. Imagine na lang kung gaano kakahang kag kapangsot usangon ang garlic. Ha? Ang garlic nga isa lang kabilog ganito ma. Maamo ka na nasang kakahang kag kalain sang baho sa baba. Pero gimbutang man sa kapsula. Kining garlic anti-inflammatory, kakas ang mga palamanog sa kalawasan. At the same time, ang garlic is a source of anti-cancer. Amo na gani nga, dugangan tapagit sa spirulina nga naghahatag sang protina sa aton kalawasan, kompleto na. Diralo lang makuha sa Santon Plus Gold. Dugangi be sexy di?
1: Aba, hindi ko prepared da. Siyempre, ito ka nga tapagin sa inyo nga paborito man nga, Premium D3. Ang Premium D3 tayo mga katropa. Amo naman niya ang Sunshine Vitamin Takag, maga-protekta sa aton against viruses and bacteria. Isa naman ini siya ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil and vitamin D nga nagalin sa sunshine. So kung indoor naman niya ang lifestyle mo, kag kung kulang ka sa sun exposure, perfect gid niya para sa imo.
0: Last but not the least, syempre no, sa inyong mga screen ara dira ang aton nga Santon Vitamin C. Ang tanan nga lawas kinandan gid sang Santon Vitamin C no. Vitamin C nga magahatag sa aton pag-boost sang immune system, mabakod nga panlawason kag mapagsik no. Kay adlaw-adlaw ta nagatrabaho, nagakadto sa eskwelahan, kag nagabangon para sa pamilya ta. Kay sino ka ba bumabangon? Sabat. Lain na yung bangon ni mo. Bangon sa pagkatuyo. Alright, ang managaning Ultimate Trio, tama bakal nyo gidni sa mga butika malapit sa inyo. Kag pwede nyo man katuan ang aton nga physical store, Yes to Health Wellness Center, dira namtang sa door number 46, Vinco Building, Lizar Street, Barangay 39, Bacolod City. Siyempre, ang tananta ka mga produkto, himo inis ang Yes to Health Incorporated nga nagapati, Health is Wealth. Kaya mag-yes to health!
1: Siyempre, kung tamara naman ka mo yung magkadto sa butika or magwa kung gusto nyo yung hara niya sa inyo, i-deliver niya, iatag na lang yun sa inyo, mabayad na lang kamo or pwede man online man na ang pagbayad, dira. Pwede ka mo yung ka-order through online, kag-available na sa Shopee, Lazada, and TikTok. I-search nyo lang ang Yes to Health 2011, kag mag-add to cart na.
0: Kuri!
1: Kamusta? Kamusta ang live mo di kagapon?
0: Doon ka sa grato yung pag-kuri-kuri. Ay, ang live ko? Happy man! Manami, kagmadamo kami ginhistoryahan.
1: Ito, ano mo pwedeng libak?
0: Gaming man lang, gaming.
1: Gaming lang. Ano naman ako, sumuha mo nung libak.
0: Di na pa intindi ko sa ilang, nga wala si Sexy Dino, di wala kamulang tawon, tidula sila. Amulang na kasimple. Why this, ha? Ati, puli kami. Amulang na. May lang ganit, ikagapo na si Junelang, bato ni Darna, no? Gang iban na mga katropa. Shoutout na sa mga katropa. Tadari nga nagatutok yapon ha sa aton nga official Facebook page, no? Sa XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Ara dira nang kapanguna il katropang Elvira Gilogo, no? And of course, ara man dira si Junella ang bato ni Darna. Mayong hapon sa inyo, Sexy D and Uncle Bob. Daw, tamsaka na inani subonghaw. Tsaktugid kay Gaulan.
1: Gaulan da?
0: Pirmini si Horneo. Ang magiging na miyang ko pala sa imo, Jonella, ang bato kay Gapermi. Kagita pala horny, day. Feeling ko yung daya may harak as ang ano, ang ginatawag na pala ang katulab na gilok, ano na ganyan ng...
1: Badyang?
0: Hindi, ang sa Ducatar Pillar na pala nga...
1: Iras, iras.
0: Oh, may iras. May iras ka na, ay!
1: Meras ka na wala.
0: Do feeling ko ya bala do na ano sa kita na mimilok sang kanding door nagsulod si. Nabili. Di ba tamiyaw ka?
1: Oh, syempre, mga Marites ko daw ang mga kilala. Eh, arab lang, mga kital, blang nila may dala ka, blang galaba, blang liog, blang... Ano
0: wala pa ginajapo niya nagluntat ang inyong aong.
1: Wala eh. Ngayon na bukla naman to gani. Oo, ato.
0: Grabe, no? Naging kurso na nai sa buong niya. Ang mo na nga, ano. Kaya hindi ginamadula yung mga kutsukutsira. Hindi ginamadula. Yung kaya kumbaga, pareho manabla sa safeguard. Hindi ko na madula na virus kung hindi mo. Wala ko na say-say ang panghabon kung hindi ma, ano.
1: Mare, Dios, siya malakas lang idol. Shout out. Shout out lang, malakas lang kay idol.
0: Yeah, malakas lang idol, no? Arini siya sa silay, no?
1: Way da mahina. Way da mahina.
0: Shout out na gali sa aton nga tropa na sa silay, no? Sa isa sa mga plaza boy tada, no? Si malakas lang idol. Shout out. Thank
1: you! Bow, buds. Ito na gali. Bow, wala ko kilala. Si mo ba?
0: Uy, mga...
1: Insta ko sa... Ay, isang una, wala kayo doon tayo. Alam mo, plus a girl si Sex Eddie.
0: Ay, Diyos ko, mangko talan sa kung ano na nga mong inopisyo sa una.
1: Ay, totoo. Kinaiya, totoo. Makotod ko sa bala. Sila de Casper, shot
0: sila Casper, sila Manog, sila
1: Manog, Kapid. Si Romel, si Kapid, si Paul.
0: Silueta, silueta boy, hindi sa una.
1: Ay, totoo.
0: Kakiruntra na, ikamin sa mga tsun yung luna sa una, no?
1: Isa ka matugali sa gadlagan-lagan sa una, no? Sa managarali-rali.
0: Nagbago na ako. Sila ning mga sa una, mga bata-bata namon kasi minus magulang kami sa ila.
1: Ah, bata-bata. So it means tigulang ka na.
0: O, tigulang kay... naging kami eh. Sila ni Casper, sila ni nila Mau, sila nila ni nila Manog na. Oh, bakal ka mo ito na i-swotero, bakal ka mo ito ni Diyos. O, nakikapractice kami sa out na sa stage mo. Na sila ng mga opto. Boss, bumbano na. Doon kasahaba rin sila. Sige! Fire!
1: Oh, doon wala ka tayo nakita. Nako na.
0: Siyempre, kayo ka panagot-agot. Hindi.
1: Doon, wala.
0: Ako rin, kanina nag-match ka doon ang mga dungol. Sa muna, subong dungol. Gya po.
1: drama ko bala nakatuon inom sila timpla para bala.
0: Oh, di ba? Malika di ko hipos lang.
1: Hipos lang.
0: Pero te syempre amo na ganing your legacy will always be in na kaman na rin sa dalan.
1: Story na
0: history na niya. Kumbaga amo na ganing wala ko gintod doon sa mga bata ko. Ako hindi, naging kapagsundon. Ha, maluoy ka. Ay, kaluyan sa Ginoo. Ay, si Third Day ang agot ko nga, no, ara na. Kagahon ka po, lialin sa plaza, tinambay sa dalan, ininom, kaguna no, ano nga mga kadungulan, tapos kapila naman ito mag-shot. Ambal, di pa mo ko na ambi ko, minakalusot na nga isa. Ay, wala agad. Sige lang, ano, sa sabat niya, ati, kikakadakpan sa Corpio. Di, ato ah. May pa man ko mapuno ah.
1: Di, ato ah.
0: Diba? Tinga kita ya, may skwila siya. Ati, isa lang notebook. Wala, drill ako noya, ginasulat sa utok. Wow! Amo na yabi, mas grabe ka pa sa akong ba? Diba? Tuloko niya lang, guru, yung makuha yun ang nintanan ng logic.
1: Ala, ang kalokumig.
0: Makantol ako da, sunod ah. Pag makalusot ko da, isang ligad, be, wala ta na kita na eh. Pero, kita na ilang ta da ah. Aram ang kamuda, Japon. Oh.
1: Pati ka man siya, pati ka rin.
0: Oo, kung makita na eh, tati, kita mo ko.
1: Mahal ako tagalisa kaya love si Pico Floreza. Hi babe, pa shout out lang tagali amon siya ng amon nga star dancer sa brand ambassador namon sa JTI.
0: Bo grabe no.
1: Gusto mo naman dayon, bo grabe ka naman.
0: Okay man naman, mayo man ang
1: nasipat ka niya pala sa imo, mata.
0: Ay, siyempre, pero normal niya. Maglalain ka kung ang gina-check ko si mga malakas lang idol. No, no, ito kadako sa mga sales yun. Diba? Mas matakot kaya kung ganyan ang aking stokin, ha? Ay, mga, wala ko naman, isang niya kurbas, ang niya muscles. Wala ko naman, ay, ayaw mo ko na, ang sahon. Alam mo, si mga lang, tutututut ka diba?
1: Ay, speaking of botot, ha? Nainat-inat ko kagina pagsakay ko sa Sirius Air ko, naging sakyan ko.
0: Ay, pasintabi ito na rin sa mga nagkakaon, ha? Kay Basi Blaga, magbuswak lang.
1: Wow! Hindi yan naman, kuya, pag ipapasudlo niya naman ko sa plungkuan, to bala sa punta, to kakita, eh, naging hindi ko kaigo. Pag tindog ya, wala mo ko nag-expectar, siguro, but kung gibalusa niya lang, kung nungutot sa yabala, baw kabaw-baho, yabala kautot.
0: So, tingin ka nakakita ba, nakapanimahutot niya mo to?
1: Utot na iya bala ka kita mo nang gatibin ni Jong Imo yang
0: meaning ang iyaging kaon kamote itlog ka
1: rabanos rabanos na
0: okay swabe plus
1: dukuiton ko nang gisuya kag to
0: pagin kuit mo tani sa dalum para na gutot ka ho
1: nami nang gid bro hugasan ng tinai iya
0: hindi gina mo na tani yo na nagutot ka guro imo ni nang imo ni sa nang di ba? At least, anis ka na bram. Pagka, for example, bre,
1: Class A ng otot.
0: Class A ng otot.
1: Anong plus B ng otot tao?
0: Mga normal, guro, yung mga may kinaon. Umusog ka, kung money naman ang kanon mo, grabe man ha. So, siguro, excuse me, nang, imo ne, awa ako na, nami, amot.
1: Ti, araw lang ti, siyempre sa tamaan ko kainit. Kaya ra, sa nakakapungko, sa may initan, na may blinds lang a kortina mo na. Pero ti, ga-reflect, hindi po niyang init ya. Imbes ka tayo mag-giveaway ko, blakay ti may mga bakante ng mga ibang nga plongkuan, masaylo ko para at least hindi masya tayo may initan. Ah, ba ko, bala ka na, ginututan mo ko di agwantahan ang init.
0: Karma mo na kay nagapamutot. Lisensya ka mo. Ako ka lisensya. Giko ba na yan sang time yan?
1: Oy,
0: it's what we call respect. Kag honest man bala. Excuse me. Nang mautot ko tani. Naguna sana mo na. Dama naman ha. Una. At least ka lisensya ka. Diba? So, magigop ka pa. Biyo. Tapos. Diba? Tani, ginlibre mo na lang plate.
1: Pabaho, pakadansa iya kay tigwing na.
0: Hala. Ginlibre mo na lang. Ang balik, Chris, kung ginlibre mo na lang kung tani, isang plate.
1: Ako, guro, kay dito yung kabayad yan. Pagpasinghot niya sa akong sa niya, otot niya, tapos librehon ko pa sa plate.
0: Gusto na lain, kaya di pagkabuto, winag, tulo si Pono. Lain ito, ya. Mayo kayo, wala man siya nagsulod, tapos naguluwa din sa mga tinga-tinga, wala na pabili ng baho. Meron na kaysa mo, no?
1: Matiging kaon ni Horoya.
0: Grabe ito mo, kaluluo.
1: Mga itong... baliala, blabo, ni mamang, pa-shoutout. Ay, wow, I love you, babe. I love you, kuno.
0: Ikaw na, kay ko nga, ako na karoon. Malaya.
1: Hindi ba, I love you to. Pero look, ito mo, naimo nga, no?
0: I love you too.
1: Natawag ko yung wala mamati.
0: At yung pamati ka lang eh, mas lahi ng karoon ko di ka magkadlaw. Karoon, ano ka bungol? Ano ba?
1: Ay, Bob, si ano gali? Si Uncle Bob, a.k.a. ka vocal.
0: I love. Oh yeah. Karamihan ko pala sa ngalan mo kasi Lab Lab Floresa do Kabula Kabla.
1: Anong bulak?
0: Ano lang ututut speaking of utut man 'di ba? Kala ano sa mga kalachuchi. Para pwede ko sa ikik. One, and a two, and a three ng kalachuchi. Di ba ginabugkos na gina? One, two, three.
1: Magulang. Diyos akon. Kaya why na yung tempo namon?
0: Ay, wala naman na. Ano na lang niya ginampang namon niya? Why niyo ginampang man? San time namon niya? Gaan mo lang kami ito. Lipak niya. Makaladula na kami stubuhan sa panguha. Bilao.
1: Ito.
0: Hindi mo traktara kang bilao.
1: Ako yung sungunan ka pang scrap ko.
0: Ay, nilalagay ko yung magdika. Why, ginigambal kita lang ng mga manok sa ano, yung kakladula. Ginigin mo, chicken joy.
1: Ala, I reply, ay. Oh, shit. Oh, shit. Kurang hello sa inyong kaduha ni Monica Angel Robles Cordelia.
0: Ano yung reply, ah?
1: Oh, shit.
0: Ano man?
1: Ay. Hindi mo yung, oh, yeah.
0: Ako naman niya. Oh, lala. Kumaga mo malalapin ni Matro ng istorya, Lablab. Himuon ta nga do Lablab sa mga punungan nga lumagadabo ng mga lumot para madamo sa makaon ng mga tilapia kag mga mangros para magtambok ang imong tilapia pakanon ta sa Lablab. Hello, no, siya ato. Tagaling yung katropang Monica, no? Baka temprano pa para magpainit, no? Karoon ta maugayong,
1: oh. Hi, Uncle Bob. Oh, shit.
0: Oh, hindi ko ni ka na, hindi ko ni namian lang nga muna.
1: Oo, hindi na sa namian, blabeb.
0: Oo. Sheet of paper, ha? Basi mamamati ka mo karoon na abin nyo, ha?
1: Alam mo, pag hindi mo ni ka, ay init ba? Ha, araw, subong doon mga chick, subong, ha?
0: Magabalik kami sa amon nga program.
1: Doi mo na niya subong tansa.
0: Kung di pa nagpute, nag-init pa ba? Nagpute, mantaga na ikito ka, bulubog na, awan ang tao. Aroy, aroy, aroy, aroy, aroy.
1: Nagpitik ng ugat ka ron.
0: Sa matuntun lang, magabalik ang inyong programa, no? Stay tuned lang kita.
1: Kaya, my love, love, oh my love.
0: Oh my love, oh lala. Mano na ang man-animan, animo.
1: Wow, ka-perfect.
0: Hindi ako pagkamuna, blakay ka ako daan niya ka, ano ako, ano lang ka, pusong mamun ko daan ka, tasig sa ako niya, magano.
1: Hindi sa kristal na sa mga daan.
0: Oo, gabalhas din daan, gabasa din ako mga ilok, ag mga ano, kay ka, I feel nervous.
1: Feel nervous. Magano na sa, magbinutig na sa gaputi na daan, bungo di sa liyo.
0: Ay, ang ako ni nga strawberry ni nga bungo, yun, gayilo, gold ni sa dayon.
1: Oh, magbinuting sa mga itong niyo palugot.
0: Kabra, amo na ganing nagpatato, tadi para hindi makita ang lugot. Tapos, ginanong mo pa. Sa una,
1: Alam, isa niya, anya kakalaw, ay sa iyo mong saot, babe. Oy, wala ka lang ka ba, lo, babe, nga number one isa. Sikat-sikat isa sila ay mag-break dance. Basi kung... Ew! Hitbangon niya ka ka nga.
0: Ito na abod na yan. Kusang nga iyang ginambal ako.
1: Nga kurog-kurog na sa beb.
0: Ay, wala. Ikaw lang manghihipin me kung di ka magkurog. Wala sa lalaki nga nanghihi nga nagpatawa lang nga pagkahi. Okay na.
1: Pero may pamangkot ko bala sa inyo ang mga lalaki.
0: Ano pamangkot
1: mo? Nga ako mag-inom ka mo, for example, sa isa ka lugar. Kung dito ka mo nangihi sa guwa sang ilimnan, nga dito man ka mo gyapon mangihi liwataw.
0: Sa matuntun lang, ang reason nga sa guwa kami kapangihi, kaya pa hindi kami mag-flush. Ikatuwa, para macho ang dating. Para kung yung kaso magsara-sara ng tabi-tabi, utod ang giring. Hindi ano mas tauhay, binundo ka... Do ka... Kamaluan ha, do... Hapos lang yung binundo ka pagka... Pagka...
1: Hey, why ka kapiyaras ang ido?
0: Pagka muna yung...
1: Tiway ka kapiyara sa ido.
0: Adululungan man kami na agalin niya kami kisa. Ang kinalain ng gulo nila, ya, si Menduga, muna sila yun. Di kami yaga.
1: Araro, bawa ka lalang sa bibindi lang pagpasauta ba si maakit ko? Ha, purya.
0: Purya to yaw. Parang... Dalangit ang ako nga, ready nga ako, luya. Aray pa man, may luya pa man ko diyan. Gilang ako ko ni Kaso, mag-alang-alang ang nawayang ko lang tiyan mo para hindi ka mausog.
1: Why? Beday? Mapalaway ka man siya, beb.
2: Ay, day, dali.
0: Hindi yan, isa lang ito. Luya mo gini dapat. Ano ba? Damba ka man
1: luya.
0: Tapos hindi ka mapublima. Ito, dun-tun-tun, kulo mo, kaguhipon.
1: Hindi ang itumpok mo tayo ganyan koto, galiya.
0: Anyways, no, syempre mga katropa, wala na kita sa oras, ha. Tambay ta diri, ha, sa mga gusto na galing magtambay, tambay lang diri, kag-comment ka mo. Kung may mga sulat mga mo, no, nga party sa mga kung ano man ang topic, kag need you advice, kag kinanlan nyo ang mga expertise na mo.
1: Expertise! Tanan!
0: Salaw. Wagas.
1: Ang
0: laka. Laki. Laka. Ang mo sabi natawag nga Tarzan version. Laka. Alright, magabalik ang inyong paborito nga programa tuwing hapon, Monday to Friday, 4 to 6 p.m. Extra service ka po rin inyong Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Guapo, ay sorry, a.k.a. Ka-Vocal with...
1: Sexy din nga magapainit sa inyo mga short chart lang. Sa kahanginan, kagmahatag ka sa dia nga hindi nyo gid malipata.
0: Siyempre, diri lang sa 103.9 XFM Bacolod, katropa nyo.
1: Exciting.
0: Balik kami ah.
3: Kuman garis sa sentro. Kamsa Bullseye.
4: Department of Agriculture.
5: Kamusta ka? Ayong hapon.
6: 103.9 XFM. XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: Sa mga may balatian, wala sang maayong adlaw. Pero ari ako subong sa pagatag na naman sang inspirasyon, kagkasanagan, kagka-impormasyon. Dari sa aton palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Welcome sa palatuntunan, edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado, kagmapuslanon, nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule, kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man buga nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas. Istoryahan naton ang parte sa cancer. Bao may apat gali ka four main types of ka

0: historian ang anal cancer. Dito na pag-follow yun, anal cancer na lang kita. Ang sintomas ang anal cancer, nag-bleed niya ng alatrasan mo, katol, tapos sakit, tapos may mayara na siya nga mga gagmay, nga mga habok-habok na nagapalibot sa imo sining anus. Malang ginagawaan sa nga tunig ko. Kagperwisyo, gate kung magpagwa ka sa imo sining hipko. Sa mga nag-feel yaki, dati close your eyes and cover your nose. And of course, especially your ears, tira, somewhere there, over there, dapat there. Agot pala na tao, ina, may mga series of test pa ina. Agot lang, basta doktor lang pamangkutan nyo. Ina, kung nang luyag naton nga magastuhan, gid kita, tindi naton pagtagaan protection lawas naton eh. Ari kita diri iya, agot maghatag sang pag-asa, maghatag sang protection, maghatag sang prevention. So, istoryahan naton iya kung paano makabulig ang duha ka produkto ni Dr. Spinhico.
1: Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule nga may sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C, pito ina sila. And of course,
1: Evergreen Coffee Mix.
0: Ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin. Nga kun i-challenge naton ang ka-epektibo sining mga produkto nga ini o kun sa mga sangkap sa produkto nga ini. Basi masulayan kita. Gina-challenge ko kamo kung gusto ninyo ipang research ninyo in your own capacity, no? Damo sa pamaagi, pero iniya may mga sources kami iniya, may mga pagtuon iniya nga nagasuporta nga ang curcumin, isa ka compound nga ara sa turmeric. Suno sa pagtuon ini nagapakita sang potential nga anti-cancer effects sa mga nagkalain-lain nga mga mechanisms.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ang balunggay o kun malunggay ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule may promising anti-cancer properties sa mga nagkalain-lain nga mga laboratory and preclinical studies nga makabulig patay sa mga cancer cells. Ang saluyot o kun ampalaya, amo ni sinatawag nga Corcurus olitorius, madamo ang mga pagtuon nga nag pamatuot nga inisya may antioxidant, anti-inflammatory, analgesic, and anti-cancer properties. Di masaligbat man ang amarguso, ang ampalaya. May triterpenoids, fatty acids, proteins, and carotenoids nga nagapakita sa anti-tumor activity. Ang tumor, siyempre benign niya. Ang cancer, iya, amon ang malignan. Salamat man sa high antioxidant content sang wheatgrass. Sabat ni wheatgrass, you're welcome. Nagapakita ang mga pagtuon nga ang wheatgrass makabulig man patay sa mga cancer cells. Ti ang barleygrass, bebe, tika on the be. Ubdayon. Tika, may ingredient ang barleygrass extract, no? Nga ginagamit ini nga magprevent upon makapaganhagan sa mga nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
3: Nga, XFM, kid, how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Inami ang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, pula ka lang music, magkatapos magbukta ko, blam, may harap kayo sa mga balita, blam, sun, nami, bigit mga DJs, nila, kanya,
6: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
3: may how, kita, pag...
6: enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid, how?
7: Timo!
6: XFM 103.9.
0: And we're back! Alas 4:53 na sa ngapon mga katropa, kagini nga oras, ginadulong sa inyo. Sa ngaton nga, paborito nga, suplemento pag-abot sa mga kalalakihan. Walang iba, ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Bungod ining turbo mga katropa, himo ini sa makaklavo, huwas ka nga mga natural nga herbs nga nagapainhan sa mga libido sa aton kalawasan. At the same time, kung gusto nyo maglawig ang performance ng inyong mga bana, kaga medyo mainit ang eksena, aba, paim na nasang Turbo Dietary Food Supplement for Men, 30.

0: minutes bago ang inyong drama. Para hindi mabitin si Darling, turbuhin na.
1: Mian ko.
0: Si Boy Turbo, kublaro.
1: Dugangan tapagid sang inyo nga paborito nga para sa aton mga beautiful eyes, mga katropa mong aton nga Vision X Plus. Kung mayara ka naman niya katarata, glaucoma, or pterygium, pwedeng-pwede mo gid niya solusyonan paagi sa pagtumar sang aton nga Vision X Plus. Kaya ang aton nga Vision X Plus, mga katropa, mayara inisang lutein, beta-carotene, and zeaxanthin nga magaprotekta sa aton nga mga kalimutan, especially after mo magturbo, para at least bala makita mo ng mga kaugat-ugata ni Mr. mo, ni Mrs. mo. Makita mo magbuo, hindi magtalang. Kag mayara ko no klase siya, Sir James King.
0: Correct, aton bito kay Bono, kundi naman ang aton nga katropa nga Sir James King sa iyang segment nga class sadya, no? Siyempre, ang class is katropang listener and solid supporter, no? Sir James King, pasok! Alright, congratulations no, sa nagdaog sa Santon Plus Gold, no? Thank you so much. Ang managaling abangan nyo gin si Sir James King ha, sa iyang segment nga Class Sadya, no? Para maambunan ka mo sa mga papremyong halin sa Yes 12 Incorporated. Thank you!
1: Pag mayari kita si Subong, mga katropa nga nagapanika-kika, dugang apatamiyaw, ardiri si Madam Nanette Vasquez Susan, good PM po Uncle Bob and Sexy D at sa lahat ng staff ng XFM Bacolod City. Thank you so much and thank you so much Madam Nanette. Arimandiri si ang imo ina blos nga si Margs Esparas. Good afternoon, tita, tito. Lantaw naman ko live nyo. Pati mga grupo sa LDI. LDI na siya or LDL?
0: LDL Farm.
1: LDL Farm. Galantaw man sa inyo live subong. Gaging connect gid sa Bluetooth speaker ang CP. Wow, thank you so much. Gid kaga. Mayo lang gid nga pagpamati kaga magkutang-kutang karon sa amon nga drama, no?
0: Oh, hindi ko na mention diyan ko ano na LDI farm, no? Ano na siya, naga-farm sa mga manok, naga-bulan, or farm sa mga kaprutasan, or tanom,
1: farm or sa ano, mga itlog.
0: Oo, no? Damo klase sa farm. Pwede mabalaan ko ano klase farm kaga mayo lang nga pagpamati sa inyo, ha? Kaga hinablos ba o waigi ko kabalo nga hinablos ugli sa mursya mo. Makabisita man tadabla one time sa farm nyo, no? Kung gusto nyo i-vlog ang farm nyo, kaduan ka muna namon, ha?
1: Ari mandiri si katropang Jelwen, good PM, sexy D, kag Uncle Bob, dancer na pwede makarequest ang kantangan Nakapagtataka by Sponge Cola.
0: Okay, Nakapagtataka later. Nakapagtataka, oh, Jelwen na. Sige, later ha, pagkatapos ang aton nga. Napapagod sa panglugod.
1: Sangliog.
0: Nagagitom, nagapula, nangakakas ang panitya. Sige, sige, ha. Ito na ipamatian karon dululungan, ha. Si Chris Nabala, ha, wala mo bima. Ibutang tana, ha. Kaga the same time na mga katropa, das 5-1 na, no? Kaga siyempre magkasugod na kita sa aton nga drama, no? Ining una ta nga drama, mga katropa, may kaangot ini sa hinabalang ng guba ka kitungod sa selos, no? Amuning basahon ta ang nagpadala sang sulat. Siyempre katropa, tanga taguon ta lang daw sa ngalan nga Secret Girl. So sa mamangkot ko ngalan niya nga ano, Secret gani. Di na mo mamangkot, ha. Ini nga drama gintiguluhan. Gubon ko siya. Dear Uncle Bob. Galang ko gali sa ngalan nga Secret Girl. Kinsulat ko ini kay doon hindi nagkikaya sa konsensya ko, no? Doon nagamuha na gina nga ako nga paminsaron. Kay niara ko sang dugay na gid nga crush, no? Nga lalaki, pero iskan ano ko ka pabatsyag, pabati daw hindi gid ko niya masapakan. Nablang feeling na duhangin ka lang galabay sa iya. Hindi ginabaliwala ilang. Siyempre bilang babae, masakit na sa ako ng kulbab. Labi na gid kong ang iban nga bae pa yang iya masapakan. Siyempre tungkol sa selos, nakaubra ako sang bagay nga hindi niya magustuhan. Sa kagustuhan ko nga masapakan niya, nag-ubra ko sang kasalanan. Nagsugod ako sa pagchismis or pag-ubra-ubra sa mga istorya. Nabalang istorya nga makapaguba sang isa katawo. Inabalang ginagubaan ko ang mga babayi nga malapit sa iya. Para ako na lang ang iya nga tagaan sang interes. Pero subong, grabe ginapukaw ko sang konsensya ko, Uncle Bob. Inabalan doon, hindi ko katulog kay tungod kaayo lang man sa mga babae nga to, pero ginimuimuan ko storya. Inang storya pa kadaan nga ginubra ko, syado pa kasakit, no? Sado ka kapangguba gidya, which is hindi manami. Akuon ko, Uncle Bob, sa lagid katama ginubra ko. Kagin pangayuan ko na pasinsya sa mahal nga Ginoo. Ginasimba ko, ginbago ko ang pagkatao ko, ginpabayaan ko na lang. Kung hindi giman siya sa akon, wala na kita mahimo. Namungumpisal ako para magbaga ng pamatsyag ko. Isa galing gasulog sa ulo ko nga, paano yan nasa paka ng iba, no? Nga may itsura man ko, puti man ko. May ibuga man ang akon nga figure, pero nga hindi. Siguro, amo siya natawag nga, kung hindi kaya interesado ang tao sa imo, hindi kagidya masapakan. Once again, pasensya gid sa malipot ko nga istorya. Kagbadamo gid nga salamat sa inyo nga duha. Sexy din Uncle Bob. More power to you. Once again, ako gali si Secret Girl. Thank you. Kag ini ang akon nga istorya.

0: Jericho.
1: Oh.
0: Joklak.
1: Hi, Jericho.
0: Ara ka man. Doon kagina, doon po naman itong mga babae nga permi nag-wave sa akin. Friends mo sila?
1: Hindi.
0: At ang cute ba itong cute mo lang yung sablong? Do, Chinita?
1: Doon ko malang di ang cute mo.
0: Ah, okay. Sabi ko, be friends mo sila. Kaya invite ko sila, Tani.
1: Ay, sabi ko, anay ako lang yung ano eh. Hindi. Bali na, kisabay lang sila sa akin. Kagarang cute. May nubiyo na iya.
0: Ara ang...
1: My boyfriend na siya.
0: Ay, ratuod. Okay. Ti, ang isa ti ang Dumorena. Ang ano, kaya invite ko kamo Tani sa... Gamay lang nga
1: ang Morena, daw medyo straight ng parents niya.
0: Okay.
1: Hindi siya iakagwa.
0: Di, itong medyo gamay ang putot.
1: Ang putot. May boyfriend man.
0: Ah, may boyfriend. Pero, dahil ang gida, nag-explain ka sa akin, kiti, may boyfriend, wala. Ay, gusto ko lang kamo yung mga maupod, ano. Tapos meaning, ikaw na lang gali ang bakante. Nga.
1: Yes.
0: Ah, okay. Sayang, no? Kay, actually, Tani, may mga...
1: Ay, pero naka-ano, pamawa ka na? Oh, barbecue? Gusto mo?
0: Nga, meri ko, may saging ko. May saging ko. May butang ko rin sa Windsor.
1: Libro, hunta na ka, Tani, no?
0: Okay lang, kay busog man ko kaga, may kwarta man ko. Mauya man ko magpalibre sa bahay. Tiko, mag muna, cancel ko na lang to. Cancel ko na lang to.
1: Ay, ako, pwede ko kaupod sa imo. Or ka... Sa into, wow?
0: Ikaw, Basi sako ka. O, basi kigang. Sako ka, Gor.
1: Ay, hindi.
0: Teka, sako?
1: Ikaw na gid na.
0: Okay. Basi kigang sa ano mo, strict da ng parents.
1: Ay, hindi. Sige. Malisensya lang
0: ko. Ah, malisensya ka. Okay. Pagbasi may, ano ka? May basi bilang may dubyo or ano nga mga kig. Bala, okay.
1: Ay, hindi. Single.
0: Ah, okay. Okay.
1: Ikaw, basi. Basi may girlfriend ka. Basi bilang may mga kig kung mag...
0: Actually, dalang kita. Dalagid. Ay, nanawag ang nanay ko. Dalagid sa utong parang hello, ma?
2: Hello.
0: Ay, na-miss ko kita. Tingog mo, ma.
2: Ano siya, Bong?
0: Ma, nang may story ako di sa Bong kag kita ni sa event balaot. Pero, ma, anong gusto mo nga sudan, ma? Kaya para dalon ko, kay pwede mo ko kalakot sa Bong.
2: Gusto ko ang chicken curry.
0: Mami, may sakit ka, mami. Trangkaso ka, do. Kasungaw nga, do. Kapungas ang imutingog. Anong natabo, ma?
2: Siya katunto. Gidbala sa imo.
0: Oo. Oh.
2: Puli na do, Rebecca. Nahidlaw na ako sa imo.
0: Aba, nahidlaw. Ikaw sa tingog mo. Wala nga ako.
2: Puti kiyo. Sige.
0: Ay, ang
2: paborito mo sa akin. Ay, sige, kantanta ka.
0: Sige, tabi, ma.
2: Maganda ako dahil ako ay butiki sa iyong kisame.
0: Kanami, ganyan. Butiki. Sorry, butiki. Yung si nanay ko. Sige, ma. Makat doon ako dah. Pasinsagid ha. Malakat ko, anay, kay... papas, mamas boy dante kabudlay kasi masunggod sa bala ha, next time ha, agaron ta kaliwat ha, kung araya kung bakanti ka pa, pero o gani, pwede man kita nita boss ha, kay gadali nagigong, sige ha, sige, dalang kita, bye bye.

0: crush siya.
1: Uy, nakita ko ka mo one time to nga nagstorya na ito sa amon nga crush mo na. Gwapo gina doon siya.
0: Ay, si crush mo na siya gali.
1: Oo, si Jericho. Diba? Crush na siya, diba? Diba?
0: Okay.
1: Pati ko doon nagstorya, maka mo doon nakita na mo storya. Ginlakad mo kami to sa iya.
0: Ay, hindi o. Namangkot lang siya kung nakapamako kasi libre ho niya daw ako sa barbecue. Pero tiya, nagtanggi ko gani sa iya. Nakapamahaw na ako. Kaga gusto niya tani nga i-invite ako sa ilang balay.
1: Wow, ha? Ikaw lang gin-invite na doon. Ginatudlo niya kami.
0: Yes, ako lang. Hindi kaya, itudlo niya ka mo kay Binya, updanay daw kita, ti basi bala ng bayaan pa ka mo, kag mga kiga mo, ti, amo to nga ba ko nga may ara makamu sa inyong mga lakat?
1: Dahil daw, diskumpiyado ko bala sa imong mga ginarason, kay, to nag, hindi to ang muna nakita na muna expression sa itsura ni Jericho sa mga ginab, siguraduan mo lang ha nga nami ang imo ginano kay basi kang mamangkot kami karo kay Jericho kag mabalaan ang matuod dahil maguba ginato nga friendship over kita.
0: Syempre syempre friendship ta diba.
1: Okay, pero amon si Jericho ha. Kay dugay na ginanamon ginasam nga ma mahikap ang saging. Ay, may ginahambal ka?
0: Wala. Saan ko mauna na ako? Kay
1: ito kalapit sa imo sana. Pati
0: may katuan pa ko. Kaga si mama ko, Mera.
1: Ate, sige. Mega ha. Basta ha. Promise is a promise. Okay?
0: Yes.
1: Okay, bye-bye.
0: Bye.
1: Alright, madamugid nga salamat.
2: Thank you!
1: Secret girl, no? Grabe, no? Ano yung natuwag bala nga balat sibuyas pala, no? Daw, kunwari, sa tubangan sa friends. Ay, una, meron natin, pero... Pero gig, sisgi man na, diba, sexy di. Kagi ka nga, may amuna, nagkaribal-karibal. Tapos, may mga amuna nga instance.
0: Wala, pero kaagi ko, scenario nga, gusto ko taniop dun sa friend ko. Then, ang friend niya, ginabalan niya nga, dalon ko si sexy di. Bing kamayara sila kuno do, something do, banding-banding upon sa military. Na muna bala, tiina nga friend ko, may medyo may edad na siyang isa na nga friend mo sa friend ko. Tito siguro insecurity, balang tinatawag. Kasi kung magupod ko...
1: Kaya may ibuga kaya.
0: Oo na. Doon sa... Imbis ko sa iya, makantong atensyon, hindi na sa ako. Na, kasi siyempre, mas bata ko yung kumpersa. Kasi wala ko na upod. Pero sugidan lang ko.
1: Ito doon niya feel bad ka, no? Siyempre. Kasi ito lang, wala, yung kabigta ka nga friend.
0: Oo, kagisa po wala ko yung intensyon nga amo na. Hindi ko yung sala nga, nagdako niya nga ako na.
1: Ay, hindi kayo dapat gusto yung gurus siya lagi ng isight. Kami na, dinding yung man to wala.
0: Pwede lang yung galing mabilin niya sa malay. Ibilin ko niya. Hindi kayo kabugpa. Pwede naman na nagalukdo kaya permisang 2 kilo. Isa di isa man sa piyak.
1: Hi. So muna guys, hindi ginasala kung may mga ginhatag ang Ginoo sa amon nga mamamayo
0: kayo. Oo, kag masakit bala sa likod pag dako ka ano, sakit sa likod.
1: Kala ko sakit yung tiil ko.
0: Tapos ano eh, kasi sa bayo, Arabis kan, naka-formal, nakabayo, mo doon ka bastos, gapon sa imulang tawon niya.
1: Oo, oh, tino. Muna ganay guys, hindi na kayo plata now, guys. Kadamo, viewer ta kayo.
0: O, siling ni Margs Esparas, LDL Farm Manok Panabong Tito. Salamat sa pagtamiyaw, Tito. Kag tita, God bless inyo tanan.
1: Baka respectful, gid bala sa mga bata, bala mo. Ang balang ginikanan mo, aging padako, aging sang maayo, ha? Ha? Ang balada day, pakas, ha?
0: Yahoo!
1: Nadugaga naman ang pamilya ko.
2: Thank you!
1: Alright, madam, maging salamat. Pila ng edad mo, Marge, if you don't mind me asking, ha? And at the same time, no, makadto na kita sa aton nga paghatag sang advice kay Secret Girl, no? Secret Girl, kabaloko ang imong ngalan na sikreto, pero ang inbunyag mo, dako ini nga bulig, no, para maintindihan sa mga tao, kag makuan sang lesson. Una sa tanan, maayo man kinapinsaran mo nga mag bag-o, no? Kahit Siyempre hindi man namin ang ginubra mo. Imaginin mo, ginatawag mo sila nga friends. Friendship ka mo, and yet, ginaluto mo sila sa ibang nga tao, di ba? Which is hindi man namin. And I know, mga amunin yung klase, nga mga bagay, ka-exist gini sa mga friendship, no? Normal gini yan. Kung baga, ay, sino? Obi ng mga friends ko, nagalibakanay, man, normal, normal. Kasi, diba,
0: siyempre, kung may black sheep sa pamilya, may hara mo na sa friendship. Yeah.
1: Kung kayo ni ikaw, pag rin, no, sa kumpare ko, no, may lanat, kami kundi ka na mo malibak.
0: Diba?
1: Hinga, may libak man niya nga, may lakot na kadlaw.
0: May libak nga nami, may libak man niya nga laway.
1: Pero kaya tungkol sa iya niya, ginubraya sa XCD, no, ang iyaya nga, kaya ginguban niya nga, tungod sa selos, kinakaselos sa ketido si Shaguro, wala iya bala na sapakan bala in terms of beauty or whatever, no? Amo na yung adugin dibdib nga.
0: Hindi, may harag na idaan kis ay ang babae or mapalalaki man. Nga rablang grabe na nga try ang masapakan siya. Pero wala gyapon. Doon kayo useless lang niya sa pag painto. Iya bala kung baga.
1: Correct. Ano nami? Pasi mga word.
0: Oo, TF. Paros na
1: hindi kagalipan ka, wala.
0: Oo, pagwapa. Kada, ti... Pero sa duwa, tabi ka ron lain tong miga. Kung ako yung akong mapagwapo, mga engineer ang gasapak sa akong sa'yo, yung construction worker. Oh,
1: wow, diba? Kasa, masakit pag iba. So, nagpagwapa na nasa?
0: Oo.
1: Ay, ako na sakit man.
0: Pag-idya eh.
1: Siko, hindi. Pag iti siya magpagwapa, adoy.
0: Wala na.
1: Sapat-sapat to. Mga muna, palapitan sa mga buyog. Mga muna.
0: Ano na lang, lagong? Ano na? Lagong.
1: Lagom.
0: Gamay na mga langaw. Ano na? Hamlok. Hamlok.
1: Tapos matubuhan.
0: Kinaka sa karabaw.
1: Oo, oh, tapos matubuhan sa ulod-ulod kay Hidra sa mga butol. sorry. Kalain. Anyways, now, balik ta kay Isaiah, secret girl, no? Pero, kina na mo tubango ng imong consequence, no? Sa imo ginubra. Kag mas maayo siguro nga maging honest ka na lang sa kugalingon mo, kagbatunon nga you are not worth nga sa pakon sang lalaki because siguro may nakita sa imo o siguro because of your attitude probably, di ba? So actually we're not here sa kalibutan para magbeg, no? Ay na lang nga dumaluhod ka para matagaan ka pag pansin or di matakispi mo, di ta mag mo na bal nila nga let love come to you. Hindi kaya siling mamutong pagigugma, mamunit ka to sa mga, ano, ba? Diba?
0: Oo, pareho sa ako, nag-amag lang.
1: Oy, ko. Ikaw na lang di star, ah. Iki. Ikaw na may hinaharap.
0: Oo,
1: na...
0: nag-amag lang to saya.
1: Diba, lain kayo man, oh. Lain kayo dyan. May baho-baho, guro nga mga, na, doon kita mo na, kita mo na ngido.
0: Hindi ka mo sa buhok, guro. Ang sa ko na. I like your hair.
1: Ah, Rapunzel ko. Pero pag yung mga na-like yung sa'yo mo.
0: Tiki sa bot ko mo sa, I like your pubic hair.
1: Ay! No! Yung mga bata, blaga pa mati ha, pang sintabi.
0: Mayroon sila kayong chindi sa akin. Ako ang kiss ko na chindihan, graduate na ko high school.
1: Ate Mayo, ako yung nga, chindihan ko dahil. Bata ko dahil. Anyways na mga tropa, dala pa yung kakoto, di nga ako na-advise. Oh! Ginido naman ko niyo. Anyways, no, siyempre, kaya ang imong mga statement, sexy girl, secret girl, no? Sexy girl. Nang medyo makapangguba, ti, siyempre, hindi ina manami bilang ako guro nga friend mo, misi, masunggod man ko sa imo. Pero kung napayo, amo na pasinsya sa Ginoo, kaga, kung na-feel mo gina nga nagasisi ka sa imo ginobra, ti okay na no, hindi man na nila kinanlan pamabalaan, kiti tapos na, it is what it is, tapos na. Next time ang imuon mo, if you have someone nga gina look forward or gina crush or gina hangaan, try mo na lang na be yourself, because again, paano mo na karo mabalaan kung inang lalaki para sa imo, kung mismo dayaon mo ang bagay, no? Ipasugtan mo ang chimpo, ang natural nga mga bagay nga gakatabo. Kay kabudlay balang hinog sa pilit. Alright, tandaan mo na ha. Nga balang ipaluto mong isa ka prutas pinaagi sa kalburo. Daingi diya ako naluto ang prutas sa tungod kay naluto siya sa punuan, di ba? Mas matamis! Mas friska! Manamit. Mas manamit! Diin ka pa, muksi na. Okay? And once again, siyempre, di magdali. Miara ginanga para sa imo, okay? Ang importante lang is you have to wait for your time. Focus ka sa self mo. Amo na nga ang kanta ni Justin Bieber, di ba? Love yourself first, no? Kaya kung kabalo ang magpalangga sa kagalingon mo, hindi ka madlock madulaan, hindi ka mahadlock makulangan, or may believe ka sa kagalingon mo.
0: Hindi ka ma-insecure.
1: Oo. Kaya ako bala, i-insert ko na lang yung istorya, no? Halin sa una, imagine mo, pati best friend ko gani, ah. Ang first love ko gani, ah. Ginatag ko yung gani sa best friend ko.
0: Ay, tool.
1: Kinaghayo. Kaya mo ninatabo, oh, sa mga na, siyempre, sa mga nagkapamatid. Ang feeling bala sexy din, no, nga, wala ka buot, di mo mga tinaraso, firme. Ang mo pati yung nasapakan. Siya yung nga NBP, mga grobby, mga the moves. Hindi ko yung kabalo mo, basket mo. So yun sa feeling niya, siguro na dapat ako to, kahit ako yung all-star, ako yung namuna. Pero ang best friend ko na yung kabuot man, na-accept niya sa self niya dahil na, congrats ako dahil, congrats ang crush ko, crush ka. Dito na tubuan, but si Bob niya, nakabalo na kumuya. Ang working nga kasi, sige, tulok ko din sa bayo. Namuya ba?
0: Alam mo ka na mauya?
1: Oo, nang
0: mauya. Low, mo mauya.
1: Low, ay, pagkikisaw na, tsura. Hindi, mauya lang. Dumabalo nga ka itom, nga do kaniwa, nga kalain, nga dako mata, nga labaliog.
0: Bilaga, no?
1: Ay, oo. Antunlog sa akin, sa giraffe.
0: Bilaga.
1: Pero di ba at least sa pagpati ko sa kugulingon ko nga kumidyan, tilang ikwitan, wala ko itsura, may guwapa pa yung naluyag sa akin. She's a flight attendant and she's a model as well, no, sa gwa, sa Hawaii. And then, di siyempre,
0: tindi na siya.
1: Napulin siya sa Cebu. And, napulin na siya. Actually, kagi kami na nag-storya paliwat, no?
0: Wow.
1: Oo, promise na. Nagambal na siya sa akin. Kaya, she has a failed relationship, no? She's about to marry, tani, isang foreigner na. Pero doon na utod pa. Wala na dahil yun. Kasakit siya doon. Gidula yung tanya work ya, nag-ano siya, kita mo nang nag-train ka pala tao, nag-advise ka, nag-hatag ka sa anong, kung paano mo bla, ihil ang self mo. Doon naging amo na siya, consultant. So, hindi nakagin na nakastroya kami through phone, gano'n, nambal sa in Hawaii. Kung magkanto ka din, then I'm single and you're single, that's probably we can try. Kaya wala kami, and ano na bala, so, ambal ko, hindi na.
0: Mo, wala na sound.
1: Ako, hindi na.
0: Hindi, ako may storya man ko. Hindi pa lang ikaw.
1: Oh, sige. So, muna bala. Arap lang. Ano ba? Ang tani ha. So, muna bala. Ang bahal ko bala sa inyo. Nga, isa, we thought nga, lawaay kita. Wala kita bilib sa kagalingon. Tanga, hindi tama sapakan sa ibang tao. But there's always a someone. A someone. Just one person na finds you important, attractive, and will like you for the rest of her or his life. O sige, ikaw naman, dumiara ka eh.
0: Ako kagi ko nara, balang wala ka ba nag-expectar nga kagwapo sa'yo. Pus ikaw ang magustuhan niya. Kaya nagkagi ko rampa sa guy before, sa barangay Tadlong. Pag ramp ko to, ngayon, ayaw ka umo daw. Pasayo doon naging makaumo ko.
1: Kaya may storya ka. Give.
0: Kaya pag-ramp ko sa guy, mga butang ta, mga 13 kami kabilog na kandidata. Ang mga kandidata ng mga kontra ko from Toboso, from Cadiz, from mas in mga layo, Talisay, Bacolod, ti ako ginano ko sila yung gindala ko, kati wala to sila that time. Mga taga San Carlos, puro talan mga Cebuana, mga kontra ko. Harap lang wala pa kami make-up, mga katropa, makambal kagidiya sa akong kagalingo, makambal ko.
1: Natural beauty, kumbaga.
0: Guwapa, kuya sa ilay, eh. Kiti wala pa mga make-up mo. Pero nasyak ko, pag-start na sa event namon, nagnangagi dyan sa sexy dia, tuntood, ginayang kolbab.
1: Paano ba yung nga, paano?
0: Oo, doon na wadaan ko bala, kumpiyansa bala sa kaugalingon kung hala. Hindi kali dapat pag-judge sa mga tao nga mga amon. Kaya, grabe. Mga gwapa-gwapa. As in. Namakambal ko yung di po geeks ya. Duwari kami yan sa international yung rampahana ya. Ti sige lang, pero ti ako, wala ko yung yapo na gano'n. Galing kay ti amo na blaghamba ko, wala nga grabe, parang pakon sa gadsaga. Do feeling ko, dapat matabunan din ko niya. Ti dapat malabawan ko muna.
1: Yung competition niya.
0: Yung competition. Ti karon, ang judge, apat ka bilog. Tatlo ka babayi, isa ka lalaki. Then ang isa ka lalaki na, 6-footer, gupo-gwapo.
1: Ay, dako, na dax, na dax.
0: Puta nga, huwag kuya kabaloy. Kasi wala ko matisayin yung tilawang niya. Siguro. Kasi that time, doon ay kapikapan ko to, pero...
1: Ay, kapan? Palainan ko pala sa hikap.
0: Kaya, kaysa, Marlio!
1: Ang pag-hikap mo, medyo dampa, or ano man, paano?
0: Medyo dampi-dampi. Basi do barina.
1: Kapamati mo sila. Giya niya, poro-poro.
0: Maritis. Hindi kisa, sabay lihan niya nga. Magamuha mo. Kaya tag-ari, di ang men.
1: Oh, ano, magin, matakos, diba? Matakos
0: oo,
1: mo.
0: Matakos.
1: Umigage na ilang ang mga...
0: Oo, diba? Kamu naman nga mga lalaki, ampan nyo naman niya kung nag-aangkas kami nga mga babayi sa inyo nga motor, lalo na kung dagko ang amo ninaharap. Kaya pag preno, yung... Oh, diba? Laan nyo ganyan dayon
1: niya? Hindi ko yung ampan yan, nasakit ka.
0: Ay, oo. Nagkakatunok ka.
1: Ah, nag-amo ko na yun dahil yung pagkakanaog yun, ah.
0: Yahoo!
1: Sige, padayon na siga. Kung sa kadali, in short, uh-oh, ano, nagustuhan ka sang laki.
0: Oo, nagustuhan.
1: Sa
0: pero,
1: simple mo nga beauty.
0: Oo, oh, simple ko nga beauty. Pero,
1: nawala pa na sang make-up.
0: Eh, hindi ko siya gusto.
1: Tungod
0: nga, oo, gwapo siya. Pero 16 years old.
1: Ay, ano pa na, bagong pal... Basi mo, ano pa na, sabit-sabit.
0: Mga katropa, hindi ko na-type mga muna, ha? Na-type, ha? Kaga ko, gusto ko yung mas magulang sa ko ng lalaki. Biska na, no, kapaya kagwapo. Ay, wala, eke. Sige, sa kapsa, ano pa na, iakadako, iya sa ngimo, yung ano, tinakargada.
1: So, tandaan nyo, ha? Nag-ending siya sa mas magulang, Japon, ha?
0: Oo, nagpupudupod na sa iba lang sa ako. Hindi ko lang pag-i-mention ang name kay Kaagi sa Dan Trending. Gininto sa kanubya niya. Nag-trending niya siya sa Facebook. As in, guwapo. As in, perfect.
1: Ay, envy yun, no? Model. Katamu, gadya yung kakaluyo.
0: Model ka, bench. Oh, imagine.
1: Why, gina sa akon? Pasayod ta!
0: Para, oh, may mga katropa ta, di, oh. Tangyawan, ay. Si, ano, don, da.
1: Why natakaroon tamyon ko? Tamyon doon sila magbalik? O mo na ganyan mamati ka, tanay. Sumalipot ka pa, indom kag musika. Isa ato pabalik din sa extra service ko po rin yung Uncle Bob and...
0: Sexy din nga magpainit sa inyo sa kahanginan. Kag matag kasadya nga, hindi niya gid malipat, ha?
1: Wala agad sila nalipat. Siyempre, diri lang sa 103.9 XFM. Bakulad ka, tropa nyo.
0: Exciting.
1: We'll be back.
3: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
6: sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM 103.9.

0: secrets of health.
1: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
2: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabatyag nga mamuhin. That's why, galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nag-stay sa aton sa nga colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensihan sa pagpagwa sa ni. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni, sunog ang clutch lining mo sa ni mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or dumay nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
1: Plus gold. Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
2: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag sunod pa gani sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
2: Abot lang kung paano nila takso na.
0: Sunthon Plus Gold.
2: Ang manami sini sa Sunthon Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Sunthon Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
0: The secrets of health.
1: So if constipated mag inom sa Sunthon Plus Gold, Sunthon Vitamin C and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: May fiber ka na halin sa Sunthon Gold Capsule. Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sininga tinae sa pag release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
0: The secrets of health.
3: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunthon Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
2: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Sunthon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
0: The secrets of health.
3: Sunthon Gold Coffee Mix.
1: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Kaya sabi sa Sunthon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Sunthon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Sunthon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen, dakong epekto to use ni to maintain sang manami firm na to sining skin at the same time nagapanami sa to sining mga joints. So Sunthon Plus Gold for those yama siling ati bata pa ko hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine. Sunthon Plus Coffee Mix ang kape sa tanan nga pangidaron, pwede bata, pwede tigulang, kay ini wala caffeine, nagapaaktibo sang function sa to sining brain.
0: The secrets of health.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Ako balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga nakakagaling ng Santon Cash Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
6: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this.
3: Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sarah sa mga kututan ni Lilo.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
1: XFM 103.9.
0: Southone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Southone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Southone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
3: Nga XFM, kid, how?
4: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
3: Nga XFM, kid?
4: Eh, nanyang music, ah.
3: Nga XFM, kid?
4: Ay,
5: pura ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blamayara ko yung mga balita, blamso, amin, kid, mga DJs, nila, kanya, blamso,
6: wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X, simply,
3: may how, kita, pa?
6: Enjoy lang.
3: Nga XFM, kid, how?
7: Timo!
6: XFM 103.9. Go!

0: Alas 5:45 na sa nga po mga katropa. Naga pang lipstick pa siya. Ining oras, kinatulong sa inyo sa babae nga naga pang lipstick. Siyempre, ining oras, kinatulong sa inyo, no? Sa katulong paborito. Ang paborito tang, ha? Kape. Walang iba ang aton nga Sunshine Plus Coffee Mix. Inilag naman ang giniinom ni Uncle Bob niyo, no? Every single day, bangod miyara ini sa mangustin, moringa kag soya powder nga nagapanamit sang sabor sang ining nga klase sang kape. Ining kape! Nagkape ka na! Healthy ka pa! Thank you! Kag nagabulig gini sa mga babae tang mga katropa, no? Nga may ara sang hormonal imbalance. So if I were you guys, ari ang kape nga para sa inyo, non-caffeinated, hindi ka magpalpitate, hindi man magiging acidic ang lawas mo, kay all natural klase sang kape.
1: Kag nagapadugang sang imo nga hormonal imbalance, lawa ginambal.
0: Ginambal.
1: Ah, ginambal mo.
0: Wala kahit sin.
1: Hindi ka mawati mo kung sa iyo. Ngayon kayo kay inay, katingo mo nga ah.
0: Hindi, abal ko, nagabuling gini sa mga hormonal imbalance, medyo kadasig sa kulang kambal.
1: Nagadali ka.
0: So, nang sipol po sa dependence for the talang ito, gamit hindi na po.
1: Ay, to. Pero syempre, mga katropatugangan, tapagid sa inyo nga paborito nga Santan Herbal Tea. Ini nga rich na antioxidant. Kaya naga, padugang mag-boost ang imo nga immune system. Eh, lalo na kung bloated ka or nabudlayan ka, dahil iabi ka rin magpupo. Dabi, oh, pupo. Ano ka, baby?
2: Pupo, eh, kubi.
1: Mag-poop kayo nga. Ang atong nga Santan Herbal Tea, mga katropa, ginisala niya ang sabor sa malunggay, moringa, turmeric, and cinnamon bark, syempre. Ano pa ginahulat nyo? Available na sa tanan ng mga butika nga malapit sa inyo lugar. Kag pwede nyo gid mo order through online.
2: Kurik, kurik, kurikom! Thank you!
0: And syempre mga katropa, no? Muragani nga dapat baklo nyo gid ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated, kay health is wealth amo na nga priority gid sang Yes to Health ang inyong mga health amo na gani nga dapat para maglawig ta tamang mga suplemento, tamang mga pagkaon sabayan sang exercise kag proper diet para at least mas malawig ang experience diri sa kalibutan. Thank you. And syempre, no, kito'y wala na kita sa oras, balikan na tumingi mga istorya. Kedo,
1: ang pista magbalik sa akon nga istorya, kamyawun ta diyan na yung ato mga katropa.
0: Pwede gid!
1: Eh, syempre, madugang apatamya siya, ready kang katropang Dondon dadapta mayong hapon. Kamusta ka mo dira? Maayo lang kami kaga. Salamat gid sa imo nga pagpangamusta gid no, Dondon. Watching SM Moa Arena, Pasay City, Metro Manila. Salamat gid sa pag-agi. Ari man diri si Sherry Atenara or Irish Araneta. Diinda ang para sa to ni, oh, diin ko no, Uncle Bob, basi miyara ka da.
0: Medyo wala pa? The end.

0: Sino pag na ari di ari pag idiriambal pag ni Dondon dadap ari lang di aha single pa. Oh, single sa kuno.
1: Lalaki man ni siya galing.
0: Oo, oh, lalaki siya galing.
1: Hindi kasi lalaki. Ko biya, no? Malaki. Ang pagmamahal sa akin. Eh!
0: Ano, akala ko malaki ako. Ang maso.
1: Di ba hindi na pag may wat-wat ang storya? Balikan na to. Nagkito ka namin ang utosangin. Hindi yung storya mo. Ano, ano ko di, ambal mo na, na wala ka make-up.
0: Oo. Oh,
1: so naluya.
0: Kaya mo na ito ang bako. Nag-rampa na kami.
1: Oo, nag-rampa na rin. Uy, sumati ka mo ha, mga katropa.
0: The believe. The believe.
1: Do I believe.
0: Fuff to love.
1: Oh, buko na. Ito, abi ko kanta. I believe. Na na to. Di may bundok na, di ba? I believe. Ano may, ang kubla kong slang katama ang mga kasi. I believe na nadarma sa'yo. Pagamuna yung
0: katakar yung huli na nang fill out ko na yun yan.
1: Ah, kuya pa, paubog pagi kuya para hindi kaya may mabatihan daw. Tapos sila, ha?
0: Ang diksyon, magiging, aki mi like raking bull.
1: Madamo ko sang bull. Sige na, bisyo. Sarayin na kami. Ah, sige na. Sarayin kami. May mayagi ka wala kayo. Pero mas lain, pagiguro, kung ang imo nga mismo nga ang mabatihan mo. Birim, birim, birim, birim, ba, ba, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan.
0: Ay, sa-orito ko na wala kasakot na mo sa muna sa iska, sa elementary.
1: Tapos, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting,
0: ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting,
1: Maray naman ta!
0: Masa kaya mo na to, nag-ramp ng mga babae. Tingnan ba ko, ah, gapagwapa sila, grabe ka mga long-legged, mga nag-mipanit. Pero ito syempre, naglugumay na kami tayo sa likod, ya eh. Para mga kalakalada, hindi lang itanong da. After ito naman pa, Jen, nakibot ko yan, nga nagpalapit sa akon ng judge nga lalaki. Nga nagambasa sa akon nga, nang iyawan, di ko bata ka score mo ba? Kaya, nang, pero ikaw lang ito yung pinakataas ko. Ano ko, ay, too old ka, sir. Siyempre, sir ko siya, kung ako kabalo, 16 years old siya, galaya. Actually, idol, tayo kakilina, tapay ka, temprano, palang wala, palang kami kaso, good, may kapalang, tulok kayo na kami nga doon, nugay ka na kami, nobyo ko yan, auto ko yan, sexy, di nga daan niya, basta yan, nobyo, eh, bahala ka dayo, magsunod, kada yun sa ako nga, daw, ibo, yan, tapos, sinugan ko yan. Have a boyfriend, you know? Siguran, nahin lang kami kadali, pero hindi kami break.
1: Correct. Chakton.
0: Na, ano nang gusto ko nga kung may magdiskarte, gidman sa akong nga lalaki, wala, tanyo yan nga magbulagay kami. Eh nga, hindi ko yung gusto yan nga. Third party yung ginalinan sa pagbulagay namun.
1: Grabe no, lolo na itong nagulat si... Dugay pa. Siksidi. Diba nagambal ka sa radyo? Dugdugay, ano ko ba? Pinablaw siya ng doktor, ang astas susmana lang ko. Nawagi guru siya. Diba no? Oh. Meron pa siya no? Hindi ko magkabagay, may kapamati sa ito. Mas itanong niya gidya bala. Uy, itanong niya gidya. Ang bala ko no, basta wala ton. Kulang. 6D. 98 na ako. Doon lang ka tuig. Maano na ko, sentimento.
0: Ako ba ako ganun, masugo ko kayo. Madamo, bala mo kong panier ko ba? Aba, si Cindy, why sige ka na tilawa niya po? Ay, kanya mo lang ito katilaw sa emo niyo, busa pa kwarta ko. Pada ko yung naging gasto ko.
1: Maubos ako, nari-arian.
0: Ay, wala, pero ito, sorry lang to yung sa mga gipanginto ko. Yung sa ngunod ko, ngutuya ka. Bata-bata, patuya akong paminsan.
1: Oo, oh, hindi man ang niyasala ang bata. So, pero,
0: pag-isa pa, wala kayo mapainto. Pati ka. Masala yan nga nagpainto kami sa ako. Yaka mo nga mga lalaki. Kabalo na kami ginainto ka mo. Sige lang ka mo yung gyapon.
1: Tinamihan kami na iya.
0: Ako lang ani.
1: Duga kinakil.
0: Ato o.
1: Gay ko dabi.
0: Paryos nga.
1: Gay ko dabi. Gay ko dabi.
0: Ang kapangalag sa kong sanguna nga. Ang iya. Obra manugluto. Sa blahaw. Ang kansiyan. Sa pating ako na. Ay makantoy ako to sa iya nga. Alubrahan. Di. Ano ba lahi mo yung nga pag-abot ko tuyo? Do, prinsesa ko yung kagali. Eh, pag-uay ito yung astro. Nubiyaya ko. Ah, nubiyaya ko. Damo-damo ko. Dito ko ate. Matake out. Ngayon ako yung sa plate. Nubiya mo. Kung yung makagatag plate.
1: Do, ito siya pag-sweldo. Ah, wala mo bilhin.
0: Ah, tiyo. Dudla eh.
1: Ahaw-ahaw lang man yung pang-luto-luto sa kansihan. Tiyo. Bimibilhin pa ko da sa pirol. Nubos pa ito kami.

0: order. Ah, may bibisikin lima na lang.
1: Oo, tapos makatulog sa akong silay. Tapos kung wala ko yung sabalay, kakadto sa'yo. Nung kibot na lang ko yung gatsatakon nga magulang. O yari, din ka pang like si mag-inom sila ni Papa.
0: Grabe, no? Mas kandi pista ka pa, mista, no?
1: Kibot na lang ko yung muna, tati. Inom kami yung muna. Ang ginahimo ko. Mag-inom kami na. Kati ako ya, mga katropa, hindi ko yung mahilig mag-upod sa isa kalalaki nga. Ako lang isa.
0: Mm.
1: May upod, hindi ko na. Eh, kati, syempre, damo na. Magigyan ni sex edin. Nagyan ko na yung butan. Bitsin, yung butan. Agbon.
0: Buhin sa Japon niya!
1: Buhin sa Japon. Nine life, bay. Ang koreng.
0: Grabe. Grabe. Kasi ano lang yung napantimpla siya. Buhin sa Japon niya. Tama bangon, kuya.
1: Oo, hindi, kuya.
0: Ano, grabe, oh. Hindi ka dulot, ba? Bole, kuya. Inamlang galakat ka lalawas ang gawa ng ulo.
1: Hindi kaya pwede sa isa sa di ka pahubog. Kaya ka damo sa makudyot sa aton kung hubog ka.
0: Oo, iin kita akong ganyang bumper. Dahil niya ako maghigdala sa dala niya.
1: Oo, piyo, gidi.
0: Oo.
1: Oo, kagi ko yung isang unay. Ang nubyo ko to muna. Oo. Ang bala niya ko, ano ko kuno, bitch ko kuno. Hubog ko. Hubog ko sa may gata. Sa may ginlaran pang gagilala. Ano ba, ma? Bish ko.
0: Dagat ka. Ang ina namin niya, beach ba lang ang dagat? Oh, dagat ka kay kalapad sa imo. Oh,
1: how dare you? Huwag mo kong dunin. Break na to. Ambo na siya. Ambo na sa kon. Alaw, ay, sa imo mahubog kaya English. Kaya, what? Pardon?
0: Sige, babe. Sige, babe. English, babe.
1: Wala, wala. Loko.
0: Oh, ako naman niya mahubog. Wala akong English siya.
1: Gano ka?
0: Gurumintado. Ah! Misanim. Ang bagangan. Ay, ay, ay, ay.
1: Gano ka?
0: Ay. Nga, wala na. Kita mo na ang padder nga wala ka bato-bato. O siya, mubungguan, mga bungguan. Ano ka man?
1: Kapoy ba?
0: Tutoy ka daw, amigo. Kung doon sa blow. Gamba din, hindi mo kita yung magubaya. Promise siya. Hindi naguba ang lawas ko. Kalahati. Nabugbog. Kagipagig ko nga sa unang bubog ko puli. Akita mo ng taon sa the old na nga balay na sa may judges. Mapasulod ka sa Antilla. Di ba may daan na dagpiri. May kinatambayan ni Raul Bla.
1: Pero tuod man ako nung once magtulot na ko nung luwas ang lalaki sa tubangan sa babae. It means palangga-palangga eh.
0: Gagi man ko nagtulot ko na pulingan ko na tulot. Ano ba man? Hindi puro na yung saying tanano. Meron man yung laki nga wala mo niya gabies tubangan pero grabe ka pagfalanga. Nagwa pa yung
1: sipong. Nagwa pa.
0: Hindi nagwa ka yung sipong kaya pag dasig lang medyo nag ay man pairang ko man ah. Pagi ko po ulit singanan nga gintampa na kusang tanan niya bungimbilya kaya pag diri ko lang ah, tsak. Pagabot ko damo karos na salaan pa ko ng babae. Sa lawas, diin ka nagkanto! Ano sin? O naman! Ako ano ka doon! Tapos ako yan, kita mo nang may mga nagdugo. Di nga, wala ko kapalo ha. Nanok, wow! Tapos na may nagsunod, kasi si mga kumpare, nagambal, gimpang tampa na to sa isang mga bungimbilya. Damo man klase sa tanong, man nag-agi siya. May mga sarait nga tanong, ang kilid na sa nga dahon na talom. May nagsara, ang mga tanong, kala ko kakatol ang tsura ko. Damo, gadya yung pilas siya.
1: Ako yung kagi ko yung pista sa sila, gadali-dali ko, makita ko, CR mo na kayo. Pagpuko ko, gater, galing din mo, tingdong ko na po. Sabi yung tiyagi, baka talakyan yung silaw-silaw. Nilihingagaw ko.
0: Oo, muna. Mawala. Doon sa the days nga mga wala pag itabuot ya. Huwag ka, ako kung naiyakay. Sadya na yan mo. Kumbaga, sa una galing nga, di ka mga... So, di nga ikakita yan nga ang mga pasahero mo, classmate mo. Ako gabi ay tricycle mo. Di, simple ka pang butang ko, tabuon pa, di ka makilala, kay init, o na. Suli, nambad, nanong-nong-nong doon, nakagi ko siya kay sa imo. Ay, tuod. Di, classmate na ta. O, rin tawag ko nila, Pops. Oo, suli, hasta nagdako, Pops. Suli, tawag sa akong Papi. Muna, sa mga...
1: Papi, doon
0: mga kapata. Oo, oh, Papi. Papi, bala, P-A-P-I. Hindi man ko pag-imuay doon, kita. Salaman ang spilling mo, yaday. Hindi tayo sa dumaniya ka ginapagkahulog mga kapagkatao. Oh, wow! Wala na lang kita sa oras. Alas 5:50 na ibina, no? Karami mga tanay tikal-tikal di. Pero ti, wala na. Tapos na obra na mo. Okay, bayan dupertan. Ha? Ang mga nga, tutok lang kita gyapo, no? Boss, may isa pa taka story ang nagawalat sa itong boss, no? Drilan ta gyapon tutok sa extra service ko po rin yung Uncle Bob every Monday to Friday, 4 to 6 p.m. Shoutout kailin sa tarang yung mga namati sa itong subong adlaw, no? Sa ilang mga radyo, labi na sa mga salakyan, no? Nga, sa mga nag-drive sa salakyan, drang kami radyo. Thank you so much, guys, sa pagtutok. Sa tarang yung mga lugar diri nga nakabati sa amon. Thank you so much. Thank you! Kita rin kita, boss, ha? Same time, same person, no? Ko po rin yung Uncle Bob with...
1: Sexy din nga magapainin sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipatan.
0: Siyempre, diri lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo.
1: Exciting.
0: Babay na.
2: Namamayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
2: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM 103.9.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy boost.

0: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
8: Sister Pain.
9: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
11: Santone Gold. Coffee Mix.
12: Ako si Domine Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santone Gold Coffee Mix.
8: Santone Gold Coffee Mix. Tag-kape

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9.
2: XFM News. XFM time, alas 6:14 sa gabi, mga katoba. Gikan sa News Center sa 103.9. XFM Bacolod, diari na nagapangunang balita. Naglabot na sa 98.6 milyon pesos sa ilang 2025 Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Tukon sa alin, ang gintingob ng net worth ng Vice President Sara Duterte kagsang iyang banang si Attorney Manazes Carpio. Mas mataas ni sa kapin 10 milyon pesos gikan sa 88 milyon or 0.5 milyon pesos sa 2024. Ang SALN ag nagpayag na mayaran sila sa 81 o 81.3 milyon pesos ng mga real properties, 41.4 milyon pesos sa personal ng mga propriedad, kag 24.1 milyon pesos sa mga utang. Sa 41.4 milyones na personal properties, 7.4 milyon kag 4.8 milyon milyones pesos ang ginabugusan sa mga demotor ng mga salakyan ng Vice President Sara Cagator ni Carpio. Samtang ang 16 milyones pesos para kay Duterte kag 10.8 milyones pesos para kay Carpio ang nalakip sa others category. Gindeklarar man ni Duterte nga isa siya sa ka-incorporator kag stockholder sa Metro City Chow Foods alin sa 2007, kag isa ka stockholder sa GenCorp Industries Incorporated alin sa 2013. Ilang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ang malabong mata, mag Vision X Plus para sa nagugyon nga Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Katropan James King, XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
1: and New Danao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. Extra.

0: na.
1: But steady na, rise out trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Kag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kag-iban pa ka mga shocking revelations. Extra drive. With Mommy G and James King. At XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby.
2: Metro Bacolod and the rest of the Negros Island region, and welcome na sa inyo programa ang Extra Drive!
3: Gapati ka bala kay Lolo kung kay Lola, luyag mo bala mapamatiya na anong trending, anong viral sa social media, hapos ka pamagi sa sininga programa, Carrie!
2: That's right! Basta kaupod lamang ang mga viral ang wakalan!
3: Ako si katropang James King.
2: Ako naman si katropang Mommy G. Hindi na magsalhin ha sa 103.9 XFM Bacolod.
3: Ang ini nga programa mga katropang ginadulong sa inyo sa aton nga Ultimate Trio, ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C kag Premium na D3 Soft Gel Capsule. Kaya la sa isa 26 na sang gabi, hindi migid magkalipat, dapat nag-take ka mo sini, no? Kada ikaw magubra, ukon magbalik ka sa New Panimalay para pag-confirming yung mga paglawason. Katropa!
2: That's right, ano? So, dapat gid nga mag-inom sa ngatan niya nga mga supplements sa ilabi na ginatawag natin nga Ultimate Trio. Una na dira, syempre, ang pinakamabakal, mas gin pa baskog, mas gin pa kompleto, ang Santon Plus Gold. Kag, dugangan pa, I mean, sa ngatan nga Santon Vitamin C nga nagasuporta sa ngatan nga immune system. And lastly, ang ngatan nga Premium D3 para naman ang ato niya nga bones ang ma, of course, maamligan si Mie.
3: Dapat, katropa, sarang mo mabakalin niya, i-avail mo bala para mapamatudan mo, kida mo na nagpamatuod mga katropa. Makabakal ka sa mga drugstores sa inyong lugar, sa mga national drugstores, Mercury Drugs, South Star, TGP, Generica, Rose Pharmacy, Watson, Sincere, diri sa ato niya, Grace Pharmacy, Sincere, kagiban pa.
2: Yes. Kaya
3: dinagin sa ato niya, yes, to health store.
2: That's right. Para lang dira sa may Lizares nga avenue, okay? Lizares Avenue.
3: Lizares Street.
2: Okay? Mm. So, amoy na ang dapat ninyo nga himuon para nga always kamuya alert every day. Ilabi na nga sugat nulong ang nanay kag tatay sa eskwelahan sa mga kabataan. Yeah. Wala mga kabataan naman niya. Siyempre, aga pa o nigani, gabina, no? Magwa sa eskwelahan.
3: Correct, mga katropa. Sa sining mga oras siya, iba niya, harap sa merkado, nagapili kung ano sudan na nila. Basi niya, tinolang isda,
2: yeah. No? Or linaga.
3: Linaga, para ano isang pa? Baw sa gabi, ah. Okay ng iba niya, okay na lang itlog na maalat, itlog na pula.
2: Really?
3: Kihad nga kamatis, ah. O kung gin-steam nga okra. Ay.
2: Gin-steam nga okra. Oo, manami na. Kapat yan, nang dahon sang tawag niya kamote.
3: Kalboso.
2: No? Kaga tangkong.
3: Tangkong.
2: O, mayroon, pag iba na nadugduman ko, ginigin mo man nga salad. Ano ba lang mga ugbos sang ferns?
3: Ah, oo.
2: Dali guys, mga bukid-bukid na lang naguro yan.
3: Correct, Mami G.
2: Doka, ang dating niya bala daw, ina ba lang, ang stock lang na pala, James? Ano ganina?
3: Stock lang sa...
2: Stock lang na siya pala, tapos ginakaon. Ginapa-shiman, tapos ginakaon. Nalipat ko.
3: Itong color green?
2: Oo.
3: Oh, nalipat ko pa nga.
2: Nalipat mo pa. Ni? No, my goodness. Amo ginabas na wala na pen, may kakaon siya.
3: Ay, amot ni siya pala sa baba.
2: Ay, tuod ka. Ano, biyaan mo ko na ta. Nigaling kay ti, syempre, Mahal's King.
3: Mahal's King. And, pulita kay manya punta.
2: Amo gina yan, no? Pero syempre ang ato niya nga weather, it's para sa ako niya daw ko okay, no? Ngayon, di pala tama gid kadamol
3: tama.
2: Sang bubo sang ulan. Mm. Pero you know what? Eastern Lees na bala nag-aapekto sa eastern section sa Visayas. Although ara okay. kita yung sa western section, but then naka-apekto ina jutay-jutay ah, sa aton, no? Mm. So you love the feeling na nag-ulan-ulan, and that's good. Diba? Pero pangabaylan naton hindi lang siya magtuman gid, no? Nga pa makakos gid bala sa ginatawag yang pagbaha-baha.
3: Wow, doon sa nagligad lang na doon mga Domingo Gurto mami di dito sa Metro Manila may pagbaha.
2: Gani?
3: No, tungkol sa ulan.
2: But after naman lang sa ano? Sa may dito kay Sarangani?
3: Oo, oh, hindi na pa.
2: Ginlinog?
3: Ginlinog. Oh.
2: Ginbahaan pa gid.
3: Grabe.
2: So, parte, no? Grabe nga klase sang ano, kalamidad nga
3: nag-luntad.
2: What's happened, Philippines? Wow. What's up?
3: What's happened, world? Pero bisan pa paano, Mami G, may mga ginahulat-hulat nga. Parehas mo wala sa kakatabon nagligad ang state of Hormuz. Ginahulat nga, no, diba? Grabe intention da. Tapos ginahulat ang permahanay no, sa United States.
2: Actually, nagpermahanay na oh. ang US kag oh, Iran.
3: Oh,
2: and tigin na lang taon na sa gani sa karon sa Department of Energy nga nakita na nila, no? Ito gina-foresee na nila nga probably mayara na sa pag, ano, ah, sa pagdubo-dubo.
3: Yan, yes. Ito maganda yan.
2: That's good news.
3: Oo, pwede na kamukabakal sa inyong mga motor kag salakyan sa luwat, mga katropa.
2: Oh, wow.
3: Padayunon nyo ang inyong mga plano kung matuman at matabuin na katropa.
2: Pero teka lang.
3: Bakit?
2: 30 pesos pa sobra.
3: Ay!
2: Kiluwat ang hatod sa bunya suktenay sa
3: kuryente. Kuryente ang problema. Tingala ko na nag-uuso naman damo po sa mga nagawaligyan, sa mga solar.
2: Gina-encourage na sila nga mag-solar na.
3: Yan, man. Sabagi, ang solar, ya pang long-lasting ba lang?
2: Long-lasting, depende. Pero kung may battery ka, nga ma-store. Kung wala, mahal. Ipang adlaw mo lang. Or at least, makalesen. Kahit yes. Dito nga na lang yan sa adlaw. Or di gani sa hapon, na, or sa gabi, paanda ron.
3: Ang nami lang ng mga katropa, kung brownout, ano, yes. Ikaw wala.
2: Oo, kandar kaya, bongga.
3: Kasi dulo mo mga balay, bongga. Dulo mo mga balay, kogasiga.
2: Bongga.
3: Siyempre, ma-react man lang tupad balaw, mayaman eh.
2: Ikaw, ano, danta?
3: Wala gang, wait, tanawdan, brown out lang. Pang malawakan ni siya, hindi tanawdan.
2: Pang malawakan.
3: Pero kung nakita mo nga daw, gasiga, tanan ikaw lang wala, at hindi na niya brown out.
2: Check mo na kung nagsunod ang payment mo.
3: Hindi gang i-check mo basta ang fuse na ito.
2: Ang fuse na. O, oh, kapay pa may makakayo.
3: Gabi na, buhas na lang ah.
2: Makadulit na tanay subong siya. Diba romantic? Ang dating. Anyway, sa atin yung mga katropa dira, no, nga nagabantay na naman sa mga updates.
3: Red.
2: Well, ang politika sa gihapon sa ako. Pilipinas, wala gid sang katawhayan. May faction sa gihapon.
3: Ang sarap lumabas sa Philippines o sa Earth? Sa Philippines na nga yan.
2: Sa Earth na
3: sa Earth. Tadi ito makatuma na outer space. Bas ma-float-float lang tato.
2: Gani-gani makakadto. Di kag ma-select si ano na, Green Lantern.
3: Diba? Ma-select siya sa maupod sa iya.
2: O kung sinupad ba ang superhero, dalaan nyo na lang kami. Anyway, ari-abi ang natabo naman yun. Kundi diba, nagpagwa na sa pahayag si Senator Erwin Tulfo as well as ang Senate Blue Ribbon Committee kahapon. Okay. Hindi valid ang Blue Ribbon hearing or ano to kagapon or kwan. Basta may ipatigayan tani as announced by Anay Representative Mike Defensor. No? So, kagina sa aga, wala na dayon yun. Kaya ang lugar mismo na dapat hiwatan, no? Sang sinanga nasambit nga si Hearing Abe sa Cayetano Blanca, ang nagpanginwala na or nag-deny or nagambal na nga inang natpanginwala pero gin ano na nila, gin-anonsyo nila nga hindi na madayon. No, ang Moto Abe nga
3: pero pagkahapon,
2: di Arida, naguluwa na, no? Naghinyo sa Korte Suprema sa Senator Alan Peter Cayetano na magpagwa ang SC sa ginatawag nga status quo anti-order. Mm-hmm. Nga para mabaliskad ang pagbag-o sa liderato sa Senado sa idalom mm-hmm. ni Senator Sherwin Gatchalian. Mm-hmm. Nga, di ba, muna siya gipili sa itong June 3. No? Mm-hmm. So sa petisyon, ginpasaka sa Hunyo 16, dining adlaw, mm-hmm. ginhingyo man ni Cayetano sa SC nga ibalik siya bilang Senate President. Si Senator Lauren Legarda bilang Senate President pro tempore. Mm-hmm. Kag si Attorney Jose Montales bilang Senate Secretary. Mm-hmm. Kag dugang pa niya, nga ginpangabay man ang korte nga manduan ang tanan ng mga chairman sa committee gikan sa Gatchalian Block nga maguntat ng gilayon sa paghimo sa ima ila ng mga katungdanan subong. Mm-hmm. Inaya sa hinyo ni Senator Alan Peter Cayetano sa Korte Suprema. Subot siya din kung nagpangayon na siya sa bulik, no, sa Korte Suprema. Apang makita sa mga dokumento nga ginpasa sini nga wala iya ang pangalan nanday Senator Joel Villanueva kag Senator Mark Villar.
3: Duha. Wala nagbukod, Mami G. Ano gid bala? Matambok na sila. Tuod bala ang nagagawa ng mga istorya kay na nagatapok para masalbar kuno saan nila. Well, amo na ginaibaluan, mga katropa. Amo na nagalap ta. And then, ang iba naman nagambal, base ang utod lang, base, utod lang ang lalaki, kay man ang utod ng gaba, ang babae, ang nagpag-usang statement nga malalapa kuno kay Judas, kung sino man.
2: Grabe no, imagine utod mo. Pero well, daw makita gid natin the real purpose behind that one. Mm-hmm. No, kun ang magutod ya ang pag-istoryahan, mm-hmm. no. But then anyway, no, nagpagwa man ini si Erwin Tulfo kay di ba may ara sa nga nakapasar na ang anti-dynasty, mm-hmm. no? So ipasaka pa ni sa higher camera o kun ang Senado para nga ma-amienda, makapasar, oh. no? As well as, siyempre, mga permahan pa sa presidente nato. Pero nagpahayag na siya. Nga just in case kuno nga matupad ini or madayon ini, isagit sa ila, no? Sa iyang utod, nga si, sino gani? Si
3: Ramon.
2: Simon Tulfo na niya. Okay. Si, nalipat na lang ko. Si Rafi Tulfo. Rafi, no? Isa sa ilang manaugit. Amo nang ipahayag niya.
3: Iyon. Kadamo sa nagkatabo, natabo sining adlaw mga katropa.
2: Oo.
3: Especially sang ginadayon ang ining daw Blue Ribbon Committee upo di kay Mike Defensor.
2: Wala yung ginadala ha. Wala yung ginadayon. It's a press conference,
3: okay,
2: no?
3: Press conference ang tawag nila sang sining mga 18 ex-Marines. Tapos ginapagwapa ang pangalan ng sang mga Tulfo Brothers. Tinag-react man ng Tulfo Brothers, nagkakadlaw lang siya.
2: May pito pa nga gindugang sa 18 Marines.
3: May pito pa nga gindugang.
2: May pito
3: tapos
2: pa
3: nga gindugang. Tapos magkano pa gani kuno, may 14 pa kuno gani, Mami G.
2: Mm.
3: Teka ron, nagagawa pa sa ano nila, nagnatabong daw press conference, nagagawa pa ang pangalan ng day, sinugan, mga media man, like
2: Teresa
3: kay Montulfo, si sino gani ning sa ano, si ano gani pangalan niya man, Ario, si nalipat ko ang pangalan niya, Ari, makita ko din pangalan niya, Arnold Clavio.
2: Okay. So, una sila kuno ang mga ginpayaran or ginpadalaan sa kwarta. Nga maleta-maleta. Kumbaga nakabaton man. Well, amuning sa gihapon, no, ang ginaistoryahan, there is samtang nagahilapit ang impeachment trial. No? So, amula nagaling sino ang, although sa side ya sang administration, natin mas ginkilala ginila ya, no? Ining si Senator Erwin Gatchalian bilang the Senate pro tempore ginannounce so nagana ni Presidente Marcos sa itong Independence Day, no? And isa pa dira, nagpalambot magali, no? Sa pahayag si Senator Erwin Tulfo nga manaog siya bilang chairperson sa Blue Ribbon Committee. It's because nga nadalahig ang pangalan niya. So to be fair, magabulos I guess si Senator Kiko Pangilinan.
3: Okay. So ubo na siya mga katropa, madamo pa.
2: Basta, national na iya,
3: you better watch out.
2: You better not cry.
3: You better not pout.
2: Yes, I'm telling you why. Pero sa ina iya, nagkakalatabo sa national naton. Dari naman sa aton niya sa lokal, ginapaabot naton ang ika 88 Charter Day.
3: Uy, 88 Charter Day. May tradada, maparada ta.
2: Yes, may arasang traffic planto yun.
3: Oh,
2: plan, leadership plan na nagkasulod sa ulo. Traffic plan nga matapo sa June 18. Mm-hmm. So, may ara sa road, route para sa parada. Oh. Ano? So, may mga lugar or may mga streets, I mean, nga igasirado, ina. So, may-ari kita dere, check nyo lang sa atin nga page because may mga ruta nga sa lang
3: na hindi mo na, mga sa parada, kag mga Pilipinyana ka, mami.
2: Ang mga Pilipinyana, ang gijaya. Ay, pwede, pwede. Nalala lang kong pinya.
3: Anyways, sige, tapos siguro, so, alam sa 6:40 na, katropa,
2: oy?
3: Bugnaw na tong noodles ko.
2: Aha! Makao, kagali ha. Buti ka pa.
3: Wala na to kahan.
2: Mainit-init ang hata niya ng mga sulok-sulok kung magkaong kita din ha. Pero tinamigid siya yung luto ni nanay sa gihapon. So yeah, if ever good man ang inyong mga Eloyski ang nagprepara or
3: Eloyski.
2: Tatayski ang nagprepara sa inyong kapanyapon, thank them. Give them a hug and say, wow, manamit ang inyong
3: luto. Salamat. Alas 6:40 sa gabi mga katropa. No? Kaupot sa gihapon para sa programang Extra Drive si katropang James King.
2: Sa katropang Mommy G! Namin kita mamati sa 103.9 XFM Bacolod!

0: Simple Plus Gold.
1: Ako si Vivian Rosales, meron akong mayoma. Na siya ng kaibigan ko na uminom siya ng Simple Plus Gold noon at dumaling siya. Kaya din sinubukan kong uminom at dumaling din ako. The best talaga ang Simple Plus Gold.
0: Simple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santhone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhone kag Vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix, okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man, kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santhone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
0: Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
5: Santhone Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko, gumamit ako at ng Santhone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
5: Santhone Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa pusog.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santhone Plus Herbal Oil.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sister Pain.
2: Sigari mo sa ka-service ko. May arato sa chronic back pain. Ako ginangat ko. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa mga matyag ko dahil wala nang sakit ang ako ni Kud.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
4: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak papa, ay may arani sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
4: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
6: Extra. Drive.

0: Exciting!
1: Sangkong Plus Gold, mas pinalakas.
2: Islamista po, sanduban. 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Sangkong Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Sangkong Plus Gold. Maganda po, maganda.
1: Sangkong Plus Gold. Sangkong Plus Coffee Mix.

0: Mix. Kapit na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Ako pala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to net, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Turbo.
6: Pakusog.
5: Turbo.
6: Pagdugay sa away.
5: Turbo.
6: Doble ang kalipay.
7: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura,
8: murag exciting ning turbo ah.
9: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo, food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Clear Skin Beauty sa

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sister Pain.
2: Ako Galicilis, and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sang kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Makatupa, may bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag-collagen.

0: Extra Drive.
1: Extra Drive
0: with Mommy G and James King on XFM.
2: XFM time! Oras naton ka to ba? Alas 7.24 na sang gabi. Mayong gabi, itimpla niya ang inyong, of course, Santon Gold Herbal Tea nga makabulik para mas ma-improve pagid ang inyong digestion, magandang tulog nyo sa gabi, mga katropa, na may pamatsyag nyo kung gabi. Kaya man ang aton nga Santon Gold Herbal Tea ang himo sa, of course, may cinnamon bark, may turmeric, kag malunggay.
3: Yes, and well, speaking of, manami ang tulog, Wes, manami ang tulog mo kung ikaw ang nakapamanyos, ano, sa nga, aton nga, Santon Plus Herbal Oil. Kaya you know what, kapag pa kumasakit-sakit ang imo yung atyan, no, saranggini nga, isooth niya, no, ang masakit. Syempre, mahangin-hangin, no, so aside from the Santon Gold Herbal Tea, mas nami nga mabanyosan ang atong tiyan with the Santon Plus Herbal Oil.
2: Yun. Sarang nyo ni mabakal mga katropa. Nami magbisita ka mo sa aton nga Yes 12 Store, Lazara Street. No? Namtang sa Lazara Street, Lazara sa may Binko Building. Sakupin na siya sa Barangay 39, Bacolod.
3: That's right. Okay. So this time, diba galibot ta around the world?
2: Mm-hmm.
3: Ibalok kita sa mga countries,
2: ah,
3: no?
2: Okay.
3: Sa atin nga, kita sa mga countries nga, ina pa lang, mayara nga manamit kapag kaon, just like kagabi, mayara yayasang, or mga kilala nga mga countries when it comes to chocolates, no? Mga malipayon nga mga countries and everything, mayaman na mga countries. This time naman, lakadto kita, no, sa mga superstition. So ano ba lang ang mga countries ang may ara gid balaya sang strong, no, belief, no, kag daw kilala when it comes to superstition, no, kaya latawa na, no. For example, ang mga highly superstitious countries, siguro naton ariya kapati ko ni, no. Kaya daw halos tanan niya daw, feeling ko daw, based on superstition, no, ang kadagiyo nila. Kaya galan, tama ko kasi sa mga Bollywood, no? So may mga stories sila nga amusina. So diri makita naton, India. Ang India gina-consider as one of the most superstitious country, ano? Kay man, with the belief nga gintay sa Hinduism and astrology, ang mga common practices na ga-include nga pag-avoid sa mga pagpagunting sa napili nga adlaw, pagkonsulta sa mga astrologers when it comes to marriages, so kung pagpakasal-abi, and parehas ang kagabi na lantaw ko. Grabe, may arang hindi gina-check ang adlaw, kung di inhiwaton, no? Ano ang dapat nga himuon ng mga rituales para yung magpakasal ka mo. And even viewing numbers like ang 8 o kung ang eclipse with caution. So, kilalang-kilalagin, no? When it comes to highly superstitious country, ang India. Next, mapapierde patabala. Syempre, the Philippines. Kadamo sa ato niya sa mga superstitions or pamahiin. Reportedly, over 5,000, including ang mga rituals, pagkatapos niya sa ginahaya, bala, ano, para ma-ward off ang spirits and ang mga, hindi bala nami, ng mga objects sa sulod sa panimalay. O kung ano, padera iya nga mga pagsabwag sa mga asin-asin, no? Sa sulod sa panimalay. O kung may feeling mo, no, may aswang sa babaw, abuyan mo sang asin ang inyong atop, no? Ang inyong dira iya nga mga bintana, ang inyong mga pertahan. So, hindi kita madula, no? Ang Pilipinas when it comes to superstitions. Next, Japan. Gina-incorporate based on Japan ang superstition sa Shinto and Buddhist traditions. Like, for example, ang number 4 kag number 9 nga na-discuss na nato sa una, gina-consider na sa Japan nga unlucky. And ang mga practices like ang pagtago kuno sang imuya nga kamalagko sa mga funerals, no? Or ang pag-interpret nga nga chi ikaw ang may ara iya sang bad omen nga ginatawag kun i-interpret dito iya sa Japan. And next we have England and Scotland. Gina-maintain ang traditional superstition parehas na lamang sa paglikaw sa mga lugar, no? Paglikaw sa pagbutang sa bag-o nga sapatos sa mga lamesa. ang hindi pagsuksok sang pearl sa wedding and ang first footing during the New Year celebration. Inayaha ang ginahimo gid sa England and Scotland. Next, ang United States may superstitions man. Mayara sila abis sa mga regional superstition nga gininfluwensyahan sa folklore and religion. Including na ang paglikaw sa paglakat abi ano sa idalom yaya sa mga hagdan kag ang pagkabuka sa ang mga espiyo and ang pagconsult man sa horoscope no and syempre ang mga examples ng superstitions around the world kay ti ang China and Japan do halos pare-pareho when it comes to chopsticks no dapat yaya hindi pag-ibutang balang upright no sa isa yaya ka bowl kay mad gina consider ina iyang unlucky dito sa China
2: malas
3: and Japan
2: daw,
3: kay mad daw ga resemble ina sa insenso sa mga funerals o kunhaya. Sa Western cultures, ang pag-cross ko nasang finger is a sign of good luck, no? Na tradisyon naman sa early Christians. And Latin America, ang paghaboy ko nasang asin over your shoulder, ginapatihan nga para ma-ward off ang ginatawag ng mga evil. And lastly, sa Afghanistan, ang pagsilhig, no? Over someone's feet, ang ginapatihan nga makadala sang kamatayon sa isayaya ka parent. So ini nga mga superstitions no na nagaserbi ini para ma-predict ang fortune, gina-prevent ang ginatawag na misfortune o kung ma-provide sang comfort no sa pila ka mga sitwasyon. While wala ini yan na proved scientifically, ano? Kumbaga wala support sang science. But then, they remain influential bangod sa cultural, religious, and psychological factors, which is true.
2: Yes. Grabe, no, hindi kita madulang mga superstitions ka na ginatawag Bisanti. May aras ang country nga wala gid yung superstition, Mami G. Ayan. May ara.
3: Piling ko wala. Kahit halos sa mga religious, di ba, isa sa mga reason is religion.
2: Mm.
3: So, I think sa kada religion, may ara. Get?
2: Mm. Okay, katropa, kuya, nagapati kuya, madamo sa inyo, nagapati. Pinoy pa?
3: Gani man, no?
2: Pagdamgo ka lang gani, ano to, ayan ang meaning, siyang danggo, damgo ko kagabi. Tapos kailan ka, lo, doon natabunan eh.
3: Diba?
2: Deja vu. Tapos, ala, daw nabatsyagan, daw amo na ba lang nabatsyagan ko, kagina kalain, amo na wala na lang ko nagdayon ah.
3: Sa Pilipinas, kadamu-damu, saan na sinin na gani?
2: Ay, hindi ka mag-amu na, hindi na namin.
3: Louie,
2: ah, gani. Ay, hindi ka magbakal ka, Louie, hindi sila magduhulan.
3: Louie, ah? Louie,
2: ah. Magbakal ka? Labas-labas kong gabi, nakapag-asin.
3: Ang ginabutang na nila.
2: Ang ginabutang na nila, hindi sa magano.
3: Ang asin niya, hindi ka pwede kapakal kung gabi.
2: Oo, gani
3: wala
2: man.
3: Sila gasler. Pwede hindi mabakal ka biya sa mga mall.
2: Gani, sa diba? Mall ka lang. Sa mall ka na mabakal. Social ka pa. Katropa, alas 7:33 na sa gabi. Upod kita sa Gyapon. Ako si Katropang James King.
3: Kagako naman si Katropang Mommy G pa dahil lang sa pagpamati diri sa
2: 103.9 XFM Bacolod.

0: Exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Wanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilal ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na kuan ang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Isulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na trini, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palagi na gatay ko akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sang kanami kag benepisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
10: Ako si Catherine, isa ka sales lady sa bulig sang Xanthan Gold Coffee Mix. Daw no need sang makeup, nag-clear akong skin tungod sa ingredients nga gluta kag collagen sa Xanthan Gold Coffee Mix. Pag-on na ang lawas ko sa bilog na adlaw nga obrahanay, nag-glow pa skin ko. Ikaw man mag Xanthan Gold Coffee Mix ka na. Healthy ka na, nagwapa ka pa.
9: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Extra Drive. Extra Drive with Mommy G and James King on XFM.
1: XFM time, alas 7:50 sa gabi mga katropa. Kag, of course, salamat gid kamadamo sa inyo pag-upod sa sining programa sa Extra Drive, sa mga nagapuli na maghalong, sa mga nag-drive, of course, maghalong man.

0: FM, Kanlaon.
1: Oy, di ba? Okay. Well, tutok lang mga katropa namin yan. Search nyo lang sa inyo, no? Sa kung taga din ka mo, search nyo lang XFM. Sa inyong mga Facebook, makakita ka mo kung anong mga stasyon nga arada sa inyong mga lugar. Well, amo naman yan itong pag-optanize nga gabi sa Extra Drive. Buwas naman kita mag-optanize, mga katropas. And for more news, information, trivia, dali lang of course sa Extra Drive. Go put si Katropang James King.
0: At Katropang Mommy G. Dali lamang sa
1: 103.9 XFM Bacolod.

0: 你猜边？
1: 那 XFM 几号？
2: 该把骨头包包里带的吗？
1: 那 XFM 几？
3: 你哪样 music 啊？
4: Wala isang konkreto nga sabat.
5: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X.
4: Simply,
1: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, gid how.
6: Tingin mo!
7: XFM 103.9. XFM 103.9.
0: Yes!
8: The Secrets of
9: Health. We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
10: Yes.
9: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butang balo sa ni Dok Leo?
10: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line na ton nga choice o kon recommendation pag-abot sa type 2 diabetes.
9: Mm.
10: Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang kagin sa insulin, kinahanglanon gin ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didirin ni sa aton sa mga medical doctors nga linyada sa ila sinis pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
9: Ang iban sini nag-kata ng tiyan. Mm-hmm. Kaya rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha?
10: Mm-hmm.
9: Ang kalabanan gindiri sa tiyan. Nagahubag na.
10: Mm-hmm.
9: Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
10: Yes.
9: Kung wala nagid.
10: Kung hindi na naging efektibo ang iban nga treatment.
9: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
11: Southern Plus Gold.
12: The secret of health.
9: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
10: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubo sa blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon niya sa charantin, vivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ang aton sininga blood sugar, kag kung mataas ang aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
9: Hindi na sa kabatsyag.
10: Yes.
9: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
10: Again.
9: Again.
10: Yes.
13: Gusto mo ba?

0: Secrets of Health.
1: Kaya kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang iya sining mga joints, posible mabalda. Ang iya sining panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Radiosil may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na iya nga concern. Pero kung health benefit ang aton sining pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila Sir Josil eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga lalaki naan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sining prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo manda nga isoflavon versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sa nga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina, mga abyan, makabuliga ito sa nga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavon.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon herbal oil kay pwede niyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secrets of Health. Santhon Gold Live Testimony.
5: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santhon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santhon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santhon Plus Gold.
6: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanzone kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagkabadchag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sanzone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanzone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santhon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santhon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
8: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sahit sakit. Gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lain gijang sabor sang Santhon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambi

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bilis sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
0: world. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bilis sa mga butika. XFM 103.9.

0: Ang Dolphy lang ka.
1: Gwapo na, LL pa.
0: Wow.
1: Love it.
0: Bigalan na, tamsi pa.
1: Gabi ka na subong saang?
0: June 16.
1: Are you sure?
0: Yes.
1: June 16.
0: And it's a Tuesday.
1: Tuesday.
0: Uh-oh.
1: Bawa mo naman yung gabi sa mga balingag.
0: Sabay pa nga wala lang sa mariit.
1: Ambal mo, madala kasing ano,
0: sing
1: wala labot luya, ano na gani ginatuob gani?
0: Ang kamangyan.
1: Ang kamangyan. Ang kamangyan, kuno mo na ang nagapanawag sing aswang.
0: Ang ano naman
1: ang yan? Puti gani, ano na?
0: Insinso.
1: Hindi asyabo na yan.
0: High level na sa buong ang shampoo. Kina-vape na nila.
1: Liquid.
0: Te, manigosyo ka.
1: Nagabi, samurai sa buong shampoo. Hello everyone, welcome na ang tanang XFM radio station sa Bilog Negros Island Region kag sa Panay Island. Nagpamati na mga taga Bacolod via XFM 103.9 Bacolod. Upunta si katropang
0: Chris.
1: Correct. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang
0: Papa Rodel
1: Winston Villanueva.
0: Mabalo.
1: Sa Kanlaon, 101.7 XFM with katropang
0: Baby Ron.
1: Shorty Boy.
0: Oh, kita mo lang.
1: Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5 kag sa Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, kag Escalante. Sa San Carlos City, mayong gabi ikan yung hurot, naminaw mo sa 98.9 upod ta si katropang
0: Supremo.
1: Correct!
0: Hindi ka na si Samuraya.
1: Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Iloilo. Radyo Patrol XFM Iloilo 100.7 with katropang
0: Alex.
1: Correct. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang Ipatsa
0: John Ray
1: Noel. Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
0: Neil.
1: Correct. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
0: Shemaine.
1: Ha?
0: Si Shemaine
1: Antique.
0: Antique, si Kwan E, si John Ray.
1: Kuya J, panagsaga.
0: Okay.
1: Kapilain chakto mo.
0: Pila to man.
1: Amo kagid man na, hindi ka man sang, hindi kagid man perfect. Ano?
0: Kamalo ka nagid lang nga, kulang. Ang baga pa ka perfect.
1: Ang amon nga XFM call and text line sa Smart and TNT, save nyo na.
0: 0912-0076-793.
1: Tag sa Globe, 0915-8311-431. Mabalik pa ang phone, palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Kasi Katropang Dolphy lang ka.
1: Ining XFM, Katropa mo.
0: Excited!

0: D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Samsung Plus Herbal Soap.

0: Tika.
1: Ay, kapuya uy, bilar ko gabi eh.
2: Naunsa di ay ka?
1: Grabe si Unyok. Nagisapian. Kusgan kaayo.
2: Unsay buot pa sa buot ni mga kusgan kaayo.
1: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
2: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na kuan ng turbo.
1: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo.
2: Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o klabuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilo din pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa mga kailan
5: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika.

0: Balik na sa phone pa, lupod nyo, si katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Excited!
0: Tawag na sa mga gusto mag-intra ang ini nga programa ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutathione at collagen sa mga gusto magwapa-gwapo. Makakape ka na, healthy-healthy ka pa.
1: Kaya ginadulong man sa aton sang Cess the Pain, pinaka-epektibo nga pain reliever para sa pananakit sang kalawasan.
0: Sara Mabakal, ang tanang Yeswell products sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Sa mga maintra, tawag na sa XFM call and text line now na!
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. While waiting sang caller, mayong gabi kay Antolo Katrina sang Inigaran, Lee Fardigno, mayong gabi, Rosa Villarama, good evening, Sweet Dallin, San Gabriel Tisoy Gonzaga, mayong gabi, kay Chong Pablo, Solomon Antonio. Dali, sino to ganing isa gani nga prepare naton nga ginagreet sa bago-bago ah? Sila ang grupong Solomon bala? Itong isa gani, si, ano to man? Ang ngalan?
1: Solomon man.
0: Oh, si Solomon, di ba mga taga-copies na sila? May harapagit nga, ito ganing type niya, nga aton nga DJ sa Ruas gani, sino to sa gani?
1: Ah, si Dodoy?
0: Ah, si Dodoy! Dawala na ba tiya si Dodoy?
1: Sila ko na yung dundun dahap.
0: Naka-uyab na gitmang guro si Dodoy. Wala sa kapulong matiyag sa ato, no?
1: Ay, matiyag ko doon. Nagwa sa balay.
0: Nagwa sa balay?
1: Nagwa sa balay.
0: Kapis Adventurous Vlogs, good evening, and Vicente Alulon. Thank you for watching. Ikaw, may ara ka na.
1: Hello, mayang gabi sa kay Jose Di Maria sang Iloilo. Si... Dahil lang.
0: Hindi ka ba lubasaw?
1: G. Labramonde. And of course, hello sa kay Nong Alejandro Desmanonato, ang aton nga barbero.
0: Barbero sa DNA?
1: Dari!
0: Sagay?
1: Oo. Uh-huh.
0: Sa din siya kapanggunting?
1: Ang dira pala sa may SM1.
0: Ah, nakapagunting ka na?
1: Oo, kami na di talan.
0: Ah, pila iya sakot? 100?
1: Oo.
0: Mahal man naman.
1: Tag
0: 50 lang yun na.
1: 70 na. Dala mo sa 100 mo.
0: Ito. Hindi okay na yan.
1: Gani.
0: No? Ito yung dala ko dabi kayo yung pagunting ko ah.
1: Oo ah.
0: Taas sa buhok ko. Gapang ano siya, gapang barbas man siya. Hmm?
1: Oo.
0: Doon. Sige na kaptan niya man. Magbarbas siya.
1: Oo eh. Ano ba? So, okay mo na.
0: Ang pamangkot kung may kaptan siya bala.
1: Ha?
0: May kaptan siya.
1: Ang punta sa laba.
0: Sa ano kuya nagpagunting? Sa ano nagani? Sa Ayala, gani man. Ano naman? Bruno? Ano naman?
1: Ang ex niya, no?
0: Ngara mo lang, ang gunting lang bala nga, regular na hindi gunting. Kaya masay-masay, same gajaya sa regular nga gunting anay. Grabe, 1,000 ila sukot.
1: Wow, ha?
0: Kanto na bala sa Ayala, bla.
1: Ano ginaka-special, be?
0: Wala lang, tiara ka sa mall, tapos... naka-aircon ka.
1: Sa bagay.
0: Tapos mo man lang Japon. Amo na ganyan, di ako magpaayala.
1: Di ba si ang...
0: Dala ko sa sagay ah.
1: Ang katog na walang gurutong inera. Siyempre, ilan na ano mo.
0: Bayad mahal bla.
1: Bayad ba nila sa ilang
0: Doppio-pio. Una-una ko gito yan, kaya abig ko lula dopularios lang na. Sa mga rob, na mga SM, mga muna o. Kato sa Yala mo na, dopio-pio. Kaya ti, wala may kapagunting mayo mo. Wala galing may kapagunting mayo.
1: Hindi mo kaya kamahal mo.
0: Di ba pungko ko dahil naman na. Ano lang, anang barbers lang, boss. Gunting mo na, pak. Tapos gunting mo na. Pila tanan, boss. Nya, check lang to, sir, sa cashier, sir. Paglantaw mo na, grabe, 1,000.
1: Eh, ang imaginable lang.
0: Doy balik daw ang balko tani basi ano na gunting tapos pwede lang ipabalik liwat akong buhok.
1: Pila pala tani ka ulong na gunting.
0: Pulo eh kung magtang 100.
1: Pulo eh kung sa bagay.
0: gila nga kay kita Manila nga manggarano na to ni Chura, pero tutuod lang gidya i-chura talaga niya manggarano niya.
1: Oh my god.
0: Diba?
1: Oh no, kaya nakamula pa mati.
0: Tsura lang gidya ang may kwarta sa ato niya, pero tutuod niya wala lang guya kwarta.
1: Yan. At least may tsura ka pa yang manggarano.
0: Ngara bala ko maka Starbucks ka bala. No, hindi ka man bala ma-behind lang daw kunwabi, daw
1: social ka man.
0: Daw sosyalan ka man. Pero gali, ang imo lang gidya gali iya pamayo eh, pamisti.
1: Oo eh.
0: Oh.
1: Patapos, ang pinaka-barato mo lang to sa Starbucks, ang imbakal mo.
0: Oo, oh, tag 100.
1: 100, 150.
0: Oh. Nga, ano, pila pag hindi lang kapi, barato na naman na yung kapi nga special, 100 plus.
1: Amo na gani. Ito may iba pag na sila yung ano mo.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon nalaktan lang nila sa mga float.
0: Mga oh,
1: mga...
0: float.
1: Float ka da.
0: Float ka da. Notes guro.
1: Ako may galot. Tawa ba na yung notes?
0: Pero feeling ko sa una sa Salakson ka mo, diba? Dara akong permi katambay. Kaya mo ginabangga pa sulod.
1: Oo, oh, na.
0: Diba? Mm. Mo ginadang inyo nga tambayan da. Kaya kung may laptop ka lang, pwede ka mada ka. Pero matingala ka sa Starbucks nung doon ginaubra nila na da sing ano. Ginaubra nila sing daw library. Kaya ilang mga assignment na nila ginapag-ubra.
1: Kaya ano, libre na da nga daan yung wifi.
0: Ay, gali ka. Ha? Nung mga ganon ka pa kung wala kasing andi data.
1: O sa bagay.
0: Baratos ang unli data, tagpila man lang na ang anuman, ang data nga no expiry. Tiyan,
1: amo na gani, ang nagapasosi, sosi lang bala. Kuno abe, na gali kayo makuha.
0: Sana all.
1: Gali kayo makuha mo lang siya sa connection sa wifi.
0: Mas kam pa tagali magamon ni ba?
1: Pero ano mo lang sa kung ako pa, anon, huh? Katawahay ka sa ayala mo.
0: Oo.
1: Lagawan.
0: Oo.
1: Kaya isa pa, halin sa first floor, pakato na to sa bababaw. Lambot niya po nila yung internet niya.
0: Magutok mo lang na kung may mga event bala.
1: May mga events.
0: Nga ma-arkilas ang ilang venue.
1: Oo, correct.
0: Pero ano man, okay lang.
1: Oo.
0: Nung doon para sa parehos man. Ay, may caller to sa line number one. Salamat, may nagtawagin man. Mayong gabi.
2: Hello, mayong gabi.
0: Hello, good evening. Pangalan?
2: Si, ano, Ray.
0: Taga diin?
2: Tama, ano, Haro.
0: Taga?
2: Haro.
0: Haro, Iloilo. Pilan ang edad ni Migo Ray? 33.
1: Kuha ba lang headset mo bala o kung ano mo kay gakaulihi ang imo nga panabat?
0: Ka-loud speaker, guru?
1: Oo, gani.
0: Pero naka-loud speaker. Naka-loud speaker na.
2: Wala, nag-inot ko lang.
0: Okay, very good.
1: Sige, very good.
0: 30, pila to, edad mo 30?
2: 33
0: years old. Nag-work?
2: Oh, bili lang sa ano, sa
0: Lod Balay. Ah, ano ubra mo da sa Lod Balay?
2: Pang ano lang, para pang winti lang sa Balay ka, boss.
0: Ah, bali ano ka, caretaker ka gali. Dira sa Haro?
2: Oo. Oh.
0: Pero taga din ka ikaw?
2: Sa San Joaquin lang sa First District.
0: Ah, sa First District. Kada ano nga adlaw ga uli ikaw sa San Joaquin?
2: Duwala,
0: wala katapusan 15, kung kaisa. Hmm, tingnan, katultol ka pa magpuli?
2: Ha?
0: Katultol ka pa magpuli?

0: May CCTV.
1: Pwede mo na i-off eh.
0: Oh, i-off mo lang ang router para kunwabi wala internet. May isahan mo yung Japan boss mo yan, no?
2: Oo eh. Oh. Hindi gani eh. In kaso per kaso, gid man tabo nilang sa ito mga habol.
0: Pwede man. Dahil lang pwede i-check ko, na. I-check ko anay sa piyaka linya basi ibabayin. Ah, nauto na lang kay. Okay. 33 years old, wala ka nobya, wala ka agi nobya, may asawa gimbiyaan sa San Joaquin. Ano ang plastada?
1: Ah, ako ang biniyaan rin.
0: Nga aman.
1: Magpauli ang ako nga kalibin sa lugar nila.
0: Taga din kalibin mo, ah, oh?
1: Pagkano, ang taga Lambunaw.
0: Kalapit man lang sina.
2: Ay, man.
0: Pag uli ya sa Lambunaw, magiging baylo na sa dahin sa imo?
1: Oo.
0: Hindi ka kabalo magbunal mo. Amo na ang pinaka malaway sa ton part nga lalaki. Oo, eh, hindi ta kabalo magbunal. Kabalo ka magbunal?
1: Yeah. Kabalo, pre. Matakaril sa kabunal ko.
0: Kabalo, kabalo ka magbunal, pero ang pamangkot kung ano katalom ang imo nga bulan.
1: Talon to kay
0: mag-go pa to naman. Oh, sugid naman dyan mga taga San Joaquin.
2: Is aga.
0: Papatiyo. Papatiyo naman kita sa taga San Joaquin.
2: Jaya. Hindi na. Is aga, hindi mo nabunal ang kinanglan mo.
0: Kinanglan ayod.
2: Ayod-ayod ka man.
0: No.
1: Ray.
0: Ha? Lubong-lubong man?
1: Lubong-lubong man? Kasi ano?
0: Hindi mo, ano may nagapanangit o kung rikta lubong gidya?
1: Gina, no, wala ko na, layan nga, ubra nga, lubong na yun, gampang ko na lang, napayawa na gidya.
0: Dapat imo tani, dapat imo tani ipasangit sa may paras-paras, dapit.
2: Kaso, hindi lang na iya kay... Ray, hindi lang na iya kay siling... Hindi lang na iya kay siling nga lubong lang iya. Dapat kabalo ka man magduso, putong.
0: Correct.
1: Amo ka ni, hindi ako ni Troy, wala ko na, hindi ko na tirada na sa balas-balas, wala ko dahil na yun, galo mo.
0: Di nga nga, gimbulagan ka pa yaki, kabalo ka naman gali.
2: Gani?
1: Hindi ko rin sa pagbuan pa, ano, update ka na, tama na na.
0: Ayun.
1: Wala pa nito tapos,
0: ipanggirin ka. Napdian gali.
2: Oo eh.
0: Okay, wala ka man, nabig ka gamit, use oil mo.
2: Sa dason bala usado nga mantika usaron mo
0: ang arang virgin coconut oil nga use oil siya.
2: Oo,
0: pero may virgin gid nga pangalan.
2: Oo,
0: virgin coconut oil.
2: Pero bag-o lang siya gimprito sa uga.
0: May Facebook amigo Ray.
1: Ay, ako lang pinaka-tigado, Trig. Ipag na lang ipon na ito.
0: Ay, na, numan maan ka dyan nga. Wala giti mo nag-sign up sa Facebook, ay.
1: Yung, hindi ko ka, ano, hindi ko ka balo.
0: Hindi mo kumaan mag-sign up nga, ano man lang na. Nang cellphone number man lang dyan, kaga, imo first name, last name, mo man lang ran.
1: Eh, ginabulig pa, pre, ang kwarta ko sa mausod doon, mabasay ko na kapatid sa ano, sunod.
0: Ginabulig mo kay Sino?
1: Sa mausod ko.
0: Upod mo sa diin?
1: Sa mamangot, di ba?
0: Ah, sa mamangot.
1: Sa balay, sa
0: mausod. Ah, may ginasuportaran ka. Pila ka bilog bugto na suportaran mo?
1: Ah, ang trisi ni pre yung mausod.
0: Ah, so sa 3C kabilog nga na, ikaw lang maitsura?
1: may itsura mo na.
0: Ah, pero ikaw lang pinakagwapo sa pulo nga na.
1: Hindi man good trade, pero makaliliri naman ko na sa inyo.
2: Amo na iya.
0: Hindi ka lang anay magano, hindi ka lang anay maguya-buya, basi malain ang imo nga budgeting sa ila.
1: Nga.
0: Di, siyempre, makalibri kagid na iyang adaan niya kung maglagaw-lagaw ka muna.
1: Di, mga nagtulagi pa na, Troy, nga kung may fix ka, kanang ulan, may araw agad nga.

0: berapa mahal dah.
1: Korek.
0: Pakagat.
1: Pakagat tapos kumagat anhon mo dayon. Ikaw maukod.
0: Kung makagat siya, ako na lang maano siya. Bunuhan ko siya, Fred.
1: You deposit, you know?
2: Correct.
1: Lain man yung agi sa mga taga San Joaquin. Birabirahan mo gadya, Ray.
0: Amat-amat lang, pero kailangan lang kung mag-late ka. May kwarat para gig, galing na makanto, may gamitan ka.
1: Ang imo to, live-in sa una, pila mo to, yung nag-updanay?
0: 14 years man to, Trey.
1: Ay, malawi. Malawi, magali. Actually, nanamitan man siya galitani. Gali kay hindi niya magwantahan ang hapdos.
2: Ano, guro, kay... No, ano, do, iras man ang gurong imo. Ginabilin mong gilok sa iya nga prangka.
1: Hindi ah, tando-tando na iya. I-describe ko na ko galingo ng Migo Ray, be.
0: Ako 5'4", 1.5 lang ba yun, ano. Ang natural lang, pero hindi mo itabi rin taktuan.
1: Kalook-alike mo sa artista daw si Sin Okaw?
0: So, si Richard Gomez, eh. Sabong nga rin, hindi si Richard Gomez ang kalook-alike ko daw si Robin Pagilia na lang. Kaya, wala ako din, ano, ako nga...
1: Buhok?
0: Ano, bigote, fabric to ko sa ba, ano.
2: Wow, si Richard... Si Robin Padilla kagali.
1: Hindi ah, si Robin Padaplin. Oh.
2: Nanti, kung daw si Ala, Robin Padilla, kanugay ka daguwa-guwa, kay ba si kompresyon ka?
1: Oo, kay gintago mong gadaan si Bato.
2: Masalaan ka bilang si Robin Padilla? Ay, dalon ka to bala sa Senado, balahaw?
1: Long hair ka gali, Migo? Long hair? Long hair ka?
0: Ang
1: bigote lang, ang buramos. Ang buramos lang, ha?
2: Buramos lang kung laba.
1: Ha, gin pa laba. Yeah, kaya mo, balaan ko na kung ano niya, ano niya, kung sa di niya nagamit yung buramos niya. Balaan ko sa di niya ba gamit yung buramos niya.
2: Sa ano eh?
1: Ginaano niya. Nabrutsa yan, ha?
2: Sa Garden of Eden.
1: Kaya ano na napangita mo sa isa kababayi, Ray?
0: Ako, isang hindi lang guwapa, basta makaligyan lang ba, Trey?
1: Ah, wala na din.
2: Wala na, Subo?
1: Wala na, disqualify na yan, mga muna yan. Iba na, laina. Laina lang, wala na na, Subo.
0: Ako, ang isang wala na sili, ang isang laway mo na akong guwapa, basta kong wala.
1: Oo, ano pagid?
0: Ako lang na.
1: Ano pagid, lalabot, laway akong guwapa, ano pagid?
0: Sa gano'ng, ano, isang... Bakit gusto ko
1: tuloy
0: mga
1: sabit-sabi?
2: Nalamihan
0: ka ba yan?
1: Oo,
2: bisa wow, natin. Wow, oo eh. Saan nyo bilang galatab na yan?
1: Correct, gamantika gina sa iyo.
0: Ay, kung sambok tuloy, bisan wala ka na. Basa na lang ilaan.
1: Bado ka balugin sabi.
2: May ligon ka agad sa basa, ha?
1: Basta hindi ka kaubos, sinamo mo, ha? Basta hindi ka kaubos, sinamo mo.
2: O, ti sample bi, ako bi ang chubby, ng babae bi, ikaw ang lalaki. Ti sige bi. O, ti lawanta. Ray?
0: Lawanta ko ng ara na.
2: O, sige, ti lawanta. Ako mauna, ha? Ray? Isulod. Isulod. Ray,
0: isulot ko ang ako nga, Dila.
2: Dila. Ray, isulot.
1: Nagulpitig baliw. Hey, Migo Ray, ano number mo?
0: Number 0907 4467 830.
1: Sulita pa, isa.
0: 0907-2464-830.
1: Ambalon mo kami kung may kita ka, wa.
0: Eh, pagwanda ka na, Troy, kung may ara akong makita, isa lang kung may ara.
2: Oh, good. Sige ha. Salamat, Gabe. Yeah.
1: Salamat, Migure. Regard sa mga taga-Haro kung San Joaquin, Iloilo. Bye-bye.
0: Yeah. Bye-bye. Good night.
1: Good night. 3 minutes after 10, nagapadaan ang phone pal. Upon Diyos, si Katropang Troy Tisoy.
2: Kap si Katropang Dolphy lang ka.
1: Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
2: Exciting.

0: ang sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang cousin ko.
1: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Xanthan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan. Xanthan Plus Herbal Oil. Xanthan Plus.

mabibili sa mga butika. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

0: Ate Mai. Daga pa dai na programa nga phone pa lobod yung sigiapon si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kag ginadulong man sa ato sang Clear Skin Herbal Soap, kutis porcelana na, kutis artista pa.
0: Ang tanan ng Yestol product si Boss Rem sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka mong katawag, XFM call and text line smart and TNT subscribers.
1: 0912-0076-793.
0: And sa Globe naman, 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Sa kay Eric Bering, mayong gabi to you, my friend. Need more friends, Tani. Ipang-add lang daba lang mga nag-comment. Oh, wala mo sila daw. Si San Gabriel Tisoy, good evening kay Nene James, good evening man. Salamat sa pagpamati, daw hindi naging uso sa buong piyesta-piyesta, no? Kay ang ano bla, ang kapigaduhon.
1: Oo, so wala labot siya daw kagamo.
0: Oo, ano ka nga black?
1: Black.
0: Di ba yung majority, kag minority black, ano ka nga black?
1: Black and white.
0: Ako ya sa Block 7, Lot 69.
1: Wow!
0: Dira ko yan na bilong. Hi, caller! Good evening! Hello?
1: Hello, mayong gabi.
2: Mayong gabi, sir. Good evening.
0: Mayong gabi. Pangalan sa ngamon, caller? Kag taga diin.
2: Alin, ano, sir?
0: Ang pangalan mo, sir? Martes si Mansubong, no?
1: Gani man.
0: Hello, sir. Pangalan. Luwat, sir. Pangalan.
2: Alin Pagalawan, sir.
0: Taga din si Alin.
2: Antik si Sir Subalo.
0: Okay. Okay, sir. Ang imo nga radyo, kung naka-on ang imo radyo, i-offline. Ay, sa cellphone na pamati, sir. Kay delay na siya.
2: Ah, okay, okay.
0: Oo, munang ulihi sa bat mo. Okay. Na-off na, sir?
2: Oh, wait lang, sir. Wait lang, sir.
0: Sige, wala kami ga-wait ya.
1: Kita pa yung maulat.
0: Kami pa yung adjust sa ilay, ano? Damo na kita yung bali listener sa Antique, Iloilo. Oh, pag ito, oh, grabe, oh, no? Grabe, Luwane lang Iloilo, Antique. Alin, okay na, sir?
2: Okay na, sir. Na-off, sir.
0: O, oh, tayo, mabatian mo na kami, klaro?
2: Oh, sir.
0: Okay, from oh, Sibalom Antique. How old are you?
2: 33
0: man Japon. Puro sa nang line of 3 oh, line of 3. Oh. Anong inasakuan mo da sir sa Sibalom?
2: Ari sir, pintura sang balay.
0: Ah, pintor ikaw.
1: Wow, kabalo ka magbrutsa, di ba?
0: Nagabitbit kid siya brutsa.
1: Amo na gani.
0: Kaya mo na ginapinta. Ano favorite color mo sir kung maminta ka alin?
2: Rainbow color lang.
0: Ano?
2: Di ba sir ang orange siya?
0: Oh, orange man yung favorite color para sa ako.
1: Grabe.
0: Oo. Oo. Ate, pila na kabilog orange ang imo na pintahan?
2: Damo na sir.
0: Damo na. So, amo ginang imo nga naanda na gid nga trabaho ang pamintura? Oo.
2: Oo.
0: Te, kamusta bilang isa ka pintor? Pila mo na nakatuig ginaubra ang pagpaminta, Migo Allen?
2: Medyo, sir, 17 years.
0: Ay, kalawig na.
1: Wow, kalawig na galing.
0: Ang iban ba lang ang mga pintor, kasagaran ang igo sa ilang sakit sa baga?
1: Sa oo.
0: May sakit ka sa baga, Allen, wala?
2: Emang, sir, ah.
0: Gusto mo magkasakit sa baga? Oh, ay man. Very good. Nag-mask ka, gamask kung magpinta ka na?
2: Oo, oh, sir. Siyempre, anong hindi ang...
0: Safety ka dyan, no?
1: One protection.
0: Oo.
2: Tingin.
0: Mm-hmm. Te, ano na ang plastada sa iyong mga love life? May ara ka sa una asawa? May kalibin? Balo buhi, balo patay?
2: Biniyaan, sir?
0: Pila na katuing naging biyaan, kao?
2: Duwa pa lang.
0: May bata ka mo?
2: Oo.
0: Pilabilog.
2: Isa ka?
0: Isa ka bilog. Ato kay nanay niya ang bata.
2: Oo.
0: Nga anong problema? Ano ang matyagan mo ang rason nga gimbiyaan ka? Gainom ka o gasugal?
2: Inom
0: sorry
1: kay. No. Amo man gali goro ah.
0: Hello, bug ka gali, Allen.
1: O kung basi ka maoy pagid.
0: Oh, hindi ka man mauyon, Allen. Gainom ka lang niya pero gatulog ka lang kung mahubog na.
2: Ipulo
0: ang sara. Oh. Amo na guro ng takan niya kung sa, ano na inom mo, beer o kung hard drinks gid nang imo ginatagay.
2: Beer na sir.
0: Ah, beer man lang gali. Pero duha ka kaha maubos antes magpuli.
2: Tropa lang, sir.
0: Ha, ang mga tropa gid na bala mo, no?
1: Wala ang
0: Ti. Sa pagbulagay nyo, wala mo naman siya ginpilit liwat nga maliwat nako sa imo nga nalainan sa akon basta hindi lang ta magbulagay.
2: Iya, plano,
0: tiwi, sabagay. Amo naman lang ng aton nga, amo naman lang na aton desisyonan
1: kung hindi na ang
0: kung hindi na ang babae, ti, alangan piliton ta pa. Mangita tayo, iban niya pre, ha, Allen?
2: Okay.
0: Galing, hindi amo na bika dasig mag-ilis, baladol. Kaya subo nga panimpo, bay. Mahambal ka nga mangita ka lang liwat nga ibulos pero mabudlay na mag-adjust liwat.
1: Oo, labi na rin kay practical na lang sa buong mga babae.
0: Oo. Diba kung matabo na bisay mo dol kung nangin lalaki ka kung biyaan kasi mga asawa, mga asawa ka paliwat.
1: Mamana ko yan.
0: Mamana siya. sa 2 years nga na, wala ka na gid nag-keep in touch sa imong ex-wife, Migo Allen?
2: Why, sir?
0: Ano ko na obra? Nag-focus ka na sa work mo ta para may ara ikaw yung nagbaka laman sang beer liwat.
1: Siya ang ano ya, ang sustento sa bata.
0: Wala na.
1: Allen?
2: Natatag.
0: Ah, mayo man, kay gahatag man siya. Pila ginahatag mo, Allen, kada bulan?
2: 3K, ah.
0: Okay na na.
1: Oo, dako naman gali.
0: Pila na edad sa bata nyo, ah?
2: Mabuhay
0: mo sa bang, sabihin mo. Okay na na, 3K, enough na na. Wala na naman na ang imong
1: asawa
0: sa una.
1: Oo.
0: Wala siya may ginbaylo sa imo. Wala mong ginibalo mo. Dapat imo gidya ibaloon kung namana o kung wala. Kaya kung wala siya namana, nalingan gid siya sa imo yang pinamatasan Guru Allen.
1: Sabagay.
0: Te, magamo na ang plastada, Allen. Be, kung makakita ka naman sing bagong uyab, kaya pangita ka diya sa amon, mapromisa mo ayhan nga kung anong ginahimo mo sang una sang may asawa ka, mabago mo.
2: Pwede
0: ko, no? Daw pang duwa-duha pa doon.
1: Oo, gali man.
0: Di tagaan ta ni sa hindi.
1: Ha?
0: Tagaan
1: ta. Duwa-duwa man sa. Dapat siya tani. Pagsabat mo yan nga.
0: Oo, dayon. Pero hindi naman kinanglan. Iban pa nga tao nga pangitaon mo para magbag-o ka lang, ha?
1: Oo, balikito ba lang ang babae?
0: Correct.
1: Ano mo?
0: Oo, prove mo sa iya nga hindi ka na gid niya magliwat.
1: Correct. Tapos, mag-o ka na?
0: Buuhon niyo inyong pamilya kay kalaway bala kong broken family, Dolph.
1: Correct.
0: No?
1: Oo, eh.
0: Mm-hmm. Ano na ganyan broken family, Dolph?
1: Ha?
0: Ano na ganyan broken family?
1: Nabuka nga balay.
0: Nabuka. Ha? Maintra ka giman, sir, o kung ano? Maintra ka giman, o kung ano mo na? Na, tawag si Nigani, na-internalize mo na ang imong mga sala nga binuhatan sa mga kabuhi.
2: Pwede man, sir, nga cut lang muna.
0: Ano?
2: Cut lang muna.
0: Akat lang, anay. Anong cut? Anong katon tadi? Kaya hindi man ni pelikula. Wala man ni Garol ang kamera din.
1: Gani man, wala man si director.
0: Anong cut man?
2: Pass na mo, anay, sir.
0: Ah, mapass na sa anay. Kaya nakarealize na siya.
1: Oo.
0: Pinsara maayo ha, nga ang imong asawa, kung matigayon pa man lang maguli ay kamuliwat.
1: Uli ay kamo. Oo.
0: Paano yung giliwat ah?
1: Oo, kita mo wala gani siya naman na. Oo, diba? Kati.
0: Batsagan mo gani nga may arang hindi ka paltahan.
1: Correct.
0: Ti okay man, Migo Allen. Ano inyo team song nga duha kay i-play na lang naman kasi kapamati. Siya din sa Subungaw.
2: Ano ito sa ano, sir? Subungaw ang Tiki, si Balong.
1: Ti, ang imo asawa. Ang asawa mo yun din.
2: Para sa
0: sanusian tiki. Na, pinabatiyo man ang gali.
1: Oo.
0: Batiyo ang itatuyay. Ano yung team song ato ha? Basi palang magumok man ang Yabala Chagon sa inyo.
1: Correct, ho man.
2: Bibigyan man ano sa ano ha? Biyay lang makatuang
0: ko. Na, amo na dapat. Imo ginaya ano, arigayo mo naman liwat ni mo asawa. Tapos, kung makapangayo ka na gani pasensya, hindi ka nagin magliwat sa iyan na lalainan.
1: Liwaton mo na imo nga ano, nga panggawi.
0: Pites ka lang bala, hindi man magpasubra. Migo Allen, okay na? Nasanagan ka na, Migo Allen?
2: Oo, sir.
0: Oh, good luck, Migo Allen. Hindi magpa-dali-dali desisyon, ha? Kay ganugon, okay? Lamat, Migo Allen. Bye-bye.
2: Bye-bye,
0: oh. May malagayan pa man tagali, no?
1: Oh, sa bagay, kita lalagayan man, ah.
0: Sa bagay, kahit eh, di ba, kabudlay man kung mangita.
1: Oo, ah.
0: Mag-adjust ka bala, Subong Dol? Labi na gid subong nga panahon, nga ang tanan-tanan, puros lang tanan temporary. Ah, para sa na, ang imo asawa o kung gin pangasawa nagkilalahi ka mo since elementary, high school, nag-college ka mo sa nagupdanay ka mo.
1: Oo.
0: So kilala nyo nagid yung isa kag isa. So sang nag-umpisa na inyo family kung mag hindi ka mo intindihan ay magbinulagay ka mo mangita man lang ka mo sing tag sa ka partner hindi man na Japon mag ano magdugay.
1: Correct.
0: Kay ang magwa sina magpinangita ay man ka mo na Japon.
1: Oh, correct.
0: Di ba? Isa, kung wala na gid man, kung napatay gid man ka, kung nagbulagay nga hindi na gid man mag-workout, mas maayon na lang guro maging single ka na lang, Dol.
1: Kung sa bagay, eh, pero kung sila nga, pwede mo palang ma-adjust ang kaugalingon mo, gyapon, i-adjust mo.
0: Oo, paano pag-adjust? Ang volume na, i-low or i-high?
1: Ha?
0: I-low or i-high?
1: Ano nga frequency?
0: Habudabudlay doon mag-adjust siya. Ang okay, isa nga daan nga ti nasa paras na be, syempre mag-asaway ka mo. Ang inyo nga naandan kung mag-tupad ka mo, ang baho sang isa kag isa, tapos madahulid ka naman to sa isa nga wala ka namian, di ka man siyam ka gwanta kay ikumpara rong mga Japon, no?
1: Kay kung sa bagay, kung mangita ka sa bag-o, ma-adjust ka naman liwat sa isa ka tawo.
0: Di, ang imo to asawa o nauna, hindi baho ang iyang, hindi guba iyang mga guab.
1: Correct.
0: Tapos nakakita, ang iyang tuod, oo, okay ka mo, paghulid mo, wamo na, pagpus nga sang ginhawaan ka, ano,
1: baho.
0: Puros na ng guba ang mga bagang.
1: Yeah. Wala labot sila. Dumay ano bala?
0: May ano? May guba ang tinae?
1: Dumay halaya ng iya unto.
0: Ako na yung pinsaron nyo, Gid, no? Kay part na, talanta na pati inyo hygiene da. Madala na nati kabudlay mag-adjust. Basta budlay mag-adjust. Kung ano, nagid man lang ng ara sa inyo subong, makontento na lang mo kung may ara.
1: Correct.
0: Pero kung may pabira, git, birahan nyo man, ah.
1: Oh, correct. Ito lang, pabira man lang sa'yo.
0: Basta wala lang label, ah.
1: Amo git siya.
0: Habil sa habil lang, basta wala lang label, ah.
1: Correct.
0: Ang oras, 10:34, babalik pang phone, palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Club si Katropang Dolphy Langka.
0: Nagkapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: ng sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang cousin ko.
1: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Xanthan Plus Herbal Oil, pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Xanthan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan. Xanthan Plus Herbal Oil. Xanthan Plus

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work. Mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na work.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong
1: Santon
2: Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, Lamnadis, put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ako si Nani, isa ka bus driver. O pagdugin sa lawad na pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
1: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Redel. Damo ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: FM 103.9.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang baybay.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald. Bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. XFM 103.9.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026
0: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Ang pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Exciting!
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
4: Hala, ka exciting.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga soaking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dad Long Training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong lalis sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isang ka-office manager. Damo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa labos ka.
0: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
10: XFM Cebu,
11: XFM Bacolod,
12: sa XFM
0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: May Linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala? So, anong gagawin?

0: Yun, maintenance ako ng Santhol Gold.
1: Santhol Plus Gold. Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santhol Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhol kag vitamin D3.
5: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyo. Isaga pala nukap ako sa premium D3 coffee mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 coffee mix kid, ang the best na kape.
4: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santhol kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 coffee mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhol Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod miss ang Claire Skin Herbal Soap.
7: Claire Skin Herbal Soap?
8: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Claire Skin Herbal Soap, damo man ini sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
7: Oh, gali, diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
10: Kabagyan!
9: Mag Santhol Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
10: Santhol Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
10: na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
10: Santhol Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
11: Dari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Santhol Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipagi ko sa mabatian ko nga Santhol Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
1: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Exciting, bro!
14: Nga, XFM, kid, how?
15: Kay pagbugtaw ko, balita na yun mo.
14: Nga, XFM, kid!
16: Inami ang music, ah!
14: Nga, XFM, kid!
16: Ay... Pura ka lang ang music, magkatapos mugtaw ka, blamay, harap ko yung mga balita, blamay, amin, bigit yung mga DJs, nalakad,
17: wala sang konkreto nga sabat.
18: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X, simply...
14: May how, kid, dapat...
18: Oo, enjoy lang.
14: Nga, XFM, kid, how?
19: Tingin mo!
18: FM 103.9.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Santhone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
1: Bili sa mga butika.
3: Kuman karisgo sa sentro
4: comes sa Bullseye
5: Department of Agriculture. Kamusta ka?
6: Ayong hapon.
7: 103.9 XFM. XFM 103.9.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nanyang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay,
5: wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, bla, may harap kayo sa mga balita, bla, so, amin, bigit sa mga DJs na nilakad.
6: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, simply,
2: may how, kita, pa.
6: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
7: Timo!
6: XFM 103.9.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Balanced diet?
4: Check.
3: Regular exercise?
4: Check.
3: Vision X Plus?
4: Check.
3: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
8: Sister Pain.
9: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tirawan ng kape. Pero lain bidyang sabor sa Sansone Gold Coffee Mix. Ang iyang

0: Magaganda ka pa, ha?
1: XFM 103.9.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026
1: XFM 103.9.

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
2: Exciting!

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold.

Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026 XFM 103.9.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuy ang kapatid ko at pabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take, nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, o sa retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
4: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako

0: MKID how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga ah, except MKID.
2: Inami ang music ah.
3: XFM kid. Ay, wala ka lang music pagkatapos mag-talk up lang. Mayarap kayo sa mga balita. Blabs ang amin. Pagkatapos mga DJs na lakad.
4: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
5: Tiki mo!
4: XFM 103.9.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Pili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May Stevia ng natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Kag pampapaskog sa aton nga tulaan. Pampagana sang utok. Kag pampaimprove sa aton immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Santhol Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen and glutathione ka pa.
3: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina,
5: garlic,
3: plus collagen and glutathione.
5: Santhol Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: XFM 103.9.

Good morning, Pilipinas! Good morning, Ciudad sa Bacolod! Good morning, good morning, good morning! Welcome sa itong programa dariya sa Exciting Pilipinas. Baka katrapasubungi ang adlaw sa Miyerkules! Miyerkules ta, June 17 na kita 2026. Kag, syempre mga katrapasubungi ang adlaw sa Miyerkules. Kamusta ng inyong mga feeling? Kamusta ang inyong mga preparation for today? Kamusta ang inyong mga nabatsyagan? Kamusta ang inyong mga bulsa? Ang inyong mga kahita? Kamusta na? Na mga katrapa sa liwat, at happy, happy Wednesday! Sa tutanan niya kag, welcome, welcome madali sa programa nato na Exciting Pilipinas. Live na kita sa itong official Facebook page. There is XFM Bacolod News and Public Service Authority. And syempre, mabati naman kita sa inyong mga tag sa karadyo. Ara kita sa 90.3, ako ara kita sa 103.9, kag 96.7. Ara kita sa 96.7 and 103.9. Mga katrap, at this point, oras na ito, alas 5:08 na. Kag mga katrap, kamusta na dyan ang inyong mga pagdigamo, no? Wala labot sa mga ipanumdom na ito na for tomorrow. Ang subong nga pamahawon na ito na pala mahawon. Kamusta na dyan? Nakatigang na. Hamot-hamot. Ito yung ginisa paglabay ko sa may ano daw. Tubang ispilahan. Ginisa. Wala lang ka-sure kung ano itong klase ginisa. Pero importante, may ginisa kay mabatian. Masimutan ko na may ahos. Hamot ang aroma sang ahos nga ginagisa. Trabaso mo gadlaw, matamata kita, bangon and hikot sa itong mga tagsa-tagsa kapalimalay. Pareha sa mga adlaw, June 17, Miyerkules. And of course, sa may mga birthday! Sa mga adlaw, happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you! Sana'y maligaya ka sa araw na ito. No, happy, happy birthday ha. Sa tanan yung mga nag-celebrar sa ilang kadlawan. Sila ni Sir RB Chris Casiris. Good morning. Nakatutok na siya. Subong sa ato yung programa dari sa Exciting Pilipinas. Sa ilan ni ng Mary Ann Ledesma dyan. Good morning. Nga nagatutok man sa aton kuno akada-aga. Mayong aga dira na nga. And of course, sa ilan ni Tita Marina Villanueva. Good morning man. Mayong aga. Salamat sa pagtutok sa itong programa dari sa Exciting Pilipinas. And of course, mga katrapati, ano pang ginahulat nyo? Ang tama ito, dirainit tubig kay mga penata. And speaking of kape, no, kayo daw muna ni oras na may namigit pang kape. Wa, mga alas 5, bala, pasado nga. Medyo madulom-dulom pa and medyo tulutugnaw pa, ano? Meron kita sa kape, mga katropa. Dari sa produkto na ito, sang Yes to Health. Ang aton pinakabago nga kape, ang aton nga Santon Gold Coffee Mix. Ang aton nga Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, ang kape nga pinasahe, hindi lamang kape nga healthy. Kag manamit ko yung kape nga magkapagwapa, kag magkapagwapo pa sa imo. Yan yung kape, mga katropa, meron sang malunggay, mangosteen, chia seeds, turmeric, may glutathione pa, kag collagen. So, diin ka na, dari ka na sa kape nga skincare mo pa. Dari sa Santon Gold Coffee Mix. Makatrapa oras sa itong 5:11 na and samtang nga nagahikot ka mo dira. Samtang nga nagabiyahe sa mga nagapadulong sa ilang mga kaladuan sa mga aga. Nagamanay ako sa ilang mga salakyan. Na mga katrapa, let's drive together. And before gali, Environment Month gali subong ha. So, tipig-tipigay, madang atong kalibutan. And hindi lang subong a month, dapat everyday mo gigani tipigan kay it is our world. This is our planet. Kamusta na lang next generation kung hindi mo nipagtipigan. So, happy Environment Month! Mga katropa, samtang nagahikot ka muda, masaot ta ah.
where you dance like a queen. Come on, Ariwag, Dancing Queen by ABBA.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chong. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
6: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
6: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
7: Wala o hala gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
8: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang Picto.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: X. XFM.
14: FM.

0: inyong mga radyo, mga katropa. Dari lang sa programa natin, Exciting Pilipinas. Kapag sa giyapon, si katropang Wendell Balinario. Good morning! Happy, happy Wednesday sa liwa. Kag-onos natin, 5:25 na subuyaga-aga. Welcome, welcome, welcome, mga katropa. Kag syempre, bangon and bangon. Bango na sa inyo mga tagsakahilig daan, dira, kapag amat-amat na. Pero ito sa mga late, late nighters, na mga late owl. Night owl, ng mga friends. Tulog din eh. Di ba lang, no? Mga katrapa, oras natin, 5:26 na. Naka-alarm na bala alarm clock mo kung wala pa? Ako bahala. Yon, natin, nandalahig pa ta sa alarm clock. Mga katropa subong yate, amat-amat na kita dirahimo. So anyway, sa mga katropa subong June 17, buwasa. June 18, wala klase sa Bacolod. Bangod yung charter day sang Bacolod. Ika 88th anniversary charter. Ako sang 88th charter anniversary sa siyudad. So wala sa klase sa Bacolod, buwasa. Pasibla mag-skwela ka pa bala ha. O, ski podcast, kailahan o aiban nga tao, ikaw lang. And of course, meron man sa parada, buwas mga katropa, no? Mag-aupo, ng XFM Bacolod. Sa parada, buwas sa Charter Day Parade. Duha ang ano, duha ang ruta, halin sa may Lupit Bridge, isa ang isa, halin naman, dito sa may South Capitol Road. Tapos sa matabuay na sa likod sang SM City Mall sa reclamation area na digto. Magatabuay kag digto ang event mga katropa. So, kita-kit sa dalanon! Batay-batayin niya kami dira sa dalanon. Wave-wave kami dira si katropa ang Andrew pag sa mga the rest of the team na sang Bacolod XFM family. And mga katropa, speaking of pampagood vibes na lang, oh, aray, pakita ta lang si mo kayo sa inyo, kayo super short lang ba ini? Okay mga katropa, so buong as what I've said, nagsugod na ang klase. So damo na sa mga activities sa school, o lalabot sa campings, mayra sa mga Mr. and Miss na, di ba? Plus my scouting! Scout man ko ah. Girl Scout, as in GSP, Girl Scout of the Philippines. Tapos ano na? In my honor, I will do my duty to God in my country. To help other people at all times and to live by the Girl Scout law. The Girl Scout honor is to be trusted. Hey, a Girl Scout is loyal. A Girl Scout is helpful. Di ba sa ulo ko ba? Di ba? Plus magid. Di, syempre, sa una, hindi pa to kayong try ang babae sa Boy Scout. Pero sa pamayara na siyang Reverse Scout kag Lady Scout. Di mga katropa, uso na ni. Kamusta ang inyong experience before sang nag-scout-scout ka mo? Speaking of arewang, lipot na itong video sa mga trending sa TikTok. Kay scout ni Shaya, pero itong daw pa pageant ang galawan. Mga katropa, live the live sa mga itong official Facebook page. Arin na itong TikTok and video. Arin na, TikTok na! Lang to. Wala kita siya kalipot. Pero kita niyo to. Nagasalot siya to. Pero ang iyang hawak, nagatika. Grabe nga curve bala the letter C. Nasa mga katropa na dira, ang mga experience to be forced sa scouting, kamusta man. Nagapagabugtaw, kamugaluto, no? Kamugatindog sa inyo yung mga tents. Ay, kasadya lang. Sige, sila ni Francisco Meredorico, good morning. Hamal niya, pa-shoutout ko, no? Mayong agalan dira si mo, sir, Francisco Meredorico. Sa kay Anthony Acosta, hamal niya, basta ilongga ko, no, guwapo. Good boy! Puwerte! Sa kay Mama Nancy Loses, good morning. Sa kay Riz Amel Uheva, good morning. Sa kay Leo Pasig Reyes, good morning man. Kay Anthony Acosta, inalala tapos ko na rin siya. Mayong aga. Sa ilan ni Ella Marie Matinong at Itorma, good morning. Sa ilan ni Irene Drama Lagania, good morning man. At Tita Marie Villanueva, good morning. Marina Villanueva, mayong aga, dira. Sa ilan ni Sir RV Chris Casiris Dere. Sa ilan ni Jill Win. Ganaga pa mati sa itong kag na-share yung everyday ang ato niyang Facebook Live. Good morning, good. Kay Ma'am Shirley Arevalo, mayong aga man. Sa kay Tiny Dantes sa Dagyawan, good morning man. Mga katrapa, good morning sa inyo and happy, happy Wednesday. Oras natin 5:31 na. Nagkita sa oras sa kita. Kita buwas liwat mga katrapa. Dari lang sa programa natin. Yung pampukaw kun aga. Dari lang sa Exciting Pilipinas. Sa liwat mga katrapa, good morning. Ingat sa inyong mga biyahe. Good luck sa mga klase. And sa inyong mga obra. Happy, happy, happy Wednesday. And good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na lakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili

0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil? Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah, sa akin kutipan ni Lilo.
8: Sa akin

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
1: Isa naman kabiyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa eskwilahan. Yaman na tabilog nga akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akong apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang iyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka ba? Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
3: Excellent!

0: more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Yes, to health!
2: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
3: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukinamon nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Sari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna nga mga health tips and informations. Ang amon sini nga paghatag sa inyo sang sabat sa kutob sang amon sini masarangan. May kang tanan sa inyo sini mga ginabatsyag sa lawas, tawag tayna nga masakit. May ara nga sakit nga ti aragay lang. May ara nga masakit nga ti kon hindi matabangan base kon maglala kag magastuhan ka lang. Well, sa ito sa ring pagparagad, we'll be having our Doctor of Alternative Medicine Practitioner, Doctor in Naturopathy. We have our guest and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa ta, The Secrets of Health.
4: Welcome man, Sir Jose Hill. Kagamuman, gina-welcome man nato ng aton sini, tanan niya mga tagpalamati sa kutob sa madabutan, sa aton tingog sa pagwaragwag. Tanbay lang ka mo dira, kaysa dugay-dugay, isa na naman ka tupi ko. Ang amon sini, pag-aistoryahan nga siguro ano gid ako makahatag ni kaayuhan ilabinigid sa itong mga tao nga afektado sini.
2: The Secrets of Health.
3: Ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C ginatawag ini sang Yes to Health Incorporated nga Ultimate Trio. Kay kon makonsumo ninyo ini, it's as if nga nasuplementuhan ninyo sang ginapangita yung vitamins and minerals kada adlaw ang lawas nyo.
5: Santon Plus Gold.
1: Yes to Health.
3: Bisita ka mo sa clinic sang Yes to Health Wellness Center. Dari iya sa aton sa Panay, located ini sa Ayang Building, Yulo Street, atubang na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Pwede ka mo nakabakal sa tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Kung damo inyo baklon, volume inyo baklon, dako man ang inyo sininga discount. Kag may libre kita dara nga consultation na Doc Leo.
2: The Secrets of Health.
3: Ito nga paghahambalan subong ining kondisyon bala nga halos tanan siguro nakaagi sini. Amoning problema kay nalikon na hindi ni mo ini matatapan, possibly can cause further infections kag dako sininga problema si kayong lawas. Pero ang iba si ni Doc Leo kung namuning nabatsyagan lugar magwa sa CR magluwas nga nagahingo-hingo ang sipon laban-aban nagapamahid paluha mo
4: kagang iban si ni magluwas nga makabatsyag sang distress sa tiyan may mabilin pagit sa alatrasan.
2: The Secrets of Health.
3: We will be talking about constipation. Hindi talang siguro pagilungguhon na Doc Leo, no?
4: Tindihan naman nila.
3: Kaya base kung ilungguhon namon ng inyo sinamo hindi nyo maubos bala. If we speak about constipation, ginawa mo kabun-a, hindi magwa. Ina, bangod mga bian sa aton man sininga ginakaon. But speaking about constipation, ano ini, Doc Leo, ha?
4: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sininga digestive system, particularmente sa aton sininga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sininga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw adlaw. Ang iban sa ni maabtan patag tatlo ka adlaw isa ka semana o kon masobra pa. Ang iban Sir Josil waay gid ya nagabatyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw adito na sa nagastay sa aton sringa o colon. Ang iban kun nabuton man puwerte man kabudlay. Ang ila sini nga maexperiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla kun sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini Sir Josil makapamuhin man na adlaw-adlaw pero ginagmay kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
3: Amo nang ginatawag nga everything nga ginakaunta ginadeposito ta na sa sulod sa ato sining digestive system sa tiyan and then ginadigest ina kag ginaprocess sa aton tiyan na mapuslanon amo ni nagakadtong duga sa ato sining lawas ang sagapra akag ang ugasip kun sa lubi pa mo nang ginapagwata. Mm-hmm. Kun sa mga tubo pa lang iya sining bagaso. Mm-hmm. Amo nang ginapagwata ini na namapuslan. Mm-hmm. A problema sining kang iban, deposito lang deposito. Mm-hmm. Why ga withdraw? Mm-hmm. Bangko lang yang resigi ka deposito may interest. Iniya kun sige mo ka deposito kagaway gid ga withdraw laban-laban sini galastuhan Doc Leo.
4: Yo gid ang maka-withdraw sini tungod sa gasto.
2: The secrets of hell.
4: Speaking of constipation, Sir Josiel, ang aton pag-istoryahan subong ang chronic constipation. Hindi ba lang nakabatsyag ka lang sini like kaisa sa isa ka bulan or sa isa ka semana nakabatsyag ang mga kaduha, hindi sang amuna.
3: Mm-hmm.
4: Kay parte na sang aton sini nga bowel movement kami mga times gid nga amuna. Pero magambal kita ng chronic constipation, nagasuprer ka sini kun ara ka sa amo sini nga sitwasyon kun kondisyon sang binulan or iban gani tinuig.
3: Mm-hmm.
4: Nga amo ni ang ila sini nga kondisyon susulod sa tinaay.
3: Pero sa masami, anong kabangdanan sini Doc Leo? How? If we speak about constipation, nabudlayan ikaw pagwa sang higko. Dapat kung tani magwa na through your what we call as excrete, no? Nga ah, may amo sini Doc Leo. Anong kalabanan na ginahalinan sini?
4: Sa kalabanan sini Sir Josilis lifestyle, okay. Kag diet, naton. Ang aton lifestyle, more kita sa mga kalanon nga waising fiber.
3: Mm-hmm.
4: More may kita sa ilim nun, instead of normal nga tubig, ang may mga color kag may mga kalamay.
3: Mm-hmm.
4: Among aton sining mas na gustuhan. Magluwas pa, may arakid man kung kaisa Sir Josiel nga mga kondisyon medical nga nag-aefekto sa aton sining bowel movement.
3: Mm-hmm.
4: Like pag may problema ka sa thyroid, hypothyroidism.
3: Mm-hmm.
4: Posible makonstipate ka man. Posible man ang irritable bowel syndrome o kung IBS. Kung diabetic ka man, constipation man ang isa sina sa ma-experiencehan. Kag may mga problema ka sa nerves, neurological disorders, amo mani. Kag sa mga ginatumar nga bulong, kag iban pa gid yung mga factors, Sir Josiel.
3: So with that, kung nagabatsyag ka na, kag nagasuffer ikaw sa constipation, ano ang dapat naton sining himuon? If we speak about lifestyle-driven sining constipation, bangod ka iti mahilig kaya magkaon sang karni sang baboy, baka, karab baw kanding manok pagkatapos kon makakita ka gani utan pamatsyaga mo do kapanam kon balang gadigwa digwa.
4: Mm-hmm.
3: So ano ang pwede mahimo sini sang tao suffering from constipation Doc Leo?
4: Kun lifestyle related Sir Josiel, i-assess mo kun ano ang mga kabangdanan o kun mga factors sini. Like halimbawa kulang ka sa fiber kay hindi ka pala kaon utan, hindi ka pala kaon prutas. Amo lang imo sini correct. Dugangan mo siya, i-manage mo siya. Tapos possibly constipated kay hindi ka pala yung tubig.
3: Mm.
4: Instead, mga soft drinks, mga fruit juices, hindi mayo. Kaya kung kainom kita sa mga makalamay, Sir Josiel, naghuna-una lang kita nga nagpasulod kita sa fluid o kung liquid sa ton lawas, pero ang kamaturan sina, ginadehydrate na ton ng aton tugalingon.
3: Baliskad ang epekto.
4: Basta sugary.
3: Pwede naghambal ang iban niya, bakal ganito isa kalitro siling niya, kaya doon namin hindi pa dulundon, hindi nagani panghatag isa kalitro. So isa kalitro na ito na inom ko, one setting lang, one meal lang, pagkatapos madehydrate pa ako, makonstipate pa ako.
4: Pagsulod sa lawas, ta automatic release na sa aton lawas yung nakabalo siyang hindi mayo. That's why, why sa sing benepisyo, kung naman ang purpose ni mo, instead, to be good dapat.
2: The secrets of hell.
4: Kung nagatinamad ko na Sir Josiel maghulag ng isa katawo, automatic nagatinamad man ng tinae. May ginatawag itang peristalsis movement. Nagabalod-balod ang aton sininga tinae sa pagpuga, pagwa sa aton sininga higko. Kung kulang kita sa exercise, nagahinay man na siya. So isa man sa kabangdanan. Kagang isa pag yun Sir Josiel, no, anaroon na ito ng aton tugalingon. Ngayon, magbatsya gani kita nga daw makadto kita sa CR for bowel movement, hindi ito na pag-delay. Hindi ito na pagpabuyan-buyanan. Manotice nyo once gani, karon nga nagahana nga doga batsyag ka pero pabuyan-buyanan. Mo, madula na lang na. Hasta nga malakat na lang ka, tingal lang, kaway ka naman nagbatsyag. Hasta nga maanad na lang karon ng emo sa at tiyan, nga instead nga may urge ka kung tani, gusto ka mamuhin, madula na lang, hasta nga madula siya saya sa nga timing. Kagang iban pagit siya ni Sir Josiel na no, may mga tao gid, nga hindi gid sila magamit sa CR, kundi sa ilabalay.
2: The secret of hell.
3: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon, constipated na ako. Pag hambal ba lang nga, constipated na ako inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na na?
4: Isa Sir Josiel, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag sunod pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub 7 ka pulgadas.
3: Amo na kalaba ha?
4: Ambot lang kung paano nila takso na.
6: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
7: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Ang problema sinigaling is the design right now. Sa aton sininga bowl.
4: Mm-hmm.
3: Ang design sa aton sininga bowl subong, it's as if nga tupong ang imo sininga paa sa imo sininga buli.
4: Mm-hmm.
3: Unlike before, sang uso pa iya sang una sa uma,
4: mm-hmm,
3: nga buho-buho lang. Mm-hmm. In short, gakatin-katin ka. Kasi kungkong. Mm-hmm. Tipag si kungkong mo, ay, kung kaysa hindi nakalisensya niya, magwa ko. Pero subong ya, Dok Leo, kinanglan mo pa iya kambya. Kaya kung hindi mo pag ikambya, matyaga mo doga sagud, do ini magwa.
4: Ay, bansin na, ginapanugyanan niya magbutang sa bangkito. Patungan sa ilan sila nga tiil samtang nagapungko sila sa toilet bowl.
3: So, dapat nga daw nagakatin-katin ikaw.
4: Semi katin-katin.
3: Nga, kung magpungko ka lang straight. Ang imo sining anal part, actually, may ano man na, no? Kung sa mga tubo pa bala, may elbow.
4: Yes.
3: Kung mag, hindi ka magkatin-katin, ang elbow, manugid, makipot.
4: Yes.
3: Pero kung magkatin-katin ka, buta mo lang kumpormin kada konsulod, damo man ang kada konsagwa.
4: Manami ang flow niya pag pagwa.
3: Okay.
4: Pero yung isa pag dalan sining ka problema na ito si Sir Josiel sa subong bala, kadamo sa complication. Ang isa sa problema kung nga ang hindi mahimo ng pagkatin-katin, kay may mga body aches and pains nga mabatsyagan sa hawak, sa tuhod, nga sa do kabudlay gid. Isa pa gid na. Which is ang isa sang edad factor man sa constipation, Sir Josiel.
3: Kung naga edad ka?
4: Yes.
3: Why?
4: Kung naga hina imong hulag.
3: I see. So, number one, you should exercise.
4: Yes.
3: Dapat mobile ikaw. Kung namong kalabanan sa mga bedridden nga ini, higda lang, higda, higda, most likely constipated.
4: Yes. That's okay. Why iban sina kinanglan sa mga bulong or laxatives or suppository para nga maka-release sila.
3: Ang gagmay-gagmay nga nagaglinuwa na bal nila ti daw kanding kamamuhin ba?
4: Mm-hmm.
3: Gagmay-gagmay.
4: May problem na sa sulod, Sir Josiel, sa ilan sa colon.
3: So you should check your doctor. So cases like this, paano na ito ini mapunggan, Dok Leo? Nga hindi kita mag-suffer sa constipation.
4: Ang isa sa ni, kung lifestyle related siya,
3: hindi
4: correct na ito na ito sa nga lifestyle. Pagkatapos, ang pinakamanami pagin na ito nga himuon, supplyan na ito ang kulang. Especially kung hindi kita pala kaon utan. Kag especially kung nakabalo na kita nga utan ng isa sang liabi o kung solusyon sina, hindi gyapon ta makauyon. Anong aton himuon? Gamitan naton siya, pasudlo naton ang utan through supplementation.
3: So kaon kita utan, galing kung hindi kita kakaon utan, inom kita kapsula nga may utan.
4: Mm-hmm.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
2: The Secrets of Health.
4: Ang manami sini sa Santone Gold Capsule, Sir Josiel, kay gin combine diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course, may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Ang isa ka problema kung nga constipated ng isa ka tao, kaya may isang pagbatyag nga mamuhin siya. Samantalang kung magamit gali kita sa Santone Gold Capsule, pinagi sa moringa, may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para magbulk ang stool na ton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sa gut motility o kung ang paghulag-hulag sa nga ton sininga at tinai sa pagpagwa sa higko. Ang isa pagid, amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually, hindi ang pulp o kunang unod sa mangustin sinikunding yasa nga panit nga nagaangkon sa santhones. Nga may antioxidant and anti-inflammatory property. Hindi siya direkta, Sir Josiel, ano? Nga makabulig sa constipation masiling na ito nga direct as laxative or bulk forming. Pero makabulig siya para nga malikaw sa mga inflammation na nga ito sa nga tinae. Nga kung may inflammation sa sulod, ang isa sa resulta sini amo ang IBS o kung constipation man. Amo nang ginahimo iya sang sang thundalin sa mangustin, ginapunggan niya ina. Pagkatapos may harap pagigsasang garlic. Amuning manami niya kombinasyon na ton mo sampat din sa constipation. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic. Nagabulig din siya para nga ma-promote ang pagtaas ang populasyon sang beneficial bacteria. Okay, once gani karon nga mag-decrease ang population sa beneficial bacteria, Sir Josil, sa ton sa nga tinae, ang isa man sa results ni amo ang constipation. Andun naman nami pagyad kimera sa sang spirulina. Ang spirulina hindi man sa direkta nga maka-affecto kung makasulbar sang ginatawag constipation. Pero ang manami iya sa spirulina kay nagabulig sa balanse sang gut microbiota naton. Magamal kita nga gut microbiota, tidiris ni ang mga bacteria, tidiris ni ang fungi, viruses, dira sa aton sa nga digestive tract. Balansihon niya ina. Nga kung madula gani ang balanse sina, ang isa man ka resulta is constipation.
2: The secret of health.
3: So before paman maglabot kita sa punto nga ma-resort kita sa ginatawag sini pag-inom sa mga synthetic medicine, abidere kita anay sa mga utanon. Kun indi man kamo makauyon nga utanon ina isulod sa kulo no kun kaldiro butangan sang sangkap panakot dira nga nauyonan ninyo, abi inom na lang kamo sa Santon Plus Gold kay nakakapsula man ina, wala sang aftertaste.
9: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: The Secret of Health.
3: Makabuligid man tuod ang malana madanlog nga pagkaon, Dok Leo.
4: Makabulig, Sir Josil.
3: Just like for example, Premium D3. Kay oil-based ini siya. May virgin coconut oil. May malunggay oil pagid.
4: Yes.
3: And the vitamin D3. Yes.
4: Ang vitamin D3 mismo, Sir Josil, naman sa Premium D3 na ton, mismo siya, makabulig siya para magnami ang ginatawag motility o kon ang peristalsis movement sang aton sininga digestive system o kon sang aton sininga colon. Isa na sa sang kinanglanon gid mo kay hindi man siling na basta nagpanaog lang na nga waay si nagpush o kon waay si may nagstimulate kundi may nagpuga-puga na siya para nga mapagwa dito sa aton sininga anal area para ma-release na mga basura, ma-release na mga higo. Isa na siya sang ginaubra o kon mabudigan sang Premium D3. Kagang manami pagid sini sa Premium D3 kay hambal mo ka gina Sir Josil, may mga oil ni siya. Mayara sa sang moringa oil, kag mayara sa sang VCO o kon virgin coconut oil nga makabulig pagid pahapos. Amo na yung manami Sir Josil, oh, kay may fiber ka na halin sa Santhone Gold Capsule. Nagabulig to sa bulk kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sininga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
3: Good ang Premium D3. We need the oil sa vitamin D3, especially ang VCO may antibiotic-like effect pa ni Dok Leo.
4: Yes.
3: So makabulig ini hindi last night.
4: Problema bang bala Sir Josil sa mga constipation na no? Constipated? Taas imo sininga risk sa nagkalain-lain yung mga infection.
3: Sa aton sininga pagpulo-pamangkot iya sa mga medical practitioners. Delikado ina because that could cause colon cancer nga natawag nila Dok Leo.
4: Maging factor good sa Sir Josil.
3: Kaya ang kalabanan sini, we have to individual close to me, mga family friends get. Nga tig isa kasi man na sila kag makapagwa. So until lately nga why na gid mag sa galabutan tig sobra isa kasi man na.
4: Correct.
3: Asa sang ulihi nga gin pa doktor and it was found out malala na stage 3 na ang cancer sa colon. Bangod sang grabe na to, nagarok na ang pagkaon dito nga wala mapagwa.
4: Imagine na bala ko ng basura mo, hindi mo mapagwa sa imo sininga panimalay tulod sang duha, tatlo ka adlaw kung may mga tinai sang isda na dira o kung may mga sapay na dira sa mga karne, anong matabo?
3: Manimaho git.
4: Much more kung istak mo dira sang sinimana, di maglayo ang sitwasyon sa sulod sang aton sininga tinai kung di kita makadefecate o kung mapagwa sang aton higo, suppose adlaw-adlaw.
3: So kinahanglan gali adlaw-adlaw git no, makapagwa gi kita higo.
1: Yes!

0: ka. The Secret of Health.
1: Ang vitamin C versus amo ining masami kag kinarekomendar gid para sa tanan because we cannot manufacture that vitamin C in our body.
2: Yes.
1: Most of us nagagamit sang vitamin C. Tikod mag-inom ka vitamin C, that could help sa constipated person.
2: Amo pagyud ning manami Sir Josiel sa vitamin C. Kay nga man, kun hindi mo pagkumpletuhon ang kombinasyon bisan pa may fiber kadira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampa

0: medical condition nga hindi gid makapaayo kung nagapamwersa ka kada ikaw magpamuhin.
1: Kay kung mamwersa ka, ang imo sining heart na gasunod man, nagapump na sa sangdamo ang dugo. So, delikado kay base karon kon tuod may high blood ka. Tingala ka lang, oh, nagpamuhin lang to sining nga, patay siya iya.
0: Imaginable, Sir Josel, kung may hapo ka. Tapos mamwersa ka sang ga-effort agad dito kay kabudlay siya pagwaon. Ate, muna siling na why ka ginalagas? Pero ginawa mo ang ginalagas mo.
1: So, kinanglano na ito, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
0: Kagaman namin, pagin sa ni Sir Josel, kay both siya makabulig sa current nga problem sa constipation, at the same time, ma-prevent nga magbudlay liwat ang pagpagwa mo sa imo sa ninga hingko. The Secret of Health.

0: now available in your nearest drugstores.
1: Yes, to help!
2: Almost 80% guro sa mga Filipinos are taking coffee. Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hindi lang kay gusto ninyo magpainit-init sulok-sulok, hindi lang kay gusto ninyo nga to taste the aftertaste of coffee sa dila ninyo, may pagkapait-pait, butangan nyo kalamay, may tamis nga gamay, but make sure nga more than that. Pareho sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingredient nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining alawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that? Ang glutathione nag-detoxify sa ato sining alawas. Ang collagen na kong epekto yung sining to maintain sang manami, firm na to sining skin. At the same time, nagapanami sa ato sining mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata ako, hindi ko gusto yasang kape, hindi ko gusto yasang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapaktibo lang sang function sa ato sining brain. At the same time, nagabulig agud to magbalanse sa ato sining mga hormonal imbalances sa lawas. Kay may isoflavone. Namini sa mga nagasuffer na menopausal symptoms. Sa mga lalaki, bala inang nagakabalaka about prostatitis. Ang kulang gali sa ehersisyo, kag sobra sa ehersisyo, may cause prostatitis, Doc Leo, no?
3: Kung ma-infect siya, Sir Josil, timo na yun, maka-experience ng lalaki sa symptoms ng UTI because of that prostatitis.
2: No.
3: Pero ang isa pagid, muna siling nga slow but steady ang BPH, o kung prostate gland enlargement. Although, benign siya, pero hindi man natin makuha ang possibility, kapiyan pa kung magpa-PSA, kakagawin medyo mataas, concerned to talk to your medical doctor, gid.
2: Oh.
3: Isa na siya nga mahimo mabalanse o kon malikawan, Sir Josel, ang kondisyon sa kalalakihan kung nagagamit ka man sang Santon Plus Coffee Mix.
2: Oo. Ti ang iban nga muna. Yung ti diabetic ko yun. Ti premium D3 coffee mix. Templado na siya pero hindi mag-shoot up inyo blood sugar level because ang iya sining sweetener is stevia, the one recommended para iya sa mga diabetic.
3: Kagang problema sa mga diabetic, Balancer Josel, is maluya eh. Although di matanan ha. Wala no, may iba na kabalaw na mag-manage sila sa ring lifestyle bisan diabetic pa. Ang premium D3 coffee mix nagabulig ni magpa-energize sa aton.
2: Taba?
3: Yes.
2: Magamal ka energize, nagapapagsik sa aton. Generally, ang caffeine is an upper. Amo na nga sa mga kauturan ta, ang iban gabatya gabi insomnia. Mambalati, hindi ko yan mga pe kay na insomnia ko. Pero nami tani mga pe. Tiyara ang kape nga wala caffeine. Santon Plus Coffee Mix. Well, ang initanan niya mga produkto mabakal ninyo sa Yes to Health Wellness Center sa siyudad sa Iloilo sa A Young Building, Yolo Street, atubang nasa Midtown Hotel sa City Proper. May libre dira nga konsultasyon adlaw-adlaw from 9 o'clock in the morning. Ara da nga to sininga Doctor of Alternative Medicine Consultant adlaw-adlaw in the person of Doc Ray Impinado. Sa Bacolod City, mabakal ninyo ang mga produkto ini, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Santon Plus Coffee Mix, Santon

0: Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix sa Yesto Health Store dara sa Lizarre Street, Bacolod City. Sa Aklan, Capiz, Antique, Guimaras, pwede nyo ni mabakal sa mga suki nyo mga butika. Kanto ka muna sa Mercury Drug Store. Sa Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, or you can order that pinagi sa Shopee kag TikTok Shop.
1: The Secrets of Health.

0: pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika.
1: Kasi pinakamanami sa mga may problema, Sir Josiel, sa joints, palang alay, palang nakits ng lawas, tungod na constipated. Dinasuggest ko na ito ng tatlo. Santhon Plus Gold, Premium D3, and Santhon Vitamin C. Pagkatapos ko ng sakit, bala, nag-disturb gid sa imo.
2: Oo.
1: Pwede sila makagamit sa Sister Pain na ito, Sir Josiel.
2: Sister Pain is a pain reliever.
1: Huh? Yes.
3: Santhon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: The Secrets of Health.
1: Kung ka-experience ka nga, ito, mas nag-isog pag daw. Daw, baho mo na lang yung isog. masadyas na ton, tumar gyapon, Sir Josiel, sang tatlo. Kakombinasyon na ton, tapos gamitan sang Santhon Plus Herbal Soap.
2: Now,
1: para ang mga body odor, bla. Gamitan mo sang sabon, kami anti-bacterial ni mo. Mabuligan nga, ma-neutralize ang mga nagasulungaw sa ton sa ningalawas.
2: Ang himuonin nyo, panghabon ka mo gamit ang Santhon Herbal Soap. Agod to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sining pag sinalayo at lawad-lawad tanan kung sa sahilan mo may masalawid ka mo, may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
4: The Secrets of Health.
2: And then, if you want nga magkinis pagid, especially ang inyo sining guya sa mga kauturan ta, gamit bala ka mo sa ang Clear Skin Beauty Soap. Ang Clear Skin Beauty Soap, may glotacogic ini nga nagabulig pahami sa aton kutis. So, Clear Skin Beauty Soap kag Santhon Herbal Soap, sa gihapon sa suki niyo sa mga butika kag pharmacy, pwede ka mo sinakabakal.
4: The Secrets of Health.
2: Kung may ginabatsyag ikaw sa different parts of your body or any part of your body, apektado man sinaktuali ang ereksyon mo eh.
1: Yes.
2: That speaks about our psychological reaction. Mahambal nga ti, sakit akon nga kamalingking. Gusto mo man kung tani, galing kiti daway na gana, kay because ang imo sining pinsar, ara nakafocus sa sakit sa imo sining kamalingking. Why na sa imo kuluhiton? Pero masolusyonan ina, gamit ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Kaya nagabulig siya, Sir Josiel, panami sang blood circulation. Especially sa mga kalalakihan, parang may ara sang ereksyon, kinanglan sang manami nga blood circulation. Pero siyempre, kapiyan pa kung constipated, inuman gid sang kombinasyon na ito nga tatlo.
2: And then, inom ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Mga 30 minutes before ang loving-loving. Hindi man nga pag inom mo, ara dayon na, mahambal nga stand straight dayon, hindi. It takes time for our body to react. That's why nga it is highly recommended 30 minutes before ang loving-loving, among pag-inom nyo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
0: Para sa mga

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga bukika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na work.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga bukika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: XFM.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Mga katropa,

0: Center. Mga balita nga una mo mabalak. Diri mo mabatian. Express Balita. Labas. Kag eksklusibo ka nasaga. Pinangis ang ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Karon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News
0: Express Balita.
2: XFM time alas 6:15 na may nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kag-konsinig ka man sa bukabain sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: Adlaw kita sa buong mga katropa sang Miyerkules, Hunyo 17, tuig 2026. Kag subong aga, kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinario.
2: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Ikatulong namon sa inyo mga katropa makaundaan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Kag sa mga katropa na tondra nga nag-monitor na ang XFM Bacolod. Mabatihan ninyo kami mga katropa sa radio frequencies. Nga 103.9 kag 96.7. Sa Northern Negros, XFM Sagay City mga katropa, mabatihan nyo kami dira. Sa radio frequency naman nga 87.5. Sa Southern Negros, XFM Cabancalan City, sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Southern Negros o kon sa Negros Oriental, XFM Canlaon City mga katropa, sa radio frequency naman nga 101.7.
3: Mga katropa, kita man na malantaw sa aton yung official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita man na mayara sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat. Inyo na ma-download nga libre dres inyong mga Android phones sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Aton inang official streaming app sa XFM Philippines mga katropa. Kag ma-download nga libre and mga katropa ma-access dira ninyo ang kapinsay senta ka mga on-air stations halin sa Luzon, Visayas, to Mindanao.
3: Mga katropa, mayarang magkita sa aton nga text line na diri sa aton estasyon na XFM Bacolod ang aton nga numero 0915-628-7926.
2: Alas 6:18 na. Mga katropa, ito padulungan ng mga pangulong dinalan sa lokal, national, international, kagiban pa. Relax sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
2: Sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: Sugar Planters Group magahingyo sa gobernador nga liwati pa idalom sa state of emergency ang probinsya bangod yara na sa ginatos kalibo ka hektarya sang kadubuan ang apektado sang RSSI.
3: Kung ano ang kabangdanan sa pagdamo sa mga nagkalamatay nga baboy sa SOR sang probinsya ang ginapausisa sa karon sa Provincial Veterinary Office.
2: Anay priso nga babae na kuan sang 1.4 million pesos nga shabu sa Bacolod. Para sa itong mga headlines sa National News.
0: Express Balita, National News.
2: May ginalantaw nga dako nga oil price rollback sa marason nga simana bangod sa pagpermahan nga peace deal sa Amerika kag Iran.
3: Schedule sa impeachment trial batok kay VP Sara ang plastado na.
2: Para sa itong mga headlines sa International News.
0: Express Balita, International News.
2: Pirmahan ay isang peace deal sa tungasang Amerika kagiran na tala na sa Bernes dito sa Geneva, Switzerland.
3: Stepson sa Norwegian Crown Prince ginsentensyahan nga mapreso bangod sa kaso nga rape.
2: Para sa aton nga balita sa sports mga katropa, trivia kita. Kay sa karoon nagapadayon nga FIFA World Cup. Ibalunta. Sa diin bala ginhiwat ang una nga FIFA World Cup.
3: Sa tanuman nga balita sa showbiz mga katropa, bao isa ka-actress kin isla ng iya nga pangalan tungod nga sikat ta mga katropa kung nagsikat pa ang ngalan nga ini kaysa sa iya.
2: Para sa aton nga balita espesyal, kaupod si katropang James King. Bisaka Freedom Cruise Ship inaplano nga himuon bilang isa ka floating city. Alas 6:20 na. Medyo nabatian ang mga pangulong dinalan sa lokal, national, international, kagiban pa. Kag mga katropang mga headlines ginadulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: Ato na padulungan ng mga kaunda naman sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: Mga kahangyong United Sugar Producers Federation o UNIFED sa provincial government sa Negros Occidental nga magdeklarar sa state of emergency angot sa halit sang red stripe soft scale insect sa kon RSSI sa mga katubuan. Sunod sa kay Manuel Amata, ang presidente sang UNIFED, ila tinutuyo ang magpadulong sa opisina ni Governor Bong Lacson sa Marason nga semana. Agud makapakiginunano na angot sa problema sa karon nga dala sang peste sa mga talamnaan sa tubo sa bilog nga Negros. Dugang pa ni Amata, naglapad na sa 110,000 hektaryas ang halit sa digsa ilang mga pagbantay kag ginakabig nila nga seryoso na nga hitabo kag nagakinanglan sa bulig ang mga sugarcane planters gikan sa gobyerno nasyonal. Ginpahayag man sini nga madasig maglaptang nasabit nga peste paagi sa mga subay nga nagadala sang ilang mga buto padulong sa piyak nga tanoma bangod nga nagaamag sa matamis nga duga sang tubo ang mga subay nga ginapagwa sang RSSI. Sa karon nagapatay na pagtapna sang Sugar Regulatory Administration o kon SRA pagi sa pagspray sa mga bulong batok sa RSSI agud nga matapna ang paglapta sini.
3: Nagalapad ang kahalitan sang red stripe soft scale insect kon RSSI sa mga katubuhan sa bilog nga probinsya nga nakahanda naman magpungko sa karon si Governor Bong Lacson sa grupo sang mga sugarcane planters nga nagaplano nga maghinyo sang pagpaidalom sang probinsya sa state of emergency. Ang katuyuan siniamo ang pwede makagamit ang tagsa ka mga lokal nga gobyerno sang ila pondo agud magbuligan ang mga magagmay nga sugarcane farmers maka big na nga seryoso ang pag-atake sa nasambit nga peste sa tubo nga nagsugod sang nagligad nga tuig, nagtuga na sang marubo nga cropping sang nagligad nga milling season, nagtuga man sang pagbakal sang bulong paagi sa Department of Agriculture kag Sugar Regulatory Administration. Ang RSSI ang isa ka sa isang peste nga nagkaon sang green nga dahon sang tubo, rason nga hindi na magdako makabig nga planting season subong apang madamo sang kampo ang mapula sa karon ang kolor sang dahon sang tubo kag hindi na maumpawan. Sang nagligad nga tuig, nagpaidaluman sa state of emergency ang probinsya bangod sang RSSI apang wala ini na pauntat tubtob na abtan sang harvest season kag magamay ang nangin patubas.
2: Pagdamo sa mga nagkalamatay nga baboy sa sur sa probinsya ginausisa kumbala bunga lang sang pagkambyo sang panahon o kon maiban nga mga pamalatian. Ini ang ginpahayag ni Governor Bong Lacson nga kag ni Rick Lauron sang Hog Racers Association kag Negros of Negros Occidental kon Itrano agin kumpirmar ni Lauron nga particular sa himamaylan may mga reports sang nagkalamatay nga baboy matapos nagpangluya sa wala na balaan nga rason. Ang iban nga backyard hog racers ang nagahingagaw paihaw sang ilang ginasagod nga baboy agod nga mabaligya. Ang pagkambyo sang panahon kagpigaw nga listaran sang kasapatan ang ginalantaw sang arano nga rason nga magmasakit ang mga baboy. Hindi kasubog sang panahon sang African Swine Fever o kon ASF nga dululungan nagkakapatay ang baboy. Apang ining itabo ang lapta-lapta lang kagpila ang mga nagamasakit. May kasubong man nga kaso sa mga baboy nga nagkalamatay sa norte nga bahin sang Negros. Ginatipon pa sang arano kung pilagid ang kadamuon sa mga nagkalamatay. Paapang si Governor Bong Lacson nagahingyo sang matulid nga pag-usisa sa Provincial Veterinary Office nga yara sa destino sa mga o kung nga yara na sa destino sa mga distrito. Handa magbulig ang probinsya kung kinanglan ng bulong para sa kasapatan.
3: Nagahulat ang probinsya sa karon kung saan o ang pagsapol nga himuon sa mga ahensya nga imbolbado sa exportation sang blue crabs halin sa Pilipinas padulong sa Amerika. Sunod kay Governor Bong Lacson, apektado ang blue crab producers nga taga Negros bangod ginpatumana halin sang nagligad nga semana ang banning sang Amerika bangod sang wala masunod sang Pilipinas ang regulasyon sang Amerika kung paano ginapadako kag kung paano ginaharvest ang mga blue crabs nga halin sa Visayan Sea. Sa Negros Occidental, mayara man sang planta nga nagaprodukto sang blue crabs, kagabahin sila sang 91% sang total production nga ginapadala sa USA. Diri sa probinsya ang Barangay Tumuntong sa IB Magalona kag Barangay Tortosa ang may madamo nga mananagata nga yara sa industriya sang blue crabs.
2: Dako pag isa ka high value individual kon HVI nga babae sa ginpatigay nga drug by bust operation kag nakuha ang masobra 1 million pesos nga shabu sang kapulisan sa Purok Tarapol 2 o kon Tarapol 2 Barangay 27 siyudad sa Bacolod hapon sang Hunyo 15. Ang nadakpan gin kilala sa kay alias sa Mary Rose 52 anyos kag residente sa nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sa City Drug Enforcement Unit o kon CDEU nakuha sa suspek ang anom ka sa shake kag duha ka bulto sa shabu nga nagabugat sang 210 grams kag may kabugusan nga balor sang 1,428,000 pesos. Nagagawas ang investigasyon nga ang suspek na kaagi na sa to priso sa kaso. May kang tanan, man sa illegal nga droga, apang iniliwat ang nagbalik sa pagbaligya. Kag sa karoon na kaunong nasa kustudiya sa kapulisan, kag pasakaan sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: Ginpatay ang 38-anyos nga maestro paagi sa pagkuga kag pagpainom sang acid sandig sa post-mortem examination na matapos ang natabo nga krimen sa sulod sang iya nga balay sa isa ka subdivision sa Barangay Alihis sa siyudad sa Bacolod gab isang Hunyo 12. Sunod sa kaya Police Captain JR Reyes sang Station Commander sa Bacolod City Police Station 7 na saad sa resulta ang asphyxia by ligation and the aspiration of corrosive agent matapos magagwa ang resulta sang Lunes, Hunyo 15, kadungan man sang pagpasaka sang kaso batok sa suspek sa kaangay nga adlaw. Dugang pa ni Reyes sa ang suspek naga edad sang 24 anyos kag isa ka college student sa isa ka universidad man sa siyudad sang Bacolod sa kurso nga IT kag antes pa matabo ang krimen nagpadulong ini sa balay sang biktima agod maghulam sang kwarta sa karon nakahunong na sa kustodiya sang kapulisan ang suspek kag magapangatubang ini sang kaso nga murder kag kumadumduman antes natabo ang krimen ginhagda pa sang biktima nga maginom sa iya nga balay ang suspek kag nagresulta sa pagpatay sini sa manunudlo.
2: Pilason kag padayon nga ginabulong ang isa ka 16 years old nga lalaki matapos sini nga gintiro sang wala makilala nga persona sa Dalan G. Cordova Barangay 3 siyudad sang Kabankalan gabi sang Hunyo 15. Sa next investigation sa Kabankalan City PNP, upod sa biktima ang mga barkada siningara sa igad sang dalan kag ginaligar may aras ang isa ka persona nga inali na lang nagpalapit kag nagabot sa armas utang kag intiro sini ang minor de edad. Nakaagom sa pila sa nawala nga kamot kag paa ang biktima sang taas suspek. Gilayon nga nagpalagyo matapos ang natabo ang krimen. Gindala ang biktima sa ospital kag giningin refers isa ka ospital sa siyudad sa Bacolod. Nakuha sa lugar sang insidente ang isa ka basiyo sang wala matubod nga kalibre sang armas tutang kag sa karon nagapatay ang investigasyon sa kapulisan angon sa pagkilala sang suspect kag butibo sa krimen.
3: Patay ang isa ka lalaki matapos ini ang malumos sa irigasyon nga nahamtang sa Purok Langka Barangay Caridad siyudad sang Bago hapon sang Hunyo 14. Ang biktima ginkilala sa kay alias John 53 anyos kag residente sang nasambit nga lugar. Sandig sa pagpangusisa sang Bago City PNP sa kaingod balay ni John nakita sini nga ara sa balay malapit sa irigasyon na alauna sang hapon sang Domingo kag iya nga ginbalikan ang biktima aga sa Martes sa agud nga updan sini nga magpa-check up si John sa ospital bangod nga nagabat siya ginis ang tuberculosis apang wala na ini siya sa iya nga balay. Ginpangita sini ang biktima apang ginpahayag sang isa pa nila kakaingod balay nga ang apo sini ang nagpalabot sang impormasyon last 3 sang hapon sang Domingo nga may nakakita kay John nga ara na sa irigasyon na kaginalauman nga nagapaligo. Gilayon man nga ginpatigayon sa mga otoridad ang search and retrieval operation kag nakita ang biktima pila ka kilometro sang distansya sini kung sa diin ulihin nga nakita ang biktima kaginhingagaw padala sa ospital apang iniagin deklarar nga dead on arrival sang doktor.
2: Ginpasa na sa first reading sang sangguniang panglusod sang Bacolod ang isa ka ginadusong ordinansa nga nagatuyo magatag sang cash incentive sa mga estudyante nga makabataon sang Latin honors. So na kay Councilor Jason Villarosa nga mo nagsulat sang ordinansa ginatuyo nga magatag sang 10,000 pesos nga incentive sa mga magatapos bilang summa cum laude, 5,000 pesos para sa mga magna cum laude, kag 3,000 pesos naman para sa mga cum laude. Ginpaayag agman sini nga para lang ini sa mga residente sa Bacolod City kabahin man sa mga requirements nga dapat yara sa good standing ang estudyante sa eskwelahan na good makangkon sang benepisyo. Sa COOP, sang ginadusong ordinansa ang mga kwalipikadong estudyante halit sa pampubliko kag pribado ang mga institusyon. Sulo kay Villarosa, ang programa nagatuyo nga magatag sa dugang nga inspirasyon kag pagkilala sa mga estudyante nga nagapaningwa nga makalabot sang mataas nga academic standards o kon mga academic achievements. Dugang pa sini kon maaprobahan ang ordinansa ang mga estudyante nga makatapos nga may aras ang Latin honors makabaton sang cash incentives gikan sa syudad bilang pagkilala sa ilang mga talalupang doon nga performance kag pag-eskwela.
3: Magapatuman man ang Bacolod City Government sang temporaryo nga road closure sa pila ka dalanon bilang kabahin sa selebrasyon sang ika-88 nga charter anniversary sang Bacolod buwas nga adlaw Hunyo 18. Sunod kay City Legal Office Enforcement Team Leader kag Parade Committee Chairman retired Police Colonel Levi Pangge madali lamang ang road closure ilabi na gid sa South Capitol Road bangod gilayon manining abrihan pagkatapos ang masambit nga parada. Ginpahayag man ni Pangge nga may duha ka-assembly kag starting point sa nasambit nga parada. Ang una, yara dira sa May Rizal Street, nga mag-aagi sa Araneta Street, pagkato sa Gonzaga Street, antes magdiretso sa Rizal Street, tugtog sa programa sa Bakin sang Reclamation Area. Ang ikaduha naman nga ruta, mag-ahalin sa South Capitol Road, mag-aagi sa Lacson Street, liko patuo sa pagkato sa Rizal Street, kag mag-apadayon man pagkato sa Reclamation Area. Nakatakdaman nga magsugod buwas, alas 6:30 sang aga ang parada, pero alas 6 sang aga, magatipo na mga salakyan nga ginabulubanta 500 nga magaupod halin sa mga barangay kag pribado nga kumpanya sa nasambit nga aktibidad ginalantaw man nga sa nasambit nga pakigbahin sang mga salakyan nga medyo magakause isang trapiko. That's why una na ini nga ginpatigayon o kon nga ginpahibalo sa publiko sa bahin naman sang seguridad kag pagdumala sang trapiko ka pin asaysenta naman ka mga personnel sa Bacolod Traffic and Transport Management Department akong BTTMD. Kag 30 ka mga personnel sang City Legal Office ang i-deploy para sa pagpatuman sang road closure kag sang traffic management sa mga apektado nga lugar.
2: Makabaton sang bulig nga school supply sa linsa Bacolod City Government ang mga Bacolod doon nga nag-eskwela sa Negros Occidental High School o kon NOHS. Sino kay City Administrator Attorney Mark Steven Mayo? Sa karon sa ang customized sling bag pa lang ang sigurado nga mahatag sa mga estudyante bangod ginatapos pa ang preparasyon kag pag-finalize ang iban pang mga gamit nga ibutang sa bag. Gipabutyag man ni Mayo nga hindi halin sa Special Education Fund o kon SEF ang pondo nga gamiton para sa among programa sunod sa iya. Klaro sa mga guidelines nga ang SEF mahimo lang magamit para sa mga proyekto kag programa sa Bacolod Schools Division. Naibaluan nga una ining tion nga maghatag sa ang syudad sang school supplies sa mga Bacolod noon nga estudyante sang NOHS. Ginalauman man nga mapadayon nini sa masunod nga mga tuig kung mayara sang igo nga pondo ang lokal nga panguluhan. Sa data sang syudad, kapin 9,300 ka mga estudyante sa NOHS ang residente sang Bacolod. Ginalauman naman nga mga panghatag ang school supply sa mga benepisyaryo sa Madason nga semana. Alas 6:33 na mga katropa, inyo nabatian. Ang kaundahan sa mga balita diri sa lokal. Kagining nadulong sa inyo sang Santon Vitamin C.
0: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
2: Alas 6:34 na. Mga katropa, ito na padulungan ng mga detalye naman sa balita sa National.
0: Express Balita, National News.
2: May namutikanas ang pagbalik sang mataas nga posibilidad sa pagdubos ng presyo sang tanan nga produkto sa petrolyo sa masunod nga semana. Sunod ka Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Attorney Rino Abad, inimatapos ang resulta sa unang trading day nga nagpakita sa positibo nga development. Kasunod man ini sang ginanunsyo nga pagtapos ang giyera sa Middle East sa tungas ang Estados Unidos kag Iran. Apisar sa pagtapos ang inaway kag pagbukas liwat sang Strait of Hormuz, si Abad nagsiling nga posibleng ang pagbalik sa normal nga supply sang langis mabatyagan sa Enero sa madason nga tuiga. Ginabantayan sang gobyerno ang iban pang mga butang nga mahimo makapekto sa pagbago sa presyo sa mga produktong petrolyo.
3: Gipahayag ni Attorney Renato Bantog Jr., Clerk of Court sa impeachment proceedings ang duha ka bahin ang nagsumeter na sang ilatag sa ka-pre-trial briefs ang karon kag nagakasayura na ini nga nasunod na ang base sa gintalana nga schedule. Nagalakip ini sang 55 ka pages nga mga dokumento gikan sa prosecution kag 60 pa ka pahina naman ang sabat sang depensa bilang paghanda sa hearing sa pihak na tensyon sa pamunuan sa karon o kung sa pihak sang tensyon karon sa pamunuan sang Senado ginpasalig sang mga senador nga magapadayon ang trial sa ginatalana nga petsa sa ginalauman man nga mangin isa ka pinakamainit nga issue sa politika subong nga tuig ang impeachment trial nga posibleng makaapekto sa ambisyon ni Sara Duterte para sa 2028 nga presidential elections.
2: Natubod na sa National Bureau of Immigration ang mga persona nga posible may kailabtanan sa insidente kag sa karoon ginaimbestigaran agud mapanabat sa ang kasuguan base sa payag ni NBI Director Melvin Matibag. Dugang pa sang NBI nga padayon nila ang investigasyon nga kag pasabton ang mga responsable bangod matag nga paglapas sa kasuguan ng ila ginhimo. Una diri, ginakos ang isang kagrupo nga ginatawag NullSec Philippines ang ila responsibilidad nga paghack kag pagmodify sa pila ka bahin sa website sang gobyerno. Ngayon payag nga nagbilin man sila sa mga mensahe nga nagpaandam kag nagapakalain sa Senado.
3: Ginapangayuan sa pang-athag sang Department of Environment and Natural Resources akong DNR si Davao City Mayor Sebastian Duterte angot sa ginaligar paghaboy sa madamo nga basura sa atubang sang talatapan sang ahensya sa Davao City. Suno sa DNR, ginhatagan sa 5 kaadlaw ang alkalde agud magsumiter sang pathag angot sa insidente. Ginpahayag nga ginmanduan ni Mayor Duterte ang mga garbage collectors sang syudad nga ihaboy ang mga nakolekta nga basura sa atubang sang opisina sang DNR Davao. Sa statement sang ahensya, ginpahayag sini nga nadakpan sang ilang mga tinawo ang pila ka mga individual samtang nagahaboy sang basura sa lugar. Gintumod nila ang post ni Duterte sa Facebook sang Hunyo 4 nga ginpahayag nga opisina sang DNR ang isa sa mga gindesignar sang mga gindesignar nga waste collection points.
2: Alas 6:38 na mga katropa, inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa National kagining ginadulong sa inyo sa Premium D3 Softgel Capsule.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
2: At napadulungan ang mga detalye sa balita sa International.
0: Express Balita, International News.
2: Ginanunsyo ni U.S. President Donald Trump sang Lunes nga ang Estados Unidos kag Iran nagpirma sang Memorandum of Understanding nga nagatuoy sa pagtapos ang nagapadayon nga tensyon sa Gulf region kag pagbukas liwat sa Strait of Hormuz. Isa ka pinasay nga seremonya ang natalana sa Geneva sa Biyernes. Apanggilay nini nga ginsaway sa mga kritiko sang Amerika sang si Senate Democratic Leader nga si Chuck Schumer nagdemanda nga ang mga bugos nga kaundan sang kasugtanan ipahayag sa publiko kag ipatag kun ano ang matuod nga gasto sang kasugtanan laki pang epekto sini sa seguridad sang Amerika. Ang pagpirma sa kasugtanan nga report nga nagtugas ang paglubos sa presyo sang langis sa bugos nga kalibutan sa paglaom nga matapos ang krisis sa supply samtang ang mga index sang stock market nagtaas. Magluwas sa pagbukas sa Strait of Hormuz ang kasugtanan gin-report o kung gina-report nga nagalakip man sang pagpatuman sang 60 days ngayon tatlupok para sa negosasyon sa mas dalagko nga mga isyu lagi pang programa nuklear sang Iran kag posibleng nga pagdula sang mga sanctions.
3: Ginapamatbatan sang Oslo District Court si Marius Wargoybi ang stepson sang Norway Crown Prince Hakon sang 4 ka tuig nga pagkapreso matapos na pamatud-an nga guilty sang kaso nga rape, domestic violence kag iban pang krimen. Sa desisyon nga ginpagwas ang Lunes pagkatapos ang 7 ka semana nga trial, si Hobby ang napamatud-an nga nakasala sang 34 sa 40 ka mga panumbungon batok sa iya. Laki pang 2 ka kaso so sang pagpanglugos kag pila ka mga insidente sang pag-atake sa iya anay nobya. Magluwas sa pagpanglugos kag pagpangatake ang nasambit nga suspect ang napamatud-an man nga nakasala sa pagkupot kag pagpanagtag sang droga kasubong man sang paglapas sa mga mando sa pagpugong kag iban pa nga panumbungon apang ginabsuelto man siya sa 2 pa ka panumbungon nga pagpanglugos. Plano sang kampo sa karon ni Hobby nga iapilaran desisyon sang Korte.
2: Alas 6.40 na, inyo nabatihan ang mga detalye sa balita sa international. Kaya mga katropa, ningin na dulong sa inyo sa Saturn Gold Coffee Mix.
0: Express Balita. Dala sa inyo sa Saturn Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Saturn Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
2: At na padulungan mga katropa ang balita naman sa sports.
0: Express Balita. Sports. Sports.
2: Para sa mga football fans dira sa nagapatayin nga FIFA World Cup 2026 mga katropa. Kung sabihin din rin, nag-umpisa ini sa June 11 kag magkatapos ini until July 19. Kag ginahiwat ini sa karon. Sa Canada, Mexico, kag sa Amerika. Kung sa lindri mga katropa, ang nasambit ni FIFA World Cup 2026, nagamarka ini nga first time nga tatlo ka mga pungsod ang nag-upod o kondungan nagpatigayon sa nasambit ni nga torneo. Mga katropa, may ara ini sa kabugusan nga teams nga may kadamuon nga 48 ka mga teams sa bilog nga kalibutan. Sa karo mga katropa, sa Group A, nagapangunang Mexico. Sa Group B, nagapangunang Switzerland. Sa Group C, nagapangunang Scotland. Kag sa Group D, nagapangunang mga katropa ang Amerika. Sa Group E, nagapangunang ang Germany. Sa Group F, nagapangunang Sweden. Sa Group G, nagapangunang New Zealand. Sa Group H, nagapangunang Uruguay. Sa Group I, nagapangunang France. Sa Group J, nagapangunang Argentina. Group K, nagapangunang Portugal. Ang Group L, nagapanguna ang England. Sa mga nagapamangkot, saan no bala natabo ang pinakaunang FIFA World Cup mga katropa? Kagkonsa diin ini, ginhiwat. Sa tong 1930, ginhiwat ang pinakaunang FIFA World Cup tournament sa Uruguay. Kunsa diin sila man ang nagkampyon. Ginlutos nilang Argentina sa finals sa score nga 4-2. Sa karon, ang Argentina among defending champion sa FIFA World Cup matapos magkampyon sang tinalikdan nga 2024 sa pagpanguna ni Lionel Messi. Ang balita sa sports. Ginadulong ini sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Express Balita. Dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3. Manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
2: At ang napadulungan ng balita sa Showbiz.
0: Express Balita. Showbiz.
3: Mga katropa, sa ito naman yung Showbiz News. Subong yung kaadlaw, mga katropa, sang Miyerkules. Isa ka aktres, anay ka puso aktres, mga katropa. Ang gin-change ang iyang pangalan, mga katropa. No, kung arido, hindi siya familiar sa akon. Pero nakita ko lang siya one time no, sa TV, mga katropa. Ang ati ara sa mga teleserye, mga katropa. Ang ex-kapuso actress nga si Claire Castro, mga katropa, ang nag-rebrand karon sa iya pangalan nga bilang Angel Castro. Kag nag-join mga katropa sa Viva Max. Mga katropa, ang nasambit yang artista, ang anak ni Diego Castro, kag sang anay actress man nga si Raven Villanueva. Mga katropa, before no, ining si Angel, so Claire Castro pang yang pangalan, ang arasay dalom sang ano sa Kapuso Star mga katropa at ga-acting ini siya no. Pero sa karon ang 27 years old ng 27 year old actress mga katropa ang wala na nag-continue sa ang iyayang kontrata sa bilang under sa ano mga katropa no sa GMA. Kaya nagsulod na siya sa Viva, hindi Vivo, Viva 1 kundi sa Viva Max mga katropa. Ang kung nilatawag VMX. Kag mga katropa suno sa iyaga nga naging pahayag na for sure una-una wala kabalo ang iyang papa nga si Diego Castro nga masulod siya sa Viva. Ang balaan lang niya nga masulod sa Viva pero abi sa tatay niya Viva 1 galik kay Viva Max. Pero suno sa iya nakita naman kuno guro sang tataya sa iya mga Instagram account ang mga postings kag suno sa iya nga it's all about acting lang naman kag ti grown lady na siya, 27 years old na siya kag ti kabalo na siya magdesisyon for herself. Amo na nangit pahayag niya. As to mga katropa, as to the issue naman regarding sa pag-change niya sa pangalan niya from Claire Castro to Angel Castro, ang rason niya mga katropa simple lang. Tungod nga hindi niya gusto nga kapareos niya pangalan ang presidential spokesperson na katropang France nga si Claire Castro. Kaya yung mga katropa, imagine ha, hindi siya kilala bilang Claire Castro. Ako ha, to be honest, familiar lang sa akin pero wala ako kabalo sa pangalan niya nga si Claire Castro siya. Subong ko lang nabalaan niya, Claire Castro yung pangalan. Masikat pa si Claire Castro nga undersecretary no, mga katropa sa iya. That's why siya mismo nag-rebrand na. Okay? Pero totoo, yun yung pangalan ng Angel mga katropa. Ang Angel Castro, totoo yun ang pangalan ng Claire Castro nga to before, iya lang to tani nga, screen name. Pero tungod nga ti mas labawan siya nito tuod matong ngalan ni Claire Castro, tiginim mo ina lang nga Angel Castro. Te, kundi ti Angel ka na lang gid ah. So ti mga katropa nagpirma na ini sang contract sa Viva kagati amo na mga katropa no nang madamo naman na sang mga netizen na naghambal nga ti ano naman ay ang next project para sa kay Angel. Bal sa mga netizen man nakita ko sa comment section nan kinatalbugan ka ni Claire Castro, mas nagsikat si Claire Castro, kundi nag-angel na lang
2: sobra
3: siya.
2: Pa sa artista, sobra si Auntie siya. Claire.
3: Yes, katrabang France. That's why, hindi kundi, nag-change na lang alam ng
2: nag-rebrand.
3: Nag-rebrand na lang. Kahit hindi niya gusto nga, may paru siyang alam.
2: Hindi, katrabang Wendell, for example, kung may may sikat, mabe, Wendell Balinario man be. Kung ikaw po mo ko tanong na gusto ba yung rebrand?
3: At yung mawayo na lang. Ah, pero kung si Kat, sayang ka na pang France, yung anami, ilang man yung image.
2: At bagay.
3: Mawendel, gito ko hindi pa
2: Mawendel
3: na.
2: Mawendel
3: kagad.
2: Ay, oo, ito kanami, ito sa pangalan. Ito si Kat, ito si Wendel mo.
3: Oo, imagine na, bala, pros mo
2: Wendel ngayon. Ramos.
3: Oo, oh, Wendel Ramos. Lalaki, mga lalaki.
2: Ang lalaki na yan, no?
3: Imagine na, bala, oy, ano na yan, oh, lawyer na yan sa imo, yan kung imo yeah. Yung pangalan, nami, katropang France ang image, no? Imagine na, mga Albert Einstein.
2: Ay, oo. Oh, oh.
3: Diba, nami oh, na yan. Pero kung na, ikaw yami mismo, wala, biga-align ng imo, yes. Yung, ano na, mga ideologist na sa tao, nga, pero sa mga alan, amala, eh, nalangid ang alan, oh, nung mga gawin.
2: Pero perde, pas na subong ni Auntie Claire, ha?
3: Ah, perde, gid siya, kundi nag-angel siya. Perde siya ni Claire Castro. Kundi ma-Angel Castro na lang siya.
2: Siya ni Galeo.
3: Amo ginang pamangkot.
2: Ano, imagine na mla kung pangalan niya Claire Castro. Nga, labi ba Max na siya ni Claire?
3: Pamim naman eh, no? Kaya amo ginang una nga pamangkot siya sa press conference na nag-sign siya ka-contract na pang-France. Nga, aislan mo ha, wangin mo nga pangalan niya Claire Castro into Angel Castro. Amo na mga question gin sa iya no during sa press conference well nag-sign siya sang contract
2: si Mangot nga si oh si Ate Claire nagbiba Max gali yan
3: especially kung hindi mo makitang tsura no makagid yang bow nag-sideline si Ate Claire pero lain ni siya no lain ni siya patakon pa ni sayo ang siksiho na
2: ang gapahon na for example Blanto pa Mendel parehas Blasaton nga oh si Wendy La Cruz to do artista mo si Wendy La Cruz tapos pangalan mo Wendy La Cruz man pag galing di ko artista Wendy La Cruz.
3: Tugay, kadamay ka pangalan. Kaman ba sa Facebook ganiya? Andi lang ito ganiya.
2: Nadula na to sa?
3: Nadula na to sa?
2: Oo.
3: Hindi, yaka to yung masapawan.
2: Ginpangita ko to sa kondensya.
3: Why na?
2: Why na?
3: Why na?
2: Oo, oh, adlook sa mag-face-to-face kami.
3: At to ya, lain to ya. Imbes yung islan mo itong alam.
2: Lain-lain itong personality ya.
3: Oo.
2: Lain-lain itong profile.
3: Siya itong kapanunod ya. Hindi ito yung mangilis.
2: Lain-lain profile. Pro, line ng pangalan, parehas kami apelyido. Di na to sa subong man.
3: But, bay, eh, nalala.
2: Ginapangita ko gito siya bala.
3: Oo, oh, nandula sa na. Kaya, wala naman siya naglabay sa ako.
2: Maselfie ko sa iya. Andy, kag si Andrew.
3: Si Andrew. Oh. Pero, Franzman ka mo duwa.
2: Ana?
3: Franzman ka mo duwa.
2: Oo, galing Andy lang to ya. Ako yung Andrew, kuya. Original, kuya, original. Ato yan, ano tagani na? Ano tagani? Copycat.
3: Oo, copycat. Dope. Mga, ano gani, mga...
2: Amo na
3: class,
2: ano mo. Ano ka trumang Windel? Mga, ano gani yung tawag na sa aton ni?
3: Duplicate. Mga... mga fake?
2: Mga photocopy.
3: Mga photocopy.
2: Oo, oh, yun na photocopy. Ngayon, hindi klaro. Ngayon, photocopy. Bangita ko sa why ko gito sa gin delete ya? Oo. Magkita na kami. May ara gid sa akon. Mapa ko mapa-autograph gid ko. Pero galing wa ina tanan-tanan na lang kada pang Windel lain lain tong mga pangalan gamit ya.
3: Makita ko to.
2: Oo, damo to. Ay na ko mga katropa. Amo nang disadvantage sa social media. Sa una Facebook na dumduman mo. Ang first gig nga edition sa Facebook, na-remember ko katropang Windel kay T.M. Friendster, yung sanguna, first year, second year ko, up to third year. Friendster. Sa pag fourth year high school ko, nakasugod na ko to gamit Facebook. For how many years na ko Facebook user, ikaw, no? Tanan kita mga katropa. Dito ko nakita, katropang Windel, ang first nga version sa Facebook. Every time, why pa ng messenger ha? Ara pa na niya sa site sa Facebook ang chat.
3: Oo.
2: Pag message mo,
3: sa babaw.
2: Makita mo, i-open mong message, makita mo kung sa dinalin ginsend ang inang message. Makita mo may map na daang magwa. Kay GPS, deactivated ang GPS. Dito mo makita, nga ay ho si, ano, ara ka na subong gali. Di ka na mamangkot kung di ka subong. Sa una, click mo na yung message sa Facebook kaya ma-appear na yung do GPS nga map nga ara na sa gali dira na send sa darang area.
3: Kasi dumako lang ka trabaho so click mo sa babaw di ba may number na kung pila ang message mo 412 pila daw ang send. Makita mo bidig to sa una kung mobile lang ginagamit yung pag-send o kung web.
2: Yes, correct na. Web or mobile, correct na.
3: Check to na sa.
2: Oo, ginagpro galing ti bangod sa data privacy ging kakas. So hampang sang mga manugtunto scammers kag ti syempre nagapangguba mga katropa no. Alright. So amo na dapat tani galing ti syempre gaano kita sa data privacy no. Pag galing na take advantage na sang mga lain ginhawa.
3: Sa mga may pagkaala.
2: Sa mga ano mga
3: Alaandi Borgo.
2: Alaandi. Oh, pero hindi ko na sa parente, pares lang kami apelyido na. Sila yung patosakot. Muna, basta ako, no, sikat.
3: Tisuloy niya, sikat niya si Claire. Oh, ginis lang niya, yaya. Angel, Andrew, Andy.
2: Puro A, triple A. Gatro pang Windel, muna ko, no, basta, sikat. Pero hindi kami sikat, ha? Hindi kami, ha? Sikat kami sa amon nga, ano lang?
3: Pamilya.
2: Within our circle lang. O, mga katropa, Merkules, ano, gaya ka muda binuringot, ha? Oy! Speaking of binuringot, mapangisi ni sila, boss. Kaya nga, ha?
3: Wala.
2: Klase, kag, trabaho, sa Bacolod. Charter Day, June 18, no? No, te. Ikapila na ni Katropang Windel, ika 88?
3: Yes, ika 88.
2: Ba, chuti utso, nis Bacolod.
3: Anniversary. Chuti utso, sila mga tumutubo, inay man, inay Bacolod man.
2: Magulang lang sa?
3: Magulang lang sa mamay sa ato.
2: Pero 88 na si Bacolod, no? Charter Day, no? Pero ti, bantayin nyo, boss, ang XFM team. Mag-aupod kita, Katropang Windel,
3: yes,
2: sa ton nga Charter Day, boss. No?
3: Yes.
2: Na-ready na tong imong float?
3: Waway pa.
2: Waway pa?
3: Bako gani ka gina, bantay-bantayin na lang kami na sa dalo. Mm. Wave-wave lang.
2: Wave-wave na. Bantayin nyo lang kami mga sikat.
3: Oo. Oh.
2: Yan, yeah, no? Mga sikat, mga pares kay Andy Burgos. Si Andro, kuya ha, si Andy to sa...
3: Andy ang sikat eh.
2: Andy Eigenman. Pero galing nga Burgos, ito yung gamit. Ay, na, ano to sa mga. Pero mga tropa, batayin nyo ba sa charter day, ha? Ha? O. Kita nyo, makita nyo, si katropang Wendell, manghaboy. Manghaboy.
3: Hindi ba ito?
2: O. Candies. Mga, ano pa ganyan, mga Santo products, katropang Wendell. So, base, ano? Hoping, no? Tomorrow, nga makatagman kita sang kasadya, makabutang kita bisan sang madali lang nga yuhom. Aton nga mga saguya sa aton nga mga katropa Dris Bacolod para buwasan. Mag-enjoy sa charter day. Ti-enjoy gid ang laban sa aton eh, wala upramo. Why man nun ano, why klase? Sige. Katropang Wendell, oras sa ato ginakolabos na pero mga produkto sa Yes to Health sa din tani mo bakal.
3: Mga katropa, mga produkto na ato ng bakal sa ato mga Yes to Health store. Sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, na Bacolod City. Mga katropa, hindi man ang mabakal sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Mabakal man sa mga lokal ng butika malapit sa inyong lugar, pamangkutan nyo lang ang produkto sa Yes to Health ako ng mga Santone products. Kag ma-order man online, i-search nyo lang sa inyong mga online shopping application ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
2: Yes, sa mga katropa na to, Dra, for the greetings. Oh.
3: Oh, sila ni Sir RV Chris Casiris.
2: Good morning da. May nga gada.
3: Sila ni Ma'am Elvira Gilugo, Ma'am Shirley Arevalo, kay Jill Wynn, nga nakadana gid sa kuno share. Gashare gina sa permisa ka tong programa.
2: Yes.
3: Kay Sir Lloyd Navales, mayo nga gaman. Sila ni Ma'am Mary Ann Ledesma, Dra, good morning. Sila ni Tita Salina Traje, good morning man. Sila ta Daisy, mayo nga aga. Kayo nung Jo, Dra, mayo man niya pagbiyahe. Sa mga listeners man naton sa may Bago City, mayo aga Dra sa inyo tanan. Sa La Carlota City, pagid sa Kabakalan, pagid na mga katapan. Good morning. Sa mga member, mag-ilisang klas, ha? Kag mom's chapter, mayong aga.
2: May aga, may aga. Nakita ko sinang DC, ha? No? Palibertad, so... Masanag ang baslam laga. May ano, so kano, may linuto, so kano. Sige. Mga katropang, oras na mong ginakulabos na bantay ninyo magabulos ang bulsa. Ikaw po si katropang Erwin Salinas. Saligwat, kami ninyo mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinari.
2: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagaugyon ng Pilipinons, Pilipinas, XFM News.
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kapot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinag-

0: supplement po men, may maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo, supplement for men.
1: Mas lalakas ka pa.
0: Sister Pain.
2: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa lahat ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki, nagatay ko akong dahil sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga buti ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
4: Nga XFM kid how?
5: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
4: Nga XFM kid?
6: Inami ang music ah.
4: Nga XFM kid?
5: Ay,
7: pula ka lang music magkatapos mukta ko. Blah, may harap kayo sa mga balita. Blah, so namin kayo mga DJs nila.
8: Wala sang konkreto nga sabat.
9: Wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X, ka-X, simply
4: may how kita pa
9: enjoy lang
4: nga XFM gid how
10: Timo
9: XFM 103.9
11: The Secrets of Health.
12: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa alusiman. Pwede gali ini makaon?
13: Amo gali ni ka simple Sir Josil nga tanom, makuhaan gali sang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
11: The Secrets of Health.
14: Southern Plus Gold.
13: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sining heart, sa aton sining brain, kag sa aton sining anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sining antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin Sir Josil kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton Sir Josil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
14: Southern Plus Gold.
11: The Secrets of Health.
13: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sining mahlungan, which is ang problem sa Sir Josil, isa sini sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man gali isang makabulig para ma-prevent naton nina tungod siya sining omega-3.
14: Southern Plus Gold.
11: The Secrets of Health.
12: Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang arusiman Doc Leo?
13: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
12: Daw kinilaw ang guwaya Doc Leo?
13: Yes Sir Josil.
12: Indi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na sidik ka.
13: Kung diba kauno naton na ni in raw form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
11: The Secret.

0: Ang bintahan sa Sir Josel, kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat, like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang yasaring oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josel, sa kidney stone. The Secrets
1: of Health. And pwede, gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas daku pagid ang benepisyo nga makuha naton, Dok Leo.
0: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josel, isa lang ni sang source naton, o kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3, may ara man, Sir Josel, nga amount ida sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton, sari nga Santhon plus gold capsule. Nga makuha man naton dira. That's why, nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, nagpabakot man sa aton sa nga kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josel, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
1: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon plus gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon plus coffee mix, Santhon gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix, lunsay ini may balunggay do.
0: Kag makuaan aton sa benepisyo para sa aton sa ringa heart, kag para sa aton sa ringa kaugatan, lakip na sa aton sa ringa brain. The Secret of
1: Health. Maginom ka mo sang ultimate trial, Santhon plus gold premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
0: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josel, may ara sa sang glutathione kag may collagen. Kung si Amelie

0: Secrets of Health.
1: Hala, ka-exciting!
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugana sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: A quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala.
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib.
8: Siguradong ginhawa ay hatid.
7: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong
8: magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Luilo.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbel. Isa ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work mo ang Samfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Samfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Samfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Ganakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mga katropa, excited!

0: Down pain. Fast and safe. No! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee.

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan. Kadatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: It's not... Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Nilagwak ako ng bata, tapos may balay na ipapirma sa ako, pero wala man nilaki
0: ng tapos. Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kag karon, yari ang inyo anchorman.

0: Mayaga mga katropa, mayaga sa mga suki naton nga tabarmati. Welcome na liwat sa Bullseye. Panibagong adlaw mga katropa. And today is June 17, 2026. Dasing sa pahitan daw natin mga katropa, no? Tracy Diaz lang. Antes matapos ang panibagong naman nga bulan mga katropa, no? Ginahulat siya mo lang adlaw mo. Ginahulat siya mo lang mga pinakamangin adlaw mo, mga katropa. Kung may ara lang siyang iskapo, be, may iskapo lang ito mo. Madritsyon lang sa sipit sa 15:30. Para matapos na ang mga problema at aswat pa. Para matapos na nga ito ang mga concerns sa financial, katropa, di ba? May ngaga. Choy Choy, may ngaga. Sa Maraga Kapi-Kapi na, may ngaga sa inyo da. Thank you, Git. Sa pagbugtaw. Upod sa XFM Bacolod. Dala sa mga balita mga katropa, today ihatag mo natin sa inyo ang pila ka mga latest development, mga update mga abyan sa mga balita nga na nasagap natin sa 24 oras nga pag-monitor, nga pag-hibalo natin sa mga latest development sa mga balita, mga impormasyon nga aton nga ipalabot sa inyo tanan. No? Ako naman si Katropang Win Salinas. Diretso. Sa upod natin sa technical side, si Katropang Janelle Apsay, mga katropa. Of the night kita, tub-tub, alas 10. Sang aga, sa pagdala sa mga balita, latest development, kag-update, follow-ups, sa mga balita, sa mga impormasyon, nga dapat natin mabalaan, mga katropa. Kailangan ka mga latest update, mga abyan sa aton nga pala tuntunan. Ariho, pila ka mga grupo sang mga planter sa Negros Occidental nagapangayo sumbulig sa provincial government para sa tungod sang pag-atake sang mga peste niyo. Ambot lang kung ano pa mabulig na di. Dugay na lang ang problema. Nagligad pa ni. Gabalik-balik lang, no? Ang RSSI ni Bla. Nga peste nga nag-ot-ot sa dahon sa mga tubo. O kaga sa tubo mismo. Nagkalamata yung mga katropa. Ligad to reklamo sa mga planters na ito. Sige, kagagmay sa Milgeta. Barato Milgeta. Okay, subong off-season, why sang galing, why man sang aktibidad, subong tanom, okay, subong ginapayambo ho, ang aton nga mga tubo para pag abri galing, may ara di yun sang patubas. Why? Mga katropa, isa ka mga balita, ipa-confirm ka pa ni ang pila ka mga nagluntad, may isa ka biktima sa panglutang pagpatay dito sa Gihulngan. Naraon ta pila ka mga latest balita ini mga katropa, matapos nga unang balita ni ang mga armado nga tao kuno. No, kasunod pa ni mga katropa sa Kalatrava to bra nga attempt nga ambush sa membro sa Philippine National Police. Mga abyan, naraon ta pila ka mga latest updates na diri sa aton pagpakaragad sa aton para tuntunan diri gid lamang sa Bullseye. Ari pagid mga katropa, ang pinaka mga update naton, di na matyagan na ang saka sa ako na nubo sa presyo sa petrolyo, ako inuway ko. Pero hindi ah, hindi ito mabatsyagan ah. Pila man lang ito, bali na, 3 pesos. May harap pag nubo sa 3 pesos ko kagapon. Pero pagkatapos mga katropa, makita mo sa mga gasoline station, tag 2 kapiso, piso, ang nubo sa ilang presyo sa gatong. No, kasubo lang mga katropa. Ang aton din sa gobyerno ta, daw pagwapo na lang ta, no? Ang ihambal ta nga may harap sa mga adjustment, may ginahimo ang aton gobyerno mga katropa. Namin ito lang istorya sa ano, the Lion President, no? Abalo ka mo ka ng istorya niya. So niya, if magdaog ko sa eleksyon, nagpadlagan ang lion sa presidente mo sa Animalia Kingdom. Lain niya, kung magdaog ko bilang presidente, mangin vegetarian ako. Wala na sang gutom. Wala sang mag ka problema sa pangabuhian. Wala sang problema sa pagkaon. No? Sa pinaka mga promisa, muna yung promisa ni President Layon. Oo. Dason. Dason. Sige, do, hindi pa gito convincer to ako. Ngayon diya, pareho ako. Nagpa-meeting naman sa liwat. Nag-meeting di abans. Sino naman siya? Nag-hatag naman to sa. Nag-tindog sa podium. Nag-ambal si Layon President. Sige, magdaog ko bilang presidente, tanan nga mga kasapatan, animal, tanan nga mga constituent ko sa Animalia Kingdom, ma-vegetarian man tanan, taking question sa sang ano, sang bao, ambal sang bao sinya, Mr. President. Sigurado kasi ginambal mo nga okay kami yan, no? Ang mga baoya, sinya, pwede kami kakaon sa dahon. Sige, ti, kung maging vegetarian ka, anong kaunon mo? Sinya, kung mag-vegetarian ka, ano kaunon mo? Amo ni pa mangkot sa bao mo? Sinya, hilamon. Hilamon ang akon nga kaunon. Bao! Sige, sigurado ka? Okay lang mo, sinya, tistingan ko, tunan ko. Linya, ti ano matabos na di ang pagkaon? Hilamon na? Ti utok ti isang politiko, sinya. Ma problema pa ko pagkaon? Ma problema pa ko sa mga nagkailangan ng pagkaon? Kundi araw, may hilamon daw. Kaon tatanan nila mo? Daw ka sa job lang mga katropa. Gayun ang mga programa nga ginahimo sa aton nga gobyerno. Sinya, di man papangkot man to, sinya, pabantayan mo ang food security. Wala problema sa kwarta. Why na sa taxes? Panubuon mong taxes. Tapos, makaon tatanan hilamon. Kaya mo na? Sinya, that's why you called it vision. Ang handom. Handom ko man ina, handom nyo man. Amo na, pinaka mga gamay lang istorya. Aray mga katropa sa national level, tanahon ta kung makakuha kita sa pinaka mga komento because nga ti ang 18 ka mga ex-bodyguards or ex-marines nga tawagon sa mga pro-Duterte groups, mga katropa, the Brain 18 nga ginahambal sa mga Duterte groups, mga katropa. Ambal nila nga ang ini mga ex-marines, mga katropa, nagdugang pagid, no? May dugang pa nga mga personalidad nga may ara sang pasabog kapon sumabogid. Ano pinakalitest? May pila ka mga personalities nga na-involved, mga katropa, nga ginhatagan pagid dyan kuno sang milalit na nga kwarta. Nakabaton sa kwarta, mga byan, no? Ang ining mga individual. Tatlo ta, nais mga politiko. Nadawit to, katropa, si Senator Kiko Pangilinan. Nagbaton sa kwarta ko, no? Dito sa mula nila mismo. sa Johnny. Tapos, may arap pagid sa isa ka personality, mga katropa, nga ginahambal to, si Comelec Commissioner Garcia. Nga nagbaton man sa minalita kung nga kwarta gin-deliver sang 18 marines gini. Ang dason pagid, may duha ka mga media personalities gin-mention to nga dugang sa nagbaton man sa malita nga kwarta. Grabe ba? Kung nakabaton sila, tipaldo-paldo lang ni. No? Ang mga media personalities, media man. Una to, nagbaton kung kwarta si Ramon Tulfo. Pagkatapos, may harap pag ito ginulamid ng mga ngalan. Si Arnold Clavio. Si Egan. Mga katropa, nga nagbaton man sila nilita ng kwarta. Ambot lang ko patihan, tali ko hindi. Pero mga katropa, depende ni sa inyo ya. Sa paglantaon nyo. Kung ano gid mala ang kaundan sini. Kung ano ba na, mapatihan ni siya. Or kinahanglan tani nga suportahan pa sa mga abilid sa mga katropa. Ang medyo pabulubog at bugat diri sa ini nga mga allegation katropa is mismo ang ebidensya nga mag-pinpoint mga katropa sa mga involbado sa ining minaleta nga kwarta nga ginhatag sang ex-Marines. Ang statement, medyo nagtaas man ang kilay ang isang pila ka mga ara sa administrasyon. Ang tawag din nila, ginagamit ang 18 ex-Marines nga nangin maglaot, mag-ulamid sa mga ngalan sang administration group, mga abyan. Kita na unta niya, no? Kung ano ang mangin epekto sini, ha? Kay kagapon, pinsar ko Senate Blue Ribbon Committee ang pagpatigayon, pero eventually, press conference na lang ang ginhibo. Kag amuto nagdugang ang personal, pila ka mga personality halin sa ex sa Jesse Otso, ka mga ex bodyguards ni Kobe Cole representative mga katropa Zaldico, nga ginatawag nila boss sa Johnny. Angot sini mga balita mga katropa. Senator Sharon Cuneta nag-alma, sige sobra-sobra na ninyo yan. Ah, sinya daw, sinya sang una pa ya. May mga kwarta na kami. May ara na kami sang manggad, ha? Antes pa man, no, nga hindi nyo na kami pagtagaan sa minalita nga kwarta. Pagkatapos dito pa sa venue nga gina-mention nila na hatag ang ining minalita nga kwarta katropa, no? Dita na unta. Primero, si Erwin Tulfo, di ba? Na ulamid man to. That's why nag-inhibit siya. Aron sa Senate Blue Ribbon Committee sa faction ni Senator Win Gatchalian, ang sistema mapungko naman bilang subcommittee chair. Si Kiko Pangilinan, matapos nga nag-inhibit si Erwin Tulfo siya tungod sa isyo sa flood control. Ari pa, pinaka-latest mga katropa, istorya naman sa flood control. Banan mo, ulamin, bitaran mo, no? Senator Marcoleta, Rodante Marcoleta, katropa, pinaka-latest de, nga naghatag man sa iyang nga statement sa niya, basi, dakpon ako, dason nga mga inadlaw, dasi, basi, ma... dakpan ako, basi mapriso man ko. Kanyara na huring-huring, dagdagan ko sa e-file nila, dagdagan ko warrant of arrest sa kaso nga plunder ka graft naman tungod sa flood control nila. Ti subong ulamid na no? Ang tao, nagalantaw lang kita mga katropa, no? Nag-spectate lang ta, nag-panilag lang ta, kung kisa gasakit buot ta, nga mo ni nagkakalatabos mong sod naton man. Grabing politika eh, no? Eh, hindi ka man kahambal nga tananda atong ginaulamid sa mga minalekta to. Wala, no? Kaya ti paglantaw tas politika, damak na kayo, no? May aran at assumption tungod sa mga ano ni, sa mga flood control project, sa mga ghost project, sa mga kontraktor. Kag ini mga kontraktor, may ara man sa mga leak sa mga public officials natun, katropa. Ti ang burden of proof karon sa pila ka mga operator o kung nag-bulig sa ex-bodyguards ni Kobe Cole, former Kobe Cole representative nga committee chairman Santos ang committee on appropriation sa Kamara, si Congressman Representative Zaldico sa ining issue sang flood control katropa. Ang ginatudlo di isagi Japon, gabalik to. Sa balay mismo ni former House Speaker Martin Romualdez, mga abyan. Ang ginatudlo, pero may nga amutong pinakaulo-ulo kag pinakaboss-boss. So, ang tawag nila sa kay Zaldico kag sa kay former House Speaker Martin Romualdez, mga boss mo. No? Daw sila ni ang medyo ginapuntarya. Ang sadya subang mga katropa, kundi si si Representative Martin Romualdez naghatag to kabay sa statement nga daw pasaring na sa presidente nga daw ginalaot yung personal nyo na po. Pero ang punto, ang nagkatabo ng mga katropa, dumaaway na yan ang administrasyon plus ang presidente, no, tungod sa kaso nga i-file siya, no, nag-atag na to abi sa signal ang DOJ nga posible magpangatubang man sa kaso nga plunder ka graft ang anay House Speaker kag si Zaldico, no? Di daw almato si Romualdez, subong mga katropa, ang sadya kayo daw ng hipots na. Why na? Hindi na mag-away. No? The why na away ang administrasyon kag kay Martin Robaldez, kay mga kampo, katurapap. Until nagwa ni ang ex-18 Marines, ex-bodyguard ni Zaldico, mga katurapa, to expose para magpagwas ang expose angot sa Miraleta nga kwartaw. Grabe, no? Pero bantayan tala, no? Ang pinakamalatest development sa na mga katropa sa atun para tuntunan dari sa bulsayo. Sorry, hanta. Kumod-kumod lang tanay, gamay. Anyway, kanto kita, please check in ha, sa atun Facebook page. Ara kita sa XFM Bacolod News and Public Service Authority, mga katropa. Pwede ka maka-check dira sa atun nga page man sa Kabankaran. Sa 106.1 XFM Kabankaran, mga katropa. Paki-update naman para ma-update kita sa mga latest development, latest balita sa aton nga pagpangaragad, mga katropa, diri sa XFM Negros. Alright? Aryo ah, no, pinaka-importante lang kung ano man nga mga expose nga nabatian aton sa ex-Marines, hindi ta mag-react base mula tumaas ang aton blood pressure. Pagkatapos, base matumbata wala pilas block. No, tapos nga matakihon ta sa mga masakit ta, base ma heart attack pata, ma stroke pata whatsoever. Relax na, calmix lang ah, no? Hindi pag seryoso ha, kahit di sila ganin, hindi seryoso sa ilang na wala man ibigil seryoso, nang pinakapakaanay pa to. Na ikaw ay mugraot ka nga, tinig, gijang imo ugat na. Relax ah, no? Inom kita sa tatlo ka mga produkto sang Yes to Health. Ha? Ang aton produkto, una, ang aton premium D3, ang aton nga sunshine vitamin, sunlight vitamin, katropa, nga ginpabakod pa sang virgin coconut oil, kaga ginpabakod pa sang marunggay oil, katropa. No? Extracted nga mga nutrients nga kinanglan sa lawas naton, nga mga suplemento sa aton mga katropa para magbakod ang aton depensa kontra sa mga viral infections. Ang aton vitamin D kinahanglan tani para magpabakod sa aton bones, circulation sa aton nga dugo, no, nami nga sirkulasyon, para pa kontra pugong sa high blood, plus nga panami paminsang aton kondisyon sa aton paminsaron, katropa. Ang vitamin D kinahanglan tani ha. All right, so hindi pagkalimti, no, ang ngalan is premium D3, katropa. Ari pa, ang pinaka mga latest update, ari pa mga katropa, ang pinaka mga produkto sa Yes to Health. Ang Santon Gold Coffee, ang Santon Gold Capsule. Ang Santon Gold Capsule, kompleto din sa mga ingredients, mga katropa, ang kinanglan sa lawas ta. Ang mangosteen, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina, nga makabulig sa aton katropa sa pagpabakod sa aton immune system, no? Antioxidant, no? Ang mangosteen, ang palaya, nag-regulate yung blood sugar natin, gabulig mga katropa, plus ang malunggay, grabe nga mga suplemento nga makuha natin sa malunggay, hindi basta-basta, that's why aril na ni sa aton nga kilid balay, pero grabe ang beneficios ni ang garlic, katropa, nga ginahambal man, nga gabulig paalam sa aton nga mga depensa, aton nga soldado sa lawas, mga katropa, to identify sang sining mga pathogens bla nga nagasulod sa lawas naton nga virus ang liya, no? Ang iban ginamigumigo mo kun pigaw-pigaw ang imong immune system, bala mo ga-camouflage man ang mga viruses, mga katropa, so gaka-apektuhan o kung gaka-budlayan ang aton nga mga body cells, mga katropa, madepensa na mga antibodies na to identify sa kontra kung isa ginamigo pa ang COVID-19 bla. Amo din isa ka typical nga mga virus, nga katropa, nga magsulod sa aton lawas, hindi maka ano, hindi ma-identify dali-dali sang aton nga mga antibodies, so maka-penetrate sa mga body cells naton kag imat na matunto sudlon ang mga selula sa lawas ta hasta maglain pamatsag ta, positive na ta sa COVID-19. Pero drap lang, dapat ginapatay na siya, kinaaway na siya sa aton nga mga depensa sa lawas naton. Alright? Ari pa mga katropa, ang vitamin C kinahanglan tani para magpadasig sa mga pagproseso sang aton nga mga vitamins, mga nutrients nga kinahanglan sa lawas naton, katropa. Okay? Aton lang imuon, simple lang gid kayo, ha? Inom kita sang vitamin C. Kompletuhon naton ang aton nga ultimate trio. Sa pag-inom, katropa, sa matag-adlaw nga tanan, antes na magkanto sa mga opisina, para okidox, para plastado, para nami ang resulta. Okay, ang aton nga Santon Vitamin C, alkaline-based nga vitamin C, katropa, wala sang hapdi sa tiyan, wala sang sakit sa tiyan, katropa, wala sang lain pamatsag, wala sang suka-suka, tungod alkaline-based siya nga vitamin C. Ngalan is Santon Vitamin C. Oras natin 8:40 mga katorapa. Let's take a break. Balikan ito mga balita natin pagkatapos gidlamang sa mga pahanumdom. Stay with us.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang tabi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
8: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sure, ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Sister Pain.
12: Ako si Nani, isa ka bus driver. Ako tuwing sa nawad na mga pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
13: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
16: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix your extraordinary coffee.
17: XFM.
18: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
19: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
20: Further,
0: yung nag-atras ang public opinion.
21: Objective.
0: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
22: Nga medyo isog pasalayan.
0: Ini ang Bullseye. Balik din mga katropa sa pagpanganagin natin. Oras natin is 7:44 na sa aton palatong tunan sa Bullseye. Morning sa mga katropa, mga moms members ha. Thank you. Salamat din sa pagpamati as always sa aton pila ka mga kauturan nga nag-upod sa aton programa sa matag-adlaw nga tanan. Hindi man namon ma-satisfy tanan tanan nga gusto nyo. Why makamilig ka sa otsaot, no? Hindi matagwapo, gid kayo kagwapa di. No? Pero you choose to stay with us. Thank you. Salamat gid, ha? Thank you. Balikan tayo ng mga latest update mula mga katropa sa nagluntad nga isa ka krimen nga nagluntad sa Sudan sa Bacolod, no? Nangin isa man isang mga dagko, mga isyo subong ang pagpatay tubla sa isa ka miyembro sa LGBTQ nga ginapatay sa isa ka college student, no? Primero, gin-report to siya nga grade 12 student graduating, pero hindi gali, no? Ang pinakamay informasyon matapos nga na-confirm sa aton nga managas kapulisan, college student ni ang suspect, katropa sa ini. So ang ginhambal, i-check ta kung anong status, because di, may arrested na, nadakpa na, may kaso na nga gin-file sa tropa, tapos na-identify na fully ang ining suspect. Mabiyak. Kuwaon ta pinakalitest update sa mga katropa with katropang France Andrew Burgos sa Atomilia. XFM Live Reports. Katropang France, may aga.
11: Katropang Erwin, sa ato ni nga pagtupok sa sininga kaso, ang unta kamatayon sa sininga maestro, na mo ni Miss Mel, ang nagpupagit mismo sa kangawa sa kanan dere sa Bacolod.
0: Oho.
11: Matapos kay involved ang ikanika college student.
0: Oho.
11: Sa tropang Erwin.
0: Mm-hmm.
11: Sa nataponin niya si Mel.
0: Mm-hmm.
11: Sa ato ni nga pagkigangot si Watt sa Bacolod City Police Station 7,
0: uh-huh.
11: Sa pagpanguna, Drani Police Captain J.R. Reyes, ang station commander,
0: yes,
11: sa Bacolod City Police Station 7, Kato Pang Erwin.
0: Uh-huh.
11: Ginakabig na niya case closed upon case solved na.
0: Uh-huh. Yeah. Uh-huh.
11: Matapos Kato Pang Erwin, nga na-aresto ang suspect, nakuha ng bastante ng mga ebidensya.
0: Uh-huh.
11: Pag na-file ng kaso, matapos ang sining 24 years old na lalaki.
0: Uh-huh.
11: Kaya isa ni Katropa Erwin sa IT student sa isang university during sa Sudan sa Bacolod ang kaso ng murder.
0: Mm-hmm.
11: Kaya mismo Katropa Erwin, mismo mismo sa kay Police Captain J.R. Reyes, nakita Katropa Erwin ng pila ka mga motibo ang otos sininga pagpatay sa suspect sa biktima. Kaya Katropa Erwin, pag-file sa Bacolod City Police Station 7 sa kaso ng murder, ginbaton sa fiscal na murder ang kaso ng Katropa Erwin.
0: So, ang sustansya sa kaso, ara?
11: Bastante yun para mahulog sa murder ang kaso, no?
0: Mm-hmm.
11: Kaya Katropa Erwin, dringin patpat sa ato ni Police Captain G.R.E.S. Dringin nagatag sa pinakamabakod na balasyan ang investigation and also ang post-mortem examination sa biktima nga ingestion ni Katropa Erwin sa corrosive agent, no?
0: Oho.
11: O kung pagpatumar o kung pagpainom sa pilitan nga pag-inom sa isa ka chemical na makamamatay Katropa Erwin sa isa ka persona, no?
0: Oho.
11: So, dira mismo gina, which is even though nga may intention din toward ang pagpatay.
0: Oho.
11: Pero Katropa Erwin, ang inakunong nga bagay, sinyalit sa inasang cruelty sa no, mismo sa kay Sir Reyes, no? So, rason nga murder ginang kaso na pakatubangon sa sininga 24 years old na isigante.
0: Uh-huh.
11: Second, manging guilty ni Katropa Erwin sa kaso, posible nga makabig ni nga kinakamabugat ni nga panumbungon sa iya.
0: Uh-huh.
11: So, madutman ka ni,
0: hindi
11: nga ma-reclusion 34 ka, o kung 40 years in prison
0: sa
11: tropang Erwin.
0: Mm-hmm.
11: So, dali na po din pamangkot si Prince Captain Reyes kung ano ginang motibo sa krimen. Kaya kung solitong dami ka sa Parwin ang ining insidente, ang suspect nagpadulong ini sa malay sa biktima matapos ginagda sa biktima nga mag-inom-inom dito.
0: Mm-hmm.
11: Kad may tuyo man ang suspect na magulam sa biktima. Pero Katropa Parwin, siguro may naistoryahan nga wala na ugyunan sa duwa ka partido.
0: Mm-hmm.
11: Kag dito ka na parwi na tabo ang insidente.
0: Oo.
11: Naging tugas ang suspect.
0: Oo.
11: Kag ipainom sa asido.
0: Oo.
11: Ang biktima nga nagresulta din sa yan nga kamatayon ka tropa.
0: Mm-hmm. So, amon ni, ng, well, na-file ng kaso tira, no? Katropang France murder. which nga na bato na sa fiscal, exacto ang mga sustansya sa ebidensya, kaga ma nakita to nga may aras ang intent gidya, no? May plano nga pagpataya sa biktima.
11: Correct na. So, tayo mo ni Katropa Irwin, ang nga doon, no, progress sa karoon, ginano na lang ginihula to na lang ginila Katropa Irwin ang arraignment, and also, paposay na lang ginihin sa trial ang ining kaso, no? So, sa kapulisan, nasulbaran nilang kaso, tapos na madakpan ang suspect after the incident, and Katropa Irwin, arraignment sa korte kung paano na nidipinsahan sa suspect ng Iyako Galingon. Matapos natin siya ni ang pinakauna kag pinakauli ni tawo kay nakita dito sa lugar sa cementerio ni Irwin.
0: Why man pag inistoryahan ay suspect kag ang pamilya sa biktima katropang Franz.
11: Why na? No? But we don't know lang, may siguro. Tagbisitagorong di ka pamilya sa biktima sa iya. Posible ginagatropang Irwin, no? So, pero galing di, aray na isa kapulisan, no? Pagkita pa at gina simptoma nilang pamilya at tapos kumapatay nining isang kamaestro katropang Irwin. So, kaya rin na napasakan sa korte. Pagkita pa at isulbar ng kaso. So, ano na lang yung katropang Irwin, no? Ito saan na lang isang suspect ang Iyako Galingon sa korte.
0: Oh, katropang Brats, why detalye yung suspect, no? Na pagwampo po polista kung tagadiin sa taga-tumandok kitman sa Bacolod?
11: Ako, si Iyako Galingon tumandok sa Bacolod niya. Pero wala nang dimension kung din siya nga barangay. So, yeah, man, siguro ang ano man, ang kinarikawan man sa ato na kapulisan na ma-provide man ng ano sang suspect ano sa ang yaling barangay kung sabihin niya ano. So, I take it to Parwin, importante na dakpan niya, nagkiyari na ano. Ako na niyang pinaka-latest on update sa kaso ni San Shining na maestro ka sa Parwin.
0: Oh, case closed na. Why na sang ibang pa kami involbado? Why sang isa pa? Why pa sa why ni upod ang suspect? So, diri nakatutok ng Japon sa suspect. Isa lang ang suspitsado ka, Tropang Franz.
11: Why na sa ibang ka sa Parwin? Okay. Siya lang kining nagay sa ato. Na muna ang arang sa likod siyang incidente, no? So, gin sila ni Sir JR. Ika, ano naman ni sila, no? So, ako naman yung pulig man sa kapulisan. Sa sining kaso sa pagpatay sa sining manunudyo katropang Irwin.
0: Yes, dapat may insidihon kita sa mga LGBTQ brothers and sisters natun. Dapat may maintindihan kita sa sitwasyon gani. Kaga halungan tama ka ugaling yun ta, no? Hindi, huwag pa daso-daso. Kabalo kita, abod na yung magpangita sa tutuod ng pagigugma. Pero ti, kung kabaylo naman kabuhi mo daw, wala man na Japon pulos na mangita ka sa pagigugma sa iban nga mga tao as much as magasto ka pa, di ba? Wala tonton lang ah. Basta may harap yun na.
11: Kali man? True love waits ko, no?
0: Oh, true love waits. Love, ano ganyan? In mysterious ways, blow?
11: Oo. Yan mo na, Parmes. So, tayo, sakto na. Kaya hindi tayo napaktan.
0: Oo.
11: Diba? Magsubalangay ang banas ang isa kagisa. Isa, ano mo, unexpected mo. Misteryoso nang napamahagi ka to, Parmes, kung nga na kaday siya sa aso, nakita na to ng aso nga forever kung sa iban pa. Forever ko, no? Ano niya, Katropa, kanya-kanya, ginagang pamagi, isang sa palaran nila.
0: Oo, ang kantagli ni Nina, sinya, love moves in mysterious ways.
11: Nakunasa? Oo. Di ba, ka-misteryoso, gitman dalas ang sinang mga bagay, kaya
0: nakarabi.
11: Oo. So, mga ka-misteryoso, kita na, ano, taman na muno, na-experiensyahan taman nga, kita bala mga pamilyar, ay, yung paano to, no? Gulpi lang sa muna gamuni na, muna, tutog na, why ka nag-expect niya i-resulta na sa silisang mga ibanda? Forever na.
0: Lain mo na iya, Katropang Franz, kaya maghimo ka misteryos pagigugma.
11: Lain na misteryos ang pagigugma.
0: Lain na
11: hindi na makita yan. At hindi makita. Ang bira, ang munang delikado na. Ang hindi makita. Misteryoso. Ya pag digugma.
0: Kabugat sina la ina sang ina nga mga daga kalatabo. But anyway, we're happy katuro pang friends nga na solbad na ni ang kaso, and I hope amuli nga mga sitwasyon na mo na matabo sa iban pang mga kaso nga nakomiter pagpatay, just like sa kay Frame Ago, which duwa to kabilog in final na kaso. We don't know yet, no? I hope ang ato local government can present sa mga suspect, or at least man lang mga ngalang anong involvement abi sa mga suspect, just like si Subong. Nakita tayo katropang France nga siya gid mismo ang kagugma, siya mismo ang nakitaan sa mga ebidensya. May mga tao nga nagtudlo, nga naghambal, nga upod sila, no? Kag na-confirm to, nga ara sila sa sunod sa baday, and wala na sa ibang nga suspect, kundi siya. So, ang involvement siya direkta, ang iyang ang pagtudlo siya, solid bala kayo. That's why ti ang pag-file sa kaso, automatic, ginbaton na yun sa, ano, sa fiscal.
11: Oo, abo ganit ito pa, Erwin, no? So, di ano git, wala na siyang iban pa.
0: Mm-hmm.
11: Siya na lang git, no? At yan muna ni ang inimbo na sa kapulisan para mapaga na ginigat ng parwin sa ngustisya ang kamatayan sa sining manunudlo.
0: Oho, oho. Love, goodbye.
11: May interview to that? Oh. Ano, parwin?
0: Ano to? Nang may kanta? Pwede ni ilang tao ko kayo nila kanta?
11: Ano pagit?
0: Foolish Heart?
11: Ah, hindi yara yan. Ano ginagat ng parwin? Kisa mo ng makado sa aton?
0: Mm-hmm.
11: Kita bala, no, malipat kita.
0: Mm-hmm.
11: Malipat tayo pa nga, ayaw, galing mo na galing, no? Kasi mo nang kita bala, doon nag-foolish ka na kisa sa mga imong mga actions, di ba?
0: Oo, gakabulag mata mo.
11: Pag-inugma. Mm-hmm. Oo. Gakalipat ka na, baala na da.
0: Atake lang.
11: Ano matabwa? Atake lang, atake.
0: Bala. Bala, Anas Batman.
11: Buslot kong buslot.
0: Ay, nako. Ay, nako.
11: Bulaog kung mabulaog, eh.
0: I hope, sa pinakamang kuturan, ginistoryahan nato ni Navy, because the crimen, ginabalik-balik na itong katropang France, kaya iti, may mga sektor kung gisa,
11: yes.
0: May mga institusyon, na especially ginalinan sa ining maestro, nga daw hindi pa aprobado sa ilang pag-istorya sa mga bagay. Gini, kaya iti ang balala, gina-proteksyonan man na institusyon mo. We respect that. But kita yapanayon kita sa pag-expose ang amunin yung mga nagkakartabo, pagpabalos publiko, nga ang ining bagay, gakatabo, gidya. Kaga possibly wala kita sang possibly matabo sa iya, possibly matabo sa iban.
11: So ako lang isa ka to permanent in chat na sa kadpangan na. We cannot ano ba no, hindi tama ni ma-judge ang iban.
0: Mm-hmm.
11: Eh di syempre tao naman ta, normal naman nga makasala ta.
0: Mm-hmm.
11: So we can learn from our mistakes man, pero kada pa Erwin, ako man ko pero may chance sa pablayan nga maka-learn sa mistakes tapon kun tamo na tani do kabo.
0: Na. O, luway so, na sa kabuhi.
11: Ano pa? Alungan, tagad.

0: ang atoning suspect. No, na inquest na naton siya last Monday, June 15.
1: Okay. Yeah. Sir JR, bali ano gini, sir, ang ginalantaw ninyo, sir, nga motive to, sir?
0: Ang motive ginaton ginalantaw ini is may kantanan ini sa pinaayo sang suspect. Kaya ang ginakwanta dito is according sa account sang suspect sa iya nga pagpanaysayon, mahulam siya tan isang kwarta.
1: No? Okay.
0: So isang sa ginakwanta mo is kwarta. Kung sa diin nga after sila nga nag-inom-inom, kag siguro nag-abot sa tiyempong ginaayo niya na, ginakwanta niya ng ginaayo niya, kag nagkaroon sila sang heated argument, nag-away until such time nga nagsakitan ay kag nakuga niya ini ang biktima kag sampilitan niya painom sang asido.
1: Okay. Sir JR, ano gid sir, posible nga may ang status ng ilan ni relationship, ano lang ano ni sir? Do friends lang
0: gid sila. We cannot siyempre una-una nag-ano makita no. Respeto sa sa pamilya. Kaya ang ginanapagwa natin is kilalay sila. Kilalay sila. Kilalay sila for a year na. Kaya base man sa amon pangusisa, pirmi na diri ang aton nga suspect sa balay sang biktima.
1: Okay. Sir, bali ano na lang gini no? Ulato na lang gini ang arraignment and also trial diri na.
0: Yes, oh. Amo na lang gini aton na since nagpasaka na ni sa fiscal, kag mapasaka na sa court, so dito na sila sa court mag okay. Sitolay or mag Manila.
1: Okay.
0: Mag away.
1: Sir, murder ginong ginfile no? Murder gin?
0: Yes, oh. Murder ang ginpasaka ta.
1: Okay, murder. But sa fiscal murder man no?
0: Kamo gin, sir?
1: Sa, kung lang taon sa fiscal, sir, no? Murder man?
0: Oh, murder man ang murder man ang ginbaton sa fiscal
1: at
0: siguro na qualify sa murder because siguro nga unang-una gin
1: na intention
0: not only the intention but gin sampiliten nga gin painom sang isa ka chemical kalaton ka isa ka makakamatay nga chemical makonsider naton ina nga act or a form of cruelty
1: which
0: is mag-qualify sa crime ng murder.
2: Katapay away, no?
3: Oo. Oh.
2: So, si Police Captain Jerry Yen, station commander sa College Creek Police Station 7.
3: At least natapos ni Katropang Franz sa mamaray nga ito niya. Nga, nalipay naman lang kita, daw nga ti, ga pangasubok kita at one point, nga ti mayara na patay, kabuhi nga nadula. But ang kasulbaran dasig, ang pagpa-find sa kaso dasig. I hope this will also apply to other crimes nga natabo diri sa Bukulod.
2: Correct na, no? So, siyempre kita, Farwin, bala ang aton subong na gina-look forward. Ato si John Santaso sa City Commento. Basta pa na yung mga Farwin nga biktima, no? Na makakuha man nilang hospisya. Matapos siya mismo ang nahulog sa kapon sa sining yung mga persona nga nino, which is yung muli ang nagpapamatay sa katropang Irwin.
3: Oho, oho. At least na plastar sa na ano siya. Natapos ang palaminsaran, ang kulba sang pinakamakuturan ta. Pero tiyan mo rin, hindi man ito ma-discount ini nga mga bagay pwede matabo sa iban. So, ano lang, halong-halong lang, hindi magpatama.
2: Oo, magkali man. Pero para may tiyan mo rin, mag-ahulos lili lang. Sa mga nag-igugma, sa mag-igugma pa lang.
3: Magbilin man ta para sa aton kagulingon. Hindi lang gagasto-gasto lang ta.
2: Bilin pero may kuoton pa.
3: Oo. Hindi ka mapakuot.
2: Ate mo nang line da?
3: Oo. May kuoton.
2: Oo. Para may bilin ka sa kagaligo, may blan?
3: Oo. Sometimes it pays nga ate. Kaya lang taon ta man lungog ta, nalan ta. Kaya ato kagulingon, binlan ta man. Oo.
2: Oo. Hindi ka na may mga, ano no, kalabanan dahil sa ating professionals na hindi pa sa abuling linya o sa sektor sa community. And so, kata Parvin, isang papano, ari ba rin sila kata Parvin sa, ano mo, sa level pala na kakaasang